ni eje Jesu Christi sese yebiye fun wa eyi ni o fi je wi pe eje yebiye yi ni a pin gba wala kuro lowo idajo olorun ninu peteru kini ori kini ese ikokandinlogun peteru kini ori kini ese ikokandinlogun ko se pe bi ko se eje iyebiye bi ti odo agutan ti ko li aboko ti ko si li abawon ani eje Kristi awon elomiran ma npekele awon oludasile ile isin won ranti wi pe gbogbo eni ti abi lati nu obirin elese ni nitori be ko si oludasile esin oludasile ijo tabi oludasile tabi enikeni nibi kibi ti o wa ni ailaba won aile iri ailegan nitori be ni o fi je wi pe Jesu Kristi ni kan sosho o ni odo agutan alailaboko eni ti o le ko ese wa lo si ranti wi pe nigba ti a kan Jesu Kristi mo agbelebo a se yi ni akoko ire koja lasiko awon omo Israeli ranti ni eketa wi pe apiyesi keta ti o ye ki ani wo Exodus ori kejila ese ikerin dini adota Exodus ori kejila ese ikerin dini adota ni ile kan le o je iwo ko gbodo mu ninu eran ara re jade sode so, kuro ninu ile na be li eyin ko gbodo fo okan ninu egungun re eyin ko gbodo fo okan ninu egungun re tani eyi n toka si nitori pe ankeko nipa odo agutan ti apa ni asiko igbesi aye omo Israeli nipa ise yi to je pe won ni igbala won ni idande asigba won kuro ninu iponju nla ti o wa ni ile awon ara Egypt ni akoko na aso we pe odo agutan yi ti a fi robo fun won won ko gbodo fo egungun re tani eyi n toka si je ke a wo Johanu ori ikokandinlogun ese ketalelogbon sugbon nigbati won de odo Jesu won ti won si ri pe o ti kuna won ko se egungun itan re kini itumo yi ese ikerindinlogoji nkan woyi si se ki iwe mimo ki o le se ti o wi pe a ki yo fo egungun re eyi ni o je ki o da wa loju wi pe Jesu Kristi ni odo agutan na nitori pe awon afiyesi pupo ti o wa ninu majemu lailai awon wonyi ni a ri ninu majemu titun ti o n toka si Jesu Kristi eni ti o ku fun wa lati yo wa kuro ninu Egypt lati yo wa kuro ninu iponju lati yo wa kuro ninu aye lati mo wa kuro ninu okunkun tabi awon nkan ti o wa ninu aye afiyesi kerin eje ti a ta sile yi ko to bi ki ba se wi pe a fi igbagbo won eje na si aterigba ati opo ile na mo so fun ni isaju wi pe ani lati pa odo agutan na sugbon yi ko to ikeji o pe odo agutan na lati je alailaboko alaileri alailegan eyi ko to iketa wi pe a ko fo egungun re sugbon ni itesiwaju ni a n so fun a wi pe bi eje yi ba wa ninu awo koto bi a ko ba fi eje na si aterigba ile won bi a ko ba fi eje na si awon opo ile won sibe sibe bi o tile je wi pe a ti pa odo agutan na bi o tile je pe a ti gba eje re si ibi kan bi o tile je wi pe a ti se awon nkan wonyi gege bi ilana oro olorun bi a ko ba lo eje yi gege bi olorun ti pa lase sibe sibe awon eniyan wonyi ba se gbe patapata wo Exodus ori kejila Exodus ori kejila lati ese ikejilelogun eyin o si mu idi ewe hisopo e o si fi bo eje ti o wa ninu awo koto e o fi e o si fi

O ye ki a mo pe bi agbara Olorun agbara emi Olorun bi o ba so kale si igbesi aye wa pelu ina emi ti o jo awon nkan ti ko ni lari ni igbesi aye wa o ye ki a mo wi pe ifikun ni agbara emi Olorun o ju awon nkan kekeke miran ti a ma bere lo ohun ko teyin ba bere bi oruko mi iba se igbala iba se sori mimo iba se ifi agbara emi Olorun kun ni oni ohun na le mi o se bi o ba si je ewosan oni emi o se bi o ba je idande oni emi o se bi o ba je pe ki a pese fun aini re oni emi o se ohun na le mi o se ki a le yin baba logo ninu omo ninu ese ikerinla bi eyin ba bere ohunkohun igbala ni ohunkohun isori mimo ni ohunkohun agbara emi Olorun ni igbesi aye re ni ohunkohun ore ofe ju be lo ti o fi le ma gbe igbesi aye asegun lori ese bi eyin ba bere ohunkohun li oruko mi emi o se ni Johanu ori kedogun ese ikeje Johanu ori kedogun ese ikeje bi eyin ba ngbe inu mi ti oro mi ba si ngbe inu yin e o bere ohunkohun ti e ba fe a o si se fun yin bi Olorun ba fun wa ni anfani ti o tobi to bayi wipe a le bere ohunkohun ti a ba fe ti a si ri wipe ini Lorun aye Lorun ile ogo loke wipe oju toro kobo ti a ma n bere lo e se ti a ko fi bere lowo Olorun wipe nigba ti a ba pa ojude ni iku wipe a fe ri Olorun a fe ri Jesu Kristi lojukoju eese bi a ba mo wipe lati di orun lati joko lori ite pelu Jesu Kristi lati ni alaafia ninu okan wa ki a si ri wipe ati gbogbo idalebi ati mu kuro bi a ba mo wipe awon nkan wonyi se iyebiye igbala emi wa wipe ohun ni oro ti o tobi ju ti o poju eese ti a ko fi bere lowo Olorun bi a ba mo wipe isodi mimo ni ohun ti o se pataki ti a o le fi ri oju Olorun nitori o wipe lai si iwa mimo ko si eni ti yoo ri Olorun bi a ba mo wipe a ti pese re sile fun wa wipe anfani wa ni ogun ati ini wa ni lati ni isodi mimo eese ti a ko fi bere lowo Olorun bi a ba mo wipe a je alailagbara wipe a fi bi agbara emi Olorun bi o ba wa si igbesi aye wa ki o so waji ki o fi iná mi ki o fi jó gbogbo ohun ti ko ni lari ni igbesi aye wa ki o fun wa ni agbara ati gbadura agbara lati di ileri Olorun mu agbara lati duro tiri ninu inu nibi ni agbara lati se asepe aseye ise esin onigbagbo bi a ba ri wipe a je alailagbara a je eni ti o ni irewesi pe a ko ni itara ti o ye ki a ni ti a si mo wipe bi ina emi Olorun bi o ba sokale le wa lori bi agbara emi Olorun bi o ba sokale le wa lori wipe gbogbo aigbagbo ni yoo pora gbogbo irewesi ni yoo fo lo gbogbo ki a ma sun ninu adura ni yoo fo lo ati wipe gbogbo aile duro ti Olorun ni yoo sa lo ni igbesi aye wa eese ti a ko fi bere wipe a n fi agbara Olorun a n fi agbara Olorun bi a ba ti gba okan wa la bi a ba ti so wa di mimo wipe a n fe agbara ifikun ni agbara Olorun eese ti a ko fi bere o ni bi eyin ba n gbe inu mi ti oro mi si n gbe inu yin e o bere ohunkohun ti e ba fe a o si se fun yin o ye ki a mo wipe ohun gbogbo ni o ti setan ohun gbogbo ni Jesu Kristi ni o ti ra fun wa ni o ti pese fun wa ninu Romu ori kejo ese ikejilelogbon eni ti ko da omo ohun ti kara re si sugbon ti o jowo re lowo fun gbogbo wa yo ha ti se ti ki yo fun wa li ohun gbogbo pelu re lofe ofe nigbala ki se wipe a n fe owo lati ra igbala Olorun yo fun wa ni ohun gbogbo lofe ohun fe isodi mimo ni ofe ni ohun fe agbara emi ni igbesi aye re ofe ni ohun fe ki agbara emi Olorun ki o wa ta oji ki o wa so oji ofe la n gba lowo Olorun ohun fe iwosan ni ofe la n gba lowo Olorun tabi ohun fe idanisile lowo awon emi okunkun ti o na olowo ofe la n gba ibukun orun yanturu ni igbesi aye re lo n fe ni o ni Olorun funrara re ti ko da omo re si sugbon ti o jowo re lowo fun gbogbo wa lati ko ese wa lo ohun ki o ha fun wa ni ohun gbogbo pelu Kristi lofe o ye ki a mo wipe lofe ni ohun gbogbo.
ti olorun pe lati se fun wa ki a to gbadura e je ki a wo ifihan ori kokan le logun ifikan ifihan ori kokan le logun lati ese ikepa o si we fun mi pe o pari o si we fun mi pe o pari se oran ti awon oro won yi lori igi agbelebo o la tun so ni hin emi ni alpha ati omega ipilese ati opin emi o si fi omi fun eni ti o ngbengbe lati orisun omi iye lope ranti wo pe ofe ni igbala ofe ni isori mimo ofe ni agbara mi olorun atoke wa ofe ni isoji ofe ni iwosan ranti wo pe ofe ni idande ranti pe gbogbo ibukun emi lati orun wa ofe ni eni ti o ba se segun ni yo jogun nkan wonyi emi o si ma je olorun re ohun o si ma je omo mi eni ti o ba se segun yo jogun kan wonyi an so ni pa wo pe nigba ti a ba de orun opolopo ogun ati eni ni yo je ti wa nitori wi pe awa ninu Kristi igba yi gan ni o ri ekunrere itumo ohun ti an so fun wa ninu Kolose ori keji ese kewa wi pe ati se yin ni kikun ninu re lese kese ti a ba ba Jesu pade ni o bere si ni to kikun inu Kristi wo bi a ba tin jinle ju be lo ti ani sodimo automato jijin ife ati gbigboro ife olorun ju be lo automato kikun ninu Kristi amato ju be lo bi a ba tin fani agbara mi olorun automato ju be lo nigba ti o ba ya ti a ba gba wa soke ti a ba pa alada ti a ba ri Jesu Kristi loju koju ti a ba mu wa lo si orun ti a se je ki a wa ni orun titi lai pelu olorun nigba yi gan ni a ri ijile gbigboro ati giga ati ibu ohun ti o je wipe ati se wa ni pipe ati ni kikun ninu re nisisiyi a le dide duro lori ese wa lati le to ebonru wo a le dide duro lori ese wa lati le gbadura lati so fun olorun wipe gba ti ati se wa ni kikun ninu Kristi e se ti a fi se bi talaka e se ti a fi se bi eni ti o lo olorun e se ti a fi se bi eni pe ko si ibukun lati oke wa e se ti a fi n se bi eni wipe igbala ko si mo tabi isodimo ko si mo tabi agbara olorun ko si mo e je ki a dide e je ki a gbadura e je ki a so fun olorun wipe ohun gbogbo ti a ti pese sile fun wa nipa iku Jesu Kristi lori igi agbelebo wipe yo je ti wa ohun fe igbala ni tire ni bi o ba le bere ohun fe isodimo ni tire ni bi o ba le gbadura ohun fe agbara emi olorun lati oke wa ki o so kale le olori ni tire ni bi o ba le duro ti olorun ki o se gbadura titi agbara yio ti so kale ohun fe ibukun atorun wa ohun fe iwosan ni ohun kan ti ibaje ati se wa ni kikun ninu re ti wa ni pe ki a gbagbo ki a di ileri olorun mu ki a gbadura o daju wipe yio gbo ti wa.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura baba wa ti olorun o wa atun wa si waju yin nisinsin yi lati ko eko eko ti o se yebiye bi ati le gbe igbese aye wa ti o fun yin ni inu didun ti o si fihan we pe ani ore ofe lati odo yin bi ati n gbo nisinsin yi e se wa lele ti omo ke si fun ale ore ofe lati je eni ti n gboran adupe wo pe ti gbo yoruko Jesu Christ Oluwa wa eje ki a si bibeli wa si orin Dafidi ori keta le ni adoje orin Dafidi ori keta le ni adoje o kan eta eta kiyesi o ti dara o si ti dun to fun awon ara lati ma jumo gbe ni irepo o dabi ororo ikunra iyebiye li ori ani ti o shan de irungbon irungbon aroni ti o si shan si eti aso re bi iri amoni ti o shan sori oke sioni nitori nibe ni oluwa gbe pase ibukun ani iyi lai lai loni mo fe soro lori eso kan laarin awon ara ninu oluwa eso kan laarin awon ara ninu oluwa bi ati pejo loni ninu ijo kan na bi ati pejo loni gbogbo wa lese agbelebo ohun ti o ye wa ni we pe bi ati wa ni irepo ke a tun wa ni eso kan bi ati njo se papo ke a ri wi pe irepo ati eso kan awon eniyan mimo wi pe a fun laaye o si joba laarin wa gege bi ara ninu oluwa o ye ke a mo wi pe eso kan ni ohun ti olorun fe ati wi pe bi olorun ba n gbe inu wa ti olorun si wa laarin wa o daju wi pe olorun ti ki se olupilese orudurodo Olorun ti ki fon awon eniyan re tooto ti ki fon won ka o daju wi pe Olorun yi bo ba wa ninu wa laarin wa o daju wi pe yo je ki isokan wa laarin wa bi a ba n pe enikan ni onigbagbo ti a pe elomiran na ti a pe ni onigbagbo bi won ti le je alejo sira won tele tele ti bi won ti le je ota papa si ara won tele tele o daju wi pe nigbati eje Jesu Christi ti we ni mo ti yi ni pada bi o ba ti we awon wonyi mo ti o si ti yi won pada o daju wi pe won ki se ota mo won ki se alejo si awon mo sugbon won je ara ninu oluwa nitori wi pe ati gba okan won la awon ti o ti jina si ara won tele tele yala nipa ibi yala nibi ti won ti jade wa awon ti o je pe boya awon kan wa lati ila orun awon miran wa lati iwo orun nigba ti ore ofe ti gbanila nigba ti o ba ti wo inu eni kokan won ohun ti a ma ri ni wo pe o ma nso won sokan papo nitori be o ye ke a le gbe ninu ife olorun ati ninu idapo irepo ati isokan awon eniyan mimo isokan je ohun ti o se yebiye o si je ibokun ti o je wi pe awon ti o wa ninu aye yi won ko ri nitori ohun ti a ri ninu aye ni ija ohun ti a ri ninu aye ni isota ohun ti a ri ninu aye ni wi pe a ma n ri iyapa laarin aladugbo si aladugbo a ma n ri ikosile laarin oko si aya a ma n ri wi pe omo papa a di asunta ko ni ni irepo tabi isokan pelu awon obi awon nkan wonyi ni o je ki ibanuje ki o po ninu aye sugbon bi abati di omo olorun bi abati gba omo alade alaafia lati wa fi okan wa se bogbe ti o si wa ninu okan wa ti o nto wa to nsakoso oro ti a nso irin ti a rin ohun ti a nse ati ise si wa si awon elomiran a o ri wepe isokan ni yo je abayori si iru iriri be ni igbese aye eni kokan wa isokan pelu Christi o ma nfa isokan laarin awon ara loni bi a tin wo oro yi o ye ki a wo kini eredi isokan awon ara kini eredi isokan awon ara ara ninu oluwa ki lo si ma nfa eni ikeji ki lo ma nfa iyapa isota laarin awon ti won jo ngbe papo tabi ki a kun so wi pe laarin awa ti a je omo olorun iketa kini awon ibukun ti o ro mo isokan laarin wa ikini ki a wo idi tabi awon eredi fun isokan awon onigbagbo ki a wo orin dafidi nibi ti a ti ka ori keta le ni adoje o kan eta eta ki a wo ese ikini kiyesi o ti dara o si ti dun to fun awon ara lati ma jomo gbe ni irepo bi dafidi bi o ti ri awon eni olorun ti o ri wipe won wa ni isokan papo ti o si mo awon ere ti yo ba awon ti o wa ni irepo ati isokan o wo won bayi o ni o ti dara to o si ti dun to fun awon ara lati ma jomo gbe ni irepo je ki se alaye fun o ki o le mo eredi ti dafidi ti o fi so bayi nitori awon ti o ti ka bibeli daadara ti won si loye bi bibeli ti ri won je ki a mo we pe dafidi lo ko orin yi ti anka loni se o mo we pe dafidi o mo itan awon omo israeli itan omo israeli o be lati odo abrahamu se o ranti wi pe ninu idile abrahamu papa aini isokan o farahan se o ranti wi pe agai ati sarai won ni wahala aini isokan o farahan se o ranti wi pe abrahamu ati lot papa aini isokan o tun farahan ki se be nikan nigba ti won ti tedo si ile egypt ti a si so fun mose wi pe ki o da won sile se o ranti wi pe nigba ti awon omo israeli meji ti won ja ni mose so wi pe se bi ara niyin e se ti e fi nja nihin ni a tun ri gbolohun ti okunrin yi ti o pe si mose e tun so fun wa wi pe won aiwa bi olorun ati aini isokan o farahan ki se be nikan nigba ti mose tun pada wa lati ibi midiani ti o ti sa lo ti o wa lati da won sile lati tun won sile gba to se atun won sile bi o ba wo irin ajo won ninu aginju o ri wi pe opolopo igba ni ikunsinu ma jade wa opolopo igba ni aini isokan ni o ma farahan ki se be nikan bi won ti tedo si ile kenani gba to ya won be si ni yan oba gba ti won yan saulu oba akoko ari awon kan ti won pe ni omo beliali won ni awon ogba awon ogba ki iru eni bayi ki o joba gba to ya ari wi pe oba saulu o papoda awon yan dafidi gba ti akoko yan dafidi o to iwon bi odun meje abo ti o je wi pe awon kan won gba dafidi awon kan won ko gba dafidi sugbon gba to wa ya ni ari wi pe olorun mi si gbogbo won patapata ni ari pe ati eya ikini ikeji iketa gbogbo awon eya mejila ni won po nsokan papo ti won gba dafidi o wa je ki itesiwaju ki o wa fun ijoba dafidi nihin ni dafidi wa so wi pe o ti dara to iba se wi pe irepo idapo ati isokan yi o ti wa tele tele ohun ti iba se fun wa lati gbe se itesiwaju ti enikokan wa iba ti ni ati awon ere ti enikokan iba ti je anfani re o ni o ti dara to o si ti dun to fun awon ara lati ma jumo gbe ni irepo bi a ba so pe ohun kan dara o seese ki ohun naa ki o ma dun je ki n se apeere fun o bi omo ba n se aisan bi a ba so wipe omo yi ihoro agbemi ti a fe fun o yi o dara o nitori wipe yoo je ki ara re le ni kiakia omo o seese ki omo ki o da lohun pe o seese o dara sugbon ko dun o ma n bani lenu je se o mo wipe ooto ni omo yi n so ohun yi dara sugbon ko dun o tun seese ni ona miran ki a ri wipe omo yi o n je awon nkan aladun a si ri pe awon nkan aladun ti omo yi n je o ma n beyin je o ma ba nkan je ninu agbo ara awan so pomo e pe ah ki lo nje ohun to nje o dara eh oni to to ni o dara sugbon o dun nkan ti mo so pon ni pe o sese ki awon nkan kan dara sugbon ki won ki o ma dun o si sese ki nkan kan ki o dun sugbon ki o ma dara sugbon David so pe eyi ti an so nipa re loni irepo idapo awon eniyan mimo ki se wipe o dara ni kan soso o tun dun bakan na o ni kiyesi o ti dara to bi a ba so pe nkan dara bi a ba so pe o ti dara to e je wipe o dara to je pe ko si bi kan ti a le ri ninu re o si ti dun to fun awon ara lati ma jumo gbe ni irepo bi a o ti e ka nkan miran e ti a kaye mo ro wipe o ye ki o to awon baba wa ma so fun awe pe aboro to fun omo luabi ni aya ati oko bi abaro nkan yi ki a so wipe o ti dara to o si ti dun to fun oko ati aya lati ma jumo gbe ni irepo kendi kendi ki o ma ri arin won a le so wipe o ti dara to o si ti dun to fun ebi oko aya ati awon omo fun ebi lati ma jumo gbe ni irepo kendi kendi ki o ma ri arin won a le so ninu ijo wipe o ti dara to o si ti dun to fun awon ara ninu oluwa awa ti a wa ninu ijo awa ti a je omo olorun o ti dara to o si ti dun to ki a jo ma gbe ni irepo ki a jo ma gbe ni isokan ki eni keni ki o ma ri arin wa ki esu ki o ma le ri arin wa ki awon emi okunkun ki won ki o ma le ri arin wa sugbon o se ni laanu awon eniyan won ko mo wipe ohun ti a soro nipa re yi wipe o dara pupo o si dun popo iba se pe won ni oye iba se pe ati la won loju iba se pe won je ki emi olorun ki o ba won soro wo mo we pe ohun ti ani lati se ti ani lati la kaka fun ohun ti ani lati se a pon ohun gbogbo ti a le se ki a se ni wi pe ki a wa ni irepo ki a se wa ni isokan je ki ti e bi o le re kan awon wo ni David nso wi pe yo wa ni isokan tabi irepo o ni awon ara awon wo ni a npe ni ara awa ti agbo ede yoruba bi aba so we pe ara ile mi ti ki ba se we pe a nlo ede yi ni agalamasa bi ki ba se we pe a nfi sefe we pe ah ara ile e o tun ti de o bi ki ba se be bi o ba je pe ni toto ni a so pe ara ile mi o je we pe eni ti a ni isokan papo nitori boya jade lati inu iya kan na boya a ri wipe eje kan na ni o wa ninu ara wa tabi ni ede wa wipe ah ori la oju e ni o mo wipe omo lagbaja ni ah emi na ro be wipe ara ile ni ah eni ti a npe ni ara ni ninu oluwa ni eni ti a ti fi eje Jesu Kristi so di omo olorun eni ti o wa ninu ese tele tele eni ti o n gbe ninu ese tele tele sugbon ti o ti ba Jesu pade ti o ti ronuku ada to ti gba Jesu Kristi bo gege bi Oluwa ati Olugbala iru eni be o ti di ara ninu Oluwa nitori o ti di ibatan fun Jesu Kristi ye ke wo Matthew ori kejila lati ese ikeji dini adota ese ikeji dini adota sugbon o dahun o si we fun eni ti o so fun pe tani iya mi ati tani awon arakunrin mi o si na owo re si awon omo ehin re o wi pe e wo iya mi ati awon arakunrin mi e ni awon ara ninu Oluwa o awon ti o ti gba Jesu Kristi gbo awon ti o ti di omo leyin Jesu Kristi nitori enikeni ti o ba nse ife baba mi ti nbe le orun ohun na li arakunrin mi ati arabinrin mi ati iya mi awon wonyi ni molebi fun Jesu Kristi nitori wipe won ti gba gbo eyi ni ife baba wipe ki a gba Jesu Kristi omo re nikan soso wipe ki a gba gbo eyi ni ife baba wipe ki a ronu pada awon ese wa ki a gba Jesu gege bi Olugbala nitori wipe Olorun ti ran Jesu gege bi odo agutan Olorun ti o ku ese ara aye lo oni enikeni ti nse ife baba mi ti nbe le orun je kin bi o ni ibere kan se eni ti o gba Jesu Kristi gbo se o nse ife baba ti nbe le orun o seese kiru eni be ki o fun awon alagbe lowo o seese kiru eni be ki o ma gbadura le marun lojojumo sugbon ko gba Jesu Kristi gbo omo bibi olorun kan soso ko ba Jesu Kristi gbo odo agutan olorun ti o ku ese araye lo ko ba Jesu Kristi gbo eni ti olorun so nipa re we pe wo eni ti inu mi dun si gidigidi eni ti o ba Jesu Kristi gbo eni ti o ti fi eje Jesu Kristi we eni ti o ti so domo olorun nipa eje Jesu Kristi eje tutu iru eni be ko se ife olorun sugbon eni ti o tun ba ni waju Jesu eni ti o wole fun Jesu eni ti o ku ese sile eni ti o ko iborisa sile eni ti o ko awon nkan aye wonyi ti o ko won sile ti o ro mo Jesu Kristi gege bi oluwa gege bi olugbala gege bi oludani sile kuro ninu ase iru eni be ni an so fo nse ife olorun iru eni be papa ari we pe awon oro ti Jesu Kristi so nipa bi o se ye ki a gbe papo bi o se ye ki a jeun o ti o ye ki a se ibi ti o ye ki a lo awon iwe iwe awon nkan ti o ti so sile tele tele we pe o ye ki awon omo eyin ki won ki o ma se iru eni ti o ba nse nkan be o ni aso wi pe o nse ife baba mi ti nbe le orun o ni awon wonyi le arakunrin mi ati arabinrin mi je ki n so je ki n tun laaye o daada ninu Corinthians 2 ori kefa ese iketa din logun nitori na e jade kuro laarin won ke si yara yin soto le olowa wi ke ma si se fi owo kan ohun aimo emi o si gba yin emi o si je baba fun yin eyin o si ma je omokunrin mi ati omobirin mi le olowa olodumare wi awon wonyi ni ara ninu olowa o awon ti o ti ko ese sile awon ti o ti bo lorun dore nipa kiko ese won sile awon ti a ti fi eje Jesu Kristi wenu awon ti a ti gba awon ti a ti gba won la awon ti a ti koruko won ni iwe iye lorun awon wonyi ni ara seran ti ohun ti a ka ni akoko o ni o ti dara to o si ti dun to fun awon ara ini awon ti o ti ba Jesu Kristi pade awon ara ninu Oluwa lati wa ni irepo lati wa ni isokan ni inu ijo wa nihin ni ati man temo wa leti wipe bi abati di omo Olorun wipe a ki tun ma ni iyapa laarin ara wa ke a ma so wipe ah lagbaja Ibo ni o nitori be mi o le ba Ibo se tabi ke a ma so pe ah lagbaja Hausa ni o mo oke okun lo dagba si bo baba iru eni be se nkan o ti mo wipe iwo na eni towo egun ju ti e lo eni ti sibi e to gun ju ti e lo lejo mu gari ninu awo kan na ah o pari fun e a ki gba awon eniyan laye ninu ijo wa nihin lati ma lo iru ede be nitori kini nitori wipe ko se nkan kan ko ja mo nkan kan iba je ila orun tabi iwo orun tabi gusu tabi ariwa ni eni keni ti wa bi aba ti di omo Olorun ade ebi ninu Olorun ninu Galatia ori keta ese ikeji din logbon ko le si Jew tabi eleni eru tabi ominira okunrin tabi obinrin nitori pe okan ni gbogbo yin je ninu Kristi Jesu aso fun wa wi pe iba je Jew tabi eleni awon wonyi ni won wa ni akoko ti Paul eni o fi n ko si won wi pe bi abari enikan ninu ijo ti o je Jew bi abari enikan ninu ijo ti o je eleni bi abari enikan ninu ijo ti o ti ariwa tabi gusu tabi oke okun ti o wa lati ibe ke a ma se ma da enikeni ya soto ke a mo wi pe ko si Jew tabi eleni eru tabi ominira ke a ro wi pe lagbaja awon kurunti ni sugbon emi eni to gbajumo lemi nitori be mi o ni nkan kan se pelu lagbaja o ni ki a ma tun ma lo iru ede be bi a ba ti di omo Olorun o ni ki a ma si fi iyato si okunrin tabi obinrin awon elomiran o ma nse ni lanu o si ma ya wa lenu bi o ba se se boya won ri obinrin kan ni o nse ifilo won ma sun bi o ba to won ani femi sile se bi obinrin lo nsoro ninu igbagbo wa ki so be ninu ile esin ti a ti mo Olorun ninu ijo ti a ti gbe bibeli laruge ti a ti mo wi pe bibeli ni o sakoso wa akoso oro enu wa akoso ise wa ohun gbogbo ti a n se wi pe bibeli ni o topase wa a ki soru oro be nitori oni ko si okunrin tabi obinrin o oni yala otibi wa ni obi otitan wa ni oni gbogbo yin eje ara ninu Oluwa eyi ni o fi ye ki isokan ki o wa laarin wa o Corinthians 2:1 mo se beyin ara awon ara lo n ba soro ko se se fun awon ti o mo Oluwa awon ti won ki se ani oluwa ko se se fun won lati wa ni irepo ko se se fun won lati wa ni isokan o ni mo be yin ara le oruko oluwa oluwa wa Jesu Christi ki gbogbo yin ma so ma soro ohun kan na fi esi daradara ki gbogbo yin ma soro ohun kan na adupe lowo olorun wipe ninu ijo wa ni ijo jemo ati o wa ninu ijo yoruba ati o wa ninu ijo ti awon elede gesi ohun kan na la ma nso bi o ba je eni ti o ti fi esi daradara o ri wipe bi a ba fe ko eko bibeli ni ojo aje e ti a nso ni ede gesi e na ohun kan na la nso ni ede yoruba bi o ba wa ni ti ojo ojobo ti o je ojo isoji ati ise iyanu somo ohun kan na la ma nso ki se wipe ki a fun awon ti elede gesi ni eko kan ki a fun awon elede yoruba ni eko miran eko kan na ni gbogbo wa ni a n gbe yewo bi o ti le je wipe ati pin ara wa ni elekun jekun o ri wipe lati ekun kan si omiran ohun kan na la n ko ni ki se wipe ki a ma ko awon kan ni ekun ti isale ki a ko won ni nkan kan ki a tun ko awon ekun miran ni oke kan nibi kan ki a tun ko won ni nkan miran o ni ki gbogbo wa ki a ma soro ohun kan na eko kan na ni o bibeli kan na ni oro kan na la nso ki se wo pe egba ti emi gba ti mo wa si dipa mi o ba yen wa gbogbo wa ikan na la mu menu ikan na la nso o ni ki iyapa ki o ma se si ninu yin sugbon ke le ma ke a le se yin pe ni inu kan na ati imo kan na wo oro kan na inu kan na imo kan na eko kan na ni gbogbo wa ni a n gbe yewo ni a joko ti eyi ni isokan tooto laarin awa laarin ara ninu oluwa nitori wipe a je omo olorun a ko je ki iyapa ki o wa sugbon so fun mi ki lo ma n fa iyapa laarin awon elomiran o ye ki a fiyesi awon nkan wonyi daradara ki a koko wo boya a ri arabinrin abi arakun arabinrin won je meji wo ti loko won je omidan won jo n gbe ninu ile kan na a ri wipe gbonmi si omi oto o ma n sele laarin won ni igba kugba ki lo ma n fa iru nkan bee tabi o je wipe arakunrin kan ati arakunrin miran ni won jo da owo papo iwo n se ise gbena gbena emi na n se ise gbena gbena gba ti a jo wa lototo a ri wipe awon ise ko lo ko jagara ko lo dede a wa so wipe gba to a jo je arakunrin kan na to si je wipe ise kan na la jo n se a o se dowo bo ise yi papo ka pa owo wa papo gba ti a jo papo ki lo de to je wipe ojojumo sa ni won ma n pari ija fun wa wipe lagbaja tun ti de o tun ti ko ise de mi o mo pe bayi lo ma ri kilode to je awa ta je arakunrin kan na bo je aranso papo ni tabi o lagbara lati gba shobu ti e loto tibi na o si lagbara lati gba ile itaja ti re loto a so wipe ka jo gba ile itaja yi ibade wa lorun ta ba se be nitori be ka jo joko sibe nkan ti wo ba ni ko mata nkan ti mi na ba ni ki mata awa ri wipe ede wa oyera o dabi ni pe ona wa papo a si so wipe ati mo jesu ati ba jesu pade tabi ki a kuro ni ti isowo ki a kuro ni ti okunrin si okunrin ti won jo ngbele obirin si obirin ti won jo ngbele ki a so ti oko ati aya ki lo de ki a so wipe iwo ni jesu emi na ni jesu okan ni jesu iyawo ni jesu sugbon irepo isokan ko si ninu ile gbungbungun ni bi ti bi tin lo e ka ro e ka ro ki lo de e jire ni mo jire omo olorun ojojumo lo jire ki lo de se ori pe mi o jire ni oju mi ni abi ori ibanuje loju mi ni bawo la se soro si awa be awa ti a je omo olorun kini de ti alaafia ati ife ati irepo ati isokan ki lo de ti o si laarin wa tabi ninu ijo ki a ri wipe awa ti a ti di omo olorun igba miran ti ba n kaakiri gba mo lo lati inu ijo kan si ijo miran mo si ri arabinrin kan o n lo mo si bee lowo adari ekun pe arabinrin to n lo ni o ti to odun meje mejo ti o ti denu ijo yi o si je eni ti aroko jafafa ni olorun ewo lo nse ninu isin awon nigbagbo se idapoje lo wa ni ah won ni o pe ta tin ba soro sugbon ede ti e o ye wa ede wa na ko ye nitori be se lo dara iya soto ki be ni keni joko ki be ni keni soro ki be ni keni wewe onkon nitori wepe o ro wepe ohun ni o moju laarin awa ti a wa ni ijo elede yoruba ni ki lo de tori be ki lo ma nfa awon aiso aini isokan tabi iyapa laarin awon onigbagbo je ki a wo won ni ikokan ninu Genesis ori keta dini ogoji Genesis ori keta dini ogoji lati ese keta Israeli si fe Joseph ju gbogbo awon omo re lo nitori ti se omo ogbo re o si da ewu alarabara aso fun nigbati awon arakunrin re ri pe baba won fe ju gbogbo awon arakunrin re lo won korira re won ko si le soro si ile alaafia nihi ni a ri idile jo idile Jacobu awon omo re mejejila ni a ri wi pe won ni wahala ohun ti o si fa wahala yi ni ojusaju ti o wa laarin Jacobu baba ati Joseph ikan ninu awon omo ni ki se nitooto ni Joseph je eni ti eni rere nitooto ni Joseph la ri wi pe eni ti o je bi eni ta le pe ni omo Olorun to ni iwa rere ti ko darapo pelu iwa buburu awon omo toku sugbon ki se nitori eyi ni Jacobu baba re ni o fi ra nkan fun ti o fi yato si awon toku won ni nitori o je omo ogbo re o ma nsele laarin ebi wa nigba miran o sese ki o je we pe enikan o ti ni omo merin gbogbo awon omo merin wonyi ni won je obirin o ti n gbadura o ti n gbawe o ti n gba imoran o ti ka bibeli o ti so gbogbo to le se ti o tona gege bi oro Olorun lati le bi omokunrin gbati o ma bi omo karun ni ori wo pe okunrin ni omo yi inu re ti dun re koja sugbon bi omokunrin yi bi o ti n dagba bi o ba ti lo si ibise bo ba ti de ani lagbaja nko omokunrin e lo n bere yin o wa di pe awon omo birin mererin isaju won ja mo nkan kan iru eni be a ma fa iyapa ninu ebi re iru eni be a ma fa ikorira laarin awon omo merin akoko ati awon ati omokunrin yi bi o ba tin je awon omo mararun won ti jeun o bi ohun tin jeun atun pe omokunrin yi ani wajoko ti mi bi atun jeran a po si lenu ani nitori be ma so fa awon to ku o sugbon mo feran re iwo nikan ni iwo ni arole mi iwo ni okunrin gba omo iya tun lo so fa awon to ku ani nitoto ni won dagba ju ohun lo sugbon ohun lo lati won lo nitori pe ohun ni arole baba ni en to ba nse be o fe fa iyapa ninu ebi tabi o sese ki o je pe iya fe ba omokunrin ah ma fo okan o ma fo okan mo mo awe ti mo gba mo mo adura ti mo gba kin to bi omokunrin yen enikeni to wa fe na lo la awon omobirin to je to mu tele nitori be eyi okunrin o gbodo fo ohun ko to ba se je kin de ko so fun mi iru omo be a ma n ba iru omo be je ni ki se be nikan o ma n fa iyapa ninu ebi je kin tun se apejuwe miran fun o se se boya omokunrin kan o sese gbe yawo mama mama ati e o wa joko ti ninu ile bi o ba tin bo lati bi ise ani mama nko iyawa ni ohun tun ti e wa pade e loju ona ohun tun bomi fun e pe ko mu omi gba to se de lati bi ise o ti e ki ohun mama lo n bere ah so feran mama ju mi lo ni ah mama mi ni o mi o je gbagbe mama nitori pe osu mesan lo fi gbe mi gba to ti gba to mo pe o je gbagbe mama o se fe mi sile iru nkan be o ma n fa iyapa ninu ebi ni nitori be o ye ki asora ki a ri wipe ojusaju kan ko si ki a si ri wipe a ko gba ohunkohun laye lati fa iyapa wo inu ebi wa ki a ma fi ife han ki a je ki irepo ati idapo ati ife ki o wa ninu ebi wo iwe owe ori kerindinlogun ese ikejidinlogbon alayidayida eniyan da ija sile asoro kele ya awon ore ni ipa bi abari wipe enikan wa ni inu ile wa ti o je wi pe bi oko ba ti lo si bi ise eni yi o si pe ara re ni omo olorun bi oko ba ti de ani kabo eti e melo meji ni kilo fin gbo oro bi o ba mo nkan ti yawo re ma nse ati nkan to ma nso ati gbogbo iregbe to ma wi ngba to ba sinle wa ri pe obirin yi ki se eyan rere o gbogbo nkan won yi ni wo gbin sinu o mo wi pe a fi oro kele banije tabi a soro kele o ma pin ya iyawo ati oko ni o se so wi pe menu e menu mi o fe se oluso abi adena abi olopa fun iyawo mi o si se se ki o je wi pe boya okunrin kan ninu ile o n ba oko re se ise ni ibi ise kan na o won so fun wi pe eti e melo bi o ba mo nkan ti oko re n se nibi ise o ni awon oju mi nita o bo ba gbekele okunrin ti wa so pe dipa lo nlo wi pe ko se gbekele o nitori pe ni ojojumo obirin kan wa nibi ise wa won ma jo jeun lori tabile kan na abi be ni abi be ko bi o ba n gba iru nkan be yen laye ti o so fun wi pe mi o fi e se olopa akoda fun oko mi panu re mo bi o ba se be iru eni yi yo pin iwa ti oko re yo pin yin niya oni nitori asoro keleya awon ore nipa nitori be o ye ki asoro ki a ma gba awon asoro kele a fi oro kele banije ki a ma gba won laye lati ma soro oko lati ma soro iyawo wa bakan na ni ninu ijo boya enikan ohun ti e ki ri ohun rere nipa enikeni ojojumo sa ani adari mo fe ri yin o adari se igbagbe mo fe ri yin o bo ba si be lowo arabirin pe ki le ti e ri adari fun lojojumo te kuteye lo nso bo gbo ti bi ko ti mo boya nkan to ngbo ojo ti to ni abi ko je otito ni ani mo tun ti gbe mi ide o mo tun gbo pe lagbaja ile lagbaja lo nsun mo tun ti gbo lagbaja ni ago mokanla oru ana lo to kuro nile temedu ojojumo sa lo ri nkan so ti o ki duro si le ti e abi o ki gbadura abi o ki ka bibeli abi emi olorun ki gu eni kese wi pe ki o fi enu menu pe eyi ni na to nitori be o ye ki a mo wi pe iru awon ti o n gbo teku so fe ye awon to ma n dale onileru ni awon to ma n fa iyapa laarin awon eniyan mimo awon omo olorun ni ye ki a wo iwe owe ori 17 ese ikesan iwe owe ori 17 ese ikesan eni ti o bo ese mole o wa ife sugbon eni ti o tun oran ku sile o ya ore nipa ohun ti a n so ni wipe boya nkan kan sele laarin oko ati aya omo kan si n ba wa gbenu ile omo to n ba wa gbenu ile yi o je omo to lojo lori o je omo ti o gbon die o si mo ki lo ti n sele laarin oko ati aya bi oko ba tile fe gbagbe awon nkan ta ti bo mole awon nkan ta ti dariji laarin oko ati aya gbati boya n soro mi ni omo iya kan to fa nkan ijade ni a tun so wipe nisin o wa n se beni pe o feran oko nisin o wa n se beni pe o n wa mje nisin o wa n se beni pe o se fefe eyi to se lose to koja nko bon ti e ti pari e sugbon o ranti eyan buruku ni eke amo e iru eni be to tun wu awon nkan ta ti bo mole oku ose meji oku ojo medogun o tun hu jade iru eni be o ma n da ija sile ni iru eni be o ma n ya ore nipa tabi boya inu gbogbo a ti n dun boya enikan je apeyinda tele tele o ti pada wa sinu ijo awon inu gbogbo wa n dun a n yo a n so pe a ti e dupe lowo olohun arakunrin lagbaja pe iyapa ede aye o be sinile laarin won nkan ti o si mu ki iyapa ati ede ayede yi be sile ni wepe won je awon ti o ma n so wepe bi ko ba digba ti paul waasu awon oni se nkan to ye ki won ki o se awon elomiran si so wipe emi o ti e gbadun iwaasu paul sugbon apollo olohun iyo ohun ni mo gbadun re ojo to ba ti bo si ori aga iwaasu to ba ti je apollo lo n soro ni bo waasu wakati kan wakati meji orun o je wa soju mi emi a si so pe ati paul ati apollo ko ti e se ti mo ti e fe gbo ninu won ojo wo lawon yen mo kristi sugbon peteru eni ti o je wipe o ti ba jesu wa lori oko oju omi o ti rin loju omi o si wa be ngba ti Jesu Christi to so akara marun ateja wewe meji to so di pupo ti a fi bo awon egbe dogun eniyan iyen ni mo le gboro re sugbon awon ton sese dide ni jeta lana wi pe kawon na kan gori aga wasu o se mi o ti eje gbo iru oro awon eniyan be Paul wa nso fun won wi pe ki lo de tori be se ki se Jesu Christi ni agbagbo ni bi mo tin so nkan won yo se se ki won na ki o ma so wo pe o ma se o iru ijo wo niyan iru ijo awon ara Corinth o mo wi pe bakan na ni tire ngba ti a fi awon adari ekun ti a yan won ti a so wo pe lagbaja ni adari ekun to wa se se o wo pe o ma se o won ri elomi ninu gbogbo ojo o wa di lagbaja we ni temi biki ba se wi pe oluso agutan wa agba biki ba se wi pe on lo wasu on lo sibeli bi won ti en toka sibeli mi okun je sibeli kini won mo kini won fe so nitori mi o ni fi ti won se sugbon ti oluso agutan agba nikan oni mo le gbo ti e bi o ba je on lo wasu won ma wa sugbon ti o ba je awon kekeke awon ipere awon to sese di onigbagbo tabi to se di adari ni ijeta ni jerin ah mi o ti e ni gbo ti won iru ede be o ma nfa iyapa ninu ijo tabi boya o fe ki won ki o gbadura fun ni ah o digba tin ba ri oluso agutan o digba ah oluso agutan wo won dinisin eh po won ba digba bi n ba ku mo ku sugbon bi n ba ri oluso agutan ko gbadura fun mi elomi o le gbadura fun mi ki lo de ta nse be se ki se oruko Jesu ni gbogbo afin gbadura ni ati oluso agutan ati adari ninu ekun ati adari idapo ojule baba fe gbadura oruko Jesu na ni baba fe gbadura ileri olorun ti a ri ninu bibeli na ni e se ti a fi ape so oluso agutan di olorun ko dara be nitori be ki a ma je ki iyapa ki o wa sinu ijo wa ki a mo wi pe enikeni ti won ba fi sibe enikeni ti olorun ba dari wa wi pe ki o wa nibe gege bi adari o ye ki a gbo ti re nitori awon nkan won yi ni o ma nfa iyapa laarin awon eniyan olorun mo si gbagbo wi pe bi a o ti gbadura bi a o ti so fun olorun bi a o ti ni ki olorun dari awon asise wa tele tele ki o dari won ji wa ki o si je ki a ma gbe igbe otun ki a ma hu iwa otun ki a ma rin irin otun ki a ma se gege bi omo olorun ki a je ki irepo wa mo gbagbo wi pe ibukun yanturu lopolopo yo wa si igbesi aye wa loruko Jesu ki a to mu iwa so wa si opin ati pe ki a to gbadura kini awon ibukun ti o ma so po mo irepo ìṣọ̀kan ìdàpọ̀ láàrin àwọn ènìyàn mímọ́ láàrin àwọn ará nínú olúwa jẹ́ kí a tún padà síbi tí a ti bẹ̀rẹ̀ orin dáfídì orí kẹtàléníàádóje orin dáfídì orí kẹtàléláàádóje láti ẹsẹ̀ ìkẹta láti ń kà á nísinsìnyí bí ìrì amóni tí ó sàn sórí òkè síóni nítorí níbẹ̀ ni olúwa gbé pàṣẹ ìbùkún àní iyì láéláé ohun tí olórin dáfídì ń sọ fún wa níhìn ni wó pé bí a bá ní ìṣọ̀kan bí a bá wà ní ìrẹ́pọ̀ ọkùnrin sí ọkùnrin obìnrin sí obìnrin ọkọ sí aya àwọn òbí sí àwọn ọmọ àwọn ará nínú olúwa adarí sí àwọn ọmọ ìjọ àwọn ọmọ ìjọ sí àwọn adarí gẹ́gẹ́ bí àwọn ẹ̀yà ara ti wà nínú ara bí a ṣe jẹ́ ẹ̀yà ara Kristi gbogbo wa kí a wà ní ìṣọ̀kan ó ní bí a bá wà ní ìṣọ̀kan ó ní inú dídùn yóò wà bí a bá wà ní ìṣọ̀kan ayọ̀ olúwa yóò máa jọba ní ìgbésí ayé wa bí a bá wà ní ìṣọ̀kan a ó rí wípé bá a ti ń kúnlẹ̀ bá a ti ń gbàdúrà bẹ́ẹ̀ ni olúwa ń gbọ́ nítorí wípé ọlọ́run ní inú dídùn púpọ̀ púpọ̀ sí ìṣọ̀kan ìrẹ́pọ̀ ní láàrin àwọn ènìyàn mímọ́ ṣé o mọ̀ Jésù pàápàá ti sọ fún wa ó ní bí àwa méjì ẹni méjì bí a bá fohùn ṣọ̀kan papọ̀ ká a béèrè ohun kan nínú ayé yìí wípé òun yóò ṣe é fún wa nítorí bẹ́ẹ̀ ìyapa ni ó máa ń fa kí a má tètè dáhùn àdúrà wa bí a bá ní ìṣọ̀kan a ó rí wípé àwọn ìlérí ọlọ́run yóò máa jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni fún wa bí a bá ní ìṣọ̀kan ní ìgbésí ayé wa láàrin ẹbí wa pẹ̀lú àwọn ará nínú olúwa a ó rí wípé ìbísí ọlọ́run a ó rí wípé ìbùkún ọlọ́run a ó rí wípé ọ̀wàrà òjò ìbùkún láti òkè wá yóò máa wà fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ò ṣe dìde dúró kó sọ fún ọlọ́run ò ṣe sọ fún ọlọ́run wípé ó wà ní ìṣọ̀kan pẹ̀lú àwọn ènìyàn mímọ́ má ṣe dúró de àwọn ẹlòmíràn wò àwọn ni wọ́n jẹ̀bi gbogbo ètò kọjá àti gbàgbé ẹ̀ àti bẹ́ẹ̀rì ẹ̀ nítorí bẹ́ẹ̀ gbà tí a ti bẹ́ẹ̀rì gbogbo nǹkan wọ̀nyí ká sọ fún ọlọ́run wípé nísinsìnyí o àfẹ́jẹ ti ọlọ́run àfẹ́ ìdàpọ̀ afẹ́fẹ́, afẹ́ṣọ̀kan, ayọ̀ Ọlọ́run yóò sì máa jẹ́ agbára àti okun wa. Ìdídúró sọpọ̀ Ọlọ́run, bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Bí ò bá tí ní ìgbàlà sọpọ̀ Ọlọ́run wípé ò ń fẹ́ ìgbàlà. Bí ò bá tí ní ìsọ̀dí mímọ́, ò ṣe sọ fún Ọlọ́run wípé ó ń fẹ́ kí a sọ ọkàn rẹ di mímọ́, kí ìṣọ̀kan pípé tó lè wà láàrin ìwọ àti Ọlọ́run, láàrin ìwọ àti àwọn ará pẹ̀lú.
2: Hagai, orí ìkejì, ní oṣù keje ní ọjọ́ kọkànlélógún oṣù náà, ní ọ̀rọ̀ Olúwa wá nípa ọwọ́ Hagai wòlíì wípé sọ ní ìsinsìnyí fún Serubabeli, ọmọ Sealtieli, baálẹ̀ Juda, àti fún Joshua, ọmọ Josedeki, olórí àlùfáà, àti fún àwọn ènìyàn yòókù pé, ta ni ó kù nínú yín tí ó ti rí ilé yìí ní ògo rẹ̀ àkọ́ṣe? Báwo ni ẹ̀yin sì ti rí i sí ní ìsinsìnyí? Ó wá dàbí asán lójú yín bí a fi ṣe àkàwé rẹ̀. Ṣùgbọ́n ní ìsinsìnyí, múra gírí, ìwọ Serubabeli, bí Olúwa wí, kí o sì múra gírí, ìwọ Joshua, ọmọ Josedeki, olórí àlùfáà. Ẹ sì múra gírí, gbogbo ẹ̀yin ènìyàn ilẹ̀ náà, ni Olúwa wí, kí ẹ sì ṣiṣẹ́, nítorí èmi wà pẹ̀lú yín, ni Olúwa àwọn ọmọ ogun wí. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí mo bá yín dá májẹ̀mú, nígbà tí ẹ̀yin ti Egypt jáde wá, bẹ́ẹ̀ ni èmi wà láàrin yín, ẹ má ṣe bẹ̀rù. Nítorí báyìí ni Olúwa àwọn ọmọ ogun wí, pé ẹ̀ẹ̀kan ṣá, nígbà díẹ̀ sí ni èmi ó mi àwọn ọ̀run àti ayé àti òkun àti ìyàngbẹ ilẹ̀. Èmi ó sì mi gbogbo orílẹ̀-èdè, ìfẹ́ gbogbo orílẹ̀-èdè yóò sì dé. Èmi ó sì fi ògokun ilé yìí ni Olúwa àwọn ọmọ ogun wí. Tèmi ni fàdákà, tèmi sì ni wúrà ni Olúwa àwọn ọmọ ogun wí. Ògo ilé ìkẹyìn yìí yóò pọ̀ ju ti ìṣáájú lọ ni Olúwa àwọn ọmọ ogun wí. Níhìn yìí ni èmi ó sì fi àlàáfíà fúnni ni Olúwa àwọn ọmọ ogun wí. Ní ọjọ́ 24 oṣù kẹsàn-án, ní ọdún keje Dariusi, lé ọ̀rọ̀ Olúwa wá nípa Hagai wòlíì pé, báyìí ni Olúwa àwọn ọmọ ogun wí, béèrè òfin lọ́wọ́ àwọn àlùfáà ní ìsinsìnyí, pé bí ẹnìkan bá ru ẹran mímọ́ ní ìṣẹ́tí aṣọ rẹ̀, tí ó sì fi ìṣẹ́tí aṣọ rẹ̀ kan àkàrà tàbí àṣáró, tàbí ọtí wáìnì, tàbí òróró, tàbí ẹrankẹran, yóò àjẹ mímọ́. Àwọn àlùfáà sì dáhùn wípé bẹ́ẹ̀ kọ́. Hagai sì wípé, bí ẹnìkan tí ó bá jẹ́ aláìmọ́ nípa òkú bá fi ara kan ọ̀kan nínú wọ̀nyí, yóò àjẹ aláìmọ́. Àwọn àlùfáà sì dáhùn wípé yóò jẹ aláìmọ́. Nígbà náà ni Hagai dáhùn, ó sì wípé, bẹ́ẹ̀ ni ènìyàn wọ̀nyí rí, bẹ́ẹ̀ sì ni orílẹ̀-èdè yìí rí níwájú mi ni Olúwa wí, bẹ́ẹ̀ sì ni olúkúlùkù iṣẹ́ ọwọ́ wọn, èyí tí wọ́n sì fi rúbọ níbẹ̀ jẹ́ aláìmọ́. Ǹjẹ́ ní ìsinsìnyí, mo bẹ̀ yín, ẹrò láti òní yìí dé àtẹ̀yìnwá, kí a tó fi òkúta kan lé orí èkejì nínú tẹ́ḿpìlì Olúwa, láti ọjọ́ wọn ni wá, nígbà tí ẹnìkan bá dé ibi ilé ogún mẹ́wàá péré ni. Nígbà tí ẹnìkan bá dé ibi ìfúntí
3: láti bá fún 50 akoto nínú ìfúntí náà,
2: ogún péré ni. Mo fi rẹ̀ dànù àti ìmúwódù àti yìnyín lù yín nínú gbogbo iṣẹ́ ọwọ́ yín, ṣùgbọ́n ẹ̀yin kò yí padà sọ́dọ̀ mi ni Olúwa wí. Ní ìsinsìnyí, ẹrò láti òní lọ dé àtẹ̀yìnwá, láti ọjọ́ 24 oṣù kẹsàn-án, àní láti ọjọ́ tí a ti fi ìpìlẹ̀ tẹ́ḿpìlì Olúwa sọlẹ̀, ròó, èso a wà nínú abàbí, lóòótọ́, àjàrà àti igi ọ̀pọ̀tọ́, àti pomegranate àti igi olifi kò tí ì so síbẹ̀síbẹ̀ láti òní lọ lèmi ó bùkún fún yín. Ọ̀rọ̀ Olúwa sì tún tọ Hagai wá ní ọjọ́ 24 oṣù náà pé, sọ fún Serubabeli baálẹ̀ Juda pé, èmi ó mi àwọn ọ̀run àti ayé, èmi ó sì bí tí àwọn ìjọba ṣubú, èmi ó sì pa agbára ìjọba kẹfẹ́rí wọn, èmi ó sì dojú àwọn kẹ̀kẹ́ dé àti àwọn tí ó gùn wọ́n, àti ẹṣin àti àwọn ẹlẹ́ṣin yóò wá ilẹ̀ olúkúlùkù nípa ìdá arákùnrin rẹ̀. Lé ọjọ́ náà ni Olúwa àwọn ọmọ ogun wí, lèmi ó mú ọ, ìwọ Serubabeli ìránṣẹ́ mi, ọmọ Sealtieli ni Olúwa wí, èmi ó sì sọ ọ́ di òrùka ìdídí kan, nítorí tí mo ti yàn ọ́ ni Olúwa àwọn ọmọ ogun wí. Èyí ni òpin Hagai.
0: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
2: Sigaraya, orí ìkíní, ní oṣù kẹjọ ní ọdún keje Dariusi, ní ọ̀rọ̀ Olúwa tọ Sigaraya wá, ọmọ Berekaya, ọmọ Ido wòlíì pé, Olúwa ti bínú púpọ̀ sí àwọn bàbá yín. Nítorí náà, ìwọ wí fún wọn pé, báyìí ni Olúwa àwọn ọmọ ogun wí. Olúwa àwọn ọmọ ogun wí pé, ẹ yí padà sí mi, èmi ó sì yí padà sí yín ni Olúwa àwọn ọmọ ogun wí. Ẹ má dàbí àwọn bàbá yín. àwọn tí àwọn wòlíì ìṣáájú ti ké sí wípé báyìí ni olúwa àwọn ọmọ ogun wí ẹ yí padà ní ìsinsìnyí kúrò lé ọ̀nà búburú yín àti kúrò nínú ìwà búburú yín ṣùgbọ́n wọn kò gbọ́ bẹ́ẹ̀ ni wọn kò fetí sí ti èmi ni olúwa wí àwọn bàbá yín níbo ni wọ́n wà àti àwọn wòlíì wọn a wà títí ayé ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ mi àti ìlànà mi tí mo palẹ́ àṣẹ fún àwọn ìránṣẹ́ mi wòlíì wọn kò a fi mú àwọn bàbá yín
3: wọ́n sì padà wọ́n wí pé
2: gẹ́gẹ́ bí olúwa àwọn ọmọ ogun ti rò láti ṣe sí wa gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà wa
4: àti gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa
2: bẹ́ẹ̀ ni ó ti ṣe sí wa ní ọjọ́ 24 oṣù kọkànlá tí í ṣe oṣù sébátì ní ọdún keje dáríùsì ní ọ̀rọ̀ olúwa tọ́ sí káráyà ọmọ berekáyà ọmọ ido wòlíì wá pé mo rí ilé òru tí wo ọkùnrin kan gun ẹṣin pupa kan òun sì dúró láàrin àwọn igi mítílì tí ó wà ní ibi òjì lẹ́yìn rẹ̀ sì ni ẹṣin pupa àdíkálà àti funfun gbé wà nígbà náà ni mo wí pé kí ni wọ̀nyí olúwa mi áńgẹ́lì tí ń bá mi sọ̀rọ̀ sì wí fún mi pé èmi ò fi ohun tí ìwọ̀nyí jẹ́ hàn ọ́ ọkùnrin tí ó dúró láàrin àwọn igi mítílì sì dáhùn ó sì wí pé wọ̀nyí le àwọn tí olúwa ti rán láti máa rìn sókè sódò lé ayé wọ́n sì dá áńgẹ́lì olúwa tí ó dúró láàrin àwọn igi mítílì náà lóhùn pé àwa ti rìn sókè sódò jẹ́ ayé ti kíyèsí gbogbo ayé wà ní ìsinmi ó sì dúró jẹ́ nígbà náà ni áńgẹ́lì olúwa náà dáhùn ó sì wí pé olúwa àwọn ọmọ ogun yóò ti pẹ́ tó tí ìwọ kì yóò fi ṣàánú fún jerusalemu àti fún àwọn ìlú ńlá juda tí ìwọ ti gbé.

Baba dupe lowo re nitori wipe lati isinsin yi lo okuke ma gbadun igbala olorun bi a se lo lasale yi ba wa lo ibi kibi ti a ba wo je ki imole re ki o wo be bi imole re ba si ti wole ki okun ki o ma parada bi a ba si ti nbo ni ojo mejo loni awon ti a ba ba soro oro olorun je ki won ki o gbo ki won ki o gba kasi mu owa ki igbala ti o je ti wa ki o le je ti awon na ni oruko Jesu Kristi oluwa wa.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura. Baba wa, Baba Jesu Christi Oluwa wa. Adupe wupe o tun win ninu anu ile kan si lati ko ajopo sodo ara yin lati ba wa soro gege bi baba si omo lati je ki amo wipe sibe eje oloto sibe eje alaanu sibe ileri yin ati ife yin ko ye pada sibe edun okan yin polukuluko wa ko ye pada ati wipe bi o ti le je wipe gbogbo nkan layika lo dabi eni wepe ori rudurudu gbogbo nkan layika ninu aye ti a wa yi lo dabi eni wepe odori kodo sibe eran wa leti wepe o ye ki agbekele yin o ye ki afaramo yin o si ye ki ani igbagbo ninu yin a nbe yin loni wepe okan wa oju wa emi wa yo simi le yin yo gbekele yin yo gbekele gbogbo awon ileri ti e ti se fun wa an be yin wo pe awon igbekele miran ti o sese ki enikeni ninu wa ki o ti ni nipa ti ara e o fa won ti o e o mo kuro ni igbesi aye wa loruko Jesu an be yin wo pe ki emi yin atoke wa ki o farahan ki o je ki igbekele wa ki o wa ninu yin lati sinsin lo ati titi dopin adupe pe ti gbo loruko Jesu Christ Oluwa wa. Loni mo fe soro lori ewu ti o wa ninu gbigbekele eniyan ewu ti o wa ninu gbigbekele eniyan awon eniyan ninu aye yi ko le sala igbekele ohun kan tabi enikan lati igba ti eniyan ti subu ninu ogba Edeni ni ati fa okan eniyan kuro lodo Olorun ti o fi je wipe opolopo ni ki sese fun lati gbekele Olorun o si daju wipe okan ko le daduro eniyan kokan ko le daduro bi a ko ba gbekele Olorun o daju wipe ani lati wa ohun kan lati feyinti ani lati wa ohun kan lati gbekele yala eniyan miran yala ara wa papa tabi awon orisa o sese o si rorun fun eniyan eleran ara ti ko ni iye Olorun ti ko si ninu ore ofe Olorun lati gbekele awon ohun asan aye yi sugbon o ye ki o ye wa wipe bi o ti le je wipe gbigbekele eniyan o je ohun to wopo laarin awon eda sibe ewu popo ni o wa ninu gbigbekele eniyan ki a wo orin Dafidi ori ogun ese keje orin Dafidi ori ogun ese keje awon elomiran gbekele keke awon elomiran le esin sugbon awo ran ti oruko Oluwa Olorun wa nihi ni onisamu yi ti nje ki o ye wa wipe awon miran gbekele keke awon elomiran won gbekele esin nigbati onisamu so awon ti o gbekele keke ati awon ti o gbekele esin o nso nipa igbe aye ti a wa wipe enikeni ti a bi sinu aye yi a bi sinu iwaya ija a bi si oju ogun wipe awon elomiran lati jagun lati segun won gbekele keke ogun won gbekele esin ti won lo ni igba ogun sugbon onisamu bi o tin so wipe awon elomiran won gbekele keke awon elomiran won gbekele esin o ye ki o mo gege be ni ti o nka bibeli wipe bi onisamu tin so yi oni lati ranti itan awon mo israeli kini o se kupa awon ara egypt igbekele won ninu keke igbekele won ninu esin nigba ti won ti ri agbara Olorun nigba ti won ti ri titobi Olorun nigba ti won ti ri giga julo Olorun wipe o gaju esin o gaju keke o gaju odo omi nile ti won gbekele o gaju awon orisa won o gaju awon pidan pidan alalupa ide awon sibe sibe o soro fun okan awon ara Egypt lati kuro ninu igbekele keke ati esin se oranti bi awon mo Israeli bi won ti jade ti won bo ninu oko eru atodunmodun be ni awon mo Egypt won yi ni won tun lepa won kini igbekele won igbekele won ni we pe awon mo Israeli ti won jade kuro le oko eru kuro ni Egypt won ni keke won ni esin won ni ida won ni onkohun nitori be awon ro we pe awon o segun awon mo Israeli nitori be ni won se satele won sugbon o ni awo gbekele oruko olowa olorun wa kini Mose ni lati ja fun awon mo Israeli oruko olowa olorun ni o ni oruko Jehovah lenu bi o ti kepe olowa be ni olowa so fun ohun ti yo se ni okun popa lopin si meji awon ti won gbekele keke awon ti won gbekele esin ibe ni won subu si ibe ni gbogbo parun si ti won si lo si orun apadi lairo tele ki se be nikan o dani loju wo pe olorin Dafidi yi oni lati ma ran ti Goliati oni lati ran ti wo pe nigbati awon mo Israeli ti won kojuja ogun si awon ara Filistini ni Goliati gege bi enikan lo jade igbekele re o wa ninu keke ati esin o wa ninu ohun ija e ti awon ti se pelu ogbon eniyan sugbon igbekele Dafidi o wa li oruko olowa eni o fin so fun awi pe awon elomiran gbekele keke awon elomiran gbekele esin awon elomiran yi won je awon alai lolorun won je awon kefiri awon ti ko mo olorun alaye awon ti otito bibeli awon ti imole ehin rere ko ti imole fun awon yi ni won gbekele keke ti won si gbekele esin sugbon o se ni laanu wo pe ninu aye ti a wa yi ki se awon ti ko ti ka bibeli ri nikan soso ki se awon ti ki lo sile esin nikan soso ni o n gbekele keke

ọpọlọpọ ti won ro we pe awon je eni bi ti inu olorun ọpọlọpọ ti won ro we pe awon sin olorun ninu iwaya aja ninu aye yi ninu ogun aye yi ninu isoro aye yi ninu tembelekun ninu ruko irudo ti o wa ninu aye igbekele won ki se ninu olorun igbekele won a ma wa ninu ohun ija ti ara igbekele won a ma wa ninu agbara won igbekele won a ma wa ninu iriri ti awon ti ni tele tele igbekele won a ma wa ninu baba asale a ma wa ninu enikan tabi ninu elomiran tabi elomiran ma fi igbekele re si ori awon orisa oni sugbon awa oranti oroko olowa olorun wa je ki awa awon ti o gbekele keke ati awon ti o gbekele esin mo ti so die fun o nipa ti awon omo egypt je ki awo go lati ti mo menu ba lekan ninu samuel kini ori keta dilogun samuel kini ori keta dilogun wo lati ese ikokan le logoji philistine na simbo o si sumo davidi ati okunrin ti o ru awa re si nbo ni waju re nigba ti philistine na si wo ti o si ri davidi o shata re eni wo pe o kegan re nitori pe odomode kunrin ni se o pon o si se arewa eniyan philistine na si we fun davidi pe emi han se ajabi ti iwo fi mu opa to mi wa philistine na si fi davidi re nipa awon olorun re awon orisa re philistine na si we fun davidi pe ma bo emi o si fi eran ara re fun awon eye oju orun ati fun awon eranko papa davidi si we fun philistine na pe iwo mu ida ati oko ati awa tomi wa sugbon emi to wa le oruko oluwa awon omo ogun olorun ogun israeli ti iwo ti gan seranti wepe awon elomiran gbekele keke awon elomiran gbekele esin eyi ni golati se nitori wepe o gbekele ofa o gbekele awon ohun ija awon keferi o gbekele awon ohun ija ti won fi ogbon eniyan ti won fi se ki se be nikan o gbekele agbara ohun ti kara re o gbekele iriri ti ohun ti ni lati oju ogun tele tele o shata o kegan davidi o gbekele awon orisa re nitori pe philistine na si fire o fi bu nipa awon olorun re nipa awon orisa re sugbon bi o ba mo itan yi dara dara o ri we pe asegun philistine yi asegun re nitori wipe igbekele re ko si ninu olorun asegun le awaje nigba ti a ba gbekele oroko olowa olorun wa sugbon je ki a wo awon elomiran fun aabo won ma gbekele awon agbara okunkun won ma lo si imule pelu awon agbara okunkun ni irowe pe imule won tabi eje ti won ti ba iku ati orun apadi ati satani da wipe yo fun won ni aabo je ki a wo Isaiah ori keje dini ogbon ki a wo awon igbekele ti awon elomiran ni lati ese ikerinla nitori na egboro olowa eyin elegan ti n se akoso awon eniyan yi ti n be ni jerusalemu nitori eyin ti wipe awa ti ba iku damajemu a si ti ba ipo oku mule nigba ti pasan gigun yio laaja ki yio de odo wa nitori awa ti fi eke se abo wa ati labe iro li awa fi ara pamo si se ori wipe opolopo eyi ti won iba fi gbekele olorun won a lo mule awon elomiran won a lo sinu egbe okunkun awon elomiran won a fi awon emi yemoja tabi awon emi okunkun tabi awon emi alalupaida won a fi se agbara won won a fi se asa won won si gbekele won a ro wipe bi jamba ba fe de wipe egbe.

0: ó gbé wọn, wọn ò ní farapa. Wọn á gbẹ́kẹ̀lé àwọn ohun asán, wọn á fi irọ́ ṣe ìgbẹ́kẹ̀lé wọn. Òní ó ń sọ níhìn wípé àwọn ti bá ikú dá májẹ̀mú. Àwọn ẹlòmíràn wà tí wọ́n rò wípé àwọn ti bá ikú dá májẹ̀mú, wípé wọ́n ti fi àkókò sí ìgbà tí àwọn lè kú, wípé wọ́n láti gbé ọdún báyìí láyé. Ní àkókò ìgbà yìí dé ìgbà náà, àwọn ní láti lówó ni, àwọn ní láti ní nǹkan báyìí, àwọn ní láti ní ìtàn, nítorí pé àwọn mọ̀ wípé kò tí ì sí ikú lójú wọn nísinsìnyí. Wọ́n rò wípé májẹ̀mú tí àwọn ti dá nínú ẹgbẹ́ òkùnkùn, wọ́n rò wípé ó lè dúró. Àwọn rò wípé wọ́n ti bá ipò òkú múlẹ̀, wípé àwọn lè fa ọjọ́ wọn gùn, àwọn lè gbé tó àkókò tí wọ́n ń fẹ́ nínú ayé. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run jẹ́ kí ó di mímọ̀ fún wa wípé àwọn wọ̀nyí tí wọ́n rò wípé nígbà tí pàṣán gígùn yóò bá là á já, tí yóò la ilẹ̀ náà já, yóò kọlu ẹnì kọ̀ọ̀kan, wípé kì yóò dé ọ̀dọ̀ àwọn, nítorí wípé àwọn ti fi èké ṣe ààbò wọn. Ǹjẹ́ ìwọ jẹ́ irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ tí ó jẹ́ wípé èké ìbọ̀rìṣà ni ó fi ṣe ààbò rẹ, èké babaláwo ni ó fi ṣe ìbọ̀rìṣà rẹ, èké àwọn wòlíì èké ni ó fi ṣe ààbò rẹ, èké àwọn ènìyàn tí wọ́n ń pa irọ́ fún ọ ni ó fi ṣe ààbò rẹ. Ó ní lábẹ́ irọ́ lè àwa fi ara wa pamọ́ sí. Lábẹ́ irọ́, ẹni tí ó bá lọ sínú ẹgbẹ́ òkùnkùn tí ó rò wípé òun ní ààbò lábẹ́ irọ́ ni ẹni bẹ́ẹ̀ ni ó fi ara pamọ́ sí. Ó ní ní ẹsẹ̀ 17, ìdájọ́ ni èmi ò fi lé ẹsẹ̀ pẹ̀lú, àti òdodo ni èmi ò fi lé òṣùwọ̀n. Yìnyín yóò gba ààbò èké lọ, omi ó sì kún bo ibi ìsásímọ́lẹ̀. Ó ní bí ẹnikẹ́ni bá rò wípé òun ní ibi ìsásí kúrò nínú ìdájọ́ Ọlọ́run tí kò ronú padà, bí ẹnikẹ́ni bá rò wípé òun ní ibi ìsásí ní àkókò ìdájọ́ Ọlọ́run, ó ní omi kíkún ni yóò bo gbogbo ìsásí, ibi ìsásí yóò bò wọ́n mọ́lẹ̀. Kí a ronú àwọn tí wọ́n gbé ní àkókò ayé Noah. Bí Noah bí ó ti ń pọn ọkọ̀ ìgbàlà, bẹ́ẹ̀ ni ó ń sọ fún àwọn ènìyàn wọ̀nyí kí wọ́n kí ó ronú padà. Ṣùgbọ́n àwọn mìíràn wọ́n gbẹ́kẹ̀lé ọgbọ́n orí wọn, wọ́n sọ wípé òjò ò tí ì rọ̀ rí, àwọn ò mọbi tí òjò náà tí ó ti ń bọ̀ tí ó lè pa gbogbo ayé run. Àwọn ẹlòmíràn wọ́n rò wípé àwọn ní ìmọ̀, wọ́n sọ wípé àwọn ti ṣe àwárí nínú ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ tí òjò àti tí ilẹ̀, wípé kò sí ohun tó jọ ìkún omi. Àwọn ẹlòmíràn wọ́n gbẹ́kẹ̀lé, ó ṣeéṣe kí wọ́n ti kọ́lé ilé olókè gíga, kí wọn kí ó máa rò wípé bójo ti ẹ̀ dé, bí ìkún omi ti ẹ̀ dé. Àwọn ní ibi ìsásí, ṣùgbọ́n ní àkókò náà omi tí ó kún ni ó bo gbogbo ibi ìsásí mọ́lẹ̀. Ọlọ́run wa ń sọ wípé bákan náà ni, bí ẹnikẹ́ni bá rò wípé òun ní ààbò èké kan, bí ẹnikẹ́ni bá rò wípé òun ní ibi ìsásí kan, bí ẹnikẹ́ni bá rò wípé òun ní ìgbẹ́kẹ̀lé kan, wípé gbogbo ààbò èké, gbogbo ibi ìsásí ni omi ìdájọ́ Ọlọ́run, omi kíkún ti ìdájọ́ Ọlọ́run yóò bò mọ́lẹ̀ pátápátá. Nítorí bẹ́ẹ̀, fún ààbò, bí o bá gbẹ́kẹ̀lé àwọn agbára òkùnkùn, bí o bá gbẹ́kẹ̀lé àwọn ẹ̀mí òkùnkùn, ó dájú wípé ìdájọ́ Ọlọ́run kò ní rí irú ẹni bẹ́ẹ̀ kọjá. Àwọn ẹlòmíràn wọ́n máa ń gbẹ́kẹ̀lé àwọn ìlérí tí àwọn ènìyàn ẹlẹ́ran ara, àwọn ènìyàn tí wọ́n gbé ara kíkú wọ̀, wọ́n máa ń gbẹ́kẹ̀lé ìlérí tí irú ẹni bẹ́ẹ̀ ṣe fún wọn. Ó yẹ kí a mọ̀ wípé bí a bá ń fẹ́ ìrànlọ́wọ́, bí a bá ń fẹ́ ìpèsè, àtọ̀dọ̀ Ọlọ́run nìkan ni a ti lè rí àwọn nǹkan wọ̀nyí. Ó ṣe láàánú wípé àwọn ẹlòmíràn tí wọ́n fẹ́ gbéyàwó, èyí tí wọn ì bá fi gbàdúrà, èyí tí wọn ì bá fi wọ ojú Ọlọ́run, èyí tí wọn ì bá fi béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run, èyí tí wọn ì bá fi gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run, gẹ́gẹ́ bí Abraham ti ṣe pẹ̀lú Isaaki tí ó gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run, tí ó sọ fún Eliezeri wípé áńgẹ́lì Ọlọ́run yóò lọ níwájú rẹ, Ọlọ́run tí èmi ń sìn yóò sì yan obìnrin rere fún Isaaki ọmọ mi. Èyí tí wọn ì bá fi gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run, kí wọn kí ó jẹ́ kí Ọlọ́run kí ó yàn fún wọn, wọn máa gbẹ́kẹ̀lé àwọn ìlérí tàbí àwọn àbá tí àwọn ẹlòmíràn dá pẹ̀lú wọn. Àwọn tí wọ́n sì ń gbẹ́kẹ̀lé wọ̀nyí, wọn ò lọ́lọ́run, wọn ò nígbàlà, wọ́n jẹ́ àwọn tí ò lè gbàdúrà, wọ́n sì jẹ́ àwọn ènìyàn ẹlẹ́ran ara, àwọn tí ò mọ̀lá, àwọn tí ò mọ̀ kí lọ ọjọ́ ọ̀la yóò ti rí. Ẹlòmíràn bóyá ń wa ẹṣẹ́ ni. ama agbekele lagbaja ama ni oni baba asale nbi kan oni oga kan nbi kan wo pe eniye ki baati nitori wo pe o ti je oselu tele tele o je olowo o je gbadjumo nitori be o ti je ko dami loju wo pe mu lati ri ise ni o se gbadura adura ke kini mo fe fadura se o se wa oju olorun olorun kini mo fe foju olorun se nigbati lagbaja ti wa nbe lagbaja lolorun e lagbaja to n gbekele yi ko mojo ti lagbaja o ku ko mojo ti lagbaja o faye sile nitori be ija tile ni o ma nfa ni o ma nwa si igbe aye awon eniyan be nitori pe won fe mu gba awon so won kuro nipa gbegbekele awon eniyan awon eniyan tori je we pe won ko duro pe awon eniyan to je we pe won ko ni pe fi aye sile eni olorun fin kilo fun awe pe ki agbekele ohun ke ma se gbekele awon eniyan eleran ara wo Isaiah ori kokan le logbon Isaiah ori kokan le logbon ese kini egbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iran lowo dro nibe bi a ba nso nipa Egypt o nso we pe awa ti a ti jade kuro ninu oko eru awa ti olorun ti seranwo fun ti o ti fi ore ofe re fun awa ti an jo ti an yo awa ti an so fọlọrun wi pe adupe wi pe o da wa sile o gba wa kuro ninu isiru aye kuro ninu isiru esu kuro ninu ebo jije awa ti o je wi pe tele tele ba ji laaro agbo la ni lati mu nitori won so wi pe awon aye loko ti wa won so wi pe awon eniyan fe ki ti wa dara nitori be igbere sisin agbo mimu ati opolopo nkan miran ti an se sugbon nigbati ife inu olorun ti o je ti wa nigbati agba okan wala ni olorun gba wa kuro ninu awon nkan wonyi sugbon o se ni laanu awon elomiran leyin ti won ti ni igbala leyin ti a ti mu kuro ni ile Egypt leyin ti won ti wa si ile ileri leyin ti won ti ni isimi ninu olorun bi aisan ba de tabi bi won ba ni idojuko tabi inu ni bini tabi o sese ki o je wi pe won ni wahala die ninu ebi tabi o sese ko je wi pe awon ana ni won ko fe ki won ri ile joko tabi o sese ki o je wi pe awon ota ni won pinu ni won pero nitori won e ti won iba fi gbekele olorun e ti won iba fi sa sabe abo olorun e ti won iba fi wa lori ekun won lati ma gbadura ki olorun ki o le yo won o se ni laanu wi pe won atun so kale lo si Egypt fun iran lowo bawo ni eni ti o je omo olorun bawo ni o tun se mo oju ile babalawo bawo ni eni ti o je omo olorun bawo ni o tun ti mo o tun se mo idi iborisha bawo ni eni ti o je omo olorun ti o tun ti mo ibi ti won tin sin esu o ni egbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iran lowo kini se ti won ma so kale lo fun Egypt fun iran lowo nitori ti won ni won gbekele esin ti won gbiye le keke nitori ti won po won si gbekele elesin nitori ti won le agbara jojo sugbon ti won ko wo eni mimo Israeli won ko si wa oluwa awon miran won ma ndi apeyinda won kuro ninu ijoba olorun won lo si odo awon ti o ni emi okunkun tabi emi awon abokulo o sese ki o je wi pe ara le won kan loku o si dun won re koja won si nfe mo ki lo pa eni yi won tun lo sodo awon abokulo lati so pe awon fe mo ki lo pa lagbaja gba ti o ba mo ki lo pa lagbaja se eyi ni mu lagbaja kuro lorun apadi se eyi ni mu kuro wi pe oni kumo ni o ye ki a mo wi pe bi nkan be ba sele awa ti a je omo olorun a ke tun pada lo si Egypt lati so wi pe a tun wa nkan kan ninu ese iketa nitori eniyan li awon ara Egypt ki si se olorun awon elomiran won ki mo wi pe eni ti o ba ti gbe ara kiko yewo wi pe eniyan lasan ni won ma gbekele eni olorun fi so fun awon Israel wi pe eniyan lasan eniyan eleran ara ni awon ara Egypt elomiran boyo ti n wa se ile isin tele tele o je eni ti o fi ara fun bibeli o je eni ti n gbadura o je eni ti o fi ara fun isin olorun sugbon o sese ki o wa ri ise kan ise yi oyinbo lo ni ise na oyinbo wa n so fun wipe bi o ba se daadara bi o ba ja fafa bi o ba se on gbogbo ti ohun fe won mu lo si ilo yinbo won mu lo si america won a si je ki owo po lowo e won a je ko ra awon kan monomono a lo si japan a lo si chibi a lo si tohun bi abati n se awon ipinu wonyi fun iru eni be ti a ti n fun ni ileri okan re a ma bale a ma so we pe bibeli o si se pataki mo o adura o se pataki mo nitori pe oyinbo ti so pe o n mu mi lo si ile oba nitori be o ti pari mo ti n gbadura tele tele gba ti mi o leyan mo ti n gbadura tele tele gba ti mi o ni alafeyinti oni karan ti o oyinbo ta n gbekele eniyan to gbe ara kiku wo ni ara america ti a n gbekele eniyan to gbe ara kiku wo ni baba asale to feyinti eniyan to gbe ara kiku wo ni won ki se olorun nitori eniyan li awon ara egypt ki se olorun eran li awon esin won won ki se emi oluwa yo si na owo re ki eni ti ran ni lowo ba le subu awon ti a gbe ti a mu igbekele wa kuro lodo olorun ti o je wipe eniyan la nsare to leyin o ni oluwa yo si na owo re ki awon ti ran apeyida be lowo ki won ki o ba le subu ati ki eni ti ran eni ti a ran lowo ba le subu gbogbo won o jimo se gbe eyi ni idajo olorun fun awon ti o gbekele eran ara won awon ti o gbekele ogbon won awon ti o gbekele owo won awon ti o gbekele dukia ti o wa ninu aye awon ti o gbekele ipo won ninu aye awon elomiran o se ni laanu we pe fun igbala won ma gbekele ogbon ori ti won won ma gbekele ise rere ti won ise owo won won ma gbekele awon ohun ti ko ni lari awon irubo awon eranko ti won fi nrubo won ro we pe nitori we pe awon nrubo pelu eran pelu adiye ki a kun ko so we pe nitori won se sara nitori be won ro we pe awon ni igbala we pe bi oju ba pa bi iku ba pa oju won de we pe awon o le lo sorun rere ko ri be ani lati gbekele olorun igbekele wa o ni lati wa ninu olorun nikan soso bi a ba fe ri oju olorun nikeyin o ni wo odo agutan olorun ti o ko ese ara aye lo bi a ba fe ki ese wa ki a mu won kuro bi a ba fe ri oju olorun bi a ba fe di eni igbala ani lati wo odo agutan olorun ti o ko ese ara aye lo je we pe ani lati gbadura ani lati so fun olorun ani lati wa oju olorun ani lati je wa awon ese wa ki a ko won sile ki a si gbekele olorun ki a simi le olorun patapata ki se pe ki a simi le olorun ni owo kan ki a tun simi le orisa ni owo keji ki se wi pe ki a gbekele ododo kristi ki a tun gbekele ododo ara wa bakan na ki se wi pe ki a gbo oro olorun ki a tun ma gbo oro awon woli eke la nigba kan na on so we pe ani lati gbekele olorun patapata awon elomiran won ma gbekele owo won won ma gbekele awon ohun ti won ni ninu aye ninu luko ori kejila luko ori kejila lati ese ikokandinlogun ari eni ti o gbekele awon ohun ti o ni emi o si we fun okan mi pe okan iwo le oro pepo ti atojo fun opo odun simi ma je ma mu ma yo sugbon olorun wi fun pe iwo asiwere le oru yi le o bere emi re lowo re nje titani nkan won yi yo ha se ti iwo ti pese sile be le eni ti o to isurajo fun ara re ti ko si li oro lodo olorun awon elomiran won gbekele awon ti won ni won gbekele awon oro won sugbon nihin ni a n so fun wa we pe iru eni be yo faye sile lojiji bi o ba se faye sile ko ni le ri aye gbe lodo olorun kini awon ewo ti o wa ninu we pe ki a gbekele eniyan die ni a ti so ninu re sugbon je ki a tun wo bibeli ninu orin dafidi orin dafidi ori kerindini aadojo okan erin efa okan erin efa ori kerin dini aadojo ese iketa ati ese ikerin e ma se gbeke yin le awon omo alade ani le omo eniyan lowo
1: eni ti ko si iranlowo eni ewu kini ti ari we pe awon ti o gbekele eniyan ohun ti awon eniyan won yin seleri fun won won ki o le fun won nitori ewe mimo ti ko le seke o so fun wa we pe lowo eni ti ko si iranlowo bi abaje eni ti o foju sile ti a se wo awon ti o ma nsare to eniyan leyin awon ti o ma nsare to awon oselu leyin awon ti o ma nsare to baba asale leyin gbogbo patapata ni ari we pe won ori iranlowo ti won fe iranlowo ti won reti won ori gba elomiran a fi ile oko sile ani ohun ti ri enikan nita ti o le toju ohun ohun ti ri enikan nita ti o ni ife ohun ti ri enikan nita ti o le toju awon omo nitori wo pe eni ti o wa nita yi ki obirin ki o to dele a ma se ileri popo a ma so wepe won fun ni nkan bayi won fun ni nkan ton won a da loko wo won fun ni nkan bayi sugbon nigba ti o ba dele tan a re wepe iro ati eke patapata ni awon nkan ti o n gbo tele eni olorun fi so fun a wepe ki a ma se gbekele awon omo alade ki a ma se gbekele awon omo eniyan lowo eni ti ko si ran lowo ese kerin emi re jade lo o pada si erupo re li ojo na gan ero inu re run gbogbo ironu gbogbo ileri gbogbo awon ilepa ti iru eni yi ni eni ti agbekele ni ojo ti o ba fi aye sile ni awon nkan won yi ni yo run ni a o gbagbe won ninu Isaiah orikeji Isaiah orikeji ese ikeji lelogun esimi leyin eniyan e kuro leyin eniyan e je wi pe e ma se je ki igbekele yin ki o wa ninu eniyan eni emi eni ti o wa ni iho imu re nitori ninu kini a le ka si o nso fun a wi pe igba oduro lo pe titi fun eniyan eleran ara gege bi bibeli papa ti so wi pe isise kan lo nbe laarin eni kookan ati iku isise kan lo nbe laarin emi ati iku nitori be ke ma gbekele eniyan olorun ti ki yipo pada olorun ti o je wi pe o wa titi lai oni o ye ki a gbekele ninu Jeremiah ni a ri igun olorun lori awon ti won gbekele eniyan awon ti won fi eleran ara se apa won tabi igbekele won Jeremiah ori ketadinlogun Jeremiah ori ketadinlogun lati ese ikarun bayi le Oluwa wi egbe ni fun eni ti o gbekele eniyan ti o fi eleran ara se apa re eni ti okan re si si kuro lodo Oluwa eyi ki se oro Jeremiah o je oro Oluwa eyi ki se oro ni wasu kan o je oro Oluwa o ni bayi le Oluwa wi a si mo we pe ohun ti Oluwa ba wi aye ati orun won le rekoja lo sugbon kikini ninu oro Olorun ki o koja lo laise o ni egbe ni fun eni ti o gbekele eniyan nbo ni igbekele ti re wa o sese ki o ma so lenu wi pe o gbekele Olorun o sese ki o ma so lenu wi pe o gbekele ileri Olorun sugbon nigba ti wahala ba de nigba ti inu ni bini ba de nigba ti awon ota ba koju ija si o nigba ti o dabi eni pe irumi de si igbesi aye re ni akoko naa ni a ma n fi igbekele wa han eni ti ko ba gbekele Olorun ko mo wi pe inu iborisa ni o n wa je ki n se alaye ni kikun fun o bi a ba gbekele eniyan eyi je wi pe a fi eniyan yi a fi dipo Olorun o sese ki a ro wi pe eniyan yi o ni owo ohun ti a n ro ni wi pe owo ti eni yi ni o ju awon ohun ini ti Olorun ni nitori be nitori iwa omugo wa ati okan isina wa a fi eni yi a fi dipo Olorun o ni igbekele eniyan o ni o fi je iborisa nitori pe iru eniyan be o di orisa fun wa o di Olorun fun wa elomiran ko mo we pe nigba ti a ba gbekele eniyan igbekele eniyan o ma nfa okan eniyan kuro lodo Olorun ohun ni ese ikarun yi ni o fi wi pe eni ti okan re si si kuro lodo Olorun iru eni be a ma sin eda ju eleda lo iru eni be bo lo si bi ise awa ti agbekele olorun a ma so wi pe a fe lo si ilesi nitori pe eni je ojo ti a nsin oluwa a fe lo gbadura a fe lo mo awon ibere okan wa ati awon edun okan wa a fe lo tu won paya ni waju olorun sugbon iru eni be ki wa se eko bibeli iru eni be ki wa se akoko isoji iru eni be ki wa si isin ojo isimi yo ma wi pe oun fe lo ba baba asale oun fe lo ba lagbaja nitori pe ebi ba tire bi lagbaja ba wa laye ko sewu o ti fi eni yi dipo olorun o nsin eda ju eleda lo iru eni be igbekele eniyan a ma mu ki idanwo ti ara ki o wa si igbese aye eni be omobirin ti o je wi pe o gbekele eniyan ti o je pe boji laaro oruko lagbaja lo ma wa lenu e bo lo losan oruko lagbaja lo ma wa lenu e bo lo si bi ise oruko lagbaja lo ma wa lenu e lagbaja so wi pe won a ba mi wa se lagbaja ti so wi pe won a je ki njoko si ibojoko rere lagbaja ti so wi pe ohun ko tin ba nilo ki ma wa lati ri ohun iru eni be a ma para ile okunrin kan okunrin yi je eni ti o gbekele iru eni be ese agbere ati panshaga ko jina si iru eni be tabi obinrin to loko nile sugbon ti ko le joko ti awon omo nile ti okunrin kan nita ti o ti so wi pe yen lo to lo loko sugbon o dabi eni wo pe ibukun olorun opo popo lowo oko e nitori be bi ma fi ara eji a ma fi ara sise o nitori be bi o ba ti nilo nkan kan ninu ile eboko o ti e le pese to ba wa ba mi ma fun e iru eni be a ma fi oko sile ninu ile a ma lo ba okunrin kan nita o ti so okunrin di olorun o ti so di eni to gbekele o ti mu okan re kuro ninu ile lodo oko ati lodo olorun o ti so iru eni be di ore abani dese papa nitori ko sese fun eni eleran ara lati ma fun ni awon nkan ti o ye ki oko re ki o ma fun ki o ma ba lo sinu ese agbere tabi panshaga iwa iri gbogbo nitori be ni olorun se nkilo fun wa ti o si so fun wa pe igun wa lori awon ti o ba fi eleran ara se igbekele won bayi ni olowa wi egbe ni fun eni ti o gbekele eniyan ti o fi eran ara se apa re eni ti okan re si si kuro lodo olorun wese kefa nitori pe yo dabi alaini ni aginju eni ti o gbekele eniyan yo dabi alaini ni aginju eni ti okan re si kuro lodo olowa yo dabi alaini ni aginju eni ti o fi baba asale eni ti o fi se apa re eni ti o fi eleran ara se igbekele re eni ti o fi eniyan ti o gbe ara kikuwo ti o fi se olorun re iru eni be yo dabi alaini le agiju ti ko si ri pe rere nbo sugbon yo gbe ibi eyan gbe ile won ni le agiju ile iyo ti ki gbe inu re o ti an so nipa ile iyo se ori wo pe ile to lora ti a le gbe nkan si bi abati da iyo si gbogbo awon mudumudun ti o wa ninu ile na ni iyo yo parun eni an pe ni ile iyo ti a ki gbe inu re ile iyo ti a o le dako si ile iyo ti o nko ki hu jade ninu re o ni eni ti o ba ko olorun sile eni ti o ba je wi pe o ko igbekele ninu olorun o ko sile yo dabi alaini le aginju bi rere ti le nbo ko le ri yo ma gbe eyan gbe ile yo ma gbe inu aginju yo ma gbe ile iyo ti enikan ki gbe nitori be opolopo ewu lo wa fun awon ti won fi eran ara se igbekele won kini olorun wa npe ki a se ohun ti olorun pe ki a se ni we pe ki a gbekele ohun wese ikeje ibukun ni fun eni ti o gbekele olowa ti o si fi olowa se igbekele re akoko o fe ni igbala o ni lati gbekele olowa o gbodo gbekele ise rere tire o gbodo gbekele we pe a ti sami fun mi lati kekere o gbodo gbekele wo pe mo nka bibeli o gbodo gbekele wo pe mo nlo sori oke lati lo gbadura o gbodo gbekele wo pe baba mi ati iya mi ni awon oludasile ijo CAC tabi oludasile ijo CMS ni ilu wa igbekele re oni lati wa ninu Jesu Christi wo pe Jesu Christi ku fun mi ki se pe baba ati iya won je oludasile ijo ki se wipe asami fun mi ni kekere ki se wipe mo fun awon alagbe lowo ki se wipe mo ngbadura mo ngbawe ki se wipe mo ma lo sori oke ni gba gbogbo igbekele re ni lati wa ninu Calvary ninu eje ti Jesu Christi tasile ninu eje Jesu ti a fin we lese mo ti o nfun fun Jesus no lo oni lati gbadura wo pe Olorun mi o gbekele se owo rere mi mi o gbekele awon igboran ti mo ro pe mo nse si ofin Olorun awon igboran ti ko to nkan mi o gbekele onkon ti mo ti se onkon ti mo nse tabi onkon ti mo le se igbekele mi o wa ninu Jesu Christi o wa ninu odo agutan Olorun ti o ko ese ara aye lo oni ibukun ni fun iru eni be ti o gbekele Oluwa iru ibukun wo akoko ibukun igbala ibukun idariji ibukun alaafia ninu okan ibukun wipe akoruko re pelu awon ayan fe loke lorun ibukun wipe bi o ba pa ojude ni iku wipe awon angeli yo gbe lo soke orun ibukun wipe o ti ba olorun laja ibukun wipe a npe ni omo olorun nitori wipe o gbekele Jesu Christi o gbekele olorun fun ase pe igbala re ki se be nikan nigba ti o we pe ibukun ni fun ni ti o gbekele Oluwa e je we pe bi abaje alaini bi wa la ba wa fun wa bi onkon ba de a le ke pe Oluwa Olorun yo da wa lohun ibukun idahun adura ni an so nipa re ibukun ipese latoke wa ibukun abo Olorun ibukun wi pe bi abase aisan bi abagbekele Olorun Olorun le mu wa larada bi onkon ba wa ti o da bi eni we pe emi okunkun ni o fe je gaba lori wa bi abagbekele Olorun Olorun le tu wa sile Olorun le je ki awon ide ti o fe de wa ki a ja won kuro ibukun ni fun eni ti o gbekele Oluwa ti o si fi Oluwa se igbekele re bi a ba so we pe agbekele Oluwa e je we pe gbogbo awon igbekele miran ni ati ja sonu e je pe ki se we pe a nso fun Olorun we pe se die babalawo a se die ki se we pe a nso fun Oluwa mu wahala die kuro ki o si gba e baba asale mi lati mu eto ko kuro e je we pe agbekele Olorun ati Olorun ni kan soso ki se we pe bi a ba ngbadura a ngbadura ni igbekele ni oruko Jesu ati pelu igbekele ni oruko angeli iru eni be o gbekele Olorun eni toro we pe oruko Jesu oto ani lati foruko angeli kun eni toro we pe eje Jesu Christi oto ani lati fi omi adura ani lati fi kun eni toro we pe bibeli nikan soso wi pe ko to awon hanturu awon nkan ti awon elebologun awon nkan ti awon aladupaida ti won ti ko sile awon nkan ti awon egbe imole egbe okunkun ni bi ipoku ti won ti ko sile o tun fi die kun awon ti o ki se awon ti o ro we pe eko bibeli eko ihirere wi pe ko to wi pe awon tun ni awon eko miran ti won le fi kun bi a ba so wi pe agbekele Olorun e je pe agbekele patapata pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo inu wa ni a fi gbekele Olorun o ni ibukun ni fun eni na eni ti o gbekele Oluwa ti o fi Oluwa se igbekele re yo se dabi igi ti agbin leba omi ti o na gbongbo re leba odo ti ki yo beru bi oru ba de sugbon ewe re ki yo tutu ewe re yo tutu ki yo si ni ijaya ni odun oda be ni ki yo dekun ati ma so eso eyi ni ibukun awon ti o mo Olorun ibukun awon ti o gbekele Olorun ibukun awon ti o nke pe Olorun ibukun awon ti ko fi igbekele won si ori eniyan ti o je eleran ara mo fe ki o ye igbese aye re wo loni nibo ni igbekele re wa se o n fi oko dipo Olorun o n fi aya dipo Olorun o n fi ohun ini dipo Olorun o n fi baba asale kan se igbekele re o n fi balogun kan se alatileyin fun oni abi o je ni to gbekele Olorun abi o je ni to ti ronupo ada patapata ti o n ke pe oruko Oluwa se o je ni to gbekele Oluwa lai boju weyin je ki a dide duro ki a so fun Olorun wi pe a fe ki igbekele wa ki o wa ninu re nitori pe ewu popo lo nbe ewu popo lo nbe ibinu je popo lo nbe fun awon ti o je wi pe igbekele won ninu eniye leran ara lo wa ati wi pe idajo Olorun idajo ibinu gbogbo na Olorun o wa lori awon ti won gbekele eniyan ki se be nikan iru awon be won ki o le ba Jesu joba won ki o le ba Jesu lo nigba ti o ba de won ki o le lo sonre lati ma ba Olorun gbe titi lai bi igbekele re ba wa ninu eniyan so fun Olorun ide duro ki o gbadura ki o so fun pe ni ti igbala o fe igbekele Olorun o fe igbekele etutu Jesu Christ lori igi agbelebo o ti je wo ese re o ti kon won sile o si simile ise irapada ti Jesu Christ se ise ti o se ti o je wipe o je tewogba lowo Olorun loju Olorun o fe gbekele patapata so fun Olorun wo pe ko tun se ebo miran ko tun si o miran ti oni lati se bi ko se pe ki o kan ronupo ada ki o si je ki eje Jesu ki o we omo ju snow lo o si feran lowo ni o fe iwosan ni o fe ibukun ni ohunkohun ti o je aini re je ki igbekele re ki o wa ninu Olorun nikan soso ki se wo pe ki o tun ni baba asale kan nibikan ki se ki o tun ni ore abani dese kan nibikan ti o ma pese fun o ki o fi igbekele re si gbekele Olorun nikan ki se pe ki o tun ni iborisa kan tabi orisa kan ni ikoko iyara re ti o tun gbekele gbekele Olorun gbekele Olorun gbekele yo si bukun o laye yi ati ni aye to nbo Olorun baba wa adupe lowo yin wo pe e fa wa sumo odo ara yin lati mo yin nipasẹ Jesu Christi nje ambebe bi ati wa loni wo pe gbogbo on to sijibo wa ti ko je ki a mo eyin Olorun wa gege bi eleda wa ati olugbala wa e ka awon iboju won yi kuro ni oruko Jesu e je ki a ri Jesu ki a si ri yin e je ki a le tele ona iye yi titi de opin e fun wa ni ore ofe ti o je ranwo fun wa lati le je ti yin titi ni oruko Jesu Christ Olorun wa ninu Timothy keji ori keta lati ese ikini sugbon eyi ni ki o mo pe ni ikehin ojo igba ewo yo de nitori awon eniyan yo je olufe ara won olufe owo afunu agberaga asoro boboro asa egboran si obi alai lope alai mo alai nife alai le darijini abanije alai le ko ara won ni ijanu ohun roro alai nife ohun rere onikupani alagidi olokan giga olufe faaji ju olufe Olorun lo awon ti won ni afarawe iwa bi Olorun sugbon ti won se agbara re yera kuro lodo awon won yi pelu nitori ninu iru eyi li awon ti nra ko wo inu ile ti won si ndi awon obirin alai logbon ti adi eseru ni igbesin ti a si nfi oniruru ife kufe fakiri won fi igbagbogbo keko won ko si le de oju imo otito bi o ba wo awon ese Olorun ti a ka won yi ti o si wo ohun ti a n soro re loni o ri daju wipe o so nipa igbesi aye ti opolopo awon aladugbo wa awon ara ati ore ti won wa loni mo n soro loni nipa iwa ailofin ti igba isinsiyi iwa alailofin ti igba isinsiyi bi o ba wo awon ese Olorun ti a ti ka yo yi odaju wepe ewu popo nipa ti emi ni o yi awa onigbagbo ka ninu aye ese ti a wa yi okan ninu awon aimi ewu ti o yi wa ka ni iwa alailofin iwa aiwa bi Olorun ti o wa lowo gbogbo eniyan ti o n gbe layika wa gege bi ijo Olorun ati gege bi onigbagbo tooto ewu popo ni odoju ko wa ati isubu tabi ikose o jina si awa ti a wa ninu aye nitori awon apere ti a nri lojojumo ani lati ma sora nitori iba se omode tabi agba omo ilewe tabi abeleko tabi eni ti o mo oko mo ka tabi eni ti ko mo kankan ohun ti a ri ni wepe iwa ailofin iwa jagidijagan iwa ife ara eni tabi ojukokoro ohun lo kun aye lode oni nitori eyi ni paulo ti a topasere lati emi olorun ni o se nkowe si timothy ti o nso fun wi pe ni igba ekehin ojo eyi je igba ti a wa yi wi pe yo je igba ewu lopo lopo o so wi pe idi re ti yo fi je igba ewu ni wi pe opolopo ni o je olufe ara won olufe owo tabi agberaga tabi awon ti ko le ko ara won ni ijanu awon alaimo awon elese awon ti o je wipe won ma gbe igbe aye ti ko bikita fun ofin olorun bi abasiru iru awon eniyan be be ni idajo olorun papa yo ma wa sori won ki se ni aye yi nikan bi ko se ni aye yi ati ni aye ti nbo ki eko yi ati oro yi ki o le yi o dara dara a o so eko na ni ipele meta ikini aibikita fun ofin olorun ekeji ibinu tabi idajo olorun lori elese iketa ona abayo ikini aibikita fun ofin olorun bi abawo awon onidajo ori iketa delogun lati ese kini okunrin kan si wa ni ile oke Ephraimu oruko eni ti je Mika wose karun okunrin na Mika si ni ile orisa kan o si se efodu ati terafimu o si ya okan ninu awon omo re okunrin soto eni ti o si wa di alufa re ese kefa so fun awe pe le ojo won ni oba kan ko si ni Israeli olukuluko eniyan si nse eyi ti o to li oju ara re eyi ni a npe ni iwa ailofin tabi iwa aibikita fun ofin olorun mo ka ese ikini fun ki o le yo wi pe eni ti a so re yi o je okan ninu awon omo Israeli awon ti a ti fun ni ofin olorun majemo olorun ilana olorun ati ase olorun ti o ye ki won ki o tele ni ati akoko Mose ni ati fun won ni ilana ti o pe ilana ti won le tele ti o je wi pe igbesi aye won a wo olorun a si wo ni lori sugbon gege bi eni ti o ti peyinda gege bi eni ti o ti fi ara re sofa si owo awon ti o wa ninu aye ti o si n tele apere buburu ti o wa le aye ohun ti a so fun ani wipe eniyan yi o ko ile orisa nje o le ronu bi omo Israeli ti a ti gba kuro ninu oko eru omo Israeli ti a ti ra pada omo Israeli ti a ti fa wa si iwaju olowa omo Israeli ti olorun ti se laala tabi wahala popo lori won lati fun li ofin àwọn ọmọ Israẹli ti a ti gbé àwọn olórí àlùfáà àti àwọn ọmọ Lẹ́fì dìde nípasẹ̀ wọn àwọn ọmọ Israẹli ti a ti kọ́ nípa ti ìsìn ti àgọ́ ti a ti sọ fún irú ohun tí ó yẹ láti ṣe ohun tí ó yẹ láti jẹ ìgbésí ayé tí ó yẹ láti gbé àti pé bí ó ṣe yẹ kí a kọ òrìṣà sílẹ̀ bí o bá wo òfin mẹ́wàá tí a gbélé wọn lọ́wọ́ ìkíní ń sọ wípé wọn kò gbọdọ̀ ní ọlọ́run mìíràn pẹ̀lú ọlọ́run ayérayé ọlọ́run ẹlẹ́dàáwa ìkejì ń sọ fún wa wípé wọn kò gbọdọ̀ foríbalẹ̀ fún ohunkóhun yálà lé ọ̀run tàbí lé ayé tàbí ní inú omi tàbí ní ìsàlẹ̀ ilẹ̀ Iketa be na lo nso nipa ti Olorun wi pe won ko gbodo pe oruko Oluwa lasan. Ikerin lo nso fun wi pe won lati ya ojo Oluwa simimo lati ranti re lati sin ati lati tele ona re gege bi ati la sile fun won sugbon o se ni laanu wi pe ni akoko yi won fowo ro ofin Olorun seyin won fowo ro ilana ati ase Olorun seyin. A ri okunrin yi okan ninu omo Israeli ninu eya ti Ephraim ti o ko ile orisha ti o si wo aso ti o le fisin orisha yi ti o tun pe omo re oun nikan ko si orisha yi sugbon o tun pe omo re lati je alufa fun rirubo si orisha awa tun wa so fun ni ese kefa e pe ni ojo won ni oba kan ko si ni Israeli nitori be olukuluku eniyan se eyi ti o to li oju ara re bi o ba wo aye nisisin yi omo ko gbo ti baba aya ko gbo ti oko eni ti o wa ni ile ise ko gbo ti oga ti o nko nise awon ti o da bi ipere ti o sese ngoke wa won ko gbo ti awa ti won ba laye awon eni ti o ji alaigbon won ko gbo ti awon ologbon nitoto ofin olorun wa nitoto eko irire wa nitoto ilana ti ati la sile fun wa ninu ijo gege bi oro olorun o wa ti o je wipe a ko fi di wale ti ojojumo ni an so fun wa ninu ijo wa nihin sugbon o se ni laanu wipe sibe sibe bi ati le ni awon ti o le to wa sona sibe sibe bi atile ni awon alufa sibe sibe bi atile ni awon ti o le koni sibe sibe bi atile ni ihinrere ti o peye ti o pe oju owo sibe sibe awon opolopo ni won gbe igbese aye aibikita fun ofin olorun bi a ba wo awon oba keji ori keta dini ogun awon oba keji ori keta dilogun ti a se wo lati ese ikerin le logbon titi di oni yi won se bi ise won atijo titi di oni yi won se bi o bi ise won atijo nitoto eyi so nipa awon omo Israeli o so nipa awon ti won ni olorun sugbon won hu abi eni ti ko ni olorun won ni ofin won hu agege bi eni ti ko ni ofin won ni itoni won ni ilana won hu agege bi eni ti ko si ilana tabi itoni fun o nso wepe titi di oni yi won se bi ise won atijo mo ro wepe a le so yi kan na fun opolopo to je wepe ojojo isimi won ma lo sile isin a ma nka iwe bibeli oro olorun fun o se se ki awon alufa awon ki o ma ba won soro wepe jesu ti ko fun wa lati ko ese wa lo wipe o ye ki a ko ese sile ki a gbe igbesi aye ododo wipe bi enikeni ba ninu Kristi Jesu o di eda titun ohun atijo ti koja lo si kiyesi won di titun o sese ki a ri awon wonyi ki a si le so nipa awon wipe titi di oni bi o tile je pe won lo si ile isin titi di oni bi o tile je wipe alufa n se wahala lori won titi di oni bi o tile je wipe ni idapo oju ile a ma nko won ni oro olorun titi di oni bi o tile je pe won kan ara won si omo ijo titi di oni bi o tile je pe awon paapa je agbatero ihinrere to ma so wipe awon je ti olorun sibe sibe titi di oni yi won se bi ise won atijo iro kuro lenu won agbero kuro lowo won iwoso aye ijeun aye iloko laya ti aye ko kuro lowo won irede orunko ki a ma je ebo kaakiri tabi ki a ro wipe enikan se sise niyi sise lohun a lati ri mi nibe o ni titi di oni yi won se gege bi ise won o se ni lanu wipe iru awon eniyan be bi o tile je pe won a fi osan wa si ile isin won a fi oru lo si ile elebo logun o gbo nipa won to je pe osan won a gbe bibeli sugbon loru won tun be si ni kunle fun orisa eyi ni a n so pe titi di oni yi won se gege bi ise won atijo iwa atijo irin atijo awon ore abanideṣe atijo owo eyin ti won ma nso ni aye atijo won se se be titi di oni yi o wa nso wo pe won ko bere oluwa be ni won ko se bi idasile won tabi ilana won tabi ofin ati ase ti oluwa pa fun awon omo jacobo ti o so ni israeli wese ogoji won ko gbo sugbon won se bi ise won atijo bi mo tin ka eyi o sese ki emi olorun ki o ma toka si igbese aye re ati iwa re ti o dabi eni wo pe iwa ti ogbologbo ti atijo iwa ti ogbologbo okunrin ni o lo se wa lowo re we pe ami yi pada ami igbala ami wi pe o ti ba jesu pade ami wi pe o je ti olorun ami wi pe o wa ninu ijo ti bibeli ti o gba gbogbo bibeli gege bi oro olorun a o ri iru ami be lara re oni be ni awon orilede won yi beru olowa o dabi eni pe won beru olowa won ma ngbadura o dabi eni pe ma keko olowa won ti le ni bibeli sugbon o nso fun wa won si sin awon ere finfin won pelu awon omo won ati awon omo omo won bi awon baba won ti se be le awon na se titi di oni yi se amo we pe awon baba wa opolopo ni o dabi eni we pe won ma lo si lesin ni toto sugbon iwa iborisha okuro lowo won awon ti won gbe opa alufa ni won gbe eko egun laarin ose awon ti o dabi eni pe ni akoko Kérésìmesì ati ni akoko ajinde awon ni won ma nkorin won ti le ma ngba awe papa ni asiko lenti sugbon ogun iborisha egun emu ati opolopo awon nkan wonyi ko kuro lowo won o si so wi pe ohun to se wa laanu ni pe awon omo won pelu ti won le ko ti won le ka ti won mo oro olorun ofin olorun awon paapa n gbe igbese aye ailofin aitele olorun timo timo ati patapata eje ki a wo korinti kini ori karun anka lati ese kini korinti kini ori karun lati ese kini aroyin re kale pe agbere wa laarin yin ati iru agbere ti a ko ti le gburo re laarin awon keferi pe enikan ninu yin fe aya baba re ohun ti a le so nihiyi ni wo pe iwa ti o wa laarin ilu bi a ko ba sora o le wo inu ijo korinti je ilu ti o buru jai ilu ti o ta ara won si iwa iri ifekofe agbere panṣaga ati ifi okunrin ati obirin bara eni je sugbon nigba ti ihinre Jesu Kristi wa si arin ilu yi ni awon kookan ni won be sin ronupo ada ni won be sin ni tumba ti won kunle ni waju olorun wi pe o se won laanu wi pe won ti je elese ti o buru jai wi pe bi olorun ba le dariji won awon fi ara won sowo olorun patapata olorun si dariji won eyi ni a fi pe won ni awon ara ti a fi pe won ni ijo Kristi ti a fi pe won ni iyawo odo agutan ti olorun be si ni koju si won se lore idariji ti de igbala ti de idande ati irapada ti je ti won a si ti n ko won ni eko oro olorun a fun won ni oluko eko oro olorun ti o gaju ni igbesi aye igba naa eyi ni Paul apostoli lo n ko won lese lese ti o si fi awon ise iyanu nipa ti awon ebun emi ti o fi da won lola sugbon ohun to se wa laanu ni we pe iwa atijo tun wole tan won lo ni igba ti Paul ti ko laarin won o wa n gbo iroyin ki se iroyin ti o dun moni ninu sugbon iroyin ti o bani ninu je o wa so wi pe a iroyin re kale o je ohun ti a ko le fi pamo o so wipe agbere wa laarin yin nje bi a ba je olooto si olorun awa ti a so wi pe ati die ni igbala awa ti a so wi pe ati dariji wa awa ti a so wi pe ati fi eje Jesu Christi ti o se yebiye we okan wa mo awa ti a so wi pe ati koruko wa si iye iwe iye lorun awa ti a so wi pe an reti bibo Christi lekeji nje agbere ko ti wo inu die die ninu wa asa nroyin re kale we pe agbere wa laarin yin iha se we pe awon eniyan won yi ko mo we pe o lodi o si je ese o je on ti yo fa ibinu idajo olorun si ori won lati wo agbere bi o ba je oluka bibeli daradara o ri we pe lati genesis ni a tin kilo ni awon alore awon woli ni won tin ke gbajari ti won so fun awon eniyan won yi o pe agbere je ohun eri ohun to doti ni waju olorun o si je ese ti o ma nfa ibinu olorun wa sori eni bi o ba ka exodus o ri nibe bi o ba ka levitico tabi numeri tabi deuteronomy o wa nibe gbangba wi pe agbere tabi panshaga o je iwa eri iwa ese si olorun olorun si so pe bi enikeni ba se iru nkan be idajo yo wa sori re bi o ba ka awon iwe samueli tabi awon oba tabi awon onidajo tabi bi o ba ka awon iwe owe tabi oniwasu tabi o ka isaiah tabi o ka jeremiah tabi o wa sinu majemo titun lati matthew de marco de luke de johannu de se awon aposteli de rome ati de corinth ati titi de iwe ibihan ni olorun ti n ke wani lo to n te mo wa leti pe iwa agbere ati panshaga o je iwa ti o buru julo ati o si je ese ti o ma n fa gbigbona ibinu olorun wa sori eni sugbon bi o ti le je pe a so fun won a waasu fun won a ko fidi won leti a si fun won ni oniwaasu ti o gaju laarin won ni akoko naa sibe sibe a rohin re kale we pe agbere wa laarin yin ati iru agbere ti a ko tile gburo laarin awon keferi pe enikan ninu yin fe aya baba re kini won se nipa re nje won sokun nje won ronu pe wada nje won be olorun nje won bebe fun iwena mo ati ase pe nje won bebe we pe ki adariji won wo se ikeji eyin sin fe soke eyin kokoko kanu ki a le mu eni ti o hu iwa yi kuro laarin yin ohun ti a n so ni we pe awon eniyan wonyi won gba iwa ti o wa ninu aye aibikita fun ofin olorun iwa ailolorun iwa eni ti ko ni imole ehin rere won gba iru iwa bee lati wa si aarin won bi a ba se bee ti a ni iwa aibikita fun ofin olorun kini idajo ti o wa lori iru iwa bee e je ki a wo orin dafidi ori keje lati ese kokanla olorun ni onidajo ododo olorun si n binu si elese si eniyan buburu lojojumo ojemo bi o ba je eni ti o tun towo bo ese ibinu olorun tele o gege bi ojiji re ti ma n tele o nibi kibi ti o ba wa ba lo we ni ninu ile ni nibi ise ni loko nile lona nibi kibi ìbínú ọlọ́run tẹ̀lé àwọn tí wọ́n ń dẹ́ṣẹ̀ ó sọ wípé ọlọ́run sì ń bínú bí a bá sọ pé ọlọ́run bínú jẹ́ kí ó yí ọ ìgbà tí ọlọ́run bínú ni ó lé ádámù àti éfà jáde ìbínú ọlọ́run nìyẹn ìgbà tí ọlọ́run bínú ni kíkó omi ni ó wá láti kó àwọn tí ó wà ní ayé ní ìgbà náà ni ó kó wọn lọ bí a bá sọ wípé ọlọ́run bínú ìgbà tó bínú ni o sọ fún àwọn ọmọ israeli wẹ pé gbogbo àwọn wọ̀nyí tí o ti rí ilẹ̀ kenani ṣùgbọ́n tí wọ́n fi ọkàn àìgbàgbọ́ ọkàn àìmoore hàn tí wọ́n sì dá ìfòyà sí ọkàn àwọn ènìyàn náà kì yóò sí ẹnìkan ṣoṣo nínú wọn tí o lè wọ ilẹ̀ ìlérí bí a bá sọ wípé ọlọ́run bínú bí o bá ka májẹ̀mú láéláé dáradára nígbà tí wọ́n lọ sí ẹ̀ṣẹ̀ àgbèrè àti panṣágà ni ọ̀kẹ́ àìmoye nínú wọn ni a pa wọn rẹ lójú kan náà ní ọjọ́ kan
2: bi aba so we pe olorun binu yi ni we pe gbogbo amo israeli lakoko kan nitori ibinu ati idajo olorun o le won lo si babiloni ti won jiya fun adorin odun bi aba so we pe olorun binu ranti sapphira ati ranti ananiah bi aba so wi pe olorun binu ki o ranti idajo ti olorun mu wa si ori abo ati jesebeli ati gbogbo awon idile re eyi ni an pe ni ibinu olorun bi o ba je apeyinda elese eni ti o re ofin olorun koja eni ti o npe igbese aye re bi eni wi pe ko si olorun be ni wi pe ko si ilana be ni wi pe ko si

0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Sikaraya, ori ikeje, o si se ni odun kerin Dariusi oba, oro Oluwa to Sikaraya wa ni ijo kerin osu kesan, Kislefi. Nigba ti won ran sereseri ati regemeleki ati awon eniyan won si ile Olorun lati wa oju rere Oluwa, ati lati ba awon alufa ti o wa ni ile Oluwa awon omo ogun ati awon woli soro wipe ki emi asokun ni osu karun. Kemi yara mi soto bi mo tin se lati odun melo won yi wa nigba na ni oro Oluwa awon omo ogun to mi wa wipe so fun gugu awon eniyan ile na ati fun awon alufa wipe nigba ti eyin gbawe ti e si sofo ni osu karun ati keje ani fun adorin odun won ni eyin a gbawe si mi lara ani si emi nigba ti e si je ati nigba ti e mu fun ara yin ki eyin a je ati fun ara yin ki eyin a mu oyi ki oro ti Oluwa ti kigbe lati odo awon woli isaju wa nigba ti a n gbe Jerusalemu ti o si wa ni alaafia pelu awon ilu re ti o yi kaakiri nigba ti a n gbe gusu ati petele oro Oluwa si to Sikaraya wa wipe bayi ni Oluwa awon omo ogun so wipe da idajo otito ki e si se anu ati iyonu olukuluku si arakunrin re ma si se ni oko lara tabi alaini baba alejo tabi talaka ki enikeni ninu yin ki o ma se gbero ebi bi okan si arakunrin re sugbon won ko lati gbo won si gun ejika won si di eti won won ki o ma ba gbo ani won se aya won bi okuta adamanti ki won ki o ma ba gbo ofin ati oro ti Oluwa awon omo ogun ti fi emi re ran nipo owo awon woli isaju wa ibinu la si de lati odo Oluwa awon omo ogun wa o si se gege bi o ti kigbe ti won ko si fe gbo be ni won kigbe ti emi ko si fe gbo ni Oluwa awon omo ogun wi mo si fe aja ti won ka si gbogbo orilede ti won ko mo ile na si da koro leyin won ti enikeni ko la koja tabi ki o pada bo won si so ile ayo na da horo Sikaraya ori ikejo oro Oluwa awon omo ogun si tun to mi wa wipe bayi ni Oluwa awon omo ogun wi owu nla nla ni mo je fun Sioni ikanu nla nla ni mo fi jowu fun bayi ni Oluwa wi mo ti yi pada si Sioni emi o si gbe arin Jerusalemu a o si pe Jerusalemu ni ilu nla otito ati oke nla Oluwa awon omo ogun oke nla mimo ni bayi ni Oluwa awon omo ogun wi arugbo okunrin ati arugbo obinrin yo sa gbe igboro Jerusalemu ati olukuluku ti on ti opa le owo re fun ogbo igboro ilu yo si kun fun omodekunrin ati omodebirin ti n sire ni ita won bayi ni Oluwa awon omo ogun wi yo ba se iyanu ni oju iyoku awon eniyan yi ni ojo won yi iba je iyanu ni oju mi pelu bi ni Oluwa awon omo ogun wi bayi ni Oluwa awon omo ogun wi pe kiyesi emi o gba awon eniyan mi kuro ni ile ila orun ati kuro ni ile yama emi o si mu won wa won si ma gbe arin Jerusalemu won si je eniyan mi emi o si je Olorun won li otito ati li ododo bayi ni Oluwa awon omo ogun wi pe je ki owo yin ki o le eyin ti n gbo oro won yi li ojo won yi li enu awon woli ti o wa li ojo ti a fi ipile li Oluwa awon omo ogun lele ki a ba le ko tempile nitori pe saaju ojo won ni oya eniyan ko to nkan be ni oya eran pelu be ni ko si alaafia fun eni ti n jade lo tabi eni ti n wole bo nitori iponju na nitori mo doju gbogbo eniyan olukuluku ko aladugbo re sugbon ni isisiyi emi ki yo se si iyoku awon eniyan yi gege bi ti igba atijo won ni Oluwa awon omo ogun wi nitori irugbin yo gbile ajara yo so eso re ile yo si ku opolopo nkan re jade awon orun yo si mu iri won wa emi o si mu ki awon iyoku eniyan yi ni gbogbo nkan won yi yo si se gege bi eyin ti je egun laarin awon keferi eyin ile Juda ati ile Israeli bẹ́ẹ̀ ni èmi ó gbà yín sílẹ̀ ẹ̀yin ó sì jẹ́ ìbùkún ẹ má bẹ̀rù ṣùgbọ́n jẹ́ kí ọwọ́ yín kí ó le nítorí báyìí ni Oluwa àwọn ọmọ ogun wí gẹ́gẹ́ bí mo ti rò láti ṣẹ́ yín níṣẹ́ẹ́ nígbà tí àwọn baba yín mú mi bínú ni Oluwa àwọn ọmọ ogun wí tí èmi kò sì ronúpìwàdà bẹ́ẹ̀ ni èmi sì ti rọ ọjọ́ wọ̀nyí láti ṣe rere fún Jerusalemu àti fún ilé Juda ẹ má bẹ̀rù wọ́n yí ni nǹkan tí ẹ̀yin ó ṣe ẹ sọ̀rọ̀ òtítọ́ olúkúlùkù sí ẹnìkejì rẹ̀ ṣe ìdájọ́ tòótọ́ àti àlàáfíà níbodè eyín wọn ni ẹ má ṣe jẹ́ kí ènìyàn kí ó ro ebi lé ọkàn rẹ̀ sí ẹnìkejì rẹ̀ ẹ má fẹ́ ìbúra ìké nítorí gbogbo wọ̀nyí ni mo kórira ni Oluwa wí ọ̀rọ̀ Oluwa àwọn ọmọ ogun sì tàn mí wá wípé báyìí ni Oluwa àwọn ọmọ ogun wí pé ààwẹ̀ oṣù kẹrin àti ti oṣù karùn-ún àti ààwẹ̀ oṣù keje àti ti ẹ̀kẹwàá yóò jẹ́ ayọ̀ ati didun inu ati apejo ariya fun ile Juda nitori na efe otito ati alaafia bayi ni oluwa awon omo ogun wipe awon eniyan yo sa tun wa ati eni ti yo gbe ilu nla pupo awon eni ti gbe ilu nla kan yo lo si omiran wipe eje ki ayara lo igbadura ni waju oluwa ati lati wa oluwa awon omo ogun emi pelu o si lo ni toto opolopo eniyan ati awon alagbara orilede yo wa lati wa oluwa awon omo ogun ni Jerusalemu ati lati gbadura ni waju oluwa bayi ni oluwa awon omo ogun wipe ni ojo won ni yo se ni okunrin mewa lati nu gbogbo ede ati orilede yo di mu ani yo di ti aso eni ti se ju mu wipe a o ba o lo nitori awa ti gbo pe olorun wa pelu re
0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Olorun alaanu awa siwaju yin loni. Awa pelu igbagbo wipe e o ba wa pade. A gbagbo wipe e o ton soro wa. A gbagbo wipe awon ti o dabi eni wipe aye npon loju. Ti le nle ti ona na ti o dabi eni pe a fi aisan si won lara tabi ti iponju ibanuje popo ti o wa fun won a bebe loni wipe ki e da won sile ni oruko Jesu gbogbo isoro ti a ko wa si waju yin loni e da won adura awon eniyan yin a dupe wipe e ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa ninu iwe woli Isaiah ori kerin le la dota ese iketa dilogun iwe woli Isaiah ori kerin le ni adota ese iketa dilogun ese iketa dilogun ko si ohin ija ti a se si o ti yo le se nkan ati gbogbo ahan ti o dide si o ni idajo ni iwo o dale ebi eyi ni ogun awon iranse Oluwa lati odo mi ni ododo won ti wa le Oluwa wi ohun ti woli Isaiah je ki o di mo fun awon omo Israeli ni igba aye re ni wipe bi o ti le je wipe ota pupo le o dide si won ti awon ota won yi si ni ohun ija ti o lagbara ti o buru julo pe sibe sibe ko si ohun ija ti a se si won ti yo le pa won lara bi a ba nso nipa ohun ija ti ota nse sini awon omo Egypt ti won ti je ota Israeli ni igba tijo won ni ogbon ayikoro yi won si ni agbara okunko popo to je wipe won ni awon ohun ija ti o le se ni lose popo be na ni awon ara Assyria ati awon ara Babyloni ni won ni awon ohun ija awon oloro ti o po ṣugbọn Isaiah nje ki o di mimọ fun awon eniyan wonyi wipe bi won ba le gbẹkẹle Ọlọrun wipe ko si ohun ija ti a se si won ti yo le se won ni nkan idani loju yi na ni Ọlọrun si tun fun aloni wipe bi o ti le dabi eni wipe ota le lagbara agbara okunkun wipe sibe sibe ko si ohun ija ti a se si o ti yo le pa o lara ati pe gbogbo ahan ti o dide si o ni idajo ni iwo yo dalebi bi o ba je omo Ọlọrun bi o ba je iranse Oluwa wipe awon nkan wonyi ki o le se o ni jamba ninu numeri ori ketalelogun numeri ori ketalelogun lati ese ketalelogun ni toto ko si ifaya fun si Jacobo be ni ko si aposhe si Israeli nisisiyin le a ma wi ni ti Jacob ati ni ti Israeli ohun ti Ọlọrun se a n so fun wi pe ko si ohun ti a se si awon Israeli gege bi aposhe gege bi pe enikan gegun fun won tabi bi eni pe enikan fi majele sile fun lati temole tabi enikeni pe se won nibi wi pe ko si aposhe tabi majele tabi ohun oloro kan ti o le pa won lara nitori wipe Ọlọrun lo n dabira ti o si n se ise iyanu ni igbesi aye won Eyi ni o farasin fun awon opolopo itoju ti Olorun fun wa abo ti Olorun fun wa ore ti Olorun se fun wa eyi ni o farasin fun opolopo ti won fi ma ngbekele awon orisa ti won fi ma ngbekele awon ose dudu tabi ti won ngbekele awon ere tabi ti won ngbekele awon elebo logun sugbon a je ki o din mo fun awi pe awon ti o gbekele nkan wonyi we pe asan ati omule mofo ni won ba pade ni idi re ninu Jeremiah ori keta Jeremiah ori keta lati ese iketa le logun oni lotito asan ni yi ti o ti oke wa ani opolopo oke giga looto ninu oluwa olorun wa ni igbala Israel wa ohun ti Jeremiah nso ni wipe awon opolopo ni won lo si ori oke lati lo robo lati lo peran lati lo sin orisa lati ro wipe won tun ni ohun miran ti won le kepe ti o le ran won lowo ti o le tu won sile ti o le da won nide ti o le sanu fun won sugbon Jeremiah woli nso fun wipe lasan ni awon ti o n lo sori oke ni won lo sori oke tabi awon ti o n lo si petele tabi awon ti o n lo si ikorita tabi awon ti o n lo si eti okun tabi awon ti o lo n se irubo si olorun miran wipe awon nkan won yi koni le gba won sile agbara won yo je otu bante ni igbesi aye won wipe sugbon ninu oluwa olorun wa ni kan soso ni igbala Israel wa o ba je mo wipe igbala tabi dande tabi imuniduro tabi iwosan wipe o wa ninu oluwa olorun wa o ko ba ti ma sakakiri to awon orisa lo nitori wipe awon orisa won yi pelu awon ti o nsin won won ko le gba o sile ninu Isaiah ori kokan le logbon Isaiah ori kokan le logbon lati ese ikini igbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iranlowo nigba ti a ti pe awon mo Israeli kuro ninu Egypt ati je ki o din mo fun wi pe won ko tun ni ohunkohun lati se ni Egypt mo a je ki o din mo fun wi pe ibukun won ati ireti won ko si ni Egypt bi ko se ninu ile iliri nibi ti Olorun pe won lo sugbon o se ni laanu o si yani lenu pupo wi pe awon wonyi ti a ti gba sile awon wonyi ti a ti mo jade kuro ninu Egypt won tun so kale lo si Egypt won wa iranlowo eyi ni woli asa fi so fun won oro lati enu Oluwa wi pe igbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iranlowo o ma n koni lominu nigba ti a ba ri awon eniyan ti won wa si ile isin bayi tabi awon ti won gbo eri ore olorun awon ti won gbo eri igbala olorun awon ti won mo ise iyanu ti olorun se nipa gbigbanila nipa soni di mimo nipa fifi agbara emi olorun kuni nipa dida awon onde sile ati nipa titu gbogbo sekeseke ti o ti deni tele tele ati nipa arun ko gbogun ti olorun ma wo san nihin o ma yani lenu o si ma ko wa lomi inu lati ri awon ti won tun so kale lo si awon ti o wa ninu aye awa ti a ti gba kuro ninu aye awa ti a ti gba kuro lowo awon orisa awa ti a ti mu kuro ninu iborisa ti o wa ninu aye ki a tun ri eni ti o so wi pe oun je onigbagbo eni ti o di atunbi ki o tun ma ni ere ibeji ninu ile tabi ki o tun dabi eni wi pe o lo npa awon elebo logun ni aginju tabi ni ibi ti won tin se iborisa won tabi ki a tun ma ri pe iru awon eniyan be ni won tun teju le kakiri ni won tun wa enikan ti o le funi lomo enikan ti o le funi ni yi ti o le funi ni torun eyi ni oro olorun so fun wi pe egbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt ti won wa iranlowo nibi ti ko si iranlowo ti won gbekele esin ti won gbiye le keke nitori ti won po won si igbekele elesin nitori won le agbara jojo sugbon ti won ko wo eni mimo Israeli won ko si wa Oluwa nigba ti a ba ri eni ti o so wipe ati gba nkuro ni Egypt tele tele ati gba nkuro ninu aye ti o tun lo si iborisa o je wi pe iru eni be o ti ko olorun alaye sile o ko eni mimo israeli sile o ko igbala ti jesu christi se lori ige agbelebo o ko sile bi abari eni keni ti o ti ni igbala tele tele ri sugbon ti o tun dabi eni wi pe o tun lo nse irobo o tun lo si ikorita o tun lo si awon atonije woli eke o tun lo si odo awon ton ma so pe mo wa ma be la wa mo turare wa gba awe se ti bi se ton abi awon ton ma so pe bi o ba le fun awon alagbe lowo bi o ba le fun awon mo kekeke ni sugar ati ireke bi o ba le fi agbado tore fun awon kan wi pe bo ba se be wi pe wahala to wa ni gbese aye re tabi awon ajalu ti o nde ba o to nde ba wi pe awon kan won yo kuro bi abari eni ti o ti ni igbala tele tele ti o ti nke pe olowa ti o ti moruko jesu christi olowa ti o ti nwe ninu eje jesu christi pelu igbagbo sugbon ti o tun lo si odo awon eniyan wonyi o je wi pe iru eni be o ti so ibare ibalo ibasepo pelu olorun o ti so awon kan wonyi nu o si di eni ti ko ni igbala olorun ninu okan re o ti olorun fe ki a se ni wi pe bi a ba fe gbekele ohun ki a kunkun gbekele ohun ni toto bi a ba fe gbekele ohun ki a ko iborisa sile nitori wi pe eni ti o ba wa ninu iborisa ki o le ri oju olorun ki o si le je anfani ti awon omo olorun je ki a wo korinti kini ori kefa ese ikesan korinti kini ori kefa ese ikesan eyin ko mo pe awon alaise oto ki yo jogun ijoba olorun o ni bi ati nka bibeli to yi se akoti mo wi pe awon alaise oto ki yo jogun ijoba olorun o ni bi ati nsomo olorun to ti an wa si lesi to se akoti mo wi pe alaise oto ki yo jogun ijoba olorun gege bi iwa olorun ti a mo gege bi isesi olorun ti a mo gege bi ati mo wi pe olorun je eni mimo o si je olooto se akoti mo wi pe alaise oto ki yo jogun ijoba olorun o ni ki a ma se tan yin je o ki se awon agbere tabi awon aborisa se ori fun ara re wi pe awon aborisa papa won ko leto si ijoba olorun o ni ki a ma se tan ara wa je ki a wa funra wa papa ki a ma tan ara wa je ki a ma je ki enikeni ki o tan wa je wi pe ki se awon aborisa ni yo le jogun ijoba olorun ninu korinti kini kan na ninu ori kewa ese ikerinla o n sojuse ti a ni lati se o n so fun wa wipe bi a ba ti n se iborisa ohun ti a ni lati se ni wipe ki a ko iborisa sile ki a ke pe oruko olowa ninu korinti kini ori kewa ese ikerinla nitori na eyin olufe mi e sa fun iborisa wipe ironu po ada ni o ye elese ironu po ada ni o ye aborisa ironu po ada ni o ye eni ti o n se agbere ironu po ada ni o ye eni ti o n re ofin olorun koja o ni nitori na bi a ba n fe itoni olorun bi a ba n fe itoju olorun bi a ba n fe aabo lati odo olorun bi a ba n fe ki agbara ti o wa ninu oruko jesu ki o je fun wa bi a ba n fe ki agbara ti o wa ninu eje jesu ki o je ti wa bi a ba n fe ina emi mimo ki o ma jo ninu wa ati layika wa bi a ba n fe ki agbara olorun ki o ma le ota ki o ma le esosa ni igbesi aye wa o ni o ye ki a ko iborisa sile nitori na eyin olufe mi e sa fun iborisa bi a ba n so nipa ironu po ada kuro ninu iborisa ati kuro ninu awon ese ti a n da ironu po ada yi yo fa awon nkan miran lese pelu wo ise awon aposteli ori kokandinlogun ise awon aposteli ori kokandinlogun lati ese ikejidinlogun si ikokandinlogun ọ̀pọ̀ àwọn tí wọ́n gbàgbọ́ sì wá wọ́n jẹ́wọ́ wọ́n sì fi iṣẹ́ wọn hàn ọ̀pọ̀ àwọn tí ó gbàgbọ́ wọ́n wá àwọn wọ̀nyí kì í ṣe àwọn tí ó sọ wípé wọ́n gbàgbọ́ ní ìkọ̀kọ̀ tí wọn kò lè darapọ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ ọlọ́run àwọn wọ̀nyí kì í ṣe àwọn tí wọ́n sọ wípé wọ́n gba orúkọ jésù kristi gbọ́ ṣùgbọ́n tí wọn kò jẹ́ kí a mọ̀ wípé onígbàgbọ́ ni wọ́n jẹ́ ní ìgboro ó sọ wípé ọ̀pọ̀ àwọn ènìyàn wọ̀nyí tí wọ́n gbàgbọ́ ní tòótọ́ wọ́n wá won jewo won si fi ise won han ki si se die ninu awon tin se isekuse li oko iwe won jo won si dana sun won loju gbogbo eniyan won si shiro iye won won si ri o je egba medogbon iwon fadaka on ti anje ki o ye wa nihin ni wipe lese kese ti awon won yi gbagbo won se ohun ti o wu ni lori won se ohun ti o fi han wipe won ti gbagbo ni tooto kini won se awon ti o ti dabi alalopa yi da ninu won awon ti o ti dabi eni wipe won se isekuse tabi isekuse ninu won awon ti o ti dabi eni wipe awon ohun ikoko ni won ti gbekele tele tele awon agbara okunkun ni won ti gbekele tele tele awon aso awon iwe awon nkan ti o jemo iborisha tabi alopaida ni igbese aye won won ko won wa bi o ti le je wipe opo owo ni won fi ra won gba ti won siro won won ri pe won je egba medogbon iwon fadaka sibe sibe won ko fi nkan won yi tore fun awon elomiran won ko ta fun awon elomiran won ko won jopo soju kan loju gbogbo awon eniyan won dana san won bi o ba je wipe ni tooto ni o ti ronupo ada ti o ko iborisha sile o daju wipe awon orisha ti o wa ni aye re tabi ti o wa ni ile re awon ose dudu awon nkan miran awon aso ti o ti gba ni ile awon woli eke tele tele awon turari awon abela tabi awon talisman awon nkan miran e ti o nso mode e to nso mowo e to nde morun e to ngbe kakiri ninu apo gbogbo nkan wonyi patapata ati to wa labe pillow ati to wa labe ibosun re gbogbo nkan ni a o ko danu bi a ba ti di onigbagbo tooto oni ki se die ninu won le o wa ti won fi awon ise buburu won awon ise okunkun ti o wa le owo won ti won kojule ti won si fi han we pe ni tooto li ati se ise iyanu ni igbese aye won ki si ni idi tabi kini abayori si awon nkan won yi wo ese ogun be li oro Oluwa si n gbele si gidigidi o si gbele bi abale ko awon isa won isonu ti amu igbekele wa kuro ninu awon nkan san won yi awon nkan ti ki dani sile awon nkan ti ki gbanila bi abarunupo ada tooto tooto ti a se gba Jesu Kristi Oluwa gbo ninu okan wa ni aye wa yo ye pada bi aisan ba wa ni ago ara wa aisan yo lo bi abarin won wa mole le oru gbogbo nkan won yi ni o kuro patapata gbogbo Olorun gbo wi pe awa ti a ba je olooto si oro ti a nso won yi a o ri ami rere Olorun ni igbesi aye wa ni oruko Jesu je ki a mo wi pe bi a ba ti gba Jesu Kristi gbo ko tun si ise ibi ko tun si ofa lati inu aye ko tun si ota lati inu aye ko tun si ogun tabi majele ti enikeni le se si wa ti yo le se wa nibi nitori ninu Johanu kini ori kerin Johanu kini ori kerin lati ese ikerin eyin omo mi ti Olorun ni eyin omo mi an so fun wa awon ti o ti fi awon ti o ti da majemo pelu Olorun ti won ti ko ese sile ti won ko iborisha sile ti won ko igbekele ninu asan aye yi ti won ko won sile o awon le an pe ni omo Olorun awon ti o ti ko isu ati ise re iborisha ati awon nkan ti o ro mo iborisha awon ti won ti ko sile awon le an pe ni omo Olorun awon ti won ti ko ilejo ile tete awon ti won ti ko ija jagidi jagan ibinu awon ti won ti ko sile awon ti won ti ko egbe kegbe ti won ba kaakiri tele tele awon ti won ti ko sile awon ti won ti ko ki a ma mu siga tabi ki a to ma mu igbo tabi ki a ma da opolo ara waru awon ti won ti ko won sile awon ti won ti kuro ninu ise ibi ati ise okunkun aye yi awon ti won ti kuro ninu egbe awon ti o wa ninu okunkun awon ti won ti kuro ninu ti awon oso tabi awon aje tabi awon emi emere awon ti won ti ko won sile ti won gba Jesu Kristi Oluwa gbo ti a ti wo ese won nu ti a ti dariji won ti won ni ijeri rere ni okan wi pe awon di omo Olorun ti igbese aye won ti yi pada ti a ti so won dotun pelu wiwen iwenu mo eje Jesu awon ni a pe ni omo Olorun nihin ni o so fun wi pe eyin omo mi ti Olorun le eyin se nje bi Olorun ba wa fun wa ta le o le koju ija se wa bi abaje ti Olorun se oran ti ni nígbà tí àwọn ọmọ Israeli wọn jẹ ti Ọlọ́run, nígbà tí a pe Balaamu láti ọ̀dọ̀ Balaki wí pé kí ó wá fi wọ́n gégùn, bí wọ́n ti jẹ́ ti Ọlọ́run kò ṣeé ṣe láti fi wọ́n gégùn. Ohun tí ó yẹ ká bójú tó ní ìgbésí ayé wa ni wípé a ti jẹ́ ti Ọlọ́run, wípé a ti kọ ẹ̀ṣẹ̀ wa sílẹ̀, wípé a ti di ọmọ Ọlọ́run, wípé a ti fi ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi wẹ̀ wá. Ó ní ẹ̀yin ọmọ mi tí Ọlọ́run lè ẹ̀yin ṣe, ẹ̀yin sì ti ṣẹ́gun wọn, a ó ṣẹ́gun wọn. Mo ní a ó ṣẹ́gun wọn. Bí ọ̀tá bá lépa, ó dájú wípé bí a bá ti di ọmọ Ọlọ́run, àwa ni yóò ṣẹ́gun. Bí èṣù bá ń fọnu tí ó sì ń ké ramúramù gẹ́gẹ́ bí kìnìún, ó dájú wípé àwa ni yóò ṣẹ́gun. Bí ó bá dàbí ẹni wípé àwọn ayé ará ayé wọn ni wà sínú, wọ́n sì tàka sí wa wípé wọ́n ó ṣe wá níbi, ó dájú wípé àwa ni yóò ṣẹ́gun. Bí ó bá jẹ́ onígbàgbọ́ tòótọ́ ni wá, bí a bá sinmi lé Ọlọ́run, tí a gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run, ibikíbi tí wọ́n ti lè pàdé wa lójú òpópónà tàbí ní ahéré tàbí nínú àlá tàbí ní ojú gbangba, àwa ni yóò ṣẹ́gun ní orúkọ Jésù. Ẹ̀yin ọmọ mi tí Ọlọ́run lè ẹ̀yin ṣe, ẹ̀yin sì ti ṣẹ́gun wọn, nítorí ẹni tí ń bẹ nínú yín tóbi ju ẹni tí ń bẹ nínú ayé lọ. Bí àwọn onígbàgbọ́ tí ó dàbí ẹni wípé òye kò yé, bí wọ́n bá gbọ́ wípé ẹnìkan àjẹ́ wọ́n máa bẹ̀rù, bí wọ́n bá gbọ́ wípé ẹnìkan oṣó wọ́n máa bẹ̀rù, bí wọ́n bá gbọ́ wípé ẹnìkan ní ẹ̀mí emèrè wọ́n máa bẹ̀rù, bí wọ́n bá gbọ́ wípé ẹnìkan ti ó dàbí èṣù fún ara rẹ̀, wípé ó dàbí ìwà àti ìṣe àti ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ àti àwọn tó ń ṣe ní àdúgbò ó dàbí ọmọ èṣù tí ó jẹ́ pé ó lè da ìgbésí ayé ẹnikẹ́ni rú, wọ́n á má bẹ̀rù. Ṣùgbọ́n ó sọ fún wa wípé bí a bá jẹ́ onígbàgbọ́ tòótọ́, ẹni tí ń bẹ nínú wa ó tóbi ju ẹni tí ń bẹ nínú ayé lọ. Nítorí bẹ́ẹ̀, bí a bá rí ẹnikẹ́ni, ẹnikẹ́ni lè halẹ̀, ẹnikẹ́ni lè sọ ohunkóhun tí ó fẹ́ sọ. Ṣé a mọ̀ wípé ìhàlẹ̀ Fáráò ó pọ̀ sí àwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì? Ṣùgbọ́n ta ló ṣẹ́gun? Àwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì ló ṣẹ́gun. Ṣé a mọ̀ wípé ìhàlẹ̀ Nebukadnessari ó pọ̀ nígbà tí ó fẹ́ gbé Ṣédrákì, Mèṣákì àti Abednego, ó fẹ́ gbé wọn sọ sínú iná? Ìhàlẹ̀ lásán ni. Nítorí wípé bí a bá jẹ́ ti Ọlọ́run, kò sí ẹni tí ó lè ṣẹ́gun wa. Ẹni tí ń gbénu wa ó pọ̀ ju ẹni tí ń gbénu ayé lọ. Ǹjẹ́ mo pè ọ́ níjà lónìí wípé bí o bá lè tọ agbára Ọlọ́run wò, bí o bá lè kọ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀, tí o kọ àwọn ìbọ̀rìṣà, àwọn nǹkan tí ó wà nínú ayé sílẹ̀, bí o ti ń ké pe Ọlọ́run, Ọlọ́run yóò máa jẹ́ fún ọ. Bí o ti ń gbàdúrà, yóò máa gbọ́ àdúrà rẹ. Bí o tilẹ̀ jẹ́ wípé èṣù ti kára rẹ̀ ló pàdé rẹ lójú ọ̀nà, ó dájú wípé ìwọ ló ṣẹ́gun. Nínú Róòmù orí 16 ó sọ fún wa wípé Ọlọ́run àlàáfíà yóò sì tẹ Sàtánì mọ́lẹ̀ lí àtẹ́lẹsẹ̀ yín ní lọ́ọ́lọ́. Ṣé o gba èyí ni gbọ́? Wípé Ọlọ́run alágbára, Ọlọ́run ẹlẹ́dàá òun àti ayé, Ọlọ́run tí ó yọ àwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì kúrò nínú ọ̀fìn àti kúrò nínú ìsìnrú tí ó wà nínú Íjíbítì, Ọlọ́run tí ó gba Ṣédrákì, Mèṣákì àti Abednego sílẹ̀, Ọlọ́run tí ó dáàbò bo Dánìẹ̀lì nínú ihò kìnìún, wípé yóò tẹ Sátánì mọ́lẹ̀ ní àtẹ́lẹsẹ̀ rẹ ní lọ́ọ́lọ́. Ta ni oṣó, ta ni àjẹ́, ta ni ẹlẹ́bọlóògùn, ta ni àwọn tí ó ń káàkiri bí pidánpidán? Bí Sàtánì bá di ìtẹ̀mọ́lẹ̀ lé àtẹ́lẹsẹ̀ rẹ, ó dájú wípé àwọn wọ̀nyí tí wọ́n sọra wọn di ọ̀tá, tí wọ́n fara pamọ́ sí òkùnkùn, tí wọ́n ta fà sí ọ ní gbangba, ó dájú wípé ìwọ ló ṣẹ́gun. Bí o bá ti kọ àwọn nǹkan ayé búburú wọ̀nyí sílẹ̀ tí ó jẹ́ ti Ọlọ́run ní tòótọ́, Ọlọ́run yóò dáàbò bò ọ́. Bí àìsàn bá wà, yóò mú àìsàn kúrò. Bí ìbànújẹ́ bá wà, yóò mú kí ìbànújẹ́ lọ. Nítorí bẹ́ẹ̀, jẹ́ kí a dìde dúró. Bí o bá jẹ́ abọ̀rìṣà síbẹ̀, bí o bá jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ síbẹ̀, bí o bá jẹ́ alágbèrè síbẹ̀, bí o bá jẹ́ ẹ̀wọ̀ ni o sì máa ń lọ sílé sinimá káàkiri, bí o bá jẹ́ ẹ̀wọ̀ ni o sì máa ń ṣe ìfẹ́kúfẹ́ káàkiri, kí o sọ fún Ọlọ́run wípé o fẹ́ jẹ́ ti Ọlọ́run, o fẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ Jésù kí ó wẹ̀ ọ́ nù, o fẹ́ kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kí ó jọba nínú rẹ, o fẹ́ di ẹ̀dá tuntun, o fẹ́ jẹ́ ti Ọlọ́run ní tòótọ́. Nítorí pé nígbà tí o bá jẹ́ ti Ọlọ́run, ni ó jẹ́ wípé èṣù kò ní lágbára lórí rẹ, àwọn ọ̀tá kò ní lágbára lórí rẹ, àwọn ẹlẹ́bọlóògùn kò ní lágbára lórí rẹ, àwọn alálòpọ̀ àìdá kò ní lágbára lórí rẹ, oṣó àti àjẹ́ kò ní lágbára lórí rẹ. Bí o bá jẹ́ ti Ọlọ́run ní tòótọ́, képe Ọlọ́run, sọ fún Ọlọ́run wípé o fẹ́ jẹ́ ti Ọlọ́run ní tòótọ́, èṣù àti àwọn ọmọ ẹmẹ̀wá rẹ̀ yóò di àtẹ̀mọ́lẹ̀ ní àtẹ́lẹsẹ̀ rẹ. ko si si ohun ija ti a se si o ti o le pa o lara ko si ohun ija ti a se si o ti o le pa o lara ko si ofa ti a ta si o ti o le ba o kepe olorun kepe olorun yo ja gbogbo ede re yo si je ki esu ati awon omo ogun re ki o di itemole le atelese re kepe olorun gba oluwa gbo bi ese abi ise okunkun abi iborisa ba wa ni igbese aye re konkan won yi sile bi agbere panshaga ife ku fe ise ku se irede oru ije bo kaakiri bi o ba wa ni igbese aye re konkan won yi sile ki o le je ti olorun ni tooto bi o ba si je olorun ni ti olorun ni tooto o daju wi pe a o da o sile a o tu ide re a fa gbogbo ide ti o de o fa won ja eru ko si funi ti o je ti olorun eru ko si funi ti o gbagbo ninu Jesu Christi eru ko si funi ti o ti ko ese ati ise re sile eru ko si funi ti o ni agbara olorun ni igbese aye re nitori ti tobi ni eni tin gbe inu re Jesu Christ ti o wa fi inu re se gbogbe o tobi ju awon ti o wa ninu aye lo

Ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Bàbá wa tí ń bẹ lọ́rùn adúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ó pé ẹ tún fún wa láǹfààní lẹ́ẹ̀kan sí láti péjọpọ̀ láti sìn yín. À ń bẹ̀bẹ̀ wí pé ìsìn wa tòní yóò jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà lọ́dọ̀ yín lórúkọ Jésù. A sì ń bẹ̀bẹ̀ wí pé bí a ó ti máa ka inú ìwé mímọ́ nísinsìnyí kí ọ̀rọ̀ yín kí ó ní ìtumọ̀ nínú ọkàn wa lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ kí ẹ̀mí kí ó túmọ̀ ọ̀rọ̀ náà kí ó sì kọ́ sí tábìlì ọkàn ẹnì kọ̀ọ̀kan wa kí ẹ sì ṣàánú fún wa kí a lè fi ìlú ìparun sílẹ̀ láti jogún iyè tí kò nípò ẹ̀kan lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ó mú wa péjọ lónìí láti gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, láti sin Ọlọ́run, láti ní ìrẹ́pọ̀ àti ìfẹ́ Ọlọ́run tí a ń rú sókè nínú ọkàn wa. Kí Jésù kí ó tó fi ayé sílẹ̀ ni ó pe àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ tí ó sì sọ̀rọ̀ fún wọn nípa ìpadàbọ̀ rẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì. Bí ó sì ti sọ fún wọn ni ó ń gba ẹnìkan ọkàn wọn ní ìyànjú wípé ó yẹ kí wọn kí ó múra sílẹ̀. Ohun tí ó sọ fún wọn tí ó sì sọ fún àwa náà ni a fẹ́ gbéyẹ̀wò lónìí nínú Lúkù orí 17. Kí a wò láti ẹsẹ̀ 22, Lúkù orí 17 láti ẹsẹ̀ 22. Ó sì wí fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ pé ọjọ́ ń bọ̀ nígbàtí ẹ̀yin yóò fẹ́ láti rí ọ̀kan nínú ọjọ́ ọmọ ènìyàn, ẹ̀yin kì yóò sì rí i. Níhìn-ín, ó ń bá àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ sọ̀rọ̀ ní pàtàkì. Ó ti fi àwọn Farisí, àwọn akọ̀wé, àwọn Sadusí, ó fi wọn sí apá kan. Ṣùgbọ́n ó ń kin àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ nílọ̀, àwọn tí ó ti di ẹni ìgbàlà, àwọn tí ó ti di àtúnbí. Ó ń jẹ́ kí wọn kí ó mọ̀ wípé òun wà pẹ̀lú wọn ní àkókò náà. Ṣùgbọ́n òun bọ̀ lẹ́ẹ̀kejì nínú ẹsẹ̀ 24. Bí ó sì ti rí lé ọjọ́ Noah, bẹ́ẹ̀ ni yóò rí lé ọjọ́ ọmọ ènìyàn. Àwọn oúnjẹ, wọ́n mu, wọ́n ń gbéyàwó, wọ́n sì ń fa ìyàwó fún ni títí ó fi di ọjọ́ tí Noah wọ inú ọkọ̀ lọ, kíkó omi sì dé, ó sì run gbogbo wọn. Èyí jẹ́ kí ó yé wa wípé kí ìdájọ́ kí ó tó wá sórí ayé nígbà náà, a mú Noah àti ìyàwó rẹ̀ àti àwọn ọmọ mẹ́ta àti ìyàwó ọmọ mẹ́ta, a mú wọn kúrò nínú ìparun náà, a sì pa wọ́n mọ́ sínú ọkọ̀ ìgbàlà. Èyí jẹ́ kí ó yé wa wípé kí gbogbo àjálù kí ó tó wá sí orí ayé yìí, èyí ni nígbà ìpọ́njú ńlá, a ó mú ìjọ Ọlọ́run, ìjọ tí a ti tún bí, ìjọ tí a wẹ̀nà mọ́, ìjọ tí a ti sọ ayé wọn di ọ̀tun. A ó mú ọ kúrò lórí ilẹ̀ ayé, a ó mú ọ lọ sí ọ̀run kí irú ìdájọ́ bẹ́ẹ̀ kí ó tó dé nínú ẹsẹ̀ 28. Gẹ́gẹ́ bí ó sì ti rí lé ọjọ́ Lọ́ọ̀tì, wọ́n ń jẹ, wọ́n ń mu, wọ́n ń rà, wọ́n ń tà, wọ́n ń gbìn, wọ́n ń kọ́lé. Ṣùgbọ́n lé ọjọ́ náà tí Lọ́ọ̀tì jáde kúrò ní Sódómù, òjò iná àti súlfúrò rọ̀ láti ọ̀run wá, ó sì run gbogbo ènìyàn. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni yóò rí lé ọjọ́ náà tí ọmọ ènìyàn yóò farahàn. Èyí jẹ́ kí ó tún fi ẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì wípé a kò pèsè àwọn ìjọsílẹ̀, àwọn àtúnbí, a kò pèsè wọn sílẹ̀ fún ìparun tó ń bọ̀ láti bá aráyé. Ṣùgbọ́n a pèsè wa sílẹ̀ fún ìgbàlà, ìgbàlà náà yóò sì jẹ́ tiwa lórúkọ Jésù. Ṣùgbọ́n bí ó ti ń sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn ló tún kì wọ́n nílọ̀, ló ń sọ fún wọn nínú ẹsẹ̀ 22. Ẹ rántí aya Lọ́ọ̀tì. Ó ń sọ fún wa pé kí a múra sílẹ̀, nítorí wípé a ní láti jẹ́ ẹni tí a ti rà padà, ẹni tí a ti gbàlà, ẹni tí a ti sọ di mímọ́, tí a ti sọ di ọ̀tun. Bí a bá fẹ́ ní ìpín nínú ìgbàsókè ìpalárada àwọn ènìyàn mímọ́, nítorí àtòkèrè lójú jíjìn ti mẹ́kún sun. Èyí jẹ́ wípé bí a bá fẹ́ bá Jésù lọ nígbà náà, ó yẹ kí a múra sílẹ̀. A sì sọ fún wa wípé kò sí ẹnikẹ́ni tó lè so ọjọ́ lókun. Èyí jẹ́ wípé àkókò kò dúró de ẹnikẹ́ni. Ohun tí ó bá yẹ kí a ṣe láti wà ní ìmúrasílẹ̀, a ní láti ṣe é kánkán. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ìṣẹ̀lẹ̀ tí a ń kà nípa rẹ̀, ó ṣẹlẹ̀ sí obìnrin yìí, èyí aya Lọ́ọ̀tì, tí Jésù sọ fún wa pé kí a rántí rẹ̀. Ẹ̀kọ́ àti ìkìlọ̀ tí Jésù ń fún ìjọ,
o fun gbogbo wa lapapo o fun awon ijo lakoko na o si fun awon ijo ni akoko ti wa yi o nso fun awe pe enikeni ti o ba ni eti ki o gbo koko meta ni a yewo ninu ohun ti anko loni ikini anfani alailegbe anfani alailegbe ikeji aigboran ati aigbagbo aigboran ati aigbagbo iketa adanu ayeraye adanu ayeraye ikini anfani ailegbe ti ayalochi ni ikeji aigboran ati aigbagbo ayalochi iketa adanu ayeraye fun ayalochi ki o le ye wa dara dara awon anfani alailegbe awon anfani alailonka ti ayalochi ti o ni sibe sibe ti ko mu awon anfani wonyi lo sugbon ti o di eni iparun ti o di eni igbe ti o di eni ti o nlo ayeraye ni orun apadi a ma wo iwe mimo lati Genesis ori kejila Genesis ori kejila ki a le ri we pe bi awa na bi a ti ni anfani lati gboro igbala beni o na ni o ni anfani lati gbo oro igbala ati lati sakuro ninu iparun Sodomo ati Gomora sugbon o ko mu anfani na lo Genesis ori kejila lati ese ikerin Genesis ori kejila lati ese ikerin nihi ni ati nwo nigba ti a pe Abraham ti Abraham si se igboran si Olorun ti o si jade sugbon ki a wo awon ti o ba jade ese ikerin be le Abraham lo bi Oluwa ti so fun lo ti si ba lo Abraham si je eni arundinlogorin odun ni igba ti o jade ni Harani yin so fun awe pe Lot wa pelu re awon idile Lot si wa nibe pelu ni ese ikarun Abraham si mu Sarai aya re ati Lot omokunrin re ati gbogbo ini won ti won kojo eniyan gbogbo lara awon eniyan gbogbo won yi ni aya Lot wa pelu ti won si ti won ri ni Harani won si jade lati lo si ile Kenani ni ile Kenani ni won si wa si Abraham si la ile na koja lo si ibi ti a npe ni Shekemu si gbe more si si bo more awon ara Kenani si wa ni ile na ni igba na Oluwa si fi ara han fun Abraham o si we pe iru omo re ni emi o fi ile yi fun nibe ni o si te pepe fun Oluwa o si ti o ti ran ti o ti fi ara han nihi ari we pe Abraham o je eni ti o sin Olorun sugbon o ti a fe ki o ye wa ni we pe bi o ti te pepe bi o ti n gbadura bi o ti n sin Olorun alaye Lot ati aya re pelu won wa nibe ati le so fun awe pe nigba kan won ko Lot ati awon aya ati aya re ati awon eniyan re ati ohun gbogbo ti o wa ninu Sodomo ako won leru eyi Abraham yi kan na lo tun lo lati je iranwo lati ko won pada ni oko ero ti a ko won lo ninu Genesis ori ikerinla ese ikerindinlogun bi ati nka ki o ma fi okan ba lo ki o si mo awon anfani ti aya Lot ni sugbon ti ko mu lo ninu Genesis ori ikerinla ese ikerindinlogun o si gba gbogbo ero na o si gba Lot arakunrin re pada pelu ero re ati awon obinrin pelu lawon obinrin won yi ni aya Lot ati awon eniyan ni akoko yi ninu ese ikeji ni logun Melchizedek oba Sodomo si mu onje ati oti wine jade to wa o si ohun a si ma se alofa Olorun oba oba ogo tabi oga ogo nihi ni a nso fun wa wipe nigba ti Melchizedek ti o pade Abraham to si fun ni onje ati oti wine aya Lot yi kan na o wa nibe o ri ohun gbogbo ti a nse bi ko ba ti le si nibe o ye ki oko re oko Lot yi ki o royin fun awon ti oju o ri ati awon ti won ba pade ati bi Melchizedek eni ti a da ni irisi ni aworan ni apere omo Olorun omo alade alaafia nitori pe a pe Melchizedek pare ni oba Salem ije oba alaafia ti o se apere ti o n duro fun
omo alade alafia Jesu Christi. Ninu Genesis ori ikokandilogun Genesis ori ikokandilogun ese ikini awon angeli meji si wa si Sodomu li ashale Lot si joko li enobode Sodomu bi Lot si ti ri won o dide lati pade won o si dojubole nihi ni ari awon angeli meji ti o wa si Sodomu won ni ise kan ti aran won eyi ni lati pa Sodomu on Gomora run sugbon gege bi ore ofe Olorun gege bi farahan Olorun fun Lot ati ara ile re o je ki Lot ki o ri won o si gba won wole ninu ese iketa o si ro won gidigidi won si ya si won si yato won si wo inu ile re o si se ase fun won o si de akara alaiwo fun won won si je eje ki o ye wa wi pe aya Lot yi pelu o je ranwo lati wa onje lati se onje fun awon angeli won yi won si je wo iru anfani ti obirin yi ni ki won to sun ni ojo na bi o ba je ni ti nka bibeli o mo wi pe awon ara ilu na won de won so wi pe won fe mo awon okunrin meji won yi sugbon won fa Lot wole nibi ti won ti ni ariyanjiyan won si bo ifojulu awon ara Sodomu ise iyanu yi ni aya Lot ri nikeyin ni aso fun awe pe awon angeli won di won lowo mu won di Lot lowo mu won di aya re lowo mu ati awon binrin won mejeje wo pe ki won ki o jade ki won ki o si sa asala fun emi won bi a ba fe so ni ikokan o ye ki a mo awon anfani ti o wa fun aya Lot ikini o jeun ti ati menuba sugbon ki a wo ni ikokan lo aya Lot je eni ti o mo Abrahamu Abrahamu ni a pe ni ore Olorun ati baba igbagbo o si ri bi Abrahamu ti tepepe ti o si Olorun alaye sugbon sibe sibe obirin yi ko mu ipinu bi o ti le ri eni ti nsin Olorun bi o ti le ri eni ti o ti ko awon orisa sile ti o nso Olorun alaye ipinu kan ko si ninu re we pe bi Abrahamu bi o ti nse ohun na papa ohun fe se be a so we pe ni ikeji nigbati Melkisedeki oba alaafia ti o ni afijo pelu omo alade alaafia nigbati o pade Abrahamu ti o fun ni ounje ati oti wine ije apere pe Jesu o fun ani ara re ati eje re lati gba wahala isi je apere ohun ti ijo ma nse loni we pe a ma nje ounje fun iran ti ara Jesu Christi ti a bo fun eni kokan wa a si ma mu wine pelu ni akoko ounje ale Oluwa lati se iranti iku Jesu eyi ni aya Lot yi ri o wa nibe nigbati gbogbo nkan wonyi sele sibe sibe ko fi ara re fun Olorun iketa ori awon angeli awon angeli meji wonyi won ti le lo oru ojo kan ninu ile won o si gbo eko ati ikilo lenu won sugbon sibe sibe o se gbe ikerin o mo daju wi pe orun rere nbe nitori awon alejo ti won gba lale na eje awon angeli wonyi won ki se ara ile awon Abrahamu tabi Lot won ki si gbe Sodomu tabi Gomora won o si ni ile aye sugbon lati orun le ati ran won wa awon alejo lati orun wonyi won si be won wo won si so fun won wi pe ojo ina ojo idajo yo ro sori Sodomu on Gomora sibe sibe obirin yi ko taji ninu orun emi ti o sun lati ni igbala Olorun ikarun ori ise ami ori ise iyanu ti awon angeli won yi se ni Sodomu ko salai mo pe Olorun ran won lati mu idajo wa sori awon elese ninu Sodomu ikefa o gbo iwaasu Lot nigbati Lot jade lo ti o nso fun awon ara ile re we pe e jade nitori we pe Oluwa so pe ohun pa ohun yo pa bi irun ikeje awon angeli Olorun won yi won di lowo mu lati fa jade kuro ninu iparun sibe sibe obirin yi ko mu ipinu lati le je ti Olorun ati lati le se ohun ti o ye lati se ikejo Oluwa saanu fun o si fi ona igbala han sibe obirin segbe sugbon ki se ebi Olorun ebi ti re ni eyi ni a pe ni afowofa eru omo lanke wipe ohun fara re lo fowofa ti o fi segbe sugbon ki se aya Lot nikan a ri wipe amo Israeli pelu iru iha bee ni won ko si awon anfani ti won ni
ninu Isaiah ni a ti nka ori karun ese ikerin Isaiah ori karun ese ikerin nihi ni Olorun ti ran awon omo Israeli ti wo pe ohun ti se ohun gbogbo ti o ye ki ohun ki o se lati je iranwo fun won ati lati ri wo pe won ni igbala lati je ki won so eso ti o ye Isaiah ori karun ese ikerin o ni kini aba se si ogba ajara yi ni awon omo ile Israeli kini aba se si ogba ajara mi ti emi ko ti se ninu re nigba ti mo wo pe iba so eso e se ti o fi so eso kikan nihi ni a ti ri pe Olorun o n pe awon omo Israeli won ni nija we pe ohun ti se ohun gbogbo ti o ye ki a se ki won ki o le ni alaafia ki won ki o le ni iye ki won ki o le ni igbala Olorun o ni sugbon kaka ki won ki o so eso to dara eso kikan ni won so ninu Johanu ori kedogun Johanu ori kedogun ni Jesu ni o tin fi esun yi kan na kan awon omo Israeli ni akoko ti re Johanu ori kedogun ese ikeji le logun iba se pe emi ko ti wa ki iba se pe emi ko ti wa ki nsi ti ba won soro won iba ti li ese sugbon nisisiyi won di alairiwi fun ese won eyi so fun awe pe Jesu se ohun to ye ko se o wasu o se ise iyanu o mu alaisan larada o mu ki awon aditi ki won ki o gboran o si je ki a ji awon oku dide sugbon sibe sibe pelu ohun gbogbo ti Jesu se laarin won ni ariwo pe won o kobe ara si ihirere won o si nani ebonrun ti Jesu Oluwa ti o mu to won wa eyi ni ari ninu ayaloti eyi ni Olorun fun ara re ti o fi si enu Jesu Oluwa wa wepe awa ti a wa nisisiyi ti igbeyin aye deba wepe o ye ki a ranti ayaloti ki adanu ati jamba ti o deba ki o ma ba deba eni kokan wa loroko Jesu nisisiyi a lo si ipa keji ti a pe ni aigboran ati aigbagbo ayaloti nitori a so fun won ohun ti o ye ki won ki o se a so fun won iru imurasile ti won ni lati murasile a so fun won iru ona ti o ye ki won rin ki won ki o le ri iye iye ainipekan sugbon o se ni laanu we pe obirin yi o gbo sugbon ko gba o mo ona sugbon ko gba ona igbala ti a toka si fun ti a si pese sile fun ebi re ninu Genesis le ati nka lekan si lati ese ikedogun Genesis ori kokandelogun ese ikedogun nigbati oye si nla nigba na le awon angeli na le loti ni re wipe dide mo aya re ati awon obirin re mejeji ti o wa nihi ki iwo ki o ma ba parun ki o ma ba run ninu iya ise ilu yi nigbati o si nlora awon okunrin na nawo mu le owo ati owo aya re ati owo omobirin re mejeji je Oluwa sa shanu fun won si mu jade won si fi seyin odi ilu o si se nigbati won mu won jade seyin odi tan li o wipe sa sala fun emi re ma se wo ehin re ma se wo ehin re be ni ki iwo ki o ma se duro ni gbogbo petele sa sala lo sori oke e ki iwo ki o ma ba se gbe nihi ni a ri ikilo ati ona abayo ti a pese fun loti aya re ati awon omo meji ti o wa lodo won sugbon kini a ri ti obirin yi se ni ipa akoko ese ikerindinlogbon Genesis ori kokandinlogun ipa akoko ese ikerindinlogbon sugbon aya re boju wo ehin leyin re eyi ni ikilo ti a ti fun won wipe won ko gbodo boju wo ehin sugbon nihi aya re boju wo ehin leyin re kini awon kan ti a ri ti o se ko pa obirin yi kini awon nkan ti a ri ti o gba igbala lowo re
kini awon kan ti a ri to je wepe bi o ti le je wepe o ti jade ko ninu Sodomu ohun Gomora sibe ko de ibi ti a pese sile fun won ohun mefa la ri ikini aigboran bi a ba fe de ilu orun bi a ba fe gba Jesu joba bi a ba fe mo igba ti yo de tabi ki a wa ni imura sile ani lati gboran nitori wepe ohun to se ko pa obirin yi ni aigboran ikeji ni aigbagbo ati so fun won sugbon okan re ko gbagbo ninu ohun ti Olorun so ninu ohun ti a so lati enu awon angeli ko ya wa lenu nigba na bi o ba se se fun obirin yi lati sa igboran si oro ti angeli so ko ya wa lenu wipe awon elomiran won ma nse igboran si oro ti won gbo loni iketa ni aikanisi bi o ba je wipe aya loti o ka awon angeli wonyi si o daju wipe yo mu oro wonyi ti a ti so fun yo mu si okan re ikerin aiberu olorun nitori wipe o mo awon angeli ti aran wonyi won je awon iranse olorun a si so fun won wipe ki won ki o pa Sodomu ohun Gomora run awon angeli ti so fun wipe olorun ni o ran wa idajo ti de iparun ti de opin ti de fun awon Sodomu ati Gomora sugbon sibe sibe a ri wipe obirin yi ko nani ko si beru nitori wipe o sa igboran si ohun ti a so wipe ki o ma se ikarun aife ni pe ni a ma so fun wipe aife ni pe ni ni o mu ki ara oko so ibante wolo eyi ni wipe bi obirin yi bi o ba ni nkankan lokan wipe awon ti o soro won ju eniyan lo awon ti o soro iranse latoke wa iranse latorun wa ni ati wipe won le lowo mu won si pa won jade won so fun wipe ki won ki o jade sugbon aife ni pe ni ki a ma fi oju wo awon eniyan bintin ki a si ma foju wo eko tabi ikilo ti a n fun wa ki a ma foju wo bi eni wipe ko je nkankan ohun lo se ko pa obirin yi ikefa ni aini ipinu bi o ba je wipe obirin yi ni ipinu lati ko ese sile lati ko ise gboburu sile lati ko Sodomu ati Gomora sile ajalu ti o deba iba ma ti deba ni igba na bi awon kan wonyi ba wa ninu aye wa awon na eyi ni aigboran aigbagbo aikanisi aiberu Olorun aife ni pe ni tabi aini ipinu bi won ba wa ninu igbesi aye wa o ma nfa ipada seyin fun eni to ba so wipe ohun ti je omo Olorun bi iru eni be bi o ba sora bi abere ba bo lowo adete adete eyi je wipe bi iru eni be ba pada seyin ati pada wa si ona Olorun o sese ki o le ki o soro jojo fun iru eni be nitori be ni a se nki wa ni lo wipe o ye ki a sora ki ohun ti o de ba obirin yi ki o ma de ba eni kokan ninu wa ki ti le lo de ti obirin yi ti o fi boju wo eyin Jesu so fun wa ninu Matthew ori kefa ese ikokan le logun Matthew ori kefa ese ikokan le logun oni nitori nibi ti isura yin ba gbe wa nibe li okan yin yo gbe wa pelu nibi ti ohun ti o n dun wa lokan e to ma n po loro eni ohun ti o wa ninu okan wa nibi ti o ba wa ibe ni okan wa yo wa pelu bi obirin yi bi o ba ti ronu Olorun o ronu isin Olorun bi o ba je wipe o ronu eko ti a ko ati ikilo ti a fun bi o ba ronu ti o wo oke nibi ti a fe ki won ki o lo iba ma ti se gbe pelu awon ara Sodomu ohun Gomora iyi ni majemu titun bi o fi n ki wa ni ilo ninu Galatia ori keji Galatia ori keji lati ese ikeji de logun Galatia ori keji ese ikeji de logun nitori pe bi mo ba tun gbe ohun won ni ti mo ti wo pale ro mo so ara mo fi ara mi han bi arufin awon nkan ti a ti ko sile nigba ti a ba Jesu pade ati ko aye sile ati ko awon ife ko fe inu re ati ko sile awon itanje itan inu re ati ko sile awon ansorole ti o wa ninu aye ati ko sile awon ki a to ma ba awon ajagile gboseun ka ma sare to won lo ki a fe ran lowo lodo awon eleran ara ati ko awon nkan won sile awon iwoso aye ijeun aye ikobirejo aye ati ko kan won yin sile o ni bi abato pada
si awon kan ti a ti ko sile aso ara wa di elese aso ara wa di apeyida aso ara wa di arufin adura mi ni wo pe eni kokan wa ti o ti fi ese le ona ijoba olorun a o ni pada seyin loruko jesu ninu eberu orikewa ese ikeji di logoji eberu orikewa ese ikeji di ni ogoji sugbon olododo ni yoyi nipa igbagbo le ati fi gba wahala nipa igbagbo le afi so wa di mimo nipa igbagbo le afi nwo wa san nipa igbagbo la nto wa sile ti an fun ani idande nipa igbagbo ni an ri wa bonu emi mimo bi igba ti a baptisi wa ninu emi mimo nipa igbagbo ni an gbe igbesi aye asegun igbe aye to bori ese to se bori esu oni sugbon olododo yoyi nipa igbagbo sugbon bi o ba fa seyin okan mi ko ni inu didun si eyi ni olorun fi han aya lot we pe bi enikeni ba boju weyin bi enikeni ba yi pada kuro ninu ona otito ona rere ona igbala ona iwa mimo ti a ti fi ese le oni ohun ni inu didun si iru eni be ninu peteru keji ori keji lati ese ogun peteru keji ori keji lati ese ogun nitori leyin ti won ba ti yo tan kuro ninu iri aye nipa mimo olowa ati olugbala wa jesu kristi bi won ba si tun fi ara ko ti a si segun won igbehin won aburuju ti isaju lo o n so nipa awa ti ati ni igbala ti a ti bo kuro ninu iri idoti ese ti o wa ninu aye ti a ti wena mo pelu eje jesu o ni bi a ba tun boju weyin bi a ba tun yi pada bi a ba tun ti pada sinu nkan ti a ti ko sile tele awa ti a ti ni igbala ni igba ipago ajinde tabi a ti ni igbala saju ipago ajinde o ni bi a ba boju weyin lati ko ebi iwaje atunde arufin ade elese o ni igbeyin iru awon be yo buru ju ti isaju lo ninu ese ikokanlelogun nitori ibasan fun won ki won ki o ma mo ona ododo ju leyin ti won mo tan ki won ki o yi pada kuro ninu ofin mimo ti a fi fun won owe otito ni se si won lara wepe aja to pada si ebi ara re ati elede si ti a ti we mo sinu afo ninu ere olorun o ni se wa ni elede ati aja loroko jesu nitori wepe bi enikeni ba pada seyin eyi ni bibeli fi we aja ti o pada sinu ebi re nje bi iru eni be bi o ba ku siru ipo be nibo ni yo ti lo ayiraye ifihan ori kejilelogun ese ikedogun nitori li ode le awon ajagbe wa bi o ba pada sinu ese iwo ti o ti mo ona igbala iwo ti a ti dari ese reji iwo ti o ti nso wipe to nje wo jesu lolowa bi o ba pada sinu ebi re bi o ba pada sinu eri idoti ese ti a ti mo jade tele o ni iru eni be o je bi aja o si nso fun awe pe nitori li ode le awon ajagbe wa ati awon oso ati awon agbere ati awon apaniyan ati awon aborisa ati olukuluko eni ti o feran eke ti o si n bora eke nitori be a n so fun awe pe a ni lati je omo olorun nitooto ohun ti o je ki obirin yi ki o pada ki o boju weyin ni wepe okan re wa ninu awon afefe yeye igbadun sodomu ati gomora loro kan o feran aye nitori aso fun wa eni ti o ba fe je ore aye yio je ota olorun ninu jakobu ori kerin ese ikerin jakobu ori kerin ese ikerin eyin panṣaga okunrin ati panṣaga obirin e ko mo pe ibare aye isota olorun ni nitori na enikeni ti o ba fe lati je ore aye di ota olorun bi o ba si je ota olorun o ye ki o mo we pe nigbati jesu ba de o ko ni le ba lo nitori awon ti o je omo olorun awon ti o rin ninu iwa mimo
ni Jesu pada bo wa lati ko lo rele ninu Johanu kini ori keji Johanu kini ori keji lati ese ikedogun e ma se feran aye tabi ohun tin be ninu aye bi enikeni ba feran aye ife ti baba ko si ninu re nitori ohun gbogbo tin be le aye ife ko fe ara ife ko fe oju ati irera aye ki se ti baba bi ko se ti aye aye sin koja lo ati ife ko fe re sugbon eni ti o ba nse ife olorun ni yo duro lai lai nitori be apere ohun ti a ri nipa ti obirin yi ni wo pe o ni ife aye ninu okan re sugbon an ki won ni lo we pe ke asora nitori beniyan lola lola tola re nsan rere bi omi to pataki nipo bi osupa njoba laarin rawo to nlogba bi eni pe ohun ti ko ni osuwon ni to wo nkoko maye bi aja wo megogo eran to njaye aje feyinti oro olorun so fun awe pe igba o lo bi orere ojo kan bo ti elemi yo bere ti a o si farahan ni waju ite idajo nje eni ti o ba fe aye yo ba aye koja lo eni ti o ba fe aye gege bi dema tabi gege bi ayaloti an so fun awe pe iru eni be yo ba aye pare idajo ti o si wa fun iru awon be ni idajo ti o wa ba ayaloti nitori wo pe iwo ti o je kristeni bi o ba ba aye re o di bi obu iyo ti a o danu ti o si di itemole labe atelese awon araye oni bi o ba fe je ore olorun ki o ko aye ati ife kufe enu re sile awon eniyan wa ma nso fun awe pe alaso ala ki lo siso elepo nitori be bi a ba ti fo aso re mo ti o si je omo olorun nitoto ibi awon ohun idoti aye eri aye ijekoje aye emukimo aye ati ife kufe ti o wa ninu aye bi o ma je wo pe nitoto ni oni aso ala ti o mo we pe a o gbodo baje a o gbodo fi sinu eri o ye ki o sora ninu awon nkan ti o wa ninu aye ki o ma ba ba aye lo kini ere tabi kini adanu ti o ba aya lochi e je ki a wo Genesis ori ikokan de logun lati ese ikerin de logun ni ati wo ohun ti o ba aya lochi Genesis ori kokan de logun ese ikerin de logun sugbon aya re boju wo ehin leyin re o si di owon iyo owon iyo nihi ni ati ri idajo ti o deba obirin yi eyi ni Jesu fi ntenu mo we pe ninu Luke ori iketa de logun Luke ori iketa de logun ese ikejile logbon we pe eranti aya loti lakoko e je ki a mo we pe itan ti a ka ninu Genesis o je itan otito o je ohun ti o sele nitori wipe bi ki ba se wipe itan to sele ki se ohun ti Jesu yo fi ma kilo fun awon omo ehin re wipe eran ti aya loti ikeji ni wipe obirin yi o je eni ti o ni anfani igbala anfani wipe ki o bo ninu idajo olorun sugbon ko mu anfani yi lo nitori be ni olorun wa se nso lati enu Jesu wipe awon ti a ni anfani awon ti o ti je omo ehin awon ti won tele Jesu awon ti o ti ran nise lati lo waasu ihinrere awon ti a ti ko ruko won ninu iwe iye lorun wi pe ki se pe abo ayeraye lekan bi aba ti ni igbala o daju wo pe omo olorun yo ma je omo olorun be lo titi oni rara oni ki a sora ki a ma pada seyin nitori eni ti o fi owo re le ohun itule bi o ba tun boju weyin oni ko ye fun ijoba olorun eran ti aya loti ninu eberu ori keji eberu ori keji ni ikilo yi lo ti te mo wa lechi we pe bi a ba ti gbo oro igbala se ati di eni igbala bi a ba ti gbo ti so di mimo se ati di eni ti a so di mimo bi se ati gbo oro nipa atose se ati tun ona wa se ninu eberu ori keji lati ese keji nitori
bi oro ti ati enu awon angeli so ba duro sinsin ati ti olukuluku ire koja egba ati aigboran gba esan ti o to e je ki atun ti aya loti we pe awon angeli meji won yi won so ti toro fun won so fun wi pe idajo nbo won so fun wi pe ki won ki o san sala fun emi won o wa so fun awe pe bi awon oro ti a ti enu awon angeli so bi o ba duro sinsin ati ti olukuluku ire koja ati aigboran eyi ni ise lodi si eko ti a ti ko wa eyi ni ese dida aigboran si ohun ti a ti gbo oni bi won ba gba esan ti o to bi a ti ri esan na lara aya lochi oni ni ese keta awa o ti se la bi awa ko ba nani iru igbala nla bi eyi ti a tete ko bere si so lati odo Oluwa ti a se fi mule fun wa lati odo awon eni ti o gbo oni oye ki a ko bi ara si awon ti a ti gbo ki ainani aife ni pe ni ti o ye obirin yi lenu ki o ma ba yo eni kokan wa lenu nitori ari ohun ti o sele si wipe o subu sinu idajo Olorun nitori idajo arotele odeba idajo ojiji odeba asi so fun awu pe idajo ti a ko le fe enu so idajo to bani lero lo deba aye lochi o pe deba lai ni anfani ati ronupo ada o lo si orun apadi nibi ti ise ati iya iponju ekun ati ipayin keke ayeraye ti o wa eyi ni jesu fun are olugbala wa ni o fe so pe bi ise igbala ti o nse bi ko ba ni je asan lori eni kokan wa ani lati mura sile ani lati sora wa ki a ma je ki emi ipada seyin ti o nba awon kan lojo oni ki o ma de ba eni kan ninu wa ninu eberu orikewa ese ikokan le logbon oni ohun eru ni lati subo si owo Olorun alaye nitori Olorun wa ina ajonirun ni nje nigba na bi o ba ri be kini ohun ti o ye ki eni kokan wa ki o se lakoko fun awon ti ko ti ni igbala fun awon ti won ti gbo sugbon ti won o ti igba fun awon ti won ti mo wi pe ani lati ronupo ada ese wa ti won ko si ti ronupo ada ese won kini Olorun bere lowo won ti o ye ki won ki o se ni kiakia lai fale lai jafara lai dagun lamo wi pe ko seyi to kan mi nitori wi pe ojo idajo nbo Isaiah ori 55 Isaiah ori 55 ese ikefa ati ese ikeje ewa Oluwa nigba ti e le ri e pe nigba ti o wa nitosi oni nisisin ti a ni anfani nisisin ti a n gbo ipe nisisin ti eko yin rere ti o tun jade ti a n gbo wipe o ye ki a ronupo ada o ye ki a gba Olorun gbo o ye ki a je ti Olorun oni ki a wa Oluwa nigba ti a le ri nigba ti o wa nitosi bawo ni a se wa Oluwa bi o ba fe ni igbala ese ikeje je ki eniyan boboro ko ona re sile ki elese si ko ironu re sile se je ki o yi pada si Oluwa ohun si saanu fun ati si Olorun wa ohun si fi ji lopolopo bi o ba je wo pe o fe ba Jesu pade o fe lati bo lowo idajo Olorun idajo to nbo o ti an so ni wo pe oni lati fi okan re fun Olorun oni lati ronupo ada lati gba Jesu gege bi Oluwa ati olugbala re nje bi o ba je pe o ti ronupo ada o je ti Olorun nisisiyi ati gba okan re la ati tu obi kini ohun ti Olorun reti lowo re ki o ba le jogun iye aini pekun ninu iwe owe ori kerin iwe owe ori kerin ese ikeji din logun iwe owe ori kerin ese ikeji din logun sugbon ipa ona won olooto dabi titan imole ti o ntan siwaju ati siwaju titi de osan gangan o so fun awe pe bi o ba ti ni igbala ki o tesiwaju bi o ba ti ni isori imo ye ki a tesiwaju bi a ba ti fi emi mimo Olorun ko ye ki a tesiwaju bi o ba je ti Olorun ti e ri emi Olorun to nje olokan we pe o je ti Olorun ni toto oruko re wa ninu iwe iye Olorun o ni itesiwaju ni o ye ki o je ohun ti o farahan ninu igbesi aye eni kokan wa ninu Jobu ori iketa delogun Jobu ori keta delogun ese ikesan ni atun tin so fun wa
ohun ti o ye ko je ipinu ilepa awon eniyan mimo awon ti won je ti olorun jobo ori iketa delogun ese ikesan olododo pelu yo di ona re mu ati olowo mimo yo ma lera siwaju eje wo pe a ko gbodo boju eyin ohun ti a ni ni ki a di mu sinsin igbala ti o wa lowo wa ki a di mu sinsin eko oro olorun ti a fi n ko wa lojojumo nigba ti a wa sihin ki a di mu sinsin iwa mimo ti jesu fun ara re ti o ti fun wa lakoko ti o so wa di mimo o ni ki a di mu sinsin ki enikeni ki o ma ba gba nkan wonyi lowo wa ninu orin dafidi orin dafidi ikeji le ni adorun ogorun le mejila okan eji orin dafidi ikeji le ni adorun le anka ni ese ikeje oni ki o beru ihin boboru aya re ti mu ona kan o gbekele olowa eje wo pe a ko gbodo je sekoseye ani lati di ona kan yi ona igbala ona hirere ona iwa mimo ani lati di mu oni aya re tabi okan re mu ona kan o gbekele olowa eyi ni ohun ti oni ti ani lati se bi a ba fe de ijoba orun bi a ko ba fe da bi aya loti ti o boju weyin si ti o si di owon iyo ti oni idajo olorun ti o deba nitori ife aye nitori a ti so fun wa wepe eni ti o ba fe aye dandan ni yo ba aye koja lo ninu filipi ori keta ese iketa la ara emi ko kan ara mi si eni ti owo re ti te na sugbon ohun kan yi le mi se emi gbagbe awon nkan ti o wa leyin mo si naga wo awon nkan ti o wa ni isaju emi nlepa ati de opin ire ije ni fun ere ipe giga olorun ninu jesu christi eyi so fun a wipe paul apostoli ni toto oni igbala oni sugbon emi ko kara mi si eni ti owo re ti te na emi naga emi nlepa emi tesiwaju ni igba gbogbo ni toto ni oni isori imo ati agbara emi olorun o si se ise opolopo gege bi apostoli ni ijoba olorun o je ki opolopo wa si ijoba olorun ti won ni igbala oni sugbon leyin ti ohun ti se awon kan wonyi leyin ti ohun ti ni awon iriri onigbagbo emi ko kara mi si eni ti owo re ti te na sugbon ohun kan soso li emi nlepa ohun kan soso li emi se emi gbagbe awon nkan ti o wa leyin nitori pe iba se ise re ti a ti se iba se awon ese ti a ti da ti o ti koja lo ti olorun ti dariji wa o ni ki a gbagbe awon nkan ti o wa leyin ki a si ma naga ki a ma lepa ki a ma tesiwaju lati wo eyi ti o wa niwaju emi nlepa lati de opin ire ije ibere ki se onise eni ti o ba fori ti titi de opin ohun la ogbala nitori be ni apostle se so fun a wipe emi nlepa o emi si n tesiwaju lati le de opin ire ije ni fun ere ipe giga olorun ninu christi jesu ati ri ohun ti o sele si aya loti o sese ki o ro wipe nigba ti ohun ti je ibatan abrahamu o sese ki o ro wipe nigba ti olorun ti ye awon si to be ti o ran awon angeli meji si ile won o sese ki o ro wipe nigba ti awon angeli ti je ounje ti o fi owo ohun se tabi ko ma ro wipe awon angeli won sese iyanu ninu ile wa tabi wipe ki o ma ro pe a se pataki to be ti awon angeli ti won le wa lowo mu ti olorun saanu fun wa ti o sumo wa to be wipe ko sewo bi ohun ti le pada seyin tabi ohun ti le boju weyin awon anfani ti a ti fun ohun ko le je ki idajo ki o de ba ohun a ma so fun ninu ede yoruba we pe aroba fin loba ipa nitori be bi o ba je eni ti ki nani eni toro we pe a ti wa si dipa eni toro we pe anka bibeli eni toro we pe ajo lo si ago ni isi ipago tabi mo je osise tabi mo wonje fun be tabi mo ntoju eleyi mo ntoju eyi ni
ranti wipe bi o se sele si aya loti be ni o sele seni ti o ma jafara eni ti o ba dagun lati o ro wipe idajo ko le de nitori be je ki a ronu po ada ki o to peju ma se je ki oro ati ikilo olorun ki o di arifin tabi arisa fun eni keni ninu wa ki eni keni ninu wa ki o ma se dagun la o ye ki a tara sasa ki a fi ronu po ada ki a fi ja ese wa sonu bi a tun se ba wa ni waju wa ki a tun gbogbo ona wa se ki agba Jesu Kristi gbo ki agba gege bi olubala ki agba gege bi olowosan ki agba gege bi eni tin so ni di mimo ki agba gege bi ohun gbogbo ki o si ma joba lori ite okan wa ki a si mo wi pe a n gbe igbesi aye otun bi o tin ji lororo lo ma gbadura se olorun pe iba se oni tabi ola nigba ku igba ti Jesu ibade olorun je ki mura sile ki ma ko ma je wo pe ohun to sele si aya loti yo sele si mi nje mo n gbadura we pe ojo ti pe yo ba dun we pe o gbo loruko Jesu ati we pe o pelu awon ayanfe ta o palarada awon ti o ba Jesu goke lo si orun bi o ba fe ki adanu ayeraye ki o de ba aya loti ki o de ba o ye ki o dide o ye ki o gbadura ki o gbagbe awon nkan to ti koja mo ti se ti bi mo ti tron mo ti lo si ipago mo ti je onje ale olowa ati ri mi bo mi ati se ti bi fun mi ati se ton mo je osise je ki a gbagbe ohun ti o ti koja ki a ma ke pe olowa ki a ma so fun olowa wi pe a o fe ba aye pare a o fe ba aye koja lo a o fe fe aye tabi ife ko fe ti o wa ninu aye tabi awon ti o wa ninu aye a o fe ki oro wa ki o da bi oro aya loti ni toto o jade kuro ni sodomu o ngomora sugbon ko de ori oke ti a so fun won pe ki won ki o lo ko de ile ileri nisisin yo wa ni orun apadi o njoro o nje iya asise iya aigboran iya aikanisi iya aika oro olorun si o njiya lowo lowo nisisin yi kepe olowa wi pe ki oro tire ki o ma se ri be ki o gba olorun gbo ki o je ti olorun ki o je ni ti a ti fi eje Jesu we ki o ni igbala tooto ki o si je omo olorun tooto ki a le koruko re sinu iwe iye bi o ba je eni ti a ti gbala eni ti a ti koruko re sinu iwe iye o ni ki o di ona otito mu sese ki o ma je ki esu tabi awon emi esu tabi idanwo tabi isoro tabi wahala ti o wa ninu aye ki o gba igbala kuro lowo re o ni ki a tesiwaju o ni ki a ma lepa nso o ni ki a ma boju wayin o ni ki a di ohun ti a ni ki a di mu sinsin ki enikeni ki o ma ba gba ade wa ki o ma si gba ijoba olorun tabi igbala kuro lowo wa gbadura ki o so fun olorun wipe o ni pada seyin o ni baye lo o ni baye re a o ni pa ore mo aye lara o ni gba idajo to nbo lori sodomu o ngomora o je omo olorun ni toto titi di ojo ikeyin gbadura.

0: Ọlọ́run ní kíkún, wọ́n a máa sọ wípé Ọlọ́run ti ṣe àyànmọ́. Àwọn tí yóò nígbàlà tàbí àwọn tí yóò ṣègbé, àwọn mìíràn máa sọ wípé Ọlọ́run ti yan àwọn tí ó jẹ́ wípé orí burúkú ni yóò wà títí láé ní ìgbésí ayé wọn. Wọ́n máa sọ wípé Ọlọ́run ti yan ibi, ikú, àìsàn, àìní, ó ti yàn mọ́ àwọn kan wípé ó ṣeéṣe kírú àwọn bẹ́ẹ̀ kí wọn kí ó gbàdúrà, kí wọn kí ó gbà àwẹ̀, ohunkóhun tó wù kí wọn kí ó ṣe tàbí kí wọn kí ó lè ṣe, wípé kò sí ìyípadà àyànmọ́ tí ó wà ní ìgbésí ayé wọn. Níhìn-ín ni Ọlọ́run ti já irú àwọn bẹ́ẹ̀ ní koro, ni ó ti dá wọn lẹ́bi, ni ó ti pè wọ́n ní òpòrọ́ àti ẹlẹ́kọ̀ọ́ èké. Ó ní òun pe ọ̀run láti jẹ́rìí wípé kò sí àyànmọ́ ibi fẹ́nikẹ́ni, wípé òun ti fún wọn ní iyè àti àlàáfíà àti ikú. Ó ní òun pe gbogbo ilẹ̀, kìí ṣe ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nìkan, ó ní òun pe gbogbo ilẹ̀, gbogbo àgbáyé, òun pe wọ́n jẹ́rìí wípé òun kìí yan ibi fún ẹnikẹ́ni, wípé bí ibi, àìsàn, àìní bá wà fún ẹnikẹ́ni, ó jẹ́ wípé irú ẹni bẹ́ẹ̀ kò mọ ọ̀nà ìtúsílẹ̀, kò mọ ọ̀nà ìgbàlà, kò mọ ọ̀nà bí a ó ti yan ìyè àti ire. Ó ní nítorí bẹ́ẹ̀, kí ayé sọ pé Ọlọ́run ni ó fún wa ní ibi, ni ó yan ibi fún wa ní ìgbésí ayé wa. Ó ní nítorí náà, ẹni tí ó lè dáyàn ni ẹnì kọ̀ọ̀kan wa yan ìyè, kí ìwọ kí ó lè yè, ìwọ àti irú ọmọ rẹ. Ó tún wá tẹ̀síwájú nínú ẹsẹ̀ ogún, ó ní kí ìwọ kí ó lè máa fẹ́ Olúwa Ọlọ́run rẹ, àti kí ìwọ kí ó lè máa gba ohùn rẹ̀ gbọ́, àti kí ìwọ kí ó lè máa fara mọ́ ọ, nítorí pé òun ni ìyè rẹ. Níhìn ni a ń sọ fún wa nípa ẹni ìgbàlà, níhìn ni a ń sọ fún wa ọ̀nà ìgbàlà. Ó jẹ́ kí ó yé wa, ó ní bí a bá fẹ́ ní àlàáfíà, ó ní ọwọ́ wa ló wà, bí a bá fẹ́ ní ìyè, ọwọ́ wa ló wà, bí a bá fẹ́ ní ìgbé ayé àlàáfíà àti ọjọ́ gígùn, ó ní ọwọ́ wa ló wà. Ó ní nítorí bẹ́ẹ̀, ó ní kí ìwọ kí ó fẹ́ Olúwa Ọlọ́run rẹ. A sì mọ̀ wípé kò ṣeé ṣe fún ẹ̀dá láti fẹ́ Olúwa Ọlọ́run bí kì í bá ṣe wípé a kọ́kọ́ mọ ìfẹ́ Ọlọ́run ní ìgbésí ayé wa. Nítorí Ọlọ́run fẹ́ aráyé tó bẹ́ẹ̀ gẹ́, tí ó fi ọmọ bíbí rẹ̀ kan ṣoṣo fún ni, wípé ẹnikẹ́ni tí ó bá gbà á gbọ́ kì yóò kú, ṣùgbọ́n yíyè ni yóò yè, wípé irú ẹni bẹ́ẹ̀ kì yóò ṣègbé. Nítorí bẹ́ẹ̀, bí o bá mọ ìfẹ́ Ọlọ́run, ó jẹ́ mọ̀ nígbà tí Ọlọ́run bá ń dá wa lẹ́bi ẹ̀ṣẹ̀ wa, ìfẹ́ Ọlọ́run ni. Nítorí pé àwọn ẹlòmíràn ni Ọlọ́run fi sílẹ̀ fún iyì ríra láti máa ṣe ohun tí kò tọ́, kílé tí ó fún wọn sílẹ̀ fún iyì ríra, nítorí pé nígbà tí ó kìlọ̀, nígbà tí ó náwó àánú sí wọn, nígbà tí ó ń pè wọ́n sí abẹ́ ààbò, nígbà tí ó ń pè wọ́n sí ìgbàlà, wọn kò náání. Ṣùgbọ́n àwa ni Ọlọ́run ṣe lórí ire tó ta wa lólobó, àwa ni Ọlọ́run ṣe lórí ire tí ó ń sọ fún wa wípé ọ̀nà ẹ̀ṣẹ̀ kò dára, àwa ni Ọlọ́run ṣe lórí ire tí ó jẹ́ wípé ó dá wa lẹ́bi ẹ̀ṣẹ̀ wa. Bí Ọlọ́run ti ń dá wa lẹ́bi ẹ̀ṣẹ̀ wa, bẹ́ẹ̀ ni ọkàn wa ń gbọgbẹ́, bẹ́ẹ̀ ni a ń sátọ Ọlọ́run lọ, bẹ́ẹ̀ ni a ń sọ fún Ọlọ́run wípé a kò fẹ́ ṣègbé. Ìfẹ́ Ọlọ́run ni. Bí kì í bá ṣe pé ìfẹ́ Ọlọ́run, báwo la ṣe mọ bí a ti gbàdúrà, báwo la ṣe mọ bí a ti tọrọ ìdáríjì, báwo la ṣe mọ bí a ti ń sọ fún Ọlọ́run wípé kí ó ṣàánú fún wa, báwo ni a ṣe gba ẹbọ Jésù Kristì lórí igi àgbélébò, báwo la ṣe gbà á gbọ́? Ìfẹ́ Ọlọ́run ni. Bí a sì ti gbà á gbọ́, bí a ti jẹ́ kí ìfẹ́ Ọlọ́run yìí kí ó fẹsẹ̀ múlẹ̀ ní ìgbésí ayé wa, ó wá ń sọ fún wa wípé ìgbà tí òun ti kọ́kọ́ fẹ́ wa, ìgbà tí òun ti dárí wa nítorí ìfẹ́ rẹ̀, ìgbà tí ó ti gba ọkàn wa là nítorí ìfẹ́ rẹ̀, ó ní nísinsìnyí kí àwa kí ó fẹ́ Olúwa Ọlọ́run wa. Ìkejì, ó ní kí ẹ lè gba ohun rẹ̀ gbọ́. Àwọn ẹlòmíràn òye òye wọn, bí a bá ń sọ nípa kí a gba ohun rẹ̀ gbọ́, wọ́n máa ń rò wípé ìgbàgbọ́ nìkan ni a ń sọ nípa rẹ̀. Láti òní lọ, jẹ́ kí ó yé ọ wípé ìgbàgbọ́ àti ìgbọràn, wọ́n jẹ́ ìbejì tí ó jáde láti inú ìyá kan náà. Bí a bá ti rí táyé ni a ó máa rí kẹ́hìndé, bí a bá ti rí ìgbàgbọ́ ni a ó máa rí ìgbọràn. Ó yẹ kí ó yé wa wípé ìgbà tí ó ń sọ wípé kí ìwọ kí ó lè gba ohùn Ọlọ́run rẹ gbọ́, ó ń sọ fún wa wípé bí a bá gba Ọlọ́run gbọ́, alati gboran si lenu bi abagba olorun gbo alati rin gege bi ilana ti o fi sile fun wa nitori be je ki o ye olatori lo wi pe igbagbo ati igboran won ki fi ra won sile awon ti o ba ni igbagbo awon ni a ma ri ko ma nse igboran si olorun awon ti o ba gboran si olorun awon won yi ni o gba olorun gbo won gba oro olorun gbo won gba ileri olorun gbo won gba idaje olorun gbo won gba gbogbo ti olorun so ninu iwe mimo won gba gbo awon inu ma gboran se olorun lenu o wa nso ni iketa wi pe ki iwo ki o le faramo wi pe ki a faramo olorun ki a joko ti olorun se eyi ni so yi o nitori wi pe mimo le olorun aimo ko le faramo olorun eni pipe le olorun aipe ko le faramo olorun eni ti o funfun gbo lai si okunkun ni olorun okunkun ko le faramo olorun nitori be bi a ba so nipa wi pe ki iwo ki o faramo o nso fun a wi pe bi a ba fe faramo olorun ohun kan lo ma pin ni niya ohun kan lo ma ya ni nipa si olorun ohun ni ese a ko gbodo gba ese aimo alebu ni igbese aye wa bi okunkun bi o ti ba tin wo igbese aye enikeni iru eni be ko le faramo olorun nitori be o ye ki a lakaka o ye ki a gbadura o ye ki a se ohun gbogbo ti olorun be lowo wa ki a ri wi pe ise okunkun irubo ti a ko fese mule ninu oro olorun irubo ti o pa ebo jesu christi ti o pa ti sapa kan ti o tun wa irubo miran iru eni to ba nse be o nto ise okunkun leyin iru eni be ko le faramo olorun bi a ba si fe ki ibokun ki o wa ni igbese aye wa bi a ba fe yan iye ni toto ti a si fe yan ibokun ni toto o so pe ki a fe oluwa olorun wa ki a gba ohun re gbo ki a si gboran si ati pe ki a faramo oni nitori pe oni iye re ati gigun ojo re mo ro pe o ye oni sisin yi pe bi a ba nfe emi gigun bi a ba nfe alaafia bi a ba nfe ibukun o ye ki a faramo olorun ki iwo ki o le ma gbe inu ile na ti oluwa ti bura fun awon baba re fun abrahamu ati fun isaki ati fun jakobu lati fun lati fi fun won ye ki a wo Deuteronomy yi kan na lati ori keji dinlogbon Deuteronomy lati ori keji dinlogbon ese ikini yo si se bi iwo ba farabalẹ gbo ohun oluwa olorun re lati ma kiyesi ati se ase re gbogbo ti mo pa fun o le oni nje oluwa olorun re yo gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo gbogbo ibukun won yi yo si se sori re yo si ba o bi iwo ba feti si ohun oluwa olorun re ibukun ni fun ni ilu ibukun ni fun ile oko ye ki a duro nibe o nso fun wa wi pe olorun je olubukun o si ma nfe lati bukun awon omo ti re o wa nso fun wa wi pe o wa lowo wa bi a o ba gboran bi a o ba feti si awon amuye awon ti olorun bere lowo wa wi pe bi a ba se won pe o daju pe ibukun yo je ti wa awon elomiran won ki feti si oro olorun won ki farabalẹ wo ni ese kini oni yo si se bi iwo ba farabalẹ gbo ohun oluwa olorun re awon elomiran won ma kanju popo bi aba nwasu won ma kanju bi aba lo si ikeko bibeli won ma kanju bi o ba si je wepe awa ni aya ojo oni fun ise iyanu ati akoko isoji won ma kanju won ma so wepe nigba wo ni won gbadura fun wa nigba wo ni won gbo wole awon alaisan nigba wo ni won so wepe ki awon arun ati awon aisan ati awon adebu gbogbo to wa ni gbese aye wa wepe ko pora ki se adura ni akoko bi a ba n gbadura sugbon ti a ko feti si oro olorun
1: iru adura be ki je itewogba ni waju olorun je ki a wo iwe owe mo se n pada bo ni iwe Deuteronomy sugbon mo fe fi ohun kan han ni iwe owe ori keji din logbon ese ikesan iwe owe ori keji din logbon ese ikesan eni ti o mu eti re kuro lati gbo ofin ani adura re papa yo di irira ari opolopo ilesin ton ma ro we pe adura nikan ni ona si ibokun o sese akobirin jo awa afe gbadura lai se atunse o sese e to je we pe o ngbe bibeli losan o ngbe ebo ninu okunkun loru awa afe gbadura o sese awon ti o je wi pe won ma n fe fi saamu ba ti elomiran je gege bi ero ti won ati gege bi ise ti won awon na wa won fe gbadura o sese awon ti o ti ronu po ada awon ti o ti ipo ese sile won fe gboro olorun won ma so wi pe awon sa n fe ibukun olorun nitori pe osu kini odun la wa yi nitori be bi a ba fe ki won ki o wa sinu ijo ki a sa ma gbadura fun won ki a ma gba awe fun won ki a ma je ki won ki o ri oluso agutan ki o le ma gbadura fun won ki gbogbo isoro igbesi aye won ki o le pora ni soro oni bi a ba fara bale lati gbo ohun oluwa olorun wa olorun ki se iranse wa ti o je wi pe ki a kan ma ran nise en lo mu iwosan wa fun mi nbe yen lo mu owo ati asiki lo mu wa fun mi bi to fi pamọ si lo mu awon dukia aye yi so mo pe mo ni ebi to gboro ati awon omo to po enu to njeun lori tabili mi won po nitori be lo mu ipese wa fun mi olorun ki se iranse wa bi a ba nfe ibukun lati odo olorun ani lati koko petisile ke a parabale lati gbo ohun olorun wa nitori be ni o fi so fun o si ye wa o ni eni ti o mu eti re kuro lati gbo ofin adura iru eni be papa yo di irira nisisin je ki a pada si Deuteronomy ori keji din logbon ese kini yo si se bi iwo ba farabale gbo ohun oluwa olorun re awon elomiran bi won ba n korin egbe won ki kanju awon elomiran bi a ba duro lati gbadura iba ase ogbon iseju won ki kanju sugbon bi a ba ti si bibeli gbati a ba ti wa so fun iseju marun fun bi ogun iseju won ma fa serale won ma dide won ma na won ma se bi eni pe ah nigba oni iwa si ma pari eleyi na de ti n poju a oni ka bibeli tan lojo kan a ki lo de e bibeli sa abeni eyi ni ni a fi le ri ibukun lati odo olorun nitori pe o ti so fun wa ki a to wa si waju re oni bi a ba ti n bo ni waju olorun oni ki a setan ki a mura sile lati fara bale gbo ofin oluwa olorun wa oni bi a ba se ti n gbo ki a mura sile lati kiyesi ati lati ma se ase re gbogbo ti o pa fun wa le oni ki se die ninu awon ase re ki se popo ninu awon ase re gbogbo ti o pa fun wa awon elomiran ma wa sarin wa se gafara fun mi iredi ti mo fi so awon kan woyi ni wepe mo fe ki ibukun olorun ki o ma san ni igbesi aye wa ninu odun yi mo fe ki ibukun olorun ki o po yanturu ni igbesi aye wa ni odun yi mo si gba olorun gbo wepe bi a ba se ojuse ti wa yo ri be ni oruko jesu ibukun ti iwosan ni ibukun ti ipese ni ibukun lona gbogbo ninu ebi ibukun fun ara wa ibukun fun awon ore wa ibukun fun awon idile wa ibukun ni irin ajo ibukun ni ile ibukun lode ibukun ni bi ise wa ibukun ni bi oja wa ibukun lori awon omo wa mo gba olorun gbo wipe bi a ba se ojuse wa ibukun olorun yo wa fun wa lopolopo ninu odun yi loruko jesu sugbon ki o tori be yìí ni a fi ń sọ wípé ó yẹ kí a fetí sí ìfẹ́ ọlọ́run kí a fetí sí ọ̀rọ̀ ọlọ́run ó ní kí a máa ṣe àṣẹ rẹ̀ gbogbo ẹlòmíràn tí ó bá dé àárín wa bí a bá ń sọ fún wípé arákùnrin bí o bá sọ wípé o jẹ́ ẹni ìgbàlà èé ṣe tí ó fi jẹ́ wípé o tún jẹ́ akóbìnrin jọ má ka òfin sí mi lẹ́sẹ̀ má kọ́ mi lófin ohun tí mo mọ̀ ni pé aláàánú lọ́lọ́run bẹ́ẹ̀ ni alaanu l'olorun sugbon o je eni mimo alaanu l'olorun sugbon o ni ase o ni ofin o si ni oro ti o nfe ki atele bi o ba so fun elomiran wo pe arabirin ariwo pe e ti nwa fun igba die asere wo pe o dabi eni wo pe en jeri pe e ti die ni gba ani be ni ani mo dupe lowo olorun lati igba ti mo ti denu ijoye wo pe olorun o fi mi sile bi mo tin kunle bayi be l'Olorun se fun mi bi mo tin bere be l'Olorun da mi lohun ati wi pe awon nkan miran ti wa to se leri fun mi to ye pe mo gbagbo pe yo mu won se bo so pe ah adupe lowo Olorun o e ma tesi waju osugbon ewo le tun ko kora yi teti torun to wo ti gbogbo e e fe fi oruka si ero si ese papa ewo le tun ko kora eyi chain l'Olorun eyi ti bilete eyi ti bi nimu ni gbogbo e ani ah mi o wa fun yin eti mo wa fun ni ibukun olorun be ni arabirin ibukun olorun wa sugbon ibukun olorun wa fun awon ti won pa gbogbo asere mo bi a ba nfe ibukun olorun o ye ki a feti sile o ye ki a farabale ki a ma so fun olorun wi pe olorun mi o gbodo mi o fe je omo langidi omo adai gboran omo ti o nko eti ikun si oro ti baba re ma nso sugbon mo fe je eni ti o gboran si gbogbo ase olorun mo si gbagbo wi pe bi o ti le ni isoro pe bo ba so fun olorun wi pe ki o fun olori ofe olorun yo fun olori ofe awon kan to soro fun oloni awon kan to ro pe atunse yi soro iwo so bi onigbagbo ko soro pe ki a ma ko birin jo oko kan aya kan ko soro olorun a fun olori ofe so mo wi pe ikan na ni wa eran ara to gbe wo ni awa na gbe wo awon isoro to ni ni awon onigbagbo miran na ni pelu sugbon olorun fun olori ofe olorun to fun awon yoku lori ofe o daju pe bo ba so fun olorun bo ba be ranwo lodo olorun yo fun olori ofe lati pa gbogbo asere mo ori opolopo wa ni olorun ti yi pada awon ti o je wole wode tele tele awon ti o je wi pe bi won ori obirin lati se palapala lati se iwa ife ku fe won o le simi awon ti o je wi pe bi won o mu oti amuyira tele tele won o le simi lojo kan awon ti o je wi pe bi won o jale onile lati bo ti won leyin bi won o yi iwe nibi ise won o le simi awon ti o je wi pe owo osu won ki to won tele tele won ma ti oju ile de ile won ma de eni to ntoro awon obirin won ma to lowo okunrin won ma duro segbe titi en won ma wa moto won ma wa owo sugbon nigba ti ori ofe olorun wa si igbesi aye won yi pada ma de iyi pada atorun wa to yi oro won pada to yi iwo so won pada to yi ise won pada olorun to fun iru awon be lori ofe o daju wi pe bi iwo papa ba farabale bi o ba so fun olorun wi pe o nfe yi pada o nfe igbala to to yo gba okan re la yo yi o pada yo mo atunse wa si igbesi aye re je ki a so fun olorun wi pe a o farabale a o gbo okin olorun a o se ife olorun o si so fun wa o je mo olorun ni ero giga nipa wa bi mo ba ka awon ese olorun yi fun mo fe ki o fokan bale wi pe bo se ti ibukun ni ibukun wa lodo olorun bo se ti ojo ibukun ni olorun setan lati ro ojo ibukun si igbesi aye wa kiki wi pe o fe je o fe ki a je ile ti omo eni ti n gboran wo ti o so fun wa ni ese ikini yi o ni nje oluwa olorun re yo gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo wi pe oluwa olorun re yo gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo wo kini hi awon elomiran ti oye oye won ma tanra won je won si ma fe lati tan wa je bi enikeni ba fe tan o je iwo ma se gba won ma so pe ah o lo dara po mo awon ni bibeli awon alatunbi awon to je pe datunbi tabo datunbi adura sha ni gbogbo gba bibeli ni gbogbo gba ah wa di alai ni ise abo lowo e gbogbo nkan aparun lowo e ma da won lohun olorun so fun a pe bi a ba je eni ti o gboran o ni emi o gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo olorun ma je eni ti wi be ki o ma se be bi rara orun ati aye le koja lo kikini ninu oro olorun ninu ileri olorun ko ni koja lo laise iwo je eni ti gboran iwo je eni ti farabale iwo je eni ti fetisi oro olorun o ni owo gbe oga ju gbogbo orilede aye lo o ye ki agba ri olorun je awon mo israeli ni soro gba ti won wa ni ile egypt won ni ga won ni go e je wi pe won ni kankan rara won je eru awon ti won sin se isiru fun won san o fun won won je awon ti won ko lenu oro ni bikibi o je mo nigba ti olorun ran onise ti o ranse si won ti o ran iranse re si won ti o so wi pe wo jade ni oko eru egypt o soro lati gbagbo awon won yi ti won je eru awon ti won ti wa ni eru fun bi irinwo odun fun opolopo odun ti won ni ohun kan o ni ohun o gbe won ga ju gbogbo orilede aye lo o je mo wi pe olorun mu ileri re se ki lati ri beni olorun be si ni se ise iyanu beni olorun se be si ni da awon omo egypt lejo titi awon won yi ti won fi jade gba ti won jade kini won ni se won ni ile se won ni awon duke aye won yi ojo yi gan ni olorun be si ni bokun won ni awon omo egypt ni won be si ni san owo ise ti won ti se fun ojo pipe ti won ko san fun won ni won be si ni fun won gba ti won ma jade pelu opo ohun ini bi won si tin jade lo ni olorun fun ara re lo tun se ileri fun wi pe esa agboran esa agboran ninu odun yi mo nfe ran leti wi pe nkan ti olorun so fun wa bi a ba nfe ibukun olorun ni pe esa agboran bi o ba wa ninu ebi re bi won ba nfe pa olokanda ranti wi pe ona si ibukun ni pe sa agboran bi o ba wa ni ibi ise ti won daya fo ti won so wi pe bo ba rubo bo ba se awon nkan to lodi fun onigbagbo lati se wi pe ise abo lowo e ranti wi pe sa agboran si oro olorun bi awon tin lo ni ki la ma ri ni wi pe ounje ti won o je ri ounje angeli ni olorun roju ounje fun gbogbo won ti o si eni ti ebi pa ki se be nikan gbogbo awon ti o je alaisan tele tele gege bi eru olorun wo gbogbo won san o pese fun won o sijibo won o daabo bo won bi won tin lo ko seni to le segun won awon ranti pe eru ni won o tele tele ranti wi pe won o je jagun jagun tele tele ranti wi pe won o loye won o nimo tele tele gbogbo bi ti won lo ni olorun fun ni isegun bi won tin wo ile kenani nigba to ya ari bi olorun ti fun ni isegun ari pe loni israeli tan so nipa o je mo pe won se wa awon miran ti won wa ni asiko ti israeli ati gbagbe won ile ti fun won somi mu sugbon awon omo israeli ti an so nipa re won se wa sibe sibe bi o ba je pe won je onigboran patapata ni o ba ri bi ibukun olorun bi ba ti po to ni igbesi aye won o wa n so fun awa ti igbeyin aye de ba o n so fun awa ti a je onigbagbo nisinsiyi o ni mo fe gbe oga mo fe bukun igbesi aye re mo fe dabira ni igbesi aye re mo fe fun ni alaafia ibukun ati awon ohun ti emi ati ibukun ti ara pelu o ni sugbon peti sile farabale si ohun oluwa olorun re ki iwo ki o si se ase re gbogbo ki emi ki o ba le gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo wese ikeji gbogbo ibukun won yi yo si se sori re bi yo si ba o bi iwo ba feti si ohun oluwa olorun re so fun mi bawo lo se le sese ki a ma lo le oju ona ki a pade ibukun ki a ma lo ki ibukun ti o sare tete ki o bale wa ki a koju si otun ki ibukun ki o ki wa ki o si je ti wa ki a koju si osi ki ibukun ki o je ti wa ki a tesi waju ki a ba ibukun pade ki a joko ki ibukun ki o simi pelu wa bawo lo se le sese eyi ni olorun so fun wa wi pe bi awa o ba feti si oro tabi ohun oluwa olorun wa wo orin dafidi orin dafidi ori kini lati ese ikini ibukun ni fun okunrin na duro nihi bi a ba so wi pe okunrin na o ye ki o ye wa gege bi oluka bibeli wi pe ki se okunrin nikan ni olorun so nipa re e je bi bibeli bi o ti ma n pe ede fun wa wi pe ati okunrin ati obinrin ati omode lokunrin lobinrin ati arugbo lokunrin lobinrin awon wonyi ni olorun so nipa re ibukun ni fun okunrin na okunrin wo se eni ti o mo bibeli ni akasori sugbon ti ki se rara ibukun ni fun okunrin na tani a so ni pare wi pe yo je eni ibukun se eni ti o wa si lesin ni gba gbogbo ti o njoko je bi omo olorun ti o da bi angeli ninu ile esin sugbon ti o buru ju esu lo ti o gbona ninu ile se iru eni be ni a so wi pe ibukun yo wa fun rara o oni ibukun ni fun okunrin na ti ko rin ni imo awon eniyan buburu ti ko duro li ona awon elese ati ti ko joko ni ibojoko awon elegan awon wonyi ni a npe ni eni ibukun je ki a fara bale ki a wo ohun ti oro yi nso o so fun a wi pe ibukun o jina si wa sugbon bi ibukun yi yo ba wa si igbesi aye wa si okan wa si ara wa si awon omo wa ati si idile wa wi pe oni ohun ti a ni lati se oni awon ohun amuye ti olorun bere lowo wa oni ibukun ni fun okunrin na ti ko rin ni imo awon eniyan buburu ohun ti a ma ri ni wo pe bi o ba di asale awon eniyan ti won gbe oju ile kan na won a gbe ijoko sita awon obirin won a ma jo soro awon okunrin won a ma soro eti a ma ri ni pe bi okunrin bi oko ba lo si bi ise awon obirin ti o ku ni ile o sese nile idana o si sese bi ise ba bi ise o ba si lowo won won a joko won a be si ni soro won a ma fun ara won ni imoran won a ma so ti oko ti o ti lo si bi ise won a ma so ti iya oko ati baba oko awon ti won si n ba soro yi won je awon elese won a ma so fun won wi pe iwo lo n gbagba ko gba fokunrin yi ojo kan to ba ti boju fun ojo kan to ba ti so fun pe enikeni o le se bo se se pelu e wi pe to ba ti se be ojo kan ni iberu to ni fun oko e ojo kan lo ma kase kuro nle won so pe eh ani mo se se niyan oko mi tele tele o gbona ju nkan mi lo gba ti mo ti boju fun ti mo ti so fun pe to ba tun se be wi pe emi papa ma di okunrin mo e lowo nisin o mo won ara e o wa ni eh abi be ni iwo to so pe o je onigbagbo o fe tele imo awon eniyan buburu awa ti a je okunrin se o mo ni ojo isinmi bi abati awon anglican awon methodist ati awon sele onikaluku ton wa ti ile isin won de bi iwo na bi o ba ti ile isin de won a gbe aga ijoko won a gbe jade won a gbe ayo won a gbe sile ibi ti a tin tayo bi eni meji ba n tayo awon meta merin ti ayo ti kan awon ajoko sibe won ma ibi ti won tin so no ma ti ma emu atun wa ati emu mimu iyen wa loto oro siso oro ti ko dara imoran ti ko dara idi ayo ni awon imoran yi no tin jade o sese elomiran idi ludo lo ma joko si lojo simi fun wakati merin marun ko mo wi pe an ka bibeli ko mo wi pe an gbadura ko mo wi pe an jade lo lati le lo se ise ejere okan idi ludo idi ayo lo ma joko si ibe ni onikaluku lo ma ti ma so tinu re jade ni won ti ma fun ara won ni imoran ti ko dara oni bi o ba fe ibukun ninu odun titun yi oni ibukun ni fun okunrin na ti ko rin pe ti ko rin ninu imo awon eniyan buburu awon elomiran o sese ki o je aisan die ni o de se ago ara won ni alabagbe enikan lo ma lo gbe igbo kan jade ani o ni ero ani o ni nkan oni bon ba ti fi pa e lori o n fi pa e lara pe o pari niyan o sun bi omo tuntun ni iwo ti o je onigbagbo o tun se ngba igororo tabi igori lowo enikeni o so fun won wipe oruko jesu bo ti to fun o bi a ba n fe ibukun o ni a ko gbodo rin ninu imo awon eniyan buburu o se se ki o je pe wahala lo ni nibi ise o se se ki o je wipe boya o ni ejo ni ile ni kotu ni awon elomiran so pe bi mo ba mu e lo sodo woli lagbaja ki ba ti ni ko kuku ni sogun omi na lo ma gbadura si bo ba si ti mu omi na lo n po omi na we eni to ba n ri o a ma rerin si o ni awon to ba ni nkan kan nu si o bo ba ti po omi adura we o ti pari niyan o mo wi pe won fe gba agbara eje jesu kristi lowo re nigba ti won ba ti gbe omi igo abi omi garawa fun o oni tori be ka sora o odun tuntun la wa yi o wi pe ki a mo wi pe a ko gbodo rin ninu imo awon eniyan buburu o ni eni ti ko duro li ona awon elese a ke ba won duro a ke ba won soro ohun ti mo nso ni wo pe a ki ba won wewe ki awon ma so fun a wi pe e baba se bayi ba ona ba se bayi o ni eni ti ko joko si ibo joko awon elegan ibo joko awon omuti ibo joko awon elegan ni ibo joko awon ti won je bo kaakiri awon ton ma fi oro olorun se agalamasa ton ma so ye pe awon ko ri si oro olorun ibo joko elegan ni o ni awa ti aje omo olorun awa ti aje ni ton tele Jesu Kristi o ni a ko gbodo joko ni ibo joko awon elegan o ni sugbon didun inu re wa li ofin oluwa didun inu re wa li ofin oluwa didun inu wa gege bi oni gbagbo ko si ninu agbere ko si ninu pasaga ko si ninu ko tun je pe alale ni omo olorun lo ma tun ma wa eni to ni television kaakiri lo ma so pe on fe wo television on fe lo si le cinema on fe lo si le jo on fe ka iwe tohun on fe ka iwe tibi iwe miran wa ti aworan wa to ma nse fun awon elede yoruba to ma pa won lerin to awon isokuso to ma so ninu e awa ti aje oni gbagbo didun inu wa ko ni si ninu iru nkan be oni sugbon didun inu re wali ofin oluwa ati ninu ofin re li o nse asaro li osan ati li oru eni ti o ba je omo olorun o ni lati ka oro olorun iba se laaro iba se losan iba se ni asale ki a to sun o ni eru eni be a ma se asaro ninu oro olorun a ma ka oro olorun a ma wo itumo oro olorun a ma gba emi olorun laye lati le ma tumo oro olorun fun kini ibukun ti o wa fun iru eni be wese iketa oni yo si dabi igi ti agbin se ti pa odo ti so eso re jade li akoko re ogo ni fun olorun o je mo ibukun wa fun eni ti o ba gba olorun gbo ibukun wa fun eni ti o ba je ti olorun oni yo dabi igi ti agbin adura mi fun o ni odun yi ni pe o dabi igi ti agbin se ti pa odo o ma so eso jade li akoko re ewe re ki yo re mi o gbo ki o se ami dara dara o aha o ye ke amo wi pe ibukun olorun ni yi ati bo sinu odun tuntun odun ibukun odun ayo odun asiki odun ipese olorun ibukun olorun ko ni fi wa sile o ni ewe re ki yo re o o ni ohun ko to nse ninu odun yi o ma se dede bi o ba gboran si olorun lenu sugbon o so fun ani ese ikerin awon eniyan buburu ko ri be sugbon won dabi iyanbo ti a fe fe nfe lo nitori na awon eniyan buburu ki yo le duro ni idajo be le awon elese ki yo le duro li awojo awon olododo nitori oluwa mo ona awon olododo sugbon ona awon eniyan buburu ni yo segbe bi a ba gboran si olorun lenu bi a ba ko ese sile bi a ba je ki olorun ki o gba okan wala bi a ba tunba fun olorun bi a ba teriba fun olorun bi a ba gboran si oro olorun bi a ba so fun olorun lodun yi wo pe ni le ni lode ni ni igboro ni ikoko ni bikibi a o ma gboran si oro olorun bi a ba bere ori ofe lowo olorun ti olorun se fun lori ofe ti a je ese sona ti a ko ese sile ti a gbe igbesi aye iwa mimo olorun so fun a wi pe odun yi yo je odun ibukun e je ki a dide duro e je ki a ba olorun soro e je ki a so fun olorun wi pe ori ofe lati gboran ori ofe lati se gege bi oro olorun ori ofe lati rin ye gege bi oro olorun ori ofe lati woso gege bi oro olorun ori ofe lati sin gege bi oro olorun ori ofe lati gbe igbesi aye wa gege bi oro olorun pe ki olorun ki o fun wa pe ki olorun ki o fun wa ki olorun ki o sanu fun wa ki olorun ki o gba okan wa labi oba ti ni igbala bi a ba ti ni igbala ki ani ki olorun ki o so okan wa di mo bi a ba ti ni isodi mo ki ani agbara emi olorun ki a gbadura we pe ore ofe lati gboran si gbogbo eko ti olorun ko wa ki olorun ki o fun wa odun yi bi a ba se be odun yi o je odun ibukun alaafia olorun yo se wa ni igbesi aye wa e je ki a didi duro e je ki a ba olorun soro ma kanju o so fun olorun wi pe o fe je ni ibukun bi o ba ti ni igbala bi ese ba wa ni igbesi aye re ko ese sile ko si ibukun ninu ese ko si alaafia ninu ese so fun olorun wi pe o fe je ti re titi o fe je ti re titi so fun olorun wi pe o fe je ni ibukun lodun yi o si fe je eni igbala ki ibukun olorun ki o le po ni igbesi aye re.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura. Baba wa tin be le orun. Atin wa si waju yin loni lati keko ninu oro yin. Adupe wi pe ninu okunkun aye yi, ninu isina ti awon aye wa, ninu ikorita ti gbogbo awon eniyan wa. Lai mo ona si ye ni pekun awa ni e pe wa sodo ara yin ki oro yin ki o ba le tan imole si pa ona wa ki a ba le riran lati mo wi pe ona iye ni ona toro ona agbelebo ti o lo si le ogo adupe wo pe e se wa loju adupe wo pe e ti fowo to okan wa adupe pe ki se pe e fowo to okan wa nikan soso eko kan wa nila lati ma beru lati ma wariri ni waju yin lati ma saferi ati lati ma wa ijile ife yin ninu oro yi an bebe we pe ife lati se awari ife lati sumo yin si ife lati duro li ona na ti o lo si iye ni pekun we pe ife yi ki o ko mo wa ninu loruko Jesu bi ati wa loni ti an fe ko ti asin fe gbo lati enu yin e ba wa soro e la wa loye e se wa loju e fi se paya iran orun ti inu bibeli e fi han wa loruko Jesu gbogbo bi ti iye meji ati eru gbogbo ibi ti okunkun abi owusuwosu tinu aye yi ti o wa ninu okan eni kokan wa e ba wa le won jade pelu ina ati imole oro yin loruko Jesu bi ese ti nko wa emi lati gba lati se lati tele yin titi de opin e fi fun wa ni oruko Jesu e mu ki aye ato si awon ti o wa ninu aye ki ireti wa ki o le wa ninu yin titi ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Loni ni atun bere awon eko ti a tin ko lese lese ninu epistle ti Paulu si awon ara Kolose bi o ba je eni ti o tin ba pejo tele tele o mo wi pe a ti se opolopo eko ninu iwe Kolose yi epistle si awon ara Kolose ati ko ninu ori kini asi ti ko ninu ori keji loni anwo ori keta asi nka lati ese ikini titi de ese ikerin awon ohun ijinle popo ni olorun fi pamo fun wa ninu bibeli ati ninu awon episteli papa papa ninu eti afeka loni awon ohun ijinle popo ni olorun fi pamo fun wa ti o se wipe bi o ba ye wa bi a ba si gbaro bi a ba gbadura le lori yo mu ki igbese aye onigbagbo ki o ye wa ju be lo yo si je ki ore ofe olorun ti a fi le gbe igbese aye asegun ki o ju be lo ni igbese aye wa nitori be bi a tin ka awon oro won yi ma se je ki omo tabi eni ti o joko segbe re ma se je ki o di olowo ni igba popo ni awon alabiyamo laarin wa ni won ma ngba awon omo won laye lati di won lowo elomiran o sese ki o je wi pe a ma toju omo tabi ki o ma fi omo fun omo ki o ma se fi eti si eko ti a nko nitori be ki a ma se je ki o nko tabi enikeni ki o di wa lowo enikan wole nigbati a ti bere ikeko ni tabi nkan kan lo bo sile lowo enikan tabi ohun kan miran lo nsele nita tabi ariwo ni an gbo lati ibomiran e ma je ki awon nkan wonyi ki o di wa lowo ki abale je eni ti o nfi ohun rere awon ribiri ti olorun ti pese fun wa ki a le fi sere je ninu odun titun yi nitori be bi ati si bibeli be ni ki o ma si bibeli re ki o si ma fi oju ba awon ti an ka ki o ma fi oju ba won lo eko bibeli ni a wa fun asin lati wo bibeli wa bi a tin si bi a tin ka Monka lati Kolose ori keta lati ese ikini nje bi a ba ti jiyin dide pelu Kristi e ma saferi awon nkan ti nbe loke nibi ti Kristi gbe wa ti o joko li owo otun Olorun e ma ronu awon nkan ti nbe loke ki se awon nkan ti nbe le aye nitori eyin ti ku asi ti fi iye yin pamo pelu Kristi ninu Olorun nigba ti Kristi eni ti se iye wa yo farahan nigba na li eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ese merin yi ni a fe se asaro le lori loni o nso nipa igbe aye eni ti a jidide ni ese ikini oni nje bi abati ji yin dide pelu Kristi o ye ki o mo gege bi akeko bibeli wepe ni ibere pepe maje mu titun yi ako ni ede giriki ti a fi ko maje mu titun yi bi abaka ese ikini yi o nso wipe nje nigba ti ati ji yin dide pelu Kristi ma se je ki o se oni kayefi ikan na ni o so pelu idani loju wipe awa ti a je onigbagbo awa ti ati di atunbi oni ati ji wa dide ko si tabi sugbon ninu re wipe looto lati ji wa dide pelu Kristi o wa so wipe nigba ti o mo wipe ati ji o dide pelu Kristi tabi bi o ba fe fi ami han wa wipe ni tooto le ati ji o dide pelu Kristi oni ohun kan ni o ye ko je ilepa okan re e ma saferi awon kan tin be loke nibi ti Kristi gbe wa ti o joko le owo otun Olorun o se wa nso fun bawo ni a se le saferi ohun tin be loke awon ti ko loye won le ro wepe ke a ma wo kesa ke a ma wole ko so be o se alaye ni ese ikeje oni ke a ma ronu awon nkan ti nbe loke bi a ba so wipe ke a ma saferi ke a ma wa awon nkan ti nbe loke itumo re ye ni ese ikeje nigba ti o wipe ke a ma ronu awon nkan ti nbe loke ki se awon nkan ti nbe le aye o wa so fun ni ese iketa eredi ti o ye ke a ma saferi awon nkan ti nbe loke ki se nkan ti nbe laye ni ese keta oni eredi re niyi nitori eyin ti ku le ede miran ni ede wa bi a ba so wipe eyin ti ko je wipe eyin ti fi aye sile oni nigba ti a ti ku ti a ti fi aye sile awa ti a ti fi aye sile tabi awa ti a ti ko aye sile ko ye ki a tun ma safere ohun ti nbe ninu aye ko ye ki a ma ronu nipa ohun ti nbe le aye awa ti a ti ku ti a ti ko aye sile ti a ti fi aye sile o ye ki a ma safere ohun ti nbe loke nitori a ti fi iye wa pamo ninu Kristi pelu Kristi ninu Olorun o wa nso wipe bi a ti rin ona toro ti a rin o ye ki a ma rin ni iwon igba ti o je wipe a mo wipe ibi ti a rin lo o je ilu orun rere wipe ki se ki a tun ma pada seyin oni nitori nigba ti Kristi eni ti nse iye wa yo farahan nigba naa li eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo je ki ran leti wipe nigba ti a da eniyan pelu eropẹ ile se ranti wipe nigba ti egun de sori eniyan Olorun wipe eropẹ saa ni iwo o se pada di eropẹ sugbon ohun ti mo fe mu jade ninu re ni wipe iye eniyan gan o wa ninu emi tabi iye ati emi Olorun sugbon nigba ti eniyan subu ninu ogba Edeni nigba na ni ese wole lati igba yi gan ti eniyan ti subu ni ari wipe ife inu eniyan o ma nfa si ohun ti aye igba to je wipe inu ile inu erope ni eniyan ti jade ohun ti o si je emi Olorun iye Olorun ti o fi eniyan sile nigba ti o subu o fa lile kan wa ti man fa eniyan sile lati igba na nitori be lati igba na ni o fi je wi pe awon eniyan won die larin kiri won saferi won wa awon ohun ti aye ero won ko si ninu olorun ero won ko si nipa awon kan ti se ti emi ninu orin dafidi ori kewa ese ikerin orin dafidi ori kewa ese ikerin eniyan buburu nipa igberaga oju re ko fe se aferi olorun olorun ko si ninu ironu re se ori awon ohun meji ti mo toka si tele tele ikini ke a ma saferi ohun ti nbe loke ikeji ati se aferi ohun ti nbe loke ni pe ke a ma ronu nipa nkan ti nbe loke bi o ba se afiyesi ori wo pe nkan meji yi ni a tun ko papo nihi ikini ke a ma se aferi olorun ikeji ke a ma ronu nipa re o wa nso nipa ti eniyan buburu eniyan nipa ti eda ara eniyan nipa ti eda adamu eniyan ti ko ti ni iye olorun iye ayeraye ninu okan re o so nipa eni yi ti ko ti ni igbala ti ko ni olorun tabi ore ofe ni igbese aye re o ni ko saferi olorun olorun ko si ninu gbogbo ironu re gbogbo ilepa re olorun ko si nibe atun so fun wa ninu Philippi ori keji wepe awon elomiran o ti le sese ki won ro wepe won wa ninu ijo tabi ki won ro wepe won je eniyan olorun ki won ro wepe awon paapa je eni ti o ti di atun bi eni ti a ti gba okan re la sugbon ohun ti won saferi ohun ti won lepa ni o ma nfi han iru eniyan ti won je ninu Philippi ori keji ese kokanlelogun nitori gbogbo won ni toju nkan ti ara won ki se nkan ti se ti Jesu Christi gbogbo won ni saferi ni wa awon nkan ti ara won ki se ti Jesu Christi nitori be o ye ko ye wa bi abari ilepa kan ninu okan wa ti ki se ilepa tabi aferi si nkan ti olorun o ye ki a mo wi pe o je wi pe a o ti di atun bi tabi bi a ba ti di atun bi tele tele ina emi wa o n joreyin o n ku lo nitori be o ye ki a gba olorun laaye ki o tun fe ategun latoke wa ki o fe si ina emi wa ki ina yi ki o ma ba ku patapata ki a ba le ma saferi ohun ti n be loke ninu Matthew ori kefa ese ikeji le logbon nitori gbogbo nkan won yi ni awon kefiri n wa kiri kila o je kini a o mu ati asowo ni awa o fi bora gbogbo nkan won yi ni awon kefiri n saferi o ni awon kefiri n wa kiri awon ti ko lolorun o ni won n wa kiri o ni bi o se ti awa ni o ye ki a mo wi pe gba ti a ti yi wa lokan pada iyi pada ye ko deba ife wa ati ilepa wa ki a mo wi pe gba ti a ti so wa dotun ninu Jesu Christi ilepa wa ti yi pada igbese aye wa ti yi pada bi o ti le je wi pe awon elomiran ni arowo to wa won wa nkan ti aye awon elomiran ni to si wa won wa ki won ki o di gbajumo won wa owo won wa awon nkan edera ati afefe yeye aye yi sugbon awa ti a ti di otun ninu Christi o ye ki ilepa wa ati nkan okan wa edun okan wa ki o je nipa wi pe a n wa olorun ye ki n bi o ni ibere kan ti a bere lowo okunrin kan ninu Genesis ori ketadinlogoji Genesis ori ketadinlogoji ki iwo paapa ki o jolooto si olorun lati dahun ibere yi Genesis ori ketadinlogoji ese ikeedogun okunrin kan si ri si wo o rin kaakiri ni papa okunrin naa si bi pe kini iwo n wa opolopo ninu aye yi ni o dabi eni wepe won je alarin kiri
2: nitori Jesu papa so fun wa ninu okan ninu awon owe re oni papa oko le aye opolopo ni o rin kaakiri ni papa won wa owo won wa ati di gbajumo tabi o sese won wa ipo laarin awon oselu awon elomiran nkan ti aye yi ni won le kaakiri awon omule mofo aye awon nkan ta nle ta ki ba ti owo eni ki te oni won wa kaakiri eyi ni a fi n bere lowo re ati lowo mi we pe kini won wa lati igba ti a ti bi o lati igba ti o ti wa sinu aye yi lati igba ti o ti bere sini mi lati igba ti o ti mo otun yato sosi lati igba ti o ti mo we pe aye ki se awa ilo lati igba ti o ti mo we pe o daju lojo kan a o fi aye sile a o pada lo ba olorun kini iwo n wa se o ti wa igbala okan re se o ti wa olorun o ti wa oju olorun se o ti wa ife inu olorun se o ti wa alaafia olorun se o ti wa jesu kristi ni awari se o ti mo wi pe jesu kristi je tire ati wi pe ohun pa iwo paapa o je tire ibere mi fun o ti mo fe ki o gbe yewo ti mo fe ki o run le lori ni pe kini iwo n wa se owo ni se gbajumo ni se awon ohun ini aye ni se obirin lo n wa kaakiri se idera se awon afefe yeye aye yi lo n wa kaakiri se awon ale iba aye yi se ohun lo n wa kaakiri kini iwo n wa o ye ki o le mo yala ohun wa olorun yala o n se afere olorun tabi o n wa awon nkan miran eyi ni olorun fe ba wa soro le lori loni je ki a tun pada si kolose ori keta kolose ori keta lati ese ikini bi o ti le je wi pe a ti ka tele tele je ki a tun ka leekan si bi a ti n ka ki o ma be olorun emi wi pe ki o ma se itumo fun o wi pe ki o ma fi kalamu atorun wa ki o ma fi ko awon nkan won yi si ole okan ki o ma se o ni eni ti o n ko akogbagbe kolose ori keta lati ese ikini nje bi a ti ji yin dide pelu kristi e ma saferi awon nkan ti n be loke nibi ti kristi gbe wa ti o joko le owo otun olorun ye ki n salaye die fun o bi o ba ni baba tabi o ni oko tabi o ni olufe kan ti o lo si ilu okere lojoojumo ni okan re ni a maa ronu nipa ti eni ti o lo si ilu okere yi lojoojumo ni ife okan re a maa fa sibe yala we pe ki o wa lati wa mu o lo sibi to lo gba ti o ba si n reti ojoojumo ni o maa wo boya yoo ko iwe ranse si o bee gege ni jesu kristi o je oluwa wa o wa sinu aye yi o ku fun ese wa o si lo si oke orun leyin igba ti o ti jinde nisisiyin o wa ni owo otun olorun o ni bi jesu kristi oko ijo bi o ba je olufe okan wa bi o ba je oni okan.

aye ole o mu ki elomiran ki o gbe ole o mu ki elomiran ki o ni eje riru nitori wi pe aini te lorun po ninu ironu ti awon elomiran ro nipa nkan ti o wa le aye o ni awa ti aje ti olorun e se to je wi pe lati aro de ale ni a fin ronu awon nkan ti nbe le aye o ni ki a ma ronu awon nkan ti nbe loke nitori ibe ni ile wa Jerusalemu torun Jerusalemu loke ibe ni okan mi saferi o ni e ma ronu awon nkan ti nbe loke ki se awon nkan ti nbe le aye nitori eyin ti ku asifi yeyin pamo pelu Kristi ninu Olorun nigba ti Kristi eni ti se iye wa yo farahan nitori Jesu npada bo wa nigba na le eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ki awon ese won yi ki o le ye wa dara dara awo ni ipa meta ikini ajinde ti emi ati ilepa mimo awon nkan won yi je nkan meji ti a ko papo ikini ajinde ti emi ikeji ilepa mimo won o le fi ara won sile eni ti a ba ti jidede nipa ti emi o ni lati ni ilepa mimo eni ti a ba ti gba okan re la eni ti o ti di atunbi eni ti o ti to ebun orun wo eni ti agbara ajinde Kristi ti o ti sise ninu okan re ninu emi re o ni lati ni ilepa mimo eni ti o ni Kristi gege bi oluwa ati olugbala re okan re a ma fa soke okan re koni ma fa si ohun ti o wa ninu aye a o yewo a o gbe yewo wi pe ajinde ti emi ati ilepa mimo ikeji fi faramo Kristi ati abo re fi faramo Kristi ati abo re awon nkan meji won yi papa won tun lo papo a ko le ni abo ninu aye yi lai faramo Kristi gba ti olorun ri wi pe ko si abo ninu aye ko si abo ninu ebo ko si abo ninu ewe oko ko si abo ninu awon nkan ti awon eyan ma nja to ma npo papo lati le da abo bo ara won gba ti olorun ri wi pe ko si abo ninu onkohun lori ile o lo se ran Jesu Kristi se o mo wi pe nigba ti eniyan se ni olorun fi oko igi ewebe on gbogbo ati ile ni o fi gegun ti eniyan si wa labe egun o je isina fun awon eniyan wi pe ohun ti o wa labe egun gege bi igi gege bi awon eranko gege bi awon ewe awon nkan wonyi ni awon eniyan ti ko lolorun won ma nja ton ma npopo lati fi daabo bo ara won ko si abo ninu ohunkohun tabi ninu enikeni bi ko se ninu Kristi eniyan fi wo apa keji yi fi faramo Kristi ati abo re iketa ipadabo Kristi ati isipo pada wa awon mejeji wonyi bakan na won lo papo nigba ti Jesu Kristi ba padabo nigba yi gan ni a o si ijo Jesu ni a o se wa nipo pada nigba yi ni a o pe wa lo sile nigba ti Kristi ti o ba de nigba yi ni o ko awon ayan fe lo nitori be a ma wo yi pelu ipadabo Kristi ati isipo pada wa ye ke wo lati ikini ajinde ti emi ati ilepa mimo Kolose ori keta lati ese ikini nje bi ati jiyin dide pelu Kristi nje bi ati jiyin dide pelu Kristi ye ke aduro nibe na ko sese lati jinde bi ki ba se pe akoko ku eni ti o ku lo le jinde eni ti ko ti ku nigba kan ko le jinde bawo ni a se mo itumo eyi si ye ki n fi han o wi pe tele tele ati ku ninu ese wo Efesu ori keji ese ikini Efesu ori keji ese ikini eyin le o si ti so di aye ki a kankan wi pe eyin ni o si ti jidide nigba ti eyin ti ku nitori ere koja ati ese eyin eyin le o si ti jidide tabi eyin le o si ti so di aye nigba ti eyin ti ku nitori ere koja ati ese yin lati ese ikerin sugbon Olorun

0: eni ti se oloro le anu nitori ife nla re ti o fi fe wa nigbati awa ti le ti ku nitori ire koja wa nitori ese wa o so wa di aye pelu Kristi ore ofe de apigba yin la o si ti ji wa dide pelu re o si ti mu wa wa joko pelu re ninu awon orun pelu Kristi Jesu nihi ni o ti ye wa we pe nigbati Jesu Kristi ku o ku fun ese wa ati we pe nigba yi gan pelu igbagbo bi ati faramo afaramo iku re ari we pe awa paapa aku pelu re se o mo we pe o ku nitori wa gba ti a ba si gbagbo awa paapa aku pelu re aku si ese ade aye si ododo oni o si ti ji wa dide nigba ti o ji wa dide tan o wa mu wa joko pelu re ninu awon orun ninu Kristi Jesu yi so nipa ipo ti onigbagbo wa nisisiyi ipo ti a wa gege bi eni ti a ti ji dide kuro ninu oku ye ki a wo Romu ori kefa Romu ori kefa lati ese ikini si ese ikeji nje awa oha ti wi ki awa ki oha joko sinu ese ki ore ofe ki o le ma po si ki a ma ri awa ti o ti ku si ese se nkan ti an kan yi o awa ti o ti ku si ese awa oha se wa laaye ninu re mo o nso fun a wi pe ati ku si ese ninu Romu yi kan na ori kefa lati ese karun nitori be a ba ti so wa po pelu re nipa afarawe iku re a o si so wa po pelu nipa afarawe ajinde re be a ba nso nipa ajinde a o koko ma so nipa ti iku ati ku pelu Kristi a se wa ji wa dide pelu Jesu Kristi lakoko a kan wa ma gbelebo pelu re a ku pelu re ni akoko igbala wa a ji wa dide pelu Kristi lati igba na ilu ibile wa wa li orun bayi awon ohun ti anlepa yo yato si awon ti anlepa tele tele ki a to mo Kristi ye ki a pada si Kolose ori keta lati ese ikini je bi a ba ti ji yin dide pelu Kristi e ma saferi awon kan tin be loke ni bi ti Kristi gbe wa ti o joko le owo otun olorun lati igba ti a ti ji wa dide pelu Kristi ilepa okan wa ohun ti an saferi ohun ti an wa o ye ki o je ohun ti o wa loke bi a ba nso nipa we pe an wa ohun ti o wa loke ikini olorun ni o gun wa lori ite loke o ye ki a ma wa olorun nigba gbogbo wo Jobu ori karun ese kejo sodo olorun li emi le ma se awari li owo olorun le emi le ma fi oran mi le eyi so nipa wiwa olorun sise aferi olorun nitori wipe ati ji wa dide pelu Kristi ikeji anwa ijoba olorun ati ododo re awon kan woyi ni itumo wipe ki a ma safere ohun ti nbe le oke ninu Matthew ori kefa ese iketalelogbon sugbon etete ma wa ijoba olorun na ati ododo re etete ma wa ijoba olorun na ati ododo re awon miran won ke farabale lati wa ijoba olorun bi abati de inu ijo o ye ki o ye wa wi pe ife olorun ni pe ki a wa olorun ki a wa oju olorun ki a ko ese sile ki a kuro ninu ese ki a laafia olorun iye olorun igbala olorun ki o ba le je ti wa leyin igba ti a ba ni igbala eyi o so wi pe ah mo si ti ni igbala o nitori be tori pe mo ti ni igbala o ku ki ma wa owo ki ma wa bi emi o se kole ki ma wa awon nkan ti aye yi o ni ki a ma wa ijoba olorun ati ododo re bi abati ni igbala o ye ki a se awari isodi mimo ki a gbadura titi eje Jesu Christi yo fi so okan wa di mimo eyi ni pe a wa ododo olorun o ni ni igba na leyin na gbogbo nkan won yi le o se fi kun fun yin ki se be a nwa ilu wa lorun ninu heberu ori kokanla lati ese ikerinla nitori awon ti o nso iru ohun be fi han gbangba pe won se aferi ilu kan ti se ti won ati ni toto iba se pe won fi ilu ti won ti jade wa si okan won iba ti ri aye lati pada sugbon nisisin yi won fe ilu kan ti o dara ju be lo eyi ni ni ti orun nitori na oju won ko ti olorun pe ke a ma pe ohun ni olorun won nitori ti o n pese ilu kan sile fun won eyi ni awon ti a n se aferi awon ohun ti a n wa kiri bi abaje ti olorun ki se be nikan ni igba gbogbo ni o ma wa ifarahan olorun ninu orin dafidi ori ketadinlogbon ese ikerin orin dafidi ori ketadinlogbon ese ikerin ohun kan lemi toro lodo olowa ohun na lemi o ma wa kiri oni mo saferi ki emi ki o le ma gbe inu ile olowa le ojo aye emi gbogbo ki emi ki o le ma wo ewa olowa ki emi ki o si ma fi inu didun wo tempili re eyi ni ohun ti okan eni ti o gbagbo ni toto ohun ti okan iru eni be ti o nse aferi bi abaje eniyan olorun bi abaje eni ti o mo Kristi isura wa yo wa lorun a ko ni to isura wa jo si aye a ko ni ma saferi ohun ti o wa ninu aye yi ninu Matthew ori kefa lati ese ikokandilogun e ma seto isura jo fun ara yin le aye nibi ti kokoro ati ipara ibaje ati nibi ti awon ole irunle ti won sin jale sugbon eto isura jo fun ara yin le orun nibi ti kokoro ati ipara ko le baje ati nibi ti awon ole ko le runle ki won ki o si jale nitori nibi ti isura yin ba gbe wa nibe le okan yin yo gbe wa pelu awon elomiran ti won so wi pe won ti di eni igbala a ki ri won ni eko bibeli won a so wi pe nigba yi gan lakoko eko bibeli ni awon onibara won lo ma wa nje iru eni be nje on to isura jo si orun abi on to isura jo si aye awon elomiran ni ojo isimi won ki fi akoko sile fun isin oluwa won ki fi akoko sile lati se ijire okan won ma so wi pe bi awon ko ba si shobu won ni ojo isimi awon oni ri owo pa wole popo to be iru eni be se o nse aferi e to wa loke abi o nse aferi nkan ti o wa ninu aye o ye ki awa ti a je onigbagbo awa ti agbekele olorun awa ti a mo wi pe ibukun olorun ni ma mu ni la lai fi lahala pelu re o ye ki a mo wi pe olorun ni abo wa olorun ni ipese wa olorun ni ni wa nitori be ki a fi akoko sile lati ma wo oju olorun ki a fi akoko sile lati ma se ilepa awon omimo ohun ti nbe loke ye ki a pada si orin dafidi ori ketaleladorin orin dafidi ori ketaleladorin ese ikeedogbon tani mo ni le orun bi ko se iwo ko si si ohun ti mo fe le aye pelu re nihi ni oni samu ni o ti nje ki o ye wa wipe orun ni okan wa ati pe gbogbo ilepa okan ohun ninu aye yi o wa lodo olorun nigba kan ni oni samu yi eni ti o korin dafidi yi kan na ni okan re nfa si ohun ti o wa ninu aye o ri wipe o ku die ki o npada sinu aye bi o ba nro ero nipa ohun ti aye o daju wipe bi o ko ba ronu ko ada ifaseyin le de ba o wo lati ese ikeji orin dafidi kan na ese ori keta le la adorin lati ese ikeji sugbon bi o se ti emi ni ese mi fere yi etan irin mi si fere yi otan nitori ti emi se ilara si awon ase fefe nigba ti mo ri alaafia awon eniyan buburu ni hin ni eni yin so fun awi pe bi o se ti ohun ni nigba ti ohun se ilara nigba ti ohun be si ni fe ohun fe kegbe pelu awon alai lolorun ohun wo nkan ti awon eniyan buburu ninu aye ohun wo nkan ti won ni ese ohun fere yo ohun ese ohun fere ye ohun fere di apada seyin ese kerin nitori ti ko si irora ninu iko won agbara won si po won ko ni ipin ninu iyonu eniyan be ni a ko si ko si wahala pelu won pelu elomiran nitori na ni igberaga se ka won lorun bi ewon oso iwa ipa si bo won mole bi aso oju won yo jade fun isanra won si ni ju bi okan won tin fe lo weni yi o nwo awon ti won wa ninu aye o nwo igbega ti aye o nwo owo ati dukia ti won ni ninu aye o nwo awon fadaka won ati ohun isoso won oni nigba ti won be si ni wa awon nkan won yi o nwo bi won se sanra to o nwo bi won se ni nkan ti aye to o nwo awon eniyan buburu oni won ko dabi eni pe won ni wahala be ni pe won ni aisan be ni pe won ni irora o si ro wi pe ohun to hun sin olorun wi pe ohun o ni nkan ti aye gege bi awon ti o wa ninu aye oni ese ohun fere ye nigba ti o nro awon nkan won yi bakan na ni bi iwo paapa bi o ba nro wi pe ati gba ti mo ti se atunse o dabi eni wi pe mi o ni nkan to awon ti o je wi pe won se wa ninu panshaga sibe sibe bi o ba nro nkan won yi o se se ipada seyin le de o se se ki o ma ro wi pe gba ti mo ti fi ise ile oti ise ile siga ti mo ti fi sile o dabi eni wi pe awon ti won tun se ise oti awon ti won se ise ninu ile ti won ti se siga won tun ni kan lowo ju mi lo tabi ki o ma ro wipe gba ti o ti so pe o bo olorun duro o fi aye sile lati sise fun olorun wipe awon ti o lo olorun awon ti o ni gbala won ni nkan ju olo bi o ba nro be ipada seyin le de wese ikerindinlogun nigba ti mo ro lati mo eyi o soro le oju mi nigba ti mo ro lati mo eyi o soro le oju mi titi mo fi lo sinu ibi mimo olorun nigba naa ni mo mo igbehin won arakunrin arabirin igbehin loju oni nigba ti o nro ti ipin awon eniyan buburu ninu aye wipe won ni ipo pelu awon oselu won ni ipo la ninu aye won ni owo won ni ise won ni ohun anomoni aye won ni gbogbo nkan ti oju won nfe oni nigba ti o nro nkan won yo soro fun ko yi ohun rara wipe awon alaigbagbo won ni ju ohun ti o nje onigbagbo oni titi mo wa fi lo si ibi mimo olorun iyen ile olorun nigba naa ni mo mo igbehin won ni toto iwo gbe won ka ibi yiyo iwo si ti won subo sinu iparun bawo li ati mu won lo sinu idahoro yi bi eni pe ni iseju kan iberu le a fi run won patapata leyin yi ni o wa so ni ese ke dogbon we pe nisinsin ti mo ti keko nisinsin ti mo ti kogbon nisinsin ti mo ti ri ohun airi nisinsin ti oye ti ye mi nigba ti mo de ile olorun oni nisinsin ta ni mo ni le orun bi ko se iwo ko si si ohun ti mo fe le aye yi pelu re bi ko se iwo nikan soso nitori be o ye ki a ma safere ohun ti nbe loke ki a mese je ki okan wa ki o ma safere ohun ti a nri ninu korinti keji ori kerin ese ikeji dilogun korinti keji ori kerin ese ikeji dilogun niwon bi a ko ti wo awon ohun ti a nri bi ko se ohun ti a ko ri ni won bi a ko ti wo ohun ti a nri bi ko se ohun ti a ko ri awon elomiran bi won ba lo sile alaigbagbo won ma wo ero amomi tutu ti awon wonyi ni won ma ro won ma wo ero afi ategun ti awon wonyi ni won ma gbogbo nkan ti won ni e ti won te sile e ti won te sori tabili won ma kero ninu okan won ma se ilara wi pe emi ti mo nsin olorun mi o ni eleyi mi o ni eleyi o ni awa ti a ni olorun igba ti wa nbo nitori awa ko wo ohun ti a nri bi ko se ohun ti a ko ri ki lo se nitori ohun ti a nri ni ti igba esinsin yi won ko ni pe koja lo sugbon ohun ti a ko ri ni ti aye raye ye ki a lo si apa keji ninu eko wa ki a pada si Kolose ori keta nisisiyi anwo fi faramo Kristi ati abore fi faramo Kristi ati abore Kolose ori keta ese keta nituri eyin ti ku asi ti fi iye yi pamo pelu Kristi ninu olorun ede ti alonihi alo ede ti o le ye wa sugbon so nipa ohun ti emi ke akoko wo nipa ti ara iku ma mu iye pada popo wa bi eniyan ba ku a ma so wi pe ati sinipo pada e je wi pe ipo ti o ni ninu ajo eniyan tele tele ko ni imo iduro ti o ni tabi ase ti o ni ninu awon eniyan laarin awon eniyan tele tele eni ti a sinipo pada eni ti o ku ko ni iru nkan be mo o ye ki o ye wa wipe bakan na ni nipa ti emi gba ti a wa ninu aye a wa nibi ti o je wipe ina njo ni a wa nibi ti o je wipe arun ajakale arun o ntan kaakiri a wa nibi ti o je wipe ase awon emi okunkun won lagbara lori wa sugbon nigba ti a ku ase wa nipo pada nigba ti a ku pelu Kristi ati mu wa kuro nibi ti ina tin jo tele tele ati mu akuro nibi asale ti a wa tele tele ati mu akuro nibi isoda horo ti a wa tele tele asi ti mu akuro ninu alabe agbara okunkun ase awon enibi ati mu akuro nibe nitori pe iku ti siwa nipo pada ati ku pelu Kristi nitori be a ko si ni aye ti a wa tele tele mo ki se be nikan iku ma yi wa pada sinu awujo miran ka wo nipa ti ara bi eniyan ba fi aye sile tabi eniyan ku a ma so wi pe o ti darapo mo egbe miran bi o ba je omo olorun o darapo pelu awon angeli lorun o darapo pelu awon eniyan mimo loke nitori be awa ti a ti ku pelu Jesu Kristi ati kuro ni awujo awon elese ti a wa tele tele ati kuro ni awujo awon eni bi ti a wa tele tele ati si wa nipo pada si ijoba ati ile oba miran nipa ti iku ati da wa ni ide kuro ninu agbara eniyan kuro ninu ilana eniyan tabi ipinu eniyan ti satani lori wa ati mu awa sabe ipinu ati ilana olorun lori wa kiku pelu Kristi ohun lo mu wa darapo mo Kristi loju olorun ati wipe ati ku si ese a si wa laaye si ododo nipa agbara Kristi eni ti a ti jidide o wa n so ni ese keta yi o ni nitori eyin ti ku kii se wipe boya a sese fe ku pelu Kristi bi a ba ti gba okan wala eyin ti ku pelu Kristi je ki n se apejuwe kan fun o bi eniyan ba je omo ti tele tele ti o ba je wipe ko si ni bo tile wa lori akete aisan ohun kan ti iba sele si boku toro kobo lowo e oni lati lo ra igo emu tabi oti sugbon lese kese ti eni yi ba ti ku o ba gbe oti siwaju re ko tun je nkan kan loju re mo nitori pe o ti ku ko mo ki lo wa ninu oti yi mo ko mo ki lo wa ninu igo yi mo ko le dide ko so wipe nitoto ni mo ti ku sugbon gba ti won gbe oti yi wa mo tun dide kin le mo die eni ti o ti ku ko tun ni ide wo bayi mo be na ni bi a ba ti ku pelu Kristi oti siga awon obirin tabi okunrin tabi isoso aye wura ati aye anko sori anko sorun awon nkan won yi o tun jo wa lojumo nitori pe ati ku pelu Kristi aipe eyan tun lo mugbo o tun lo mu siga tabi on kegbe kegbe awon nkan wonyi ko ni jo ni gbagbo lojumo nitori pe o ti ku ati si nipo pada lati kuro ninu awojo awon elese sinu awojo awon omo olorun oni a se ti fi yeyin pamo pelu Kristi ninu olorun e je wipe abo daju lori wa abo olorun daju lori wa nitori wipe a ti fi iye wa pamo ninu Kristi je ki a tun pada si orin Dafidi orin Dafidi so ni popo nipa ipamo ati abo ti a ni ninu olorun orin Dafidi ori kokan dina adorun ori kokan le la adorun o ni bi kokan ga ogo ni yo ma gbe abe ojiji olodumare emi o wi fun olorun pe iwo le abo mi ati odi mi olorun mi eni ti emi gbekele oni bi aba mo olorun ti a si joko labe ojiji olodumare a o le wi fun olorun pe iwo le abo mi ati pe iwo le odi mi ni aye igbani a ma nko odi yi iluka ki o le je we pe bi awon ota ba fe wole loru won ko won ki o le wole ati pe awon ti o wa ninu ilu o sese lati gun ori odi lati le tapa si awon ota leyin odi o wa so fun a wi pe be na ni ani abo a si ni olorun gege bi odi wa nitori be ota o le ko le run le wole lati le se wa nibi ye ki a wo orin Dafidi yi kan na ori ketadilogun ese ikejo orin Dafidi ori ketadilogun ese ikejo pamimo bi omo oju pamimo labe ojiji iye apa re orin Dafidi ori kokan le logbon ese ogun iwo o pa won mo ni bi ikoko iwaju re kuro ninu idimolu awon eniyan iwo o pa won mo ni ikoko ninu ago kan kuro ninu ija ahan eyi nso wi pe ani ipamo lodo olorun je kin se apejuwe yi fun o ni Jeremiah ori kerin dilogoji ese ikerin dilogbon Jeremiah ori kerin dilogoji ese ikerin dilogbon sugbon oba pase fun Jeremaeli omo Hamaleki ati Zeriah omo Asreli ati Selemiah omo Abdeli lati mu Baruku akowe ati Jeremiah woli sugbon Olowa fi won pamo sugbon Olowa fi won pamo adura mi ni wepe ki Olorun ki o la wa loju ki o se wa niye ki o je ki a mo wepe bi ohun ti pa Jeremiah ati Baruku akowe re mo wepe ohun pa pa loni ohun pa awon ti o wa ninu Kristi ohun pa won mo nitori ti eyin ti ku a se fi yeyin pa mo ninu pelu Kristi ninu Olorun apa keta ni ipadabo Kristi ati isipo pada wa Kolose ori keta ese ikerin nigba ti Kristi eni ti se iye wa yo farahan nigba na le eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ipadabo Jesu Kristi je ohun ti ese popo ninu bibeli so ti o ye ni daradara Kristi pelu funra re so nipa ipadabo re pelu idaniloju ti ko ni tabi sugbon ninu awon angeli so nipa ipadabo yi kan na gege bi otito ti o kale le orun awon aposteli papa won fi idi re lele won si so gbomogbomo leti awon eniyan nipa ipadabo Jesu Kristi won so pelu idaniloju ti o da saka awon wonyi mo wi pe olorun ko le seke won so wi pe Jesu Kristi oluwa wa yo farahan o n pada bo lekeji o si so oni nigba ti Kristi eni ti se iye wa yo farahan ije wi pe bi o ti le ti fara pamo le orun bi o ti le ti lo si orun o n pada bo ati nigba na yo farahan awon ayan fe Jesu Kristi n pada bo lekeji Timothy kini ori kefa ese ikerin la ki wo ki o pa opimo li ailaba won li ailegan titi di ifarahan oluwa wa Jesu Kristi titi di ifarahan oluwa wa Jesu Kristi titu ori keji ese ketala ki ama wo ona fun ireti ti o ni ibukun ati ifarahan ogu olorun wa ti o tobi ati ti olugbala wa Jesu Kristi gbogbo awon ese yi je ki o da wa loju wi pe Jesu Kristi eni ti o ti lo si orun eni ti o joko le owo otun olorun o n pada abo lekeji Eberu ori kesan ese ikeji dinlogbon be ni Kristi pelu lehin ti o ti fi rubo lekan soso lati ru ese opolopo yo farahan ni igba keji lai si ese fun awon tin wo ona re fun igbala o so we pe lekan soso Jesu Kristi ti apa o ti fi ara re rubo fun ese opolopo ni igba keji nigba ti yo de nigba ti yo farahan ki se wo pe yo tun wa se rubo fun ese sugbon yo farahan fun awon tin wo ona re lai si ese fun igbala ninu Johanu kini ori keji ese ikeji dinlogbon ati nisinsin yi eyin omo mi e ma gbe inu re pe nigbati ohun o ba farahan ki a le ni igboya ni waju re ki oju ma si ti wa ni waju re ni igba wiwa re bi eniyan ba wa ninu ese ni igba wiwa Jesu Kristi ni igba ipada bo Jesu Kristi iru eni be ko ni le ba Jesu lo ko ni le ba Jesu joba a ki o le yi pada ki a si gba soke pelu awon eniyan mimo nitori be oju yo ti iru eni be ori keta lati ese ikini e wo iru ife ti baba fi fe wa ti a fi n pe wa li omo olorun be le asa je nitori eyi le aye ko se mo wa nitori ti ko mo olufe omo olorun le awa se nisinsin yi a ko si ti fi han bi awa o ti ri awa mo pe nigba ti a ba fi han awa mo we pe nigba ti a ba fi han a o dabi re nitori awa o ri ani bi ohun ti ri olukuluku eni ti o ba si ni ireti yi ninu re awe ara re mo ani bi ohun ti mo loni ati gbo oro olorun ati ka si wa leti awa paapa ti ka ninu bibeli wa ati ti se alaye kikun nipa ajinde ti emi ati ilepa mimo kini ilepa ti okan re se ati ji odide pelu Kristi se o ti ni Jesu Kristi gege bi oluwa ati olugbala re se o ti di oko si ese o si wa laaye si olorun se o ti faramo Kristi o si ni aabo ninu Kristi o ni iye anipekun ninu Jesu Kristi iye anipekun yi si wa ni ipamo o ko je ki enikeni tabi ohunkohun ki o fowo kan se o ni ireti ninu olorun we pe nigbati Jesu Kristi yo farahan nigbati yo de lekeji we pe a o se onipo pada a o gba kuro ninu aye yi o wa pelu awon eniyan mimo loke o ni ipin ati ipa ninu ipalarada awon eniyan mimo o ye ki a ba olorun soro bi o ba ti ni idaniloju we pe agba okan re la o ye ki o so fun olorun we pe o fe ni igbala tooto bi o ba ti ni igbala se ati we omo ati so okan re di mimo se iwo ti o ni ireti yi ninu re se o n we ara re mo nigba gbogbo ani gege bi ohun ti mo e je ki a dide duro ki a ba olorun soro ki a gbadura titi ofin idaniloju pe o sese ko je lasale yi tabi ni oru tabi ni igbakogba ni Jesu Kristi yi o de we pe oju ko ni ti wa we pe a o mura sile a o le ba Jesu lo nigba ti o ba de
1: Sikaraya ori ikewa ebere ojo nigba ro kuro le owo oluwa oluwa yo ko mona mona yo si fi opo ojo fun won kun olukuluku koriko ni papa nitori awon orisa tin soro asan awon alafose si ti ri eke won si ti ro ala eke won tu ni ni inu lasan nitori na won ba ti won lo bi owo eran ase won nise nitori darandaran ko si ibinu mi ro si awon darandaran mo si je awon ewure ni iya nitori oluwa awon omogun ti be agbo re ile ejudawo o si fi won se bi esin re daradara li ogun lati odo re ni igun ti jade wa lati odo re ni iso ti wa lati odo re ni orun ogun ti wa lati odo re ni awon akoni sise gbogbo ti wa won si dabi awon alagbara tin te re ta ni mole li ogun won si jagun nitori oluwa wa pelu won won si doju ti awon tin gun esin emi o si mu ile juda le emi o si gba ile josefu la emi o si tun mu won joko nitori mo ti saanu fun won won si dabi eni pe emi ko ti ta won nu nitori emi ni oluwa olorun won emi o si gbo ti won Ephraim yo si se bi alagbara okan won yo si yo bi eni pe ni po ti iwa ni ani awon omo won yo re won si yo inu won si dun si oluwa emi o ko si won emi o si sa won jo nitori emi ti ra won pada won si re si gege bi won ti n re si ri emi o si gbin won laarin awon eniyan won si ranti mi ni ile jijin won si wa pelu awon omo won won si tun pada emi o si tun mu won pada kuro ni ile egypti pelu emi o si sa won jo kuro ni ile assyria emi o si mu won wa si ile gilead ati lebanoni a ki yo si ri aye fun won yo si la okun wahala ja yo si lu riro omi ninu okun gbogbo ibu odo ni yo si gbe a o si re igberaga assyria sile opa alade egypti yo si lo kuro emi o si mu won le ninu oluwa won o si rin soke rin sodo ni oruko re ni oluwa wi
2: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run wa, àdúrà wa lónìí ni wípé ẹ ó bá wa sọ̀rọ̀. Àdúrà wa ni wípé bí a ti wá síwájú yín nísinsìnyí tí a fẹ́ jẹ oúnjẹ mi, wípé ẹ ó bọ̀ wa, a ó sì jẹ àjẹyó. Oúnjẹ èyí tí ó fún wa jẹ yóò fún wa lágbára yóò fún wa lóore ọ̀fẹ́ yóò jẹ kí a lè dìde nínú ipá àti agbára ìgbàgbọ́ láti tẹ̀lé yín àti láti lè súnmọ́ yín tímọ́tímọ́ àti láti lè jẹ́ olóòótọ́ sí ohun gbogbo tí ẹ ń kọ́ wa tí ẹ ń sọ fún wa ẹ ràn wá lọ́wọ́ kí a ba lè wúlò nínú ìjọba yín a dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Ẹ jẹ́ kí a ṣí Bíbélì wá sí Matthew orí kẹrin Matthew orí kẹrin láti ẹsẹ ìkọkàndínlógún ni a ti ń kà á ó sì wé fún wọn pé ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn lónìí a ń sọ̀rọ̀ nípa títẹ̀lé Jésù ohun tí ó ṣe pàtàkì ní ìgbésí ayé wa ni títẹ̀lé Jésù nítorí wípé èrè púpọ̀ nípa ti ara àti nípa ti ẹ̀mí ni ó wà nínú kí a máa tẹ̀lé Jésù bí o bá wo ẹsẹ̀ tí a kà yìí dáradára Jésù Kristì ń sọ fún àwọn wọ̀nyí wípé ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn àwọn wọ̀nyí ti jẹ́ apẹja fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún iṣẹ́ apẹja tí wọ́n sì ń ṣe ó ti jẹ́ ohun tí kò lérè nígbà mìíràn bí o bá ka Luke orí karùn-ún tí kò sí àyè fún wa láti kà nísinsìnyí nígbà kan tí Jésù bá Pétérù àti Andérù àti Johanu àti Jacobu nígbà tí ó bá wọn pàdé ó rí wípé wọ́n ti ń dẹ láti òru ṣùgbọ́n títí di àfẹ̀mọ́júmọ́ wọn kò pa ohun kankan ó jẹ́ wípé iṣẹ́ ọwọ́ wọn kò lérè ó jẹ́ wípé inú dídùn àti ohun tí wọ́n ń retí láti lọ sí ilé pẹ̀lú èrè iṣẹ́ láti òru wọn kò rí i nígbà yìí gan ni Jésù Kristì wá sí ìgbésí ayé wọn ni ó sọ fún wọn ohun tí wọ́n lè ṣe bí wọ́n sì ti ṣe wọ́n pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹja ó wá ń sọ fún wọn wípé ìbẹ̀rẹ̀ ìbùkún ni wọ́n rí yìí bí wọ́n bá lè tẹ̀lé òun eyi je apere awon ere ati ibukun ti yo je ti won o wa nso fun nihi we pe e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan bi o ba tun wo awon ese bibeli miran ninu maje mo titun nigbati Jesu Christi ti o soro fun awon mehin re o je ki o ye won wi pe nitori won tele ohun nitori won kon gbogbo sile won si fi ohun se oluwa ati olugbala won wi pe ere popo ninu aye yi ati ni aye tin bo ni yo je ti won ohun ti a soro le lori loni bi o ba fi yesi dara dara bi o ba keko dara dara bi o ba gboran dara dara o ri wi pe ere nlanla ninu aye yi ati ninu aye tin bo anfani nipa ti ara anfani nipa ti emi ni yo je ti re bi o ba le mo kini o jasi lati ma to Jesu Kristi lehin oni e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan bi o ba wo ayika wa ninu isin wa loni o ri wi pe awa ti a wa nihi akere niye wo ayika bi o ba ni anfani lati ka wa ni ikokan o ri wi pe akere niye pupo sibe sibe a mo wi pe opolopo awon to n gbe ni tosi wa ni o je wi pe ede yoruba ni won so ki lo de ti o je wi pe awon won yi o se se afa won won ofa a pe won won wa ani ki won ki o wa josin pelu wa a o ri won ohun ti o sele ni wi pe o se se ko je pe awa fun awa papa a ko ti igboran ni ekunrere si ipe ti olorun fi pe wa nitori pe bi a ba ni igboran si ipe ti olorun fi pe wa o so wi pe e ma to mi lehin oni gere ti a ba ti se be ti a ba to nlehin ni kikun oni ohun o so wa di apeja eniyan a ri wi pe nigba ti awon omo eyin Jesu Kristi kun ki o bo to ba Jesu pade ti won peja eja ti won pa o kere niye igba miran won ko ti le ri eja kankan lati pa sugbon lese kese ti Jesu Kristi ti o ti ni anfani lati wo igbese aye won ari wi pe awon won kun akunwo sile akunfaya bi awa papa bi a ba tele Jesu ni ese ogbeji ti a tele ni okan ojokan ti a ko je ko fi wa sile ti awa papa ti a ko fi sile a o ri wi pe yo so wa di apeja eniyan bi o ti le je wi pe ipejopo wa nisisiyi o kere die bi o ti le je wi pe a ko ri opolopo awon eniyan nisisiyi o daju wi pe ojo ola yo dara o daju wi pe opolopo ni yo tele wa won o si wa sihin o daju wi pe opolopo ni won o je alabapin pelu wa ninu ise esin olorun ati ninu igbala olorun ti ati muto wa wa sugbon ani lati jolo oto bi abanfe di ogogorun ati egbegberun eniyan ti o ma josin ni waju oluwa ninu ipejopo wa nihi gbogbo awon ijoko ti o sofo wonyi bi abanfe ki agutan Jesu ki o wa ki olorun ki o si lo wa lati mu won wa bi awa papa bi a ba tele Jesu Kristi ni timotimo a ri wi pe ohun ti o ti seleri wi pe ohun o so wa di apeja eniyan o daju wi pe yo se dandan mo ni o daju wi pe yo mu ileri re se nitori be o ye ki a fiyesi ohun ti a fe so loni gidigidi ki a mo bi a se n tele Jesu enikankan ninu wa ninu aye yi ni a n tele enikan o seese ki a ma rin ni ipa ona kan o seese ki a ma tele igbesi aye enikan ti o jo wa loju gege bi olowo gege bi omowe gege bi eni ti o ni igboya sugbon ki a mo wi pe eni ti a n tele ati ona ti a rin o ni yo fi han ibi ti a o pari igbesi aye wa si ki n se apejuwe fun wi pe bi a ba wa ninu oko ayokele ti a ko mo ona ibi ti a n lo ti a si n tele elomiran ti o wa ninu oko ayokele o daju wi pe ibi ti eni yi ba pari ireje re si ibi ti o ba pari irin ajo re si ibe naa ni awa ti a n tele ni a o pari irin ajo wa si ibute ti o ba ti gunle ibute kan naa yi ni awa paapaa yo ti gunle nitori be o ye ki a mo kini a n so nipa titele Jesu a o so ikini igbesi aye elese ikeji ipe lati tele Kristi iketa ibute awon omolehin Kristi eyi ni ni ibi ti a o le pari irin ajo ti emi wa si bi abatele jesu ni toto je ke awo le kan si lati Matthew ori kerin ese ikokandinlogun o si we fun won pe e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan ibere to ye ke abere ni we pe bi akobatele jesu christi tabi ke akunkun we pe ke a to mo jesu ke a to ma tele jesu kini awon ohun ti a tele kini awon eni ti a tele lehin eyi ni o je ke a wo ikini ninu ikoko eko wa igbesi aye awon elese ninu isikeli ninu isikeli ori ketala ese iketa bayi le oluwa olorun wi egbe ni fun awon asiwere woli ti won tele emi ara won won ko si ri nkan eyi ni an so nipa awon ti ko mo olorun awon ti ko ni jesu awon ti ko ni oro olorun wi pe ohun ti won tele ni emi ara won bi a ba n so nipa emi ara eniyan e je iro inu wa e je ohun to jale lati inu okan wa ye ki a se apere o se se awon ti o ma n poro awon ti o ma n tanije bi enikan ba si odo won won ma so wi pe awon riran awon so tele olorun so nihin wi pe awon won yi ti won so wi pe won riran ti won so ti ojo iwaju fun awon eniyan won yi o ni egbe ni fun won awon asiwere woli awon ti o ti sinan awon ti won ko gbo lati enu olorun awon ti won tele emi ara won ero to n jale lati inu okan won ohun ti won ro lati ijile inu okan won eyi ni ni won so eyi ni ni won se ki se wepe olorun ba won gbe ki se wepe olorun si won loju ki se wepe olorun ba won soro ki se wepe olorun ba won ni idapo eje apere fun opolopo eniyan wepe ohun to jale lati inu okan won wepe nipa ti emi won ara won ni won tele ohun ti o je ni pe ki a se apejuwe a le ri enikan boya enikan se o ati ri oro olorun eni to ba tele jesu a mo kini ru iwa ti o ye ki o hu kini o ye ki o se sugbon emi re ninu okan re lohun idanwo a ma de a ma so fun wepe ki o gba iru eni be leti a ma so fun wepe ki o bu iru eni be tabi ki o sepe fun tabi pe emi re ninu okan a ma so fun wepe nitori idanwo ti ara wepe ki o bura ki o so pe ti o ba je mi ni mo se be ki nkan ba ki o se mi bi o ba je be ki nkan ba ki o se lagbaja ati awon omo re o so wepe awon ti won o tele jesu okan ara won okan ti nbinu emi gbogbona oni won ma ntele nitori be ki a mo wepe awon ti won o ni olorun awon ti won o mo olorun nkan ti o n jade lati inu okan won oni won ma ntele erokero to n jade lati inu okan won oni won ma ntele ati iwa ti ko dara iwa ti ko mogbon wa iwa ti o je iwa o ti se kupani oni won ma ntele e je ki a wo awon oba kini awon oba kini ori kokan le logun lati ese 24 awon oba kini ori kokan le logun ese 24 ki a kun o ka lati ese 25 sugbon ko si enikan bi Ahabu ti o ta ara re lati sese buburu ni waju Oluwa eni ti Jezebeli aya re nti o si se ohun irira gidigidi ni titọ orisa lehin gege bi gbogbo ohun ti awon ara Amori ti se ti Oluwa ti le jade ni waju awon omo Israeli ohun ti a n so ni ni wo pe Ahabu o je omo Israeli ki se be nikan o je oba sugbon o lo fe obirin ajeji o lo fe aborisa lati ilu awon ajeji nigba ti aborisa yi wa sinu ile Ahabu ti o di aya birin ti o di aya fun Ahabu Jezebeli man ti gbongbon lati se ohun ti ko to ohun ti ko dara lati se aborisa o wa so wi pe Ahabu yi o se orira gidigidi ni titọ orisa lẹyin a so wipe lẹkini awon eniyan ti won je elese won ma ntele emi ara won okan ara won lẹyin ikeji won ma ntele awon imoran yala imoran ti aya imoran ti oko imoran awon aborisha imoran awon alai lolorun bi o ba ri awon eniyan o sese kon ma wa si lesin sugbon ninu ile won bi won ba fe imoran awon ti ko mo olorun awon ti ko mo bibeli awon ti igbesi aye ti won ko gun dara dara awon ti o je pe awon papa won o ti mo ona yin rere ona imole awon ni won ma lo nbere imoran lowo re o sese boya won fe gbe yawo ni boya won fe sise ni boya won ni nkan miran ti o je wi pe o nda won lokan ru laarin oko si aya awon ti won ma nbere imoran lowo re ni awon ti ko lolorun awon aborisha e ni ahabo se nitori pe ko tele olorun o tele imoran jezebeli aya re o ni aya re lo nti je kin bi olere iwo ti o so pe o je onigbagbo to je wi pe boya o ti fe yawo sugbon iya re o lo nti ogbon ogbon wi pe ma gba fun obirin ye o nitori to ba dejule fun to ba fi ogbo nkan han to ba fi nutan ni awon obirin won se gbekele o iya re o lo nti ogbon ogbon o sese iwo to jo obirin to ti loko to wa nile oko bi on kekere kan ba ti sele o di ki o mu gele re ki o mu iborun re ki o gbodo iya re lo iya re lo nti ogbon ogbon lati so ati lati se ohun ti ko to si oko re eyi ni ahabo se o tele orisa leyin nitori pe aya re ohun lo nti lati so ati lati se ohun ti ko to awon oba keji ori ketala oba keji ori ketala ese ikeji o si se eyi ti o buru le oju olowa o si tele ese jeroboamu omo nebati eni ti o mu israeli se ohun ko si lo kuro ninu re atun so fun anihi enikan ti o je oba ti o se ohun to buru ni waju olowa nitori pe o tele ese jeroboamu omo nebati eyi ni a ma ri ni ibi ti a n gbe eyi ni a ma ri ni adugbo wa wipe awon omo kekeke o sese boya won ti ri awon kan ton ma n jo ninu ero mo ma woran o sese ko je wipe ni ibi adugbo ni won ti ri awon to pago boya won se isomo loruko boya won se esiko won pa titi re won ni awon fe jo awon fe muti nitori be ki enikeni ki o ma se koja nbe awon omo wa boya won ri won awon wonyi ni awon omo ni won ma n tele iwa omogo iwa asiwere won ona ma n tele awon wonyi won a muti yo won a mu siga titi di afemojumo o sese kan se ma korin awon omo wa paapa bi won o ba lolorun awon wonyi na ma n tele iwa buburu won iwa omuti iwa mu siga iwa ki a ma gbe majele je ona ma n tele bi a ba n so nipa awon omode o sese won lo si ileiwe won ri awon kan boya won je gbajumo ninu ileiwe boya won je awon omode ti awon obi won ti won ti fi owo baje o sese ki o je pe awon obirin bo tile je pe won wa ni ile eko ati fi okunrin ba won je awon omo kekeke pelu ton je omo wa o sese kan ma tele won nitori pe won o mo jesu nitori pe awa ti aje obi won a o fi jesu ko won a o si je ki won ki o mo we pe jesu ni apere wa oni ke ma wo oni ke ma tele ati so nipa ti omode awa ti aje agbalagba nko awa ti an wa sinu ile isin nko awa ti an gbe bibeli losan loru awa ti a pe ara wa ni omo ijo deeper life awa ti a so pe aje ti olorun tani an tele iwa asewere iwa omogo iwa igberaga awon olowo laarin ninu aye oni opolopo wa ntele bi o ba gbo bi olowo se nsoro bi o ba gbo bi olowo ti o ma ti fi oju tembelu eniyan awa paapa ti a so pe aje onigbagbo iwa awon olowo be iwa awon ni elomiran ntele eyi ni a so we pe eni yi o tele ese jeroboamu awa ti a so pe aje ti olorun boya obimo o ti mo bi ori omo yin ma se ri lola e ti o ye ki o kun fun adura nigba ti o fe so mo loruko o de pe ki a tun ma pe apeje ki a tun ma file poti ka ma tun fi ona ponka ki a ma so pe ki gbogbo eyan ki o wa o kan wa lati ilu okere kan tun wa nihin ewo la nse se antele jesu ni abi antele awon eniyan ti o wa ninu aye antele iwa buburu owo won bi o ba tun je pe riba ti awon aye ngba awon na ngba iro ti awon aye npa awon na npa bi o ba je pe aseleke eso isoso tinu aye tawon aye nse awon na a nse o je we pe a ntele awon ese ese awon gbajumo ti o wa ni igbesi ti o wa ni arowoto wa ese awon olowo ti o wa ni arowoto wa sugbon ti olorun so fun ani we pe o ye ki a je olooto ki a mo wi pe a je ti olorun ati pe ki a ma tele jesu lai tele awon iwa awon ohun omule mofo asan ti o wa ninu aye laye ka wa ninu awon ba keji kan na ori ketadinlogun ese ikedogun awon ba keji ori ketadinlogun ese ikedogun won si ko ilana re ati maje mo re sile ti o ba awon baba won da ati eri re ti o je si won won si nto ohun asan lehin won si huwa asan won si to awon keferi lehin ti o yi won ka ni ti eni ti oluwa ti kilo fun won pe ki won ki o ma se se bi awon ohun ti an so nihin ni wo pe awon omo israeli ti olorun ti ko ni ilana ofin majemu ati asere eti won iba fi tele oro olorun o so wi pe won tele awon keferi lehin keresimesi lo nbo yi bi abari awon elomiran won ma nlo si ilesin ni to to sugbon won ko mo olorun won ma nlo si ilesin sugbon an gbadura fun wi pe igbala ti jesu kristi muwa wi pe olorun yo si won loju yo le je ki won mo iriri igbala ti jesu kristi muwa won si je keferi sibe ni asiko keresimesi bayi ni oti amoyira ni awon alagbere awon onipanshaga ni won ma tun se le igba kan ni awon ti won ma fowo sofo o sese nipa jije nipa mimu nipa opolopo dukia ti won fin sofo awa ti a si je onigbagbo bi keresimesi ba nbo o sese ki a tun ma so we pe a nperan se eran ileya lo npa abi eran irubo abi jesu lo nperan fun se ari iru yi ni ninu majemu titun e je wi pe a ntele awon keferi wi pe bi aborisa ba nsodun aperan bi imale ba nsodun aperan ehan iwo na ti o wa so wi pe o je onigbagbo bi onigbagbo elesin ti o mo olorun elesin ti o ni jesu elesin ti o ni gbala bo na ba nsodun atele asa awon keferi o na ma aperan o ye ke asora o ye ke amo ki la nse o ye ke amo irin ti arin o so wi pe awon won yi e ti won iba fi tele majemu ati ilana olorun wi pe won tele awon keferi won to awon keferi leyin o ye ki igbesi aye wa ki o fihan wi pe ati ba olorun pade e ni an so nipa awon ti ko mo olorun awon ti ko ti te jesu ti ko ti to jesu kristi leyin wi pe won ni iwa ti o jo ti awon keferi ipe wa lenu won ese wa ni igbese aye won riba wa lowo won aise dede wa ninu okan won ko gbon mi si omi o to wa ni idile won pelu sugbon jesu kristi npe wa o ni ki a tohun leyin e je ki a tun pada lo si matthew ori kerin ki a wo ipe lati tele kristi jesu npe wa kuro ninu aye o ni ki a tele ohun jesu npe wa kuro ninu okunkun o ni ki a tele ohun jesu npe wa kuro ninu ona tinu mi ni wo se o ni ki a tele ohun jesu npe wa kuro ninu ese ti o wa ni ayika wa o ni ki a tele ohun e je ki a wo matthew ori kerin lati ese ikokandinlogun o si wi fun won pe e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan kini ati mo eyi si nigbati jesu kristi so wi pe e ma to mi lehin awon ti ko loye bibeli awon ti ko mo ijinle itumo eko irere o ma ro wi pe igbati jesu so fun awon ye pe e ma to mi lehin o so wi pe mo nlo si jerusalem o e ba mi ka lo mo nlo si capernaum e ba mi ka lo mo nlo si ibi bayi e ba mi ka lo rara ki se be oju be lo nigbati o wi pe e ma to mi lehin kini itumo eyi je ki a wo lati inu oro miran ti o so fun awon omo ehin ninu johanu ori kejo johanu ori kejo ese ikejila jesu si tun so fun won pe emi ni imole aye eni ti o ba to mi lehin ki yo rin ninu okunkun sugbon yo ni imole iye itumo wipe ki a ma tele jesu kristi niyi awon elomiran ko ye won dara dara wipe ki a ma tele jesu ati je ki o ye wa lakoko wipe awon elese won ma ntele ero okan inu won ohun ti jesu nso ni pe ko ero okan ti re sile ko ibinu okan ti re sile ko ase rege iwa buburu ti o wa ninu re ko sile tomi lehin o nso wi pe oun ni o nwa gege bi apere iwa rere gege bi apere iwa bi olorun o ni ko aiwa bi olorun sile tele mi ki o si ma rin ninu imole ati so fun wa wi pe awon miran won

0: èmi kì yóò bọ̀ yín. Èyí tí ń kú lọ, jẹ́ kí ó kú. Èyí tí a ó bá sì ké kúrò, jẹ́ kí a ké kúrò. Kí olúkúlùkù nínú àwọn ìyókù jẹ ẹran ara ẹnìkejì rẹ̀. Mo sì mú ọ̀pá mi, àní ẹwà, mo sì ṣẹ́ ẹ sí méjì, kí èmi bá lè da májẹ̀mú mi tí mo ti bá gbogbo àwọn ènìyàn nì dá. Ó sì dá ní ọjọ́ náà, bẹ́ẹ̀ ni àwọn òtòṣì nínú ọ̀wọ́ ẹran nì tí ó dúró tì mí mọ̀ pé ọ̀rọ̀ Olúwa ni. Mo sì wí fún wọn pé bí ó bá dára lé ojú yín, ẹ fún mi ní owó ọ̀yà mi, bí bẹ́ẹ̀ kọ́, ẹ jọ̀wọ́ rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n wọn ọgbọ̀n owó fàdákà fún iye mi. Olúwa sì wí fún mi pé, sọ ọ́ sí amọ̀kòkò, iye dáradára náà tí wọ́n yọwọ́ mi sí, mo sì mú ọgbọ̀n owó fàdákà náà, mo sì sọ wọ́n sí amọ̀kòkò ní ilé Olúwa. Mo sì ṣe ọ̀pá mi kejì, àní amòrè, sí méjì, kí èmi kí ó lè ya ìbátan tí ó wà láàrin Júdà àti láàrin Ísírẹ́lì. Olúwa sì wí fún mi pé, tún mú ohun èlò olùṣọ́àgùntàn aṣiwèrè kan sọ́dọ̀ rẹ, nítorí kíyèsí, èmi ó gbé olùṣọ́àgùntàn kan dìde ní ilẹ̀ náà, tí kì yóò bẹ àwọn tí ó ṣègbéwò, tí kì yóò sì wá èyí tí ó yapa, tí kì yóò ṣe àwòtán èyí tí ó ṣẹ́, tàbí kí ó bọ́ àwọn tí ó dúró jẹ́, ṣùgbọ́n òun ó jẹ ẹran èyí tí ó lé ọ̀rá, yóò sì fa èékánná wọn ya pẹ́rẹpẹ̀rẹ. Ègbé ni fún olùṣọ́àgùntàn asán náà, tí ó fi ọ̀wọ́ ẹran sílẹ̀, idà yóò wà lé apá rẹ̀, àti ní ojú ọ̀tún rẹ̀, apá rẹ̀ yóò gbẹ pátápátá, ojú ọ̀tún rẹ̀ yóò sì ṣókùnkùn biribiri.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run, a wá sọ́dọ̀ yín lónìí, nítorí a wá gẹ́gẹ́ bí ọmọ sí bàbá. A sì mọ̀ wí pé ẹ kò fi wá sílẹ̀ nígbà kan rí. A mọ̀ wí pé ó jẹ́ dídùn inú yín láti fà wá súnmọ́dọ̀ ara yín, láti jókòó kí a tẹ́tí sílẹ̀, kí a gbọ́ ọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ tí gbọ́ràn, gẹ́gẹ́ bí ọmọ tí ó ní òye wípé ìfẹ́ bàbá sí òun ó pọ̀ ré kọjá ju ètí a lè fẹnu sọ. Lónìí bí a ti wá, a ní ìgbàgbọ́ wípé ẹ ó dáhùn àdúrà wa. A ní ìgbàgbọ́ wípé ẹ kò jẹ́ ta wá nù bí ó ti wò kí ó rí. A ní ìgbàgbọ́ wípé ìfẹ́ tí ẹ ti fẹ́ wa láti ìgbà tí Jésù Kristi ti kú wípé ìfẹ́ yìí ó wà bákan náà síbẹ̀ lónìí. Ǹjẹ́ bí a ti wá, bí a ó ti máa gbọ́rọ̀ yín, bí a ó ti máa là wá lóye, a ń bẹ̀yìn wípé iyì ọ̀tún àti okun ọ̀tún, agbára ọ̀tún yóò sọ jí nínú ọkàn wa ní orúkọ Jésù. Ẹ bá wa sọ̀rọ̀, ẹ fún wa ní etí ọmọ, ẹ jẹ́ kí a lè gbọ́ràn, ẹ jẹ́ kí a lè máa tẹ̀lé yín ní ìṣísẹ̀ kọ̀ọ̀kan, kí a má sì padà sẹ́yìn, kí àwọn ohun tí a ń retí láti ọ̀dọ̀ yín gẹ́gẹ́ bí àwọn ìlérí tẹ ti ṣe fún wa, kí wọn kí ó lè jẹ́ tiwa. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ tiwa. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Lónìí, a ń wo ìwé wòlíì Isaiah, orí 40, láti ẹsẹ 25. Ìwé wòlíì Isaiah, orí 40, láti ẹsẹ 25. Máa fi ojú kà á bí àtijọ́ ń kà á papọ̀. Ǹjẹ́ ta ni ẹ̀yin ó ha fi mí wé, tàbí ta lí èmi ó bá dọ́gba, ni ẹni mímọ́ wí. Gbé ojú yín sókè sí ibi gíga, kí ẹ sì wò, ta lè ó dá nǹkan wọ̀nyí tí mú ogun wọn jáde wá ní iye. Ó ń pe gbogbo wọn lé orúkọ nípa títóbi ipá rẹ̀, nítorí pé òun le ní ipá, kò sí ọ̀kan tí ó kù. Èé ṣe tí ìwọ fi ń wí ìwọ Jákọ́bù, tí ìwọ sì ń sọ ìwọ Ísírẹ́lì pé ọ̀nà mi pamọ́ kúrò lọ́dọ̀ Olúwa, ìdájọ́ mi sì ré kọjá kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run mi. Ìwọ kò tí ì mọ̀, ìwọ kò tí ì gbọ́ pé Ọlọ́run ayérayé, Olúwa ẹlẹ́dà gbogbo ìpẹ̀kun ayé kì í ṣàárẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni àárẹ̀ kì í mú. Kò sí àwárí òye rẹ̀, ó ń fi agbára fún aláàárẹ̀, ó sì fi agbára kún àwọn ti ko ni ipa ani are yo mu awon odomode yo si re won ati awon odomokunrin yo ti le sobo patapata sugbon awon ti o ba duro de oluwa yo tun agbara won se won fi yegun oke bidi won sare ki yo si re won won rin are ki yo si mu won loni mo fe ba wa soro lori diduro de oluwa diduro de oluwa bi o ba wa nihin ni ose ti o koja mo soro lori ayo olorun eti je agbara ati okun fun onigbagbo awon nkan wonyi ti olorun se wa loju lati ri ti olorun ko si wahala o kan aya wa won je awon nkan ti o je ki igbagbo wa ki o le ki o gbona ki o lagbara ju be lo won o je ki ayo wa ninu olorun ati ife wa fun olorun ati igbagbo lati duro ti ri pelu olorun titi a o firi dahun si adura wa won o je ki won ki o le fi ese mule ju be lo nitori be ma to awon nkan wonyi si o kan aya re ma se je ki won ki o lo kuro ni okan re ni igba kan loni ni an soro lori diduro de oluwa diduro de oluwa kini eredi ti afin duro de oluwa bawo ni a se le duro de oluwa kini awon abayori si awon ami ti o le wa ni igbesi aye wa wi pe a je eni ti o ti duro de oluwa a si ti ri idahun eredi ti afin duro de oluwa ati papa akoko wo ni o ye ki a ma duro de oluwa ki awon ibere wonyi ki a to le dahun won lese ki a to le dahun won ni kikun ani lati wo lati ese ike dogbon bi oye ese ike dogbon de ese ogbon bi o ba se ye wa si be ni a o se ni oye diduro de oluwa je kin tun ka ese ikokan le logbon le kan si oni sugbon awon ti o ba duro de oluwa ki se awon ti o sare koja oluwa ki se awon ti o nsare ni iwanwara ni ikanju aile musuru te won so wi pe kini kin se mbo ni kin ya si ona wo ni kin gba mo ti de ikorita kini ipinu ti o ye kin mu ki se ru awon be awon ti o ni igbagbo ninu oluwa awon ti o duro de oluwa o ni sugbon awon ti o duro de oluwa yo tun agbara won se won o si fi yegun oke bidi won o fi yegun oke bidi won o sare ki yo si re won won rin are ki yo si mu won bi aban so wi pe awon wonyi won o tun agbara won se eyi so wi pe se iwo na mo awa ti an lo moto le kokan bi aba ti lo moto yi yala fun ose meta ose merin bi osu kan won ma so fun wi pe o ye ki a gbe lo si odo awon mechanic wi pe ki won ki o tun tun se ki won ki o tun agbara re se won a fo ile epo won a fo ibi ti omi wa won a fo gbogbo awon nkan ti o nje ki oko yi ki o ma se daadara nitori be a o fun oko yi ni akoko lati wa lati duro ni ile osise mechanic be na ni ago ara wa ki se okuta be na ni okan wa ki se irin be na ni igbesi aye wa ki se emi nitori be a re sese ki o mu wa o sese ki o dabi eni wi pe ade ikorita a o mo ibi ti a o gba o sese ki o dabi eni wi pe oke ni o wa ni waju wa ati gun oke yi o soro fun wa be ni nkan ti a nfe o wa ni odi keji oke yi tabi o sese ki o je wi pe omi ti o kun popo ti o si kunre koja oni o wa ni waju wa ohun ti a si nfe o wa ni odi keji omi yi eni a fi so wi pe bi a ba duro de oluwa wi pe a o fi yegun oke bidi eni wi pe oke ti o wa ni waju wa ti o dabi eni wi pe ko si ohun ti o le si oke yi nidi bi a ba duro de oluwa olorun a fun wa ni iye bi ti idi nipa igbagbo nipa adura yo je ki a le fi yegun oke bidi ti o je wi pe oke yi ki o ja mo nkan ni igbesi aye wa oni a o sare ki yo si re wa bi a ba ti wo awon omo wa ni ileiwe ti won ma n sare ije bi won ba ti n dije a ma n ri wi pe awon omo miran won ma sare bi won ba de aarin meji lori papa won sobo lole are won patapata sugbon awon miran ti won ti je ologbon ninu awon mo won yi won ti mura sile won ti sun darada loru won ti jeun kanu won ti ni agbara ki o to di wipe won ti nsare won sare yi won sare eje yi won ti gbianju sile bi won ba ti be sini sare won ma sare lo won ma sare lo tete ki yo se re won be na ni an so fun awa ti a je onigbagbo awa ti o je wipe a ko duro de oluwa a ko je ki emi wa ki o simi le oluwa o je wipe a n gbe emi wa gbona nigba kugba o je pe bi nkan kan ba ti sele o ti gun wa lokan lokan o ti dabi oko ti o gun eniyan lokan a ko fara bale lati duro de oluwa o ni sugbon awa ti a ba n duro de oluwa awa ni o ma gun oke pelu iye idi awa ni o je pe bi a ba n sare ki yo re wa ati pe bi a ba rin are ki yo mu wa bi a ba je eni ti o n taja ti a n gbe awon nkan ti a n ta ti a n gbe lo soja ti ki si se wipe a fe wo oko ero tabi oko ayokele boya ese ni anfirin a o ri wipe awon miran ti o je wipe won ko ni okun won ko ni agbara won o jeun kanu bi won ba ti rin die a ti re won won a gbe eru won won a gbe ka won a gbe sokale won a joko seba titi won ma duro de moto sugbon awon ti o je wipe won ni okun won ni agbara won ti doja ni kiakia won a le ta awon nkan won yi fun awon ni bara awon awa ti o je pe a duro de oluwa nipa ti emi bi abarin ti a re sin mo wa bawo ni a o se de ibute ibi ti a nlo lakoko ti o ye ki a debe eni o fi se pataku wepe ani lati duro de oluwa sugbon mo so tele wepe ki a to le duro de oluwa ki a to le so agbara wa di otun ohun kan ni ani lati koko mo ye ki a wo lati ese ike dogbon lati ese ike dogbon oni nje tani eyin o ha fi mi we tabi tali emi o ba dogba ni eni mimo wi eyi ni ibere pepe eko ti o ye ki a ko ati ti o ye ki a mo se o mo wi pe awon elomiran oye bi a ba nso nipa ti olorun ko ye won dara dara o se se awon elomiran a ma wa si lesin won ma so wi pe awon a wa fun igba die bi awon ba wa fun igba die bi ohun ta awon reti bi o ba tete te awon lowo awon a tun gba ona eburu miran awon lo ba awon orisa tabi awon baba asale tabi awon balogun ni abule iru awon be won fi olorun we balogun ti o wa labule won fi olorun we awon baba asale won fi olorun we awon eyalode ti yemoja won fi olorun we awon eniyan kekeke ti agbara ko si lowo won eni olorun fi n bi wa pe ki a tile to so wipe andro de oluwa ki a to lo gbadura si oluwa ki a to be si ni ka oro olorun ki a ma ye iwe mimo wo lati wo awon ileri pataki ti o se fun wa oni lakoko tani eyin o fi mi we ati tali emi o ba dogba o ye ki a mo wipe olorun oni eleda orun ati aye ko si eni ti a le fi olorun we o je alagbara o je eni ti o gbon rekoja awon eniyan ninu aye yi oni be a ba wo awon orun ti a wo lati odo awon angeli ti a wo wa si aye lati odo awon eniyan wipe ko si angeli kan ko si eniyan kan ti a le fi olorun we ninu awon ijo miran bi won ba tin gbadura won ma ki pe angeli michael angeli gabriel angeli uriah angeli bayi angeli tohun awon to ti sina awon ti o ye ihinrere oye won fi olorun we angeli won fi olorun we eda owo olorun o sese ki o je pe awon elomiran bi won ba tin gbadura won ma so wipe olorun lagbaja olorun temedu won fi olorun oga ogo olorun alagbara olorun eleda olorun olodumare won fi we awon eniyan eleran ara ti emi re wa ni iho imu re eni olorun fi wipe ki a tile to duro de oluwa ki a to so wipe a n lo ba olorun lati gbadura lati mu awon ebe wa lati si won paya ni waju oluwa oni lakoko tani eyin fi mi we oni lakoko tani emi o ba dogba eyi ni eni mimo israel wi ye ki a wo exodus ori kejo ese ikewa exodus ori kejo ese ikewa o si wepe li ola o si we pe ki o ri bi oro re ki iwo ki o le mo pe ko si eni ti o dabi oluwa olorun wa oni ki iwo ki o le mo pe ko si eni ti o dabi oluwa olorun wa awon elomiran ti oye oye bi mo ti so tele tele won ma so we pe ah opolopo isin lo wa wi pe bi o ba si ona nibi ohun tun wa ona miran lo iyi nje wi pe won ro wi pe olorun miran tun wa nibo miran ibanuje awon tin to olorun miran leyin yo po awon elomiran won ma ro wi pe boya orisa kan orisa idile orisa baba won orisa ti abule orisa ti awon eleya meya lototo won ma ro wi pe boya nkan won yi o le gba won won ma ro wi pe bi awon ba wa si ilesin bi awon ba ka bibeli ti adura o ba gba ti o ba dabi eni wi pe nkan ti awon reti ko ti awon lowo won so wi pe awon mo bi kan ti awon le lo mbolo tun fe lo mbolo tun fe lo o tun fe da ibanuje kun ibanuje fun ara re oni ki iwo ki o le mo pe ko si eni ti o dabi oluwa olorun wa ye ki o kale ninu okan re bi o ti kale le orun ni iwaju awon angeli ye ki o kale le okan re bi o ti kale le okan gbogbo awon ti o ti mo olorun lati igba adamu titi di akoko ti a wa yi wepe ko si elomiran yala le orun yala le aye yala ni isalele tabi ninu okun ko tun si elomiran olorun wa okan soso ni ninu exodus yi kan na ori kedogun ese ikokanla exodus ori kedogun ese ikokanla tali o dabi iwo oluwa ninu awon alagbara tali o dabi iwo ologo ni mimo eleru ni ti nse ohun iyanu bi abandaruko olorun o ye ki a mo wi pe eni ti nse ohun lanla ohun abami ohun iyanu ohun ti o je wi pe ko si enikan ninu awon angeli tabi enikan ninu awon eniyan ti o le se ohun ti olorun se nitori be je ki okan re ki o simi le oluwa ki o si mo wi pe abayo ohun gbogbo ti o ye ki o se bi o ba fe ni eyori si rere ati itesiwaju ni wepe ki o duro di oluwa so ni wahala ni so dabi eni wepe o nsun ekun asunrin so dabi eni wepe awon nkan ti o nwa o jina rere si o so dabi eni wepe wahala ninu ebi wahala ni bi ise wahala ni bi okowo re wahala pelu awon alabagbe wepe o fe mu olomi o dabi eni wepe o ti jin sinu ofin ko se eni ti o le yo jade o se duro di oluwa o se duro di oluwa o ranti awon ti o wa ninu bibeli bi a ba nka awon ti o wa ninu bibeli awon ti won ni wahala bi ti wa ni o ranti jabesi o ni wahala nkan ti o gba ni wo pe o duro di oluwa o ranti josefu aparomo ata si oko eru o lo si ewon wo eru eni bayi se o je wi pe olorun ti gbagbe re ni se o je wi pe awon ileri olorun ti fun tele tele so je wi pe awon ileri won ti kuna ni so je wi pe olorun ko si lori itemo ni rara sugbon nigba ti josefu ti o duro de oluwa nigba yi ni aso agbara re di otun amu kuro lati ogba ewon amu wa si ori ite oran ti samsoni bi o ti le je wi pe afowofa samsoni ni nitori wi pe o lo sinu ese ohun ti o je wi pe ko ye ki eni ti o je onidajo bi ti re alakoso bi ti re olori bi ti re ohun ti o ye ko ye ki o se ohun ti o se ayoju re mejeji sugbon kini o se bi o ba je elomiran ni a ro wi pe gbogbo nkan ti pin wi pe ohun ti o ku ni pe ki ohun lo pokunso ohun ti o ku ni pe ki ohun wa ona tabi aye lati para ohun danu sugbon rara o duro de oluwa o duro de oluwa oni oluwa nigba kan soso yi so agbara mi dotun iwo na o se duro de oluwa be o ranti dafidi ni wahala wahala popo ninu ebi ni o ranti igba ti omo re absalomu ti o dide si tabi o ranti nigba ti oba saulu nigba ti o dide si dafidi ati awon eniyan miran pelu ti won fi se esin ti won fi se eleya ki lo se o duro de oluwa ni o duro de oluwa ni bi a ba wa sinu majemu titun se o ranti awon aposteli aso won sinu tubo soran ti awon apostili ana won legba aje won ni iya a fi opolopo nkan dun won sugbon won duro de oluwa awa na be na lo ye ka se wepe bi awon ti isaju bi won ti duro de oluwa ti oju ko ti won be na ni ye ki awa paapa ki a duro de oluwa oju ko si ni ti wa ni oruko jesu wo ori dafidi ikokan dini adorun ejo esan ori dafidi ikokan dini adorun ese ikefa nitori pe tali o wa le orun ti a le fi we olowa dahun se angeli kan wa le orun boya michael ni o tabi gabriel ni tabi angeli miran o ni tali o wa le orun ti a le fi we olowa je iru eni be wa rara tani ninu awon omo alagbara ti a le fi we olowa nigba ti o ti so nipa ti orun nigba ti o ti so nipa ti awon angeli nigba ti o ti so pe ko si eda kan lorun ti a fi le ti a le fi we oluwa o tun wa so fun wa pe ninu aye yi bakan na wi pe ko si omo alagbara kan ti a le fi we oluwa o se je ki okan re ki o simi le oluwa nigba ti o ti mo wi pe ko si eni ti a fi le we olorun ti a le fi we olorun wa nigba ti o ti mo wi pe ninu ife ni ninu agbara ni ninu ogbon ni ninu ijoloto ni ninu ohunkohun ko si eni ti a le fi we oluwa o se duro de oluwa o se gbe oju re si oke ki o so fun oluwa wi pe wo duro de o je ki a tun pada lo si iwe Isaiah ori ogoji iwe Isaiah ori ogoji monka lati ese ikerin din logbon gbe oju yin soke si bigiga eni ohun ti olorun so fun wa o ni ki a gbe oju wa soke si bigiga ki a mu oju wa kuro ninu awon orisa petele ki a mu oju wa kuro ninu awon eniyan eleran ara eniyan ma nse ileri popo o sese ki enikan ki o so pe ma se yonu ohun gbogbo to ba nfe ni ma fun ohun gbogbo to ba nilo wa ma bere lowo mi o ni ki a gbe oju kuro ninu lodo awon eniyan won ti o wa nibi petele o ni ki a gbe oju wa soke si bi giga ki e se wo ta le o da nkan won yi wo awon irawo ta ni o da won so fun mi be na ni olorun le o da won oni ti mu ogun won jade wa ni iye bi a ba wo awon irawo won se ka tan orun ko ki a wo agbara re ati osupa ki a wo ohun ti o nse ati awon nkan miran ti olorun da ti awon onimo ijile ti won se awari re awari re loni ki a wo ye ki a mo wi pe awon nkan wonyi won wa lati owo olowa oni o pe gbogbo se gafara fun mi o pe gbogbo won le oroko nitori pe ohun le ni ipa ko si okan ti o ku nitori be o ye ki o ye wa wi pe olorun wa alagbara ni nitori be ki a gbeju wa soke ki a ma je ki irewesi ki o de ba wa ki a ma je ki okan wa ki o pororo ki a ma je ki esu ki o deru ba wa nitori wi pe olorun wa ko si ohun ti o le se olorun wa ko si awon ileri ti o ti se fun atele tele ti ko le muse je ki a wo ese iketa din logbon e se ti iwo fi n wi iwo jacobo ti iwo si n so iwo israeli pe ona mi pamo kuro lodo olowa idajo mi si rekoja kuro lodo olorun mi eni ariti awon omo israeli se ranti itan omo israeli o se ni laanu we pe awon wonyi won gbagbe ore olorun won gbagbe anu olorun won gbagbe ileri olorun won gbagbe majemu ti olorun ti ba won da ohun ti o se laanu ninu ni ti awon omo israeli ni we pe se oranti lati akoko abrahamu ni olorun ti fun ni ileri ti o si so wi pe lati odun de odun ni ibukun olorun yo ma wa lori won ki se be nikan ati pe nipase abrahamu ati awon omo re ni a o ti bukun gbogbo idile aye bi abase wo olorun kokuna olorun ko ja fara ni akoko mose ni olorun pe mose wi pe akoko ati mu ileri ise wi pe o ti de bi o ti re je wi pe oye ko ye mose ni akoko ti o so wi pe ta le mi ti o lo dojuko farao olorun so wi pe ohun wa pelu re o wa pelu enu re bi o ba je eni ti o nka bibeli daadara o ri we pe opolopo ise ami opolopo ise iyanu le olorun se titi okan awon omo ijiti ti okan won fi remi ti o fi je wi pe won ko ni agbara ti okunmo ti won so fun amo ise pe o ya e keruyin ke ma lo e ni a fi gba won kuro ni oko eru se o ranti wi pe bi won ti de bi bebe okun popa ti won be sin ro wi pe aye fe pari ti won ro wi pe o da be ni pe iku ti de fun won nisinsin nitori pe oke wa lowo otun oke wa lowo osi awon omo ogun Egypt won bo leyin okun popa wa ni waju nbo ni ke agbegba be ni won ke pe Olowa ni Olorun so fun Moses pe ki o na pa re ni okun popa pin si meji ke se be ni kan ogoji odun ni won fi nje mana lai sanwo ti o je pe bi won ba ti ji looro ni won lo ko mana won ma jeun aso ogbomo won lara bata ogbomo won lese nihi ni won wa so wi pe ona wa pamo kuro lodo Olowa idajo mi si re koja kuro lodo Olorun mi e se ti Israel fi di afoju bayi ti iye won ra ti won ranti awon ore Olorun won ranti agbara Olorun won ranti awon ileri Olorun won ranti awon majemu ti Olorun ti ba won da sugbon ki a to ma da Israel lebi awa na nko nje awa na nigba ti a ba de ikorita awa na nigba ti o ba da bi eni wi pe omi poju oka fun wa tabi o poju gari fun wa nigba ti o ba da bi eni wi pe wahala wa fun wa ti o le ponran awa papa ati gbagbe ori Olorun ati gbagbe awon eri ti an je tele tele wi pe nigba ti mo ti denu ijo yi nigba ti mo ti ba Jesu pade nigba ti mo ti ni igbala nigba ti Olorun ti la mi loju nigba ti mo ti kuro ninu iborisa nigba ti mo ti je wese ti mo ti ko sile wo nkan ti Olorun se fun mi awa ti a tin jeri tele tele awa di awa eni to awa di eni to kari so awa di eni to sunkun asun dekun awa di eni to rin kaakiri bi eni ti ko l'Olorun awa di atoroje atun wa ronu pe boya ka pada sibi ta ti nbo bawo lo se ri bayi se orowe po Olorun ti gbagbe re ni e se ti iwo fi nwi wi pe ona mi wahala mi awon nkan to ndoju ko mi awon inu ni bi ni ti mo ndoju ko ti mo nba pade wi pe Olorun ko mo nkan won yi mo awon nkan wonyi pamọ kuro lodo Oluwa e se ti a fi sunkun be ni ti o ni baba e se ti a fi kaakiri be ni ti o lo Olorun se Olorun wa ti ku ni se Olorun wa o si laaye mo ni se ileri re ti yi pada ni se majemu ti o ba wa da nipasẹ Jesu Christi nigba ti o ku lori igi agbelebo se awon nkan wonyi ko tun ja mo nkan ni waju Olorun ni e se ti a wa fi so bi awon mo Israeli bi alai loye bi alai logbon bi eni ti oju emi re ti fo wi pe ona mi pamo kuro lodo Olowa ati wi pe idajo mi awon eto mi wi pe won ti re koja kuro lodo Olorun mi eni o wa fi bi wa ni ese ikeji di logbon iwo ko ti imo iwo ko ti igbo pe Olorun aye raye Olowa eleda gbogbo ipekun aye ki saare be ni are ki mu ko si awari oye re ijile ni agbara Olorun awa maridi ni agbara Olorun bi abawa lati ipekun kan lo si ipekun miran ninu aye yi ko sese awa maridi ni ijile ni ife re ijile ni majemu re ijile ni awon ileri ti o ti se fun wa a o ti mo ni bi abaje eni ti o mo Olorun nigba ti a ba ti je wese ti a ti ko sile ti a ti gba Jesu Christi bo gege bi olugbala wa bayi ni ona ti si sile fun wa lati mo Olorun awa ti a ni igbala awa ni a ni imo Olorun awon elesin ti won kan sin awon o ni imo Olorun nitori be o ye ki okan wa ki o bale o ye ki a simi o ye ki a mo wepe a ni Olorun to ga le orun Olorun ti agbara re ki ba ti oni nitori be o ki a mo wepe lati ese kokandinlogbon o n fi agbara fun ala re o n fi agbara fun ala re o n fi agbara kun awon ti ko ni ipa ani are yo mu awon odomode yo si re won ati awon odomokunrin yo ti le subu patapata oni sugbon awon ti o ba duro de Olowa ohun ti a se duro de Olowa ni wo pe ki o le fun wa ni agbara ki o le fun wa ni okun wi pe nigba ti awon miran ti a jo nsare ire eje yi nigba ti won ba nsubu le ba ona nitori wi pe olorun ayeraye apa ayeraye ko je ibi sade won ko si je ohun ton gbe won ro ko je ohun ton fun olokun ati agbara nigba ti awon ba nsubu le ba ona wi pe awo ma sare ki yo si re wa a o ma rin wi pe are ki yo mu wa sugbon je kin bi o le re nigba wo ni o ye ki a duro de olowa ati bawo ni o ye ki a se duro de olowa bi a ba nso wi pe bawo ni o ye ki a se duro de olowa bi a ba nso nipa di duro de olowa e je wi pe ki a gbadura ki a pa opolopo ojuse ki a pa ti segbe kan o ya mi lenu o si se mi laanu wi pe awon ti o dabi eni pe won ko mo olorun awon ti o dabi eni wi pe won ko mo jesu christi gege bi olugbala won ti le man gbianju lati duro de olowa ni imo ti won ni idanu ti won o kan je wi pe awon o mo ohun ti a npe ni jesu gege bi olugbala awon o mo idariji alaafia lati odo olorun sugbon won ma gbianju lati duro de olowa bi a ba ri elomiran ti o je alaigbagbo to je pe ko ti mo Jesu Christi gege bi olugba sugbon o je bi elesin bi o ba ni isoro ranpe kan bi o ba ni isoro kekere kan ati so wi pe ohun fe lo gbadura ohun fe duro de olowa awon elomiran o se se nitori pe oye bibeli oye won to won ti le ka nkan kan ninu majemu lai lai abi nkan kan ninu majemu titun won so pe awon fe lo sori oke oke yanu oke anu oke ori ofe oke alaafia oke bayi oke tohun won duro sibe o sese ki o je ojo meta ki lo de ti o je wi pe awon wonyi ti won o mo igbala Jesu Christi awon yi ti o je pe won ko ti ni idani loju idari je ese won ki lo de to je wi pe awon ni won mo bi ati duro de oluwa awa ti olorun si ti pe ti o ti ba soro asiri awa ti olorun ti so fun wi pe ohun je baba fun wa ti emi olorun ke aba baba ninu wa ki lo de ti a o le farabale ki a le duro de oluwa ye ki a wo nigba wo ni o ye ki a duro de oluwa ati bi a ba duro de oluwa kini awon ere awon anfani ti yo je ti wa ninu orin dafidi ori ke dogbon orin dafidi ori ke dogbon ese ikarun simi leono otito re ki o se ko mi nitori iwo le olorun igbala mi iwo ni mo duro ti le ojo gbogbo ni hin ni olorin dafidi lo tin so fun wa we pe ohun ni lati duro de oluwa ki se ni ojo kan o ni le ojo gbogbo iwo ni mo duro ti iwo ni mo duro de le ojo gbogbo kini se ti ogbeni yi ti o fe duro de oluwa se o mo we pe dafidi ti o ko rin dafidi ti aka yi o je jagun jagun o ni opolopo isoro ni igbesi aye re ni igba miran awon nkan miran to ngbo latotun latosi won taku ara won ko si mo eyi to je otito ti ohun le duro le ninu won o dabi eni wi pe ni opolopo igba ni dafidi ni o de ikorita ninu awon nkan miran ninu ebi re o de ikorita ti ko mo ona ti o ye ki ohun to tabi gege bi oba awon idajo miran awon miran ti o ye ki o se ti ko mo ona ti o ye ki o ngba ipinu ti o ye ki ohun se tabi aba ti o ye ki o da nitori be o fe duro de oluwa nigba miran ni igbesi aye ti re o se se ki nkankan ki o se laarin oko si aya o se se laarin ebi laarin baba iya si omo o se se ni laarin awon aladugbo tabi nibi ise o de ikorita awon nkan ti o ngbo won taku ara won ti bi aso ti bi tọ̀hún asọ tọ̀hún àwọn nǹkan wọ̀nyí tí wọ́n ń sọ kò bára wọn mu o sì ń fẹ́ mú ìpinnu àwọn nǹkan tó fẹ́ mú ìpinnu lé lórí yìí ò tí ì mọ òtítọ́ ìjìnlẹ̀ òtítọ́ nípa wọn irú àkókò bẹ́ẹ̀ nígbà tí a mọ̀ wípé ọlọ́run mọ ohun gbogbo àwọn nǹkan tó pamọ́ lójú ènìyàn wọ́n ṣì payá níwájú ọlọ́run nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí o lè dúró ti olúwa kí o dúró dé wípé ọlọ́run mọ wojú rẹ ọlọ́run mo mọ̀ wípé gbogbo òtítọ́ àwọn nǹkan wọ̀nyí wọn ò pamọ́ fún ọ nítorí bẹ́ẹ̀ mò ń dúró de ọ èyí ni a fi ń dúró de olúwa ní àkókò tí a ń dúró de olúwa yìí a ó ka bíbélì a wọ àwọn ìlérí ọlọ́run a wọ àwọn àṣẹ ọlọ́run a wọ àwọn nǹkan tí ọlọ́run ń pàṣẹ fún wa láti ṣe tí ó dàbí ẹni wípé a ti gbójú fò dá tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ nǹkan mìíràn tí ó máa ń ṣe wá lọ́ṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó jáfáfá nínú ìsìn ọlọ́run ni wípé àwọn àkólẹ́dọ̀ ìsìn awon agbe kari esin won ki je ki a le raye lati duro de olowa elomiran o sese ibi to ti fe ka bibeli won so we pe arakunrin kan bere re o fe ki won lo se jire okan nita atundide elomiran boyo fe gbadura lori nkan kan ni boyo duro de olowa ni o si fe mo o fe mu ona re guni waju olowa won ni won pe yin o e ko a lo si sise bayi o ko a lo se bayi nkan won yi ki je ki elomiran ki o le duro de olowa je ki a wo orin dafidi ori keta din logbon orin dafidi ori keta din logbon lati ese keta la di ese kerin la sugbon emi ti gbagbo lati ri ire oluwa ni ile alaye duro de oluwa ki o si tujuka ki yo si mu ole ayale mu ni duro de oluwa yo si mu ole ayale e je wi pe nigbati o ba dabi ni pe aje alai lagbara nigbati o ba dabi eni wi pe aje alai lera yala nipa ti ara yala nipa ti emi o je wi pe okun tan ninu wa agbara tan ninu wa o je wi pe ati rin irin igbagbo o nsoro fun wa ati gbe igbese aye igbagbo o nsoro fun wa o fe dabi eni wi pe agbara lati dojuko ota ati lati dojuko idanwo agbara lati duro shinshin ke ama yese o dabi eni wi pe agbara yi o ndinku die die ni igbese aye wa o ni iru akoko be o ye ki a duro de oluwa iru akoko be o ye ki a duro de oluwa pelu igbagbo lati ri ire olorun ire oluwa ni ile alaye ni orin dafidi ori keji le ni ogota orin dafidi ori keji le ni ogota ese ikarun okan mi iwo sa duro je de olorun nitori lati odo re wa ni ireti mi nigba ti o ba dabi eni wo pe ireti npin nigba ti o ba dabi eni wo pe o nse aferi nkankan nkan yo si ti ite olowo nigba ti o ba dabi eni wo pe awon abani gbadura e ti jo gbadura awon ore re ti ejo man ka bibeli ti ejo man gbadura ti ejo man mu ibere ara yin lo si waju olorun won ti ba gbadura sugbon awon nkan won yi awon isoro won si wa sibe sibe o so we pe akoko de lati duro je de olorun akoko de lati lo si waju olorun lati pa awon nkan miran gege bi owo gege bi ise gege bi awon nkan miran to ma ndi wa lowo lati pa won ti lati wa si oluwa tabi lati tilekun wa mori ki a duro je de oluwa nitori lati odo re wa ni ireti wa wa ye ki a wo orin dafidi yi kan na ori keta le ni ogofa orin dafidi ori keta le ogofa ini eji eta okan eji eta ese ikeji kiyesi bi oju awon iranse kunrin ti ma wo owo awon baba won ati bi oju iranse birin ti ma wo owo iya re be li oju wa nwo oluwa olorun wa titi yo fi sanu fun wa nigba ti a ba nwa anu olorun boya otisubo sinu ese lai ro tele ni boya o dabi eni wo pe idanwo ni o le rekoja ore ofe ti oni ti o si dabi eni pe boya ori iro ni igbese aye re tabi ori pe oju kokoro tun tin wole tabi ori wo pe aran kan ibinu o tun tin wo inu okan re tabi ori wo pe awon nkan to lero tele tele won tin yo wole o si ri wo pe o n ba igbese aye igbagbo re je o n so di apeyinda oni iru akoko be ni o ye ki o woju olowa iru akoko be ni o ye ki o kepe oluwa iru akoko be ni o ye ki o so agbara re dotun ninu oluwa iwe owe ni atun ka nisinsin yi ori ogun iwe owe ori ogun ese ikeji le logun iwo ma se wi pe emi o gbesan ibi iwo ma se wi pe emi o gbesan ibi sugbon duro de oluwa ohun o si gba o o sese ki oro kan bi awo ki o wa laarin iwo ati enikan ki eni yi ki o soro ibi nipa re ki eni yi ki o se ibi si o ki idanwo lati odo su ki o ma so si olokan we pe gbesan lu pada paromohun na se bayi o ni niru akoko be ti esu to nfo oro re to nfo oro okan re to nso wi pe ki o gbesan fun ara re o ni niru akoko be o ye ki o duro de oluwa we pe bi o ba duro de oluwa ohun o gba o ninu awon ikekun ti o n de ba won yi ninu Isaiah ori kejo ese iketa dinlogun. Isaiah orikejo ese iketa dinlogun. Emi o duro de Olowa. Ti o pa oju re mo kuro lara ile Jacobu. Emi o si ma wo ona re. Oni nigba ti o ba dabi eni wo pe Olorun wa o jina rere. Nigba ti o ba dabi eni wo pe anu re jina si wa. Nigba ti o ba dabi eni pe awon ileri re imuse won won jina si wa. Oni ohun to ye ka se ni pe ki a duro de Olowa. Awon elomiran won ma kun niru igba be. Awon elomiran won ma sakakiri niru igba be. Awon elomiran won ma tun mu igbekele won ki o wa ninu eniyan tabi ninu orisa ni igba be oni awa ti a fe di orun awa ti a fe fi orun sereje leyin aye yi oni o ti ye ki a se ni pe ki a duro de Oluwa ye ki a pada si Isaiah ori ogoji ki a to gbadura Isaiah ori ogoji ese ikokan le logbon sugbon awon ti o ba duro de Oluwa yo so agbara won dotun awon ti o ba duro de Oluwa won o tun agbara won se won fi yegun oke bidi won sare ki yo si re won won rin are ki yo si mu se oke kan wa ni waju re duro de Oluwa se o dabi eni pe okun lo wa ni waju re o si mo bo se fo re koja okun yi duro de Oluwa so tin re oni so dabi eni pe adura ogba ni so ni wahala ni so dabi eni pe awon keferi fi ose sin won fi ose eleya so dabi eni pe on to tin reti o dabi eni pe won jina re won o ti de oni o ti an lati se ni pe ki a duro de Oluwa ke a duro de Oluwa ke a ma je ki ohun kan ki o di wa lowo nitori be dide duro ki o so fun Olorun wi pe o setan lati duro de o setan lati gbadura o setan lati musoro o setan lati kepe duro de Oluwa o duro de Oluwa ma se je ki are ki o mu o duro de Oluwa kepe Oluwa yo si da o sile yo tu o sile duro de Oluwa yo tun agbara re se
3: Je ki a gbadura Olorun wa pelu okan ireti ni a fi to yin wa ni asale yi ni igbagbo wi pe e o to wa si ona ati ti wi pe e o ko wa ni oro yin e o si je ki a le je ni ti o fese mule ni e ko oro Olorun a nbe yin wi pe ore ofe lati je alabapin pelu awon ti o fese mule ninu ihiriri eje ki o je ti wa ni oruko Jesu abe yin wo pe imole lati oke wa yo tan si oro yin gege bi ati nka gege bi ati ngbo abe yin wo pe oye yo ye wa ogbon yo je ti wa ilanina yin yo se je ohun ti a mo daju daju ti o se je ore ofe fun wa lati tele ni oruko Jesu abe yin wo pe nisisiyin ki emi yin ki o je oloko fun wa e shanu fun wa e to wa si ona ki a si le ni ore ofe lati tele titi de opin adupe wo pe e ti gbo ni oruko Jesu Christi ni agbadura loni eko wa ni a o ri ninu iwe kolose ori kini ese ikesan ni a o ma wo ni fini fini kolose ori kini ese ikesan nitori eyi lati ojo ti awa ti gbo awa ko simi lati ma gbadura ati lati ma bebe fun yin pe ki eyin ki o le kun fun imo ife re ninu ogbon ati imoye gbogbo ti se ti emi loni ni a nwo ohun ti Paulu iranse Olorun apostoli fun awon keferi ti o se fun awon ara kolose nipa wipe o n gbadura fun won lati ese ti a ka yi ni a o ti ri koko oro wa ti o doro lori adura fun awon onigbagbo bi atiko tele tele Paul ko ti de ilu Kolose ṣugbọn o ti bere si ni se iranse fun won lai ti fi igba kankan de odo won ri iranse ti a so pe o nse fun ni wi pe o n gbadura fun won adura si je iranse pupo lati owo awon iranse Olorun ti won le se fun wa lati je ki a fi ese wa mule lati je ki a dagba ninu igbagbo lati je ki oro Olorun atoke wa ki o ye wa lati je ki imole eyin rere ki o tan si okan wa ati lati je ki ore ofe ki o san si wa lati odo Olorun wa o ti n gbadura fun won ni opo igba ki o to di wi pe o ni anfani lati waasu si won ilepa ise iranse ni ase pe awon eniyan mimo bi abanso nipa ise iranse ti apostoli ti a so nipa ti awon woli ti a so nipa ti awon evangelist ti a so nipa ti olosoagutan ati olokoni eredi iranse won eredi iwaasu won eredi losoke sodo won eredi ti won fi n kaakiri lati se iranse fun ani wi pe ki a le je eni pipe eje ki a wo efeso ori kerin lati ese ikokanla de ese ikejila ki a wo ohun ti a fi ti eyi ti a so yi leyin wi pe iranse ti awon oluso agutan tabi olukoni ti won se fun wa o duro lori wi pe ki a le di eni ti o pe ninu igbagbo ati ninu ore ofe Olorun efeso ori kerin lati ese kokanla o si ti fi awon kan fun ni bi apostoli ati awon miran bi woli ati awon miran bi evangelist ati awon miran bi oluso agutan ati olukoni kisi ni eredi ti a fi fi awon wonyi fun ni eje ki a wo ese ikejila fun ase pe awon eniyan mimo fun ise iranse fun imudagba ara kristi ni a n pe ni ijo kristi eyi ti a fi n se iranse fun wa yala ni ojo aje tabi ni ojobo tabi ni ojo aiko ni wipe ki a le di eni pipe ninu olowa ati wipe ki a le mu wa dagba soke ninu igbagbo ati ireti wa ninu Olorun o n sọ fun wa ni ese iketala wipe titi gbogbo wa yio fi de isokan igbagbo ati imo omo Olorun titi a o fi di okunrin eyi ni ni okunrin alagbara okunrin ti o duro sese titi a o fi de iwon gigun ekun kristi bawo ni o se le sese fun yala apostoli tabi woli tabi evangelist tabi olukoni tabi olusoagutan lati je ki ara kristi ijo Olorun lati je ki awon eniyan Olorun ti a ti gbala ki won ki o lo si ibi giga gege bi gigun ibu ife Olorun ati ki won ki o si le gbe igbesaye ti o wu Olorun ikoko meji ni a ri ninu ise esin awon eniyan Olorun wonyi ikini wiwaasu oro Olorun ikeji adura gbigba fun awon ti a n waasu si ise awon apostoli ori kefa ese ikerin ṣugbọn awa o duro sese ninu adura igba ati ninu ise iranse oro naa awon apostoli ti isaaju ni won so awon oro wonyi fun awon ijo ni jerusalemu won so fun wa ikoko meji ti ise iranse won duro le lori ikini ninu adura gbigba ikeji ninu iranse oro Olorun bi abawo ohun ti a nilo ninu ijo ti o le je asepe fun awon eniyan mimo a ri wipe nkan meji wonyi ni o se pataki pupo fun wa lati le tele ikini adura gbigba ikeji oro Olorun ni gbigbo o si ye fun wa gege bi omo ijo ki a ri wipe bi a ti n waasu oro Olorun si wa lati owo awon oluko tabi oluso agutan o ye ki a gboran si oro Olorun ti a n ko wa lekeji bi a ti n gbadura fun wa o ye ki awa paapaa ki a ma gbadura ki oro Olorun ti a n gbo ki o le se wa lore ni igbese aye wa a se ton ko eko wi pe bi Paul ti se nkan meji won yi ti o si nlepa lati fi ese won mule ikini nipa gbigbadura ikeji nipa kikoni nipa kiko iwe yi sowo si awon ara Kolose o ye ki awa paapa mo wi pe awa gege bi omo Olorun gege bi ajogun igbala ti o ti owo Jesu Kristi wa wi pe awa na ni o meji yi lati se opolopo ni o wa ni arowoto wa ti o yi oro Olorun oye igbala Olorun ti ko ye won oye ki o le je ohun ti o se pataki fun wa lati ma soro Olorun fun ikeji lati ma gbadura fun awon ti o se we pe a ko tile ti ri ni oju koju e je ki a pada si Kolose ori kini ese ikesan mo nka fun wa lekan si nitori eyi lati ojo ti awa ti gbo awa pelu ko simi lati ma gbadura ati lati ma bebe fun yin pe ki eyin ki o le kun fun imo ife re ninu ogbon ati imoye gbogbo ti se ti emi o se se ki enikeni ti o ro pe o nje oluka bibeli tabi eni tin josin ki o ka iru ese oro Olorun ti aka yi ki o se ka gbogbo ori kini ki o ro wi pe ko si ohun popo ti a le keko nipa re ninu ese oro Olorun ti aka yi sugbon bi a ba wo ese Olorun yi bi a ba wo ese ikesan yi ori kini a o ri ohun meta ti o se pataki ti o ye ki a ko gege bi ikoko eko ti a le simile lori ti o le je agbara fun igbese aye onigbagbo wa ikini adura ebe fun awon ara olooto ikeji imo ife Olorun iketa ogbon ati oye nipa ti emi e je ki a lo si ikini adura ebe fun olooto bi a ba wo awon ti Paul apostle ti o ti ko ti o si ti fi ye wa nipa awon onigbagbo ti o wa ni Kolose o so fun wi pe lekini awon wonyi won ti ni ore ofe ikeji won ti ni alaafia Olorun ni okan wa ni okan won iketa wi pe won je eniyan mimo ikerin won si je olooto arakunrin ati arabirin o si so wi pe ki ore ofe ki o ma po si fun won ki alaafia Olorun ti o ti wo inu okan won lo ki o si di gbigboro ki o poju be lo fun won o si so fun wi pe awon wonyi lese kese ti won ti ba Jesu pade ni ati so won di eniyan olooto ti o nduro sese ti o gbe igbese aye ti o wo Olorun igbese aye ailese e je ki a wo ori kini Kolose yi lati ese ikeji ki o si fiyesi daradara awon amuye tabi ohun ti o so nipa awon eniyan wonyi ti won wa ni Kolose ti won ti di onigbagbo lati ese ikeji si awon eniyan mimo ati awon ara wa olooto ninu Kristi ti o wa ni Kolose ore ofe fun yin ati alaafia lati odo Olorun baba wa ati Jesu Kristi Oluwa awa ndupe lowo Olorun ati baba Jesu Kristi Oluwa wa awa si gbadura fun yin nigba gbogbo nigba ti awa gburo igbagbo yin ninu Kristi Jesu ati ife ti eyin ni si gbogbo awon eniyan mimo je ki n tesiwaju ni ese ikarun nitori ireti ti a gbe kale fun yin le orun nipa eyi ti eyin ti gbo saaju ninu oro otito ti ihinrere eyi ti o de odo yin ani bi o ti n so eso pelu ni gbogbo aye ti o si n po si bi o ti n se ninu yin pelu lati ojo ti eyin ti gbo ti eyin si ti mo ore ofe Olorun li otito ani bi eyin ti ko lodo Epafra iranse elegbe wa olofe eni ti se olooto iranse Kristi ni ipo wa ti o si rohin ife yin ninu emi fun wa pelu ohun ti o je kin ka awon ese olorun yi fun ni we pe ki o le mo igbesi aye ti awon won yi n gbe ki o si le mo iru ore ofe tabi

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Zechariah, ori ikejila, oro ima, oro oluwa fun Israeli, ni oluwa wi, eni ti o na awon orun, ti o si fi ipile aye sole, ti o si mo emi eniyan ti nbe ni inu re. Kiyesi, emi o so Jerusalemu di ago iwariri si gbogbo eniyan yika, nigba ti won o do ti Juda ati Jerusalemu. Ni ojo na, emi o so Jerusalemu di ero okuta fun gbogbo eniyan. Gbogbo awon ti o ba si fi dero pa ara won le oke si wewe bi gbogbo awon orilede aye ti le ko ara won jo si le ojo na ni oluwa wi le emi o fi itagire lu gbogbo esin ati fi were lu eni tin gun emi o si se oju mi si ile Juda emi o si bu ifoju lu gbogbo esin ti eniyan na ati awon baale Juda yo si wi ni okan won pe awon ara Jerusalem le agbara mi nipa oluwa olorun won le ojo na ni emi o se awon baale Juda bi aro ina kan laarin igi ati bi etufu ina laarin iti won si je gbogbo awon eniyan run yika lapo otun ati lapo osi a o si tun ma gbe Jerusalem ni ipo re ani Jerusalem Oluwa pelu yo ko tete gba ko Juda lana ki ogo ile Dafidi ati ogo awon ara Jerusalem ma ba gbe ara won ga si Juda bi ojo na ni Oluwa yo da gbogbo awon tin gbe Jerusalem eni ti o ba si se ilera ninu won bi ojo na yo da bi Dafidi ile Dafidi yo si da bi Olorun bi angeli Oluwa niwaju won yo si se ni ojo na emi o wa lati pa gbogbo awon orilede run ti o wa koju ija si Jerusalem emi o si tu emi ore ofe ati ebe sori ile Dafidi ati sori Jerusalem won si ma wo mi eni ti won ti gunle oko won si ma sofo re gege bi eniyan ti n sofo fun omokunrin re kan soso won si wa ni ibanuje bi eni ti n banuje fun akobi re le ojo na ni ofo nla nla yo wa ni Jerusalem gege bi ofo Adadrimoni bi afonifoji Megidoni ile na yo sofo idile idile lototo idile Dafidi loto ati awon aya won loto idile Natani loto ati awon aya won loto idile Lefi loto ati awon aya won loto idile Shimei loto ati awon aya won loto gbogbo awon idile ti o ku idile idile lototo ati awon aya won loto Zechariah ori iketala le ojo na isun kan yo si sile fun ile Dafidi ati fun awon ara Jerusalem fun ese ati fun iwa imo yo si se ni ojo na ni oluwa awon omo ogun wi le emi o ke oruko awon orisa kuro ni ile na a ki yo si ranti won mo ati pelu emi o mu awon woli ati awon emi aimo koja kuro ni ile na yo si se nigbati enikan yo so tele sibe ni baba re ati iya re ti o bi yo wi fun pe iwo ki yo ye nitori iwo nsoro eke le oruko oluwa ati baba re ati iya re ti o bi yo gun ni akunyo nigbati o ba so tele yo si se ni ojo na oju yo ti awon woli olukuluku nitori iran re nigbati o n ba ti so tele be ni won ki yo si wo aso onirun lati tan ni je sugbon ohun o wi pe emi ki se woli agbeli emi nitori eniyan le o ni mi bi iranse lati igba ewe emi wa enikan si wi fun pe ogbe kini won yi ni owo re ohun o si dan pe won yi ni ati sa mi ni ile awon ore mi ide iwo ida si oluso aguntan mi ati si eni ti se eni keje mi ni oluwa awon omo ogun wi ko lu oluso aguntan awon aguntan si tuka emi o si yi owo mi si awon kekeke yo si se ni gbogbo ile ni oluwa wi a o ke apa meji ninu re kuro yo si ku sugbon apa keta yo ku ninu re emi o si mu apa keta na la arin na emi o si yo won bi ati yo fadaka emi o si dan won wo bi ati dan wura wo won si pe oruko mi emi o si gbo won emi o wi pe awon eniyan mi ni awon si wi pe oluwa ni olorun mi
0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Eje ki a gbadura
3: atun wa lekan si loni baba lati wa ba o pade lati wa gbo oro re a si nbe o wi pe gbogbo awa ti a wa loni a o sala kuro ninu iji igbesan ti o nbo si aye a o si le simi ni odo Jesu Kristi nje a nbe o wi pe wiwa si bi wa loni ati ni igba gbogbo pe ki o ma ja si asan gbogbo ohun ti o ba ye lati mu si eto ni igbese aye wa fi won han wa ki o si je ki eje Jesu Kristi ki o we won nu patapata shanu fun wa je ki oro re ki ori ibi ibujoko ni okan wa le oni adupe epo kuti gbo ti wa ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. O se se ki o ti gbo tele tele ohun ti mo fe ka fun o lati inu iwe Genesis ori ikokandini ogun lati ese ikejila de ese iketadini ogun ohun ti mo si fe ki o se ayewo ki o si se ohun kan pato nipa re ni we pe sa asala fun emi re idajo nbo nitori wipe olorun lati orun fun ara re ni o ti pinu wipe bi eni buburu ba nse buburu ni ojo kan tabi odun pupo ti o ro wipe ko si idajo oro olorun je ki o di mo fun a wipe idajo nbo idajo yi yo si wa sori gbogbo agbaye pata pata esin kesin ti o wu ki enikeni ki o wa onkon ti o wu ki enikeni ki o ma se ati ibi ipamo ti o wu ki enikeni ki o wa olorun je ki o di mo fun a wi pe ojo kan bo nigbati ki o si ibi sasi o sin kilo fun a wi pe bi a ba fe la bi a ba fe ni iye oni ni ani anfani lati le sa asala fun emi wa ni Genesis ori kokandinlogun ti mo pe fun omo nbere lati ese ikejila awon okunrin na si wi fun Lot pe iwo ni enikan ni hin pelu ana re okunrin ati awon omo re okunrin ati awon omo re obirin ati ohun kohun ti iwo nini ilu mu won jade kuro nihi yi nitori awa orun ibi yi nitori ti igbe won di pupo ni waju oluwa oluwa si ran wa lati run Lot si jade o si so fun awon ana re okunrin ti won gbe awon omobirin re ni iyawo o wi pe edide ejade kuro nihi yi nitori ti oluwa yorun ilu yi sugbon o dabi eletan loju awon ana re nigbati oye sin la nigba na li awon angeli na le Lot ni re wi pe dide mu aya re ati awon omobirin re mejeji ti o wa nihi ki iwo ki o ma barun ninu iya ese ilu yi nigba ti o si nlora awon okunrin na nawo mu ile owo ati owo aya re ati owo omobirin re mejeji oluwa sa sanu fun won si mu jade won si fi si seyin o di ilu na o si se nigbati won mu won jade seyin o di tan le o wi pe sa asala fun emi re ma se wo eyin re be ni ki iwo ki o ma se duro ni gbogbo petele sa asala lo si ori oke ki iwo ki o ma ba se gbe eyi ni ohun ti o sele si awon ilu ti a npe ni Sodomu ati Gomora awon ilu mejeji ti adaruko wonyi won je elese popo popo ni waju Oluwa ni ori iketala ti Genesis ese ikejila ati ese iketala ni a n je ki o to wa leti ohun ti o sele ti Lọti ibatan Abrahamu ti o de ilu ti an pe ni Sodomu o si sese ki o nkan ki o ti sele ni igbesi aye re eyi ti o ya oya Abrahamu ore Olorun eyi ti o ya oya awon eniyan mimo ati awon onihirere o sese ki o je ibi ti a ti nwa owo kakiri o si sese ko je pe ibi ti a ti nwa ibi isadi ati agbara okunkun ni ati yawaya ore Olorun ati awon eni Olorun o sese ki o je wipe ija ni o yawaya awon oniwaasu irere ti a fi ro wipe bi won o ba gbo ti wa ti awa na o si le gbo ti won bi ikun sinu die ba wa ti a o si fe ni emi idariji a le yapa ki a si jade lo ki a to awon elese ki a to won lo a o le so ohun ti o ya oya awon eniyan mimo awon ore Olorun awon eni igbala sugbon

o to je o ti gbadu awon mi won gbadu awo ti gbadu a wo bo se dake wo bi awon yan se gbadu ati wo gbadu a lanu re di oju re oluwa oni kure koja mi opo ni fo olorun fa awon ton gbadu asale agbara ni o ja asale agbara ti ohun yo dahun fun si adura awon mo re o ni agbogbo awon ta ba ke ogbon ton po ko mi ba ara won sile bi awon tan po ko mi mo ba ara won sile so n gbadura ma se panu mo je ko ja asale agbara asale agbara se ni asale agbara asale aluyo asale jija gbogbo ajaga o gbodo be pelu adura lanu re ki o gbadura ijo so n gbadura ma se je ko penu e mo ma se je ki satani penu e mo lenu re ko si ni oluwa asale mi ni ohun kohun ninu aye mi gbogbo gbin ti baba mi o ba gbin ka ma subu ka ma dide ma pada seyin subu sinu ese ai lomo fatu ko ninu aye re ko si tesiwaju ki o ma tele jesu mo n tele jesu emi n tele jesu emi n tele jesu mo n tele jesu ti o ba wa ni igbadura o mo n be awon odo eyin odo lokun odo lobirin lanu e ko gbadura ope ni fun awon okunrin ati obirin to n gbadura asale agbara ni o asale agbara ni orun yo dahun orun yo dahun ani se si awon to n wa fun awon to wa o ni awon to ba to wa won gbodo gbagbo po nbe wi po ti wa lati ri olorun wo rin wa ninu adura wa ninu adura be ni tesiwaju asale na ni asale na ni ta n duro de orun ti si fun o orun ti si fun adura re so n gbadura je ko je asale na asale agbara oluwa seun lanu re ki o gbadura o asale jija gbogbo ajaga asale jija gbogbo ajaga asale ugbala nla pe awon ti yo teni gbala ni asale asale sodi mimo asale agbara lati orun wa ani so n do da agbara lati orun wa ni asale yi o yo aja asale agbara lanu re ki o gbadura ani se gbogbo awon ewon yo ja o ajaga yo ja so n gbadura ma se dake gbadura mo dupe fun olohun fun te n gbadura o be ni o to ge ma se fo yepere mo nko won o ma se dake mo o arakunrin ma se dake mo arabirin ma se dake mo agbara olohun wa ni ina asale yi ti iwo ba fe ti iwo ba fe awon eyan wo mi lo fe awon obirin wo lo fe awon arabirin wo lo fe ma se fo yepere mu kan ani se pa ton to ba wa lanu ki o gbadura ani se laarin awon eyan ri ko n gbadura je ki asale ma se ri okoja asale yo ni re mi koja asale yi so n gbadura nibi kibi to ba wa ani se oju se yo ton ba le fun e ri po n gbadura ani se ma se ma rin nipa temi rin nipa temi ma se ma kan rin lo si tun lo fo bo lai sa adura je ki asale ja asale to n duro de o asale ti tu jade lati orun asale jija gbogbo ajaga asale ti dade yo wa asale to ye pe opolopo yo wa lati orun lanu re ki o gbadura oluwa ma se re mi koja oluwa ma se koja mi arabirin mi so n gbadura ko lati gbadura arakunrin mi so n gbadura ko lati gbadura oluwa ma se koja mi wo mi fun mi wo okunrin bi temi wo obirin bi temi oluwa ma se koja mi awon lo n gbadura be ni tesiwaju ma se dake o be ni ma je ke enike ma ye kun kun pa inu e mo satani n beru adura re o fe pa inu re mo ma se pa inu re mo tesiwaju je ki o ina ki o sokale ina ni asale yi wa ri ohun ti o ko ti riri wa ri ogo ogo agbara
ani se aja Olorun to nja gugu ajaga wa ri na asale to pe gugu ajaga re ni yo ja be ni ma se fowo yepere mu nkohun asale ta nduro de ni je ki agbara Olorun je ki agbara Olorun je ko so kale je ko wa ani se ani dake mo a le yoyin gugu aida ida pada be ni je ki agbara ogo je ki agbara ati ogo je ko so kale wa sori aye re so ngbadura ki o da oloju ko ngbadura je ki ina yen je ki agbara ina yen la sale yin a sale to ndo ti ndo de ni o ti eniyan olohun yo so lona agbara la sale yin ohun to ri tele wa ri fa han re ni asale ya sale ta wa niyan mura sile sho ngbadura sho ti re o ni sho ti re o gbadura

ogbo aja iru ajaga yun ti ba le de ese re de owo re iru awon wo niyan ani se asale jija gbogbo ewon ni asale jija gbogbo ewon ti o ba ti da tun bi won ti pe ni asale yi o ajaga gbodo ja wa ko ni ipo ti satani ewon to de ese re to de ese re ko sona ani mo ni ko lanu e ko gbadura mo nwo okunrin kan nibe ayin te wa nibe so n gbadura je ki ina yen je ko jo ma se dake o arakunrin ma se dake arabirin ma se dake je ki ina ki o so kale olorun mu eniyan olorun wa lati ranti wa ani se lori lede yi ati ni gbogbo agbaye kin kan se GCK lasan o je agbe GCK alagbara lanu re ma se je kon kon ri oko ja ma se je kon kon ri oko ja o so fun ope ni fọlọ fun yin te n gbadura nibe ope ni fọlọ fun awon arabirin to n gbadura ni to pe asale agbara ti ewon yo ja ti de yo ja gbo ba gbogbo ke soro wa teriba ni asale yi wa ri ni asale yi wa ri pelu oju re wa ri pelu oju re je ki na je ki na je ki na at Pentecost a ni dake mo ijo ni dake mo lanu re ja gbogbo to di o to mu emole rara be ni asale na ni o ta n duro de ani se asale to tin duro de leleyin wa si ohun to ko riri mo ni wa ri ohun to ko ti riri wa ni riri ohun to ko ti ni riri ri be ni o be ani se ifo kan re wa ri orun yo so kale oluwa ti orun sile sori aye mi ni bi kiri to ba tin dapo mo wa agbara akoko agbara ti bere asale yi o ja asale agbara ma se pada lo be o ma se pada lo be ma se pada lo le bakan na mo asale agbara ni ma se je ko re o tesiwaju se nibikibi to ba wa nibikibi to ba wa ri daju pe o n gbadura bo tin tesiwaju ri daju pe o n gbadura bo tin tesiwaju nibi kiri to tin sise ri pe o n gbadura o sise ninu emi ma se pada bakan na ma se je ni to kokun foju se tu a pada bakan na je ki agbara olorun ko wa sori aye wa olorun ni emi o se ohun tuntun yo se ohun tuntun ni asale yi wa ri ohun to ko ti riri wa gbo ohun to ko ti gbo ri wa ri erin o ti ri erin tele rin lasale yi ohun ni ojo na ojo oluwa asale yi asale agbara ni be ni gbadura gbadura ma se ka re gbadura so ti re ni gbadura je ki agbara Oluwa ran agbara re sokale ni asale awa ni yin fun o ta lo wa ni yin fun so n gbadura abe kan wa lati wo ran ni lati wo rara oluwa mo wa ni yin fun o mo wa lati ri o mo wa lati ri oluwa fa re fun ani se fun are wa siwaju re oluwa o ni re koja mi ranti ile re oni pada lo sile yen bakan na mo lanu re ki o gbadura ni gbogbo aye oluwa sokale ani se lona agbara awon omo re won fe lati ri o ninu agbara nla o ti se ni agba kan ri akoko ti wa ni lanu re ki o gbadura pe loni agbara olohun yo san nibi gbogbo nibi ipade niyi ati ni gbogbo aye agbara olohun yo sokale ba oluwa soro
adupe lo olohun fun awon iwe yin te n gbadura be ni tesiwaju asale na ni o arakunrin mi asale na ni ti o ba mu asale na ni arabirin mi asale na to tin wa leleyin asale na ni iwo na kede re fun ara re so ti re ni kede e kede kede wi pe asale mi ni ti mo tin duro de wa ri pe oni pada lo le bakan na mo asale ti mo tin wa ti mo tin reti ni kede re abi o kan wo mi ni awon eyan n gbadu awo gbadura kede ni asale yi ani mo ni ko kede ni asale asale mi ni asale temi ni o asale agbara

so fun olohun ko ranti e na asale yi je ko ranti e pe uko re pe oluwa wo mi ni yi ranti mi asale mi ni ranti mi oluwa o yo ranti re o tin lo si gbogbo gck o ti wa ni bi lojo kini ojo asale keji asale keta ni la wa ni asale yi o si gbadura ranti mi oluwa ranti mi ni asale yi ranti mi pelu igbala re pelu agbara re pelu aluyo re oluwa ranti mi pe oruko re ani ko pe oruko re oluwa wo mi oruko mi leleyi ranti mi oluwa se o nke oruko re ani se foruko re sowo si olorun foruko re sowo si olorun a wa ni lati gbadura ni se o n gbadura mo ni se o n gbadura awon mi o gbadura oluwa ranti mi o oluwa ranti mi se o n koruko re ti o ba je obirin pe oruko re to ba je arakunrin pe oruko re oluwa asale mi lele ranti mi na asale ye be ni koni re wa koja o o ni emi o se ohun tuntun oluwa ti soro yo se o ni gbogbo igi kigi ti baba mi tin be lorun o ba gbin o da gbodo fatu kilode ta wa ndake ani a tu a fatu ko ninu aye re ninu ebi re o ni bi kibi to ba wa le jade fatu be ni ma se kare o tesiwaju o ma se kare tesiwaju mo wa awon kunrin ti o tesiwaju mo wa awon rapirin ti o tesiwaju so ti ro ni mo wa arakunrin ti o tesiwaju tesiwaju be ni ma se duro tesiwaju ma se dake o to ge je ki agbara olorun ko so kale ngba ta agba olorun ba wa sori aye re to ba sori aye wa ah ni ri ba kan na mo nibi kibi ah ni fi aye sile mo shubu dide igbala o gbodo wa so fun oluwa eredi ti mo se wa ni yi ni eredi ti mo se wa ni yi ni eredi ti mo se wa ni yi ni mo wa ni yi fun o mi o mo eni ti wo wa lati ri o so kan wa lati rin lati lo gege bi asona ni gbogbo eleka je ka se to wa ni bi kibi to ba tin se nu pade yi o kan fe pada lo le nipa kunkun foju se kin se ninu gck yi mo ni kin se ninu isoji yi gck pelu agbara lele yi o ti o ba ti datun bi o gbodo de ni gbala ti a ba ti so di mimo o gbodo ni ba pade wa di mimo ti o ba ti ni ba pade pelu oluwa ninu ipade wa ni ba pade ma se ma fosoke fosonle lo soke lo sodo o ya wa wa wa lo ko ni sele mo gbogbo eleka je ka se to wa o ya korin ne ni o gbogbo eyin to e wa ni amoju ero ohun ko to ba nse gbadura ninu emi sise ninu emi be ni se o gbadura be ni gege bi asona nibi ki to ba wa gbadura ninu emi gbadura ma se dake ani se gck ti emi leleyi o gbodo ni fo kan oluwa kin se la kan wa lati sise lati pada lo rara gbadura

0: Praise the Lord.
1: Eke hallelujah.
0: I said praise the Lord.
1: Eke hallelujah. Ni bi gbogbo. Ka gbe Jesu soke. Ni asale ye. Oluwa yo be owo lona agbara. Olukuluku wa ni yi ti a wa ni National Stadium Labuja ni Nigeria ati gbogbo wa ti a ni asopo ni bi gbogbo lorilede ati ni bi gbogbo ni agbaye Olorun Olodumare o so kale mo ni o nbe owo o nfowo ko e o nbukun fun o yi aye re pada si rere titi ni oruko Jesu eje ki agbadura Olorun alagbara afi ipade ti asale ile yin lowo a si nbere wi pe orun yo si ogo yin yo sokale otito yin yo farahan si okan wa ni ona agba iyanu ni oruko Jesu je ki emi yin ko gba isakoso gbogbo ni gbogbo ori papa isereye ni ibi gbogbo ti GCK kari aye yi tin waye loruko Jesu ani oluwa ninu aye gbogbo awon to ni asopo lori ero aye lujara lori radio lori television ni gbogbo aye ni bi gbogbo ni oruko Jesu gbe omo re ga o ki o si yan ara re logo baba wa ninu oluwa iranse re to ti pese sile lati se bewo wo wo kan awon eyan re pelu agbara fi ori e mo ori ofe yin po si ninu aye won lopolopo si loruko Jesu adupe baba ni to pa mo pe ti dahun ni oruko Jesu to ni agbara ni agbadura amen e ki haleluya Christi Jesu lagbara la fe ko ni asale yi ori kokandini ogun 19 Christi Jesu lagbara agba lati dariji agbara tin so ni di aye to nfi iye feleshe Christi Jesu lagbara oyin re ni bi gbogbo gbe okan ebi re to wa yo fo ro fe gba o Christi Jesu lagbara lati soni dotun lati weshe kuro lokan lati so di pipe Christi Jesu lagbara lati pamodo pin ko seni to le ja awon agutan lowo re Christi Jesu lagbara lati tuni ninu agbara lati ru gbogbo aniyan okan re Christi Jesu lagbara lati nomi jenu safi boya ro moluwa gboro si gbekele Christi Jesu lagbara agbara lati parun lati ti bori ota to nfe gbogun ti okan re Christi Jesu lagbara lori akete iku lati fokan re ni isegun lati ji odide Christi Jesu lagbara agbara Olorun Christi Jesu lagbara mo jowo okan mi fun Christi Jesu lagbara won gbekele titi Christi Jesu lagbara mo juba mo wole fun orin 19 ninu orin wa

0: the Lord.
1: Eke hallelujah.
0: As we remain standing,
1: bi o ti wa lori ide duro sibe a fe ki gbo wa dide duro bi a ti fe wa ojo oluwa ni ojo kerin jiseke wa yi. Agbara Christ onise iyanu a dupe lowo yin fun ijo re fun ise iranse fun ijade lo fun ise irere a dupe fun gbo ti en se ni GCK a nbere pe oro ofe yin atagba yo teso aju pelu wa lo ko Jesu amen Christi Jesu lagbara ninu we Matthew 28:18 o ni Jesu si wo si wi pe gbogbo agba ile orun ati ile aye lati fi fun mi a fe gbadura fun ijo papa fe gbadura fun ijo ta nse nu ni binisi awon onigbagbo ta nse nu binisi ni gbogbo aye wi pe oluwa yo fun olore ofe lati duro ore ofe lati duro sisin ara kunrin atarabirin ta pon loju ni gbogbo aye ni Asia ni China ni India ni Nigeria pelu ni Europe ani se awon nu ni binio o sele ni bi gbogbo wi po owo olorun lodumare yo wa lori aye awon onigbagbo ni samu ori kesan ese ikerin nibe lo ti so pe igbe awon eniyan oluwa yo won ti awon onirele gbogbo awon kan ti an po loju oluwa yo dide yo gbe owo won soke ko si ni gbagbe iponju won nitori pe ohun yo gba onide yo gba awon ti an po loju la nitori wo ti mu idajo mi ati ejo mi duro ani se gbogbo awon ti an po loju oluwa ko gbagbe awon ti an po loju ati awon ti a pa losan ati lorun tabi o poju re mo ko lodo won sugbon nigbati o kigbe pe o ngbo bi ati ke bayi oluwa yo gbo je ka kigbe po olorun lodumare pe ohun yo gbo yo si gbo adura awon eyan fe re oluwa yo dabo bo awon alaini baba awon alaini yo si mu otito wa mo mo wi pe olorun mi alagbara yo dahun mo mo pe olorun yo ba yo ba awon ti an pon loju wi oluwa yo si gbeja won alaini do je talaka ni gbogbo agbaye ni bi gbogbo wi pe oluwa yo be won wo ja tun gbadura o ka si won ti awon eniyan olorun ton wa ninu ide bi a tin gbadura bayi ton anu igbekun ni pe olorun yo ra won pada oluwa yo da won ni de ni oruko Jesu to ni agbara ni agbadura je ki ijo ki o wi pe ami a fe gbadura fun awon idojuko nipa ti irere a o gbadura gbogbo awon ijo gbogbo awon orilede to je wi pe won tako irere oluwa yo si awon ilekun ti ati de ni orin David 46 ese kesan o mu ota to de opin aye o se orun o si ge oko meji o si fi keke ogun jona gbogbo awon orilede to ntako irere ko luwa ko se orun won ko luwa ko ge oko won ko luwa ko fi keke ogun won jona gbogbo awon ogun to dide lodi si irere ti Christi je ka bere lowo Olorun ayeraye ko bi won subu oni bi awa ta je ijo ba wa ni isokan ta si fowo kankan kan ninu aye tabi ta kepo nkan yo a o fi a o gbo lati orun ni Africa ni East Africa ni North Africa ati ni South Africa ni lorun iwo orun ni Europe ni ati ni bikibi ni orile aye ti won tin tako irere ko luwa ko bi subu gbogbo awon ilekun ti a ti din ko luwa ko si won egbe ori soke eyin enu ona ki a si gbe soke ilekun ayeraye ki oba ogo ki o wole wa je ki irere oba ogo ko wole je ki imole ododo ko wole je ki oluwa ko ti gbogbo awon ilekun be subu ta ni oba ogo yi Jesu Christi ni je ka bere wi pe awon ilekun irapada ilekun igbala ilekun dande ki o be si ni si si awon kan to ti sonu oni ti re wa ba farasin o farasin fun awon ti olorun aye yi ti fo loju ni opolopo ire oju awon na ti fo sin rere yin to pe satani ti de won loju gbogbo awon iboju loju won je ka bi subu ka fo tutu no ko jesu ni eyan to lagbani agbadura ami ami kari aye mo fe ki agbadura fun awon ajinrere le okere gbogbo awon ajinrere le okere ni gbogbo aye oluwa yo di won mu oluwa yo ba won sise ise iranse won ni philippine awon ajinrere wa ni india awon ajinrere wa ni india awon ajinrere wa ni ari gbogbo north ati north africa ni australia ati ni europe ni united kingdom awon ajinrere wa ni be to mu irere lo sibi gbogbo wi pe olorun yo fun won ni ohun ani se ohun a o fi fun won ni ohun lati lenu won pelu igboya lati kede oro olorun oluwa yo pa won mo yo gbeja won ja oluwa yo pa ebi won mo yo pa ile won mo oluwa yo pa won mo won mo wi pe olorun yo si fun won awon ilekun sisi to bege ti won yo soro ohun ijile irere ti Christi pelu igboya ni oruko Jesu ni oruko Jesu to ni agbara ni agbadura ami ijo Christi ami je ka gbadura fun baba igbagbo eyan ara ani se baba wa ti igbagbo Pastor W Ekumuyi wi pe olorun owo olorun alagbara yo wa lori aye won olorun yo fun won ni okun mo tin lo lati bi kan lo si bi kan lati olede so lede lati ijoba si ijoba kan a o si fun won ni ohun ifamoyan ati agbara olorun yo po lori aye won oluwa yo lo won lona agbayanu oluwa yo fun won ni ohun lati ma soro olorun si okun ati agbara yo ma po si ninu aye won e ka gbadura fun baba igbagbo fun oludasile ijo asoju ni gbogbo aye alakoso agba ni bi gbogbo oluwa yo tun iran won se oluwa yo fun won ni okun okun agbara la igboya o re ofe oluwa yo tun agbara won se to bege ti won le pa otito irere mu a o si duro oluwa oluwa yo won lo lati jo lo to si irere to to won ni gboje ge oro olorun woi oluwa woi won se re lowo lati ma waasu o irere ti ko ni abula ninu owo olorun yo wa lori aye won pelu agbara a bere pe o fun won ni agbara a bere pe o won won lowo ja gbadura fun iwa mimo ati ododo oluwa yo pa won mo yo si fun won ni ore ofe lati duro ninu igbagbo je ka be pe oluwa yo fun won yo tokun won se oluso agutan ni bi okan lorun eni to mu baba igbagbo se ni oluso agutan lati ma gbo awon agutan pelu ogbon ati otito oluwa pa won mo ko ninu awon isina pa won mo ko ninu itanje won o ni sina awon o duro titi ninu otito won lo lati pari daradara won lowo lati gba ade ododo loruko Jesu alagbara ni oruko Jesu ni agbadura ni oruko Jesu to ni agbara ni agbadura mi lakoto ja gbadura fun igbala okan awon eniyan wi pe oro olorun yo se rere ninu gck to nlo yi o wi pe imole olorun yo tan yo mole opolopo okan yo deni igbala kakiri aye ni a o si gbe awon iranse edide kakiri gbogbo aye ise oluwa yo tesiwaju yo sere ni asaleye oluwa nibe ni oro mi yo ri pe yo jade lo lenu mi koni pada sodo mi lowo ofo je ki mole re ko mole si okan gbogbo awon to npo oro na ni asaleye oluwa bi a tin gbe oruko Jesu soke je ki oruko re de ayin logo ka fe ola fun mu okan wa sinu ijoba re a dupe baba to pe o ti gbo ki oro re ati otito oro re ki o lo pelu agbara ni oruko Jesu ni agbadura mi ki ijo Olorun ke wi pe ami. E ki hallelujah. A se pari adura ni o. Mo ni e ki hallelujah. Ami. E teti leko si gbogbo awon ifilo won yi. Akoko Ola je ojo pataki fun ohun meji. Oje ojo Oluwa. Ojo ti a ko ajopo ni waju Oluwa ti a sin ni waju Olorun Baba ti omo ati temi mo ti a sin ni dapo pelu ara wa. Ikeji. Oje ojo akanse nitori pe a o ni Isin ajo se ojo simi ajo se papo ni yi ni gbogbo ijo pata to wa ni Abuja ni ibi bayi ani se gbogbo wa je ka nowo soke ka so pe ami yo sele yo wa o ni wa ni iwo nikan o wa wa pelu awon eniyan opolopo awon eniyan nigba ta ba fe pari na sale yi wa fi we won se si gbogbo awon ojulumo re awon ore re awon alabagbe re wi pe ohun la kan yo sele o be sele ni ilola awon ti ko ti ko pa ninu soji yi lati bere je kon wa o Olorun Olodumare yo be won wo lọ́nà agbára ní orúkọ Jésù ìjọsìn ohun wáyé má bẹ̀rẹ̀ ní ago méje àbọ̀ lọ́la ìkejì ohun jẹ́ ọ̀sán pẹ̀lú Jésù lọ́la ní ibi báyìí náà pẹ̀lú ìsìn àjọṣe papọ̀ ó wà níyìí ohun jẹ ọsan pẹlu Jesu pẹlu yo waye nibi ti a wa yi na ni ori papa National Stadium ni Abuja ni Nigeria ibi ta ti fe wa se ohun jẹ ọsan pẹlu Jesu yen ni Pavilion 35 e je ka tẹti leko se yi o nibe lati ma ni onje osan pelu Jesu lo ti ma waye ni ago meta osan awon ara wa yin to ti fi aye yin fun Kristi lati bere isoji agbayanu ye ni ojoru Wednesday titi di ojo bo ojo Thursday titi di ana ojo eti ojo Friday gbogbo yin ateyin ta o faye yin fun Oluwa loni o gbodo ri pe o wa si bi onjo san pelu Jesu yi yo waye ni Pavilion 35 ni gbogan 35 ni ago meta osan lola ojo isinmi Sunday iketa a o ni apeje akanse fun gbogbo awon oju tutun lati oju tutun osu kefa yi ni Abuja yo waye ni ojo kejila osu keje ni ago mesan ni ago meji osan ni ago meji osan ni yo waye ri daju pe o padanu eun to si ba mo eyan enikan to ti faye re fun Kristi lati bere ipade yi ran won leti pe won wa mu won lokan le o gbodo ni pelu okan to se ton pon gbodo wa ni ojo kejila osu keje lago meji osan e se pupo o ki Oluwa ko bukun fun yin. Amuse won se awon akorin wa ni gbogbo orilede ati regioni.

ti a mu ku o pelu ise iyanu eyi ni ise olorun wa o pelu ise abe iyanu ti a toke wa yin ti a se pelu osusu yin o se ni akoko ti re ni o pelu agbara olorun o a si mu kuro eke haleluya Eki aleluya. Gege orun lo. Ususu oju lo. Ti ani akoko ti eni lo ni o. Ohun gbogbo ti o wa pelu re. Oluwa yo mu kuro nipasẹ ise iranse oluso agutan wa loruko Jesu. Eleri keji. Eke aleluya. Moses ni Abadi language. Nefsi. Eki aleluya. Gege bi ohun ti won wi oko ni arabirin Moses. Won wa lat won je abashi language. E ri won lo bayi ni 2018. Won ti ni wahala ibimo, won lo wa si inu ipago. Olorun fi se iyanu re han ni osu kini won ri nkan mo bi won mo se loyun niyan fo osu mesan. Siaju yato si eyi. Ni 2014 won ni won ri nkan won fodo osu merin won wa lo won ni won sise lori won ton ni awon olowo won si pawo yen mo die die le siaju akoko yi won wa si GCK won de gbowole inu won won be si ni ri nkan obirin won eri keta ni pe lati odun to koja losu kewa ni won tin le sun dada sugbon lana nipa sagbara olorun won ri yi pada won sun gege bi omo kekere won si gbagbo pe on gbogbo ti lo eke haleluya eke haleluya gbogbo eniyan Oluwa nse ise iyanu opolopo ise iyanu loni wa la sale yi wa riti re gba loruko Jesu ma reti o Oluwa ko ni ri okoja haleluya ani alejo pataki laarin wa senator Bode Ola e kaabo sa Nebe kebe to ba wa ki yin kaabo e se ki Oluwa ko bukun yin awon akorin bayi

Ya que se ponga a ver,

0: For the past 4 days, Abuja has witnessed something extraordinary.
1: Abuja ti ni riri ohun yanu iwasu kan to lo kakiri aye Christi to n sise iyanu re fun Dr. Kumuyi a ni anfani lati ki oni wasu ti aye re di eri fun gbogbo eniyan Pastor Dr. W.F. Kumuyi ohun ni oludasile ati alakoso agba Deepala Christian ati oludasile GCK bi ise iranse re bere lati ipile keke lo si gbogbo aye fun to ka de odo gbogbo million eniyan ni gbogbo orile ede nipa iwasu wa mimo ati agbara Jesu tin so ni dotun ipa re kin se nipa iye gbongan tabi orilede to bewo sugbon wa ari aye to ni isodotun ari awon adari to ni ifikun ni ati awon eniyan to ni ipenija ti won ri agbara laisi igbonjege igbagbo won lo si orilede si awon lewe giga o nko ni lati le fi talk awon eyan si Christi ati lati do lori oro Olorun ohun na leleyi ni wipe ni odun marun le ni ogorin ko ko lati re sile n pe ni awon eyan ba ti re sile sugbon tesiwaju lati mu ajo lati olede so lede lati ipinle de ipinle lati waasu o nko ni o si n to awon olusise Olorun o si n kede irere pelu eri okan na ati ise iranse atoke wa fun dide igba ni Canada o se be iran re si mole regere iwaasu re si ni Jesu Christi nikan ohun ni eko ti igbaye re ko wa awon na ni ko ko lati jo lati feyinti ani se ojo ori ki n se odiwon fun eniyan lati mu ke yan ko do ninu orofe Olorun n po sese fun wa lati jo looto lati dagba ti lati nipa lori aye awon eniyan ati lati so eso ni gbogbo iha ohun gbogdide lori ese re ki o si dapo pelu mi lati ki Oluso to baba wa ninu Oluwa kaabo ti o je alakoso fun gbogbo opolopo eniyan Pastor Dr. W.F. Kumuyi
2: eke hallelujah lati gba ta ti bere ni siyanu lati n do de o akoko gan na la wa yi ise iyanu re oni fi o sile be na ni iwo na o ni padanu ise iyanu re loruko Jesu ise iyanu fun olukuluku eniyan Jesu Christi eni to nse ise iyanu o wa ni eba re nibi to wa lale yi ale ti re ni o so wi pe ale yi ale temi ni ko si ijakule ijakule na yo fun o ni ife okan re ni oruko Jesu e si ami mi to dara fun mi bayi ro ami re si gbogbo agbaye baba adupe lawa yi fun ojo oni yi ni gbogbo igba le ma nji Olorun rere Olorun onife Olorun alaanu pelu re ohun gbogbo ni sise eda aye eyin ni Olorun o si yi pada Jesu Oluwa olugbala ti Oluwa wa abola fun o aye o okan na ni o lana loni ati titi lai lai emi mimo atoke wa adupe tori ko wa ni ki yi Oluwa ti fi da wa loju wi pe o wa pelu wa titi lai lai aki iwa pelu eni re kaabo ati agbara re lale yi Oluwa e se orere nu aye olukuluku eniyan omode ni o agbalagba okunrin obinrin awon ta wa ni biye ati awon to wa lohun ni lori ero ayelujara olukuluku wa ifowokan agbara ise iyanu to nsise iyanu yo sise na yo olukuluku wa lale yi loruko jesu oluwa ise o ni oruko jesu ti o lagbara ni agbadura ki oluwa ki o bukun yin ejo ejoko lale yi gbolohun kan wa mo fe ko ni lokan di mu sinu okan re ogun ni oro ife inu ni iha ti olorun o nfe nigbati to ba so ife inu re po mo ife inu atoke wa ibujade se yanu yo wa ninu aye re ohun o ti mura to emi na mo ti mura to nigbati ohun ati emi ta ba wa papo ninu oro nla ni imura to o le padani ise yanu re igbala fun olukuluku eniyan iwo so fun olukuluku eniyan idande o minera fun olukuluku eniyan agbara nla ifarakan agbara nla eyi ta fi si ise ati imuse ti ife inu rere re ninu aye re ni oruko jesu o gbodo setan imurato re a fi kan nipa wiwa si odo oluwa wa wa so pe oluwa mo ti gbo mo si mo re koja ojiji kojiji ye meji wipe gbogbo gba lo ma mura ton lati bukun mi emi na si ti mura ton lati gba idi ni yi ti mo fi wa lale yi mo n ba yin soro lale yi lori ife inu fun gbigba ise iyanu labi agba olohun ti a ko le fi duni wo Isaiah ori kini ese keri din ni ogun di ese kokan di logun ma koko be ni ese kokan di logun Isaiah ori kini ese ikokan di logun 19 bi eyin ba fe ti e si gboran eyin o je ire ile na o ire to nbe ni bi yi loni o wa ni bi eyin ba fe ti e si gboran ife inu re o se to lati fe lati gba ohun ti ohun fe lati fi fun wa inu re okan re aya re akiyesi re iran re ife okan re o ni afojusun lori ohun to n fe fi fun ni nigbati ife inu yi ba wa nibe ni irati eniyan to wa wa ni ibamu pelu ife inu atoke wa wa je ire ile na e sami Abuja fun mi e wa pada si ese keri din ni ogun ese 16 ewe je ni to fe lati we je ni to gboran lati fe o ni ki e mo ninu mo lode ife inu yi o gbodo wa nibe o boya o le we ara re ko si je mimo pe patapata ohun le se ohun to kan fe lati odo re ni pe ife inu lati fe mo ife inu lati we o wa so wi pe bo ti ntese waju oni mu buburu ise yin kuro ni waju oju mi ise buburu re ife inu lati mu kuro oluwa fi kan mi oluwa toka esi mi gbogbo ona buburu to wa ni ona mi gbogbo ise buburu to wa ninu irin mi gbogbo ise buburu to wa ninu ife ife inu mi ti mo fe se ati ife buburu ninu ori kunkun mi oluwa toka re si mi ife inu gbodo wa nitori bi pe to ba nfe to ba gboran wa wa je ire ile na o tu wa so wi pe dawo duro lati se buburu mo fe wa yi aye re wo on kon ti olorun ba pe ni ohun ti o da wa ju gbogbo e sonu wa yi eyin re pada si won wa wa so pe oluwa mi o ti e ronu pe nkan yen o da te tele o mo ro pe mo nse ohun ti o to ni nitori pe ti n ba se ma n gbadun ara mi ṣugbọn ọrọ rẹ ti tọka rẹ si mi wipe ohun buburu ni mo n fẹ lati dawọ duro ninu ohun buburu wẹsẹ kẹta din ni ogun ẹsẹ 17 ko lati se rere lẹẹkan si ranti o a gbọdọ fẹ lati ko ẹnikan ti o joko sinu iwa ti ara gẹgẹ bi olori kunkun ati alagidi asetinu eni ona idiba gẹgẹ bi elese a je pe ko ko nkankan sugbọn to ba wi pe oluwa mo de si sosodo olorun imo bi o tin fi imo re kan mi imo lati orun wa emi na ti mura tan lati ko oni ko lati se rere wa idajo ru awon eni ti ani lara lowo se idajo alai ni baba gba ejo opo wi ese keji din ni ogun wa ni si siji mo fe ranti o ohun gbogbo o da lori gbogbo ta pe ni mo fe o so pe wa ni si siji o wa ni joko seyin o ni duro soju kan o ni fa seyin wa ni si siji mo nfe mo gboran mo wa o ni oluwa wi pe wa ni si siji ki ese ki aso asoye po o so wi pe o sese ko ti ma ronu ninu okan re ronu ninu inu re o ti ronu ko ma so pe ko si nkan to buru nu ele ko si nkan to buru nu tohun ni ko si nkan to buru nu eleyi gbogbo eyan lo nse emi na de nse gbogbo eyan lo nlo sibe emi na de nlo sibe gbogbo eyan lo mu emi na mu o n da ronu ni ara re to awo eyan kan wa gẹgẹ bi elese si elese apada se gẹgẹ bi apada seyin alasa ibile pelu aborisa ejo ronu papo ni ipele kan na e ronu papo pelu awon eniyan to wa ni lele won doti e wa jo ronu papo o wa ni o da kilo n to reti ko so o ti doti o wa so pe o da be ohun na so fun e pe o da fun wa lati se ohun to ye ka se kilo n to ro ki lo to reti lowo e omobirin yen doti elere ni to ba ronu pelu eniyan ni ipele ti eniyan a je bi pe oni le goke sugbon to ba ronu pelu awon to wa ni ipele ilele ni afoni foji a je bi pe oni le daraju bo se wa lo sugbon o so wi pe oluwa wi pe eniyan ati olorun ati eda toke wa eleda ati eda to da o ni eje ki ajo so asoye po oye gbodo kokko yi o wi pe ona mi ki se ona yin nitori wi pe gege bi orun ti ga ju aye lo be na ni ona oluwa ife oluwa oro oluwa o ga ju ti eniyan lo gẹgẹ bi eleda yi eni mimo ni gẹgẹ bi eleda ni olododo ni eyi to npe o o so wi pe je ki ajo so aso oluwa wi pe wa ni sisin yi je ki a jo so asoye po bi ese yin ba ri bi ododo won si pun bi ojo didi bi won pon bi alari won yo dabi irun agutan e je ka wa pada wa se ese kokandinlogun ese 19 bi eyin ba fe ti e si gboran eyin yo je ire ile no loye yi o je ore oluwa bi eyin ba fe ife inu gbodo wa ife inu lati so asoye po pelu o ife inu lati ju erongba tire sile ero ti e ju sile ki o wa gba ero re ti ko le kuna ti to wa titi ayeraye ti ayeraye to ba fe ti o si gboran iwo yo je ire ile na orin dapidi orin adofa ese keta adofa 110 awon eniyan re yo je ore atinuwa ni ojo ijade ogun re eleyi ni ojo agbara oluwa fun o lati wo inu agbara yi ko ma gbe pelu agbara yi lati ni asopo pelu agbara yi awon eniyan re yo ma fe ni ojo agbara re eleyi ni ohun to mu ki agba ise iyanu lati odo oluwa ise iyanu ti igbala ise iyanu ti iwosan ise iyanu ti dande ise iyanu ti jije oga lori gbogbo ipenija kipenija ninu aye re ise iyanu ti iwa mimo alaafia pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo laisi eyi ni kosi eni kosi bankunjo kosi isoji kosi en ton wa si isoji kan ti yo ri olorun ise iyanu ti nini pe ki a sokan re dotun ko ni yipada o gba ife inu fun gbigba ise iyanu labi agbara olorun ti a ko le fi dun ni e je ka wo ohun meta nibe akoko ife inu olorun lati gba onirobinu je ti o teriba la ikeji ife inu nla re lati wo awon laisan san iketa ohun ni awon iyanu ologo fun imuse ti o daju akoko ife inu olorun lati gba onirobinu je ti o teriba la oro ti a pe ni eni to teriba o ter onirobinu je ti o teriba mo ri eleyi ninu gbogbo aye to ba nilo iranlowo boya fun apere gege bi eniyan enikan o ni ipenija kan pelu ilera ara re awon aladugbo wa so wi pe eleyi rorun gan to ba lo eleyi to lo mo eleyi to jo mo eleyi to ko gbogbo e papo to wa ko sinu awo erun ara to ba so mo ibadi re won lo re ma ya nitori pe ohun tawon ti nse niyan lati iran kan de iran miran nitori na eni yi wa se nkan yi lo ba nburu si ko wa o ti ko ni pe ku mo o tun wa lo si odo onisegun oyinbo to kose mo se dada o ni dokita mo de o mo nku lo dokita wa ni igba wo lo ti ni nkan yi o wa so pe fun ojo pipe ni o dokita wa ni ki lo de to fi n duro titi di akoko yi lo ba so gbogbo itan ara re nitori pe mo tin lo igbadi ti won ni kin lo wi pe eleyi ate eleyi o ma le emi esu arun na jade idi niyan ti mi o fi wa o ti mo fi akoko sofo bayi o ti de kini ohun to nfe se bayi alaisan yi ni waju dokita o gbodo je eni to nteriba gege bi onirobinu je o gbodo so gbogbo ogun e ko so nu tori pe ko sise nitori pe edu abi anyo gbogbo alangba eyi ti won jo papo ngba to wa laaye gogogogo won le run e lowo bayi ba o wa ni won se ma wa run e lowo leyin ti won ti ku ta ti jo ta ti lo won papo won wa ninu awo eran to ti ku bayi wa wa je ni onu je to teriba oju ati e inu awo baje po ti e lo lona yen igba na gogon ni akose mose onisegun oyinbo yi a to le run e lowo eleyi ni apere iran eniyan ohun ti olorun bere lowo wa eniyan nje mo o ti ni ipenija yi ninu iwa re o ni ipenija yi ninu ona igbe aje re o ti en lole o n lole o n lole ko si ayo ko si dunu ibanu je wa aro kan wa idalebi wa be ni ebi wa lo wa ro wi pe o n tesi wa juju bo se lero lo o n lo si ojo idajo ni kokon bayi o wa fe idariji wa ri idariji o o nfe igbala wa ni igbala sugbon o mo to sele onilo irobinu je onu mi je ti o teriba wa gba si waju oluwa wa jowo gbogbo sile fun oluwa wa so pe oluwa gbogbo awon nkan ti mo ngbiyan lati se fun ara mi mo lero wi pe emi nipa ise mi emi nipa ise rere mi emi nipa iwa ti mo moju olo tabi le lo si ile ijosin emi nipa esin ilakaka ninu esin mo lero wi pe mo le gbara mi lani mo wa si awari wi pe bi mo se nlo si church to be ni mo nsi awon nkan ti mo pe ni ohun rere be ni mo n dese si be ni mo ku wa buburu si be ni mo ni idalebi ati ebi si mo ti wa ko nkan bayi o wi pe mi o le gbara mi la idi ni yi ti mo fi wa to ba ti wa fe to teriba fun oluwa to ronu pe wada ko ninu ese re bayi ni igbala lo se ma to e wa o pe ni fun olorun iwo ni igbala nto wa lale yi loruko jesu ese ni ami abuja to rin le peteru kini ori keta ese keson Oluwa ko fi ileri re jafara sugbon o musuru fun gbogbo wa peteru keji ori keta ese keson Oluwa ko fi ileri re jafara bi awon loro ti ka si jafara nje mo pe awon kan kakati jafara Oluwa ba fi ran won lowo ko gbe won soke ko fa won wa si odo Olorun si ipamora Olorun yi won se asilo re won se asitumo re ijomo won so wi pe bi enikan ba nse eleyi ani won fun ni cancer emi tin se ohun kan na fun odun kan odun meji mi o de ni cancer bi ipamora Oluwa ti ife Oluwa to ba npa won mo kuro ninu aiso gbemi gbemi arun gbemi gbemi idaju aye raye won wa se asitumo ati asilo ife iyonu olorun yi ati ipamora re won wa tesi waju ninu iwa buburu won mo ko nigba kan seyin okunrin kan ti ko gba olorun gbo afoju aye yi gan papa ko kan le jade wa lati nu ohun ti ko si wipe eleda kan wa eni to se nkan kan wa ko mo eyi awon yan lo ba wipe olorun wa o ni rara o ko so olorun lojo kan lo ba wa si bi gbangba lo ba so wipe olorun o so pe o wa nibe bo ba je pe ni toto lo wa nibe o ya kan mi ni ko bayi ko wa pa mi ki n le mo pe o wa nibe nje mo ipa mora olorun ko kan ni ko be ni ko pa nitori na o ni je mi o so fun yin mo so fun yin mo ni ko pa mi ko ma pa mi o nitori pe ko si nbe ni ore mi o se asitumo ipamora olorun ni sugbon oluwa nso fun wa wipe o musuru fun yin ni tori ko fe oro na niyan ko fe ko fe ki enikeni ki o segbe idi niyan to fi wa ni bi loni o ni segbe emi o ni segbe mo gbo ohun awon ojo eyin ojo ko la ki o bukun yin eyin ojo epe epe laye eyin agbalagba e dagbagba bayi to nwa su yi ni bi Jesu ba faibu eseyin layin ti baba wa na oluwa ba ti lo eyin le ma duro te ma gba ipo won bayi bayi bayi bayi eyin agbalagba gbogbo wa patapata mo so wipe e o ni segbe ni oruko Jesu nitori pe nje mo olorun ko fe ki enikeni ki o segbe ko fe ki elese kelese apada si aka pada seyin so fun mi omo ninu ku na ni to lo si ile okere o lo si inu osi ati aini ko ti e ni ohunkohun lati je ki lo fa omo ninu ku na yi o wa laaye ko de ku ninu iyan ninu osi ati inu aini re ki lo fa nitori pe olorun ko fe ki a pada seyin tabi omo agbalagba onina kuna lokunrin tabi lobinrin onina kuna ele

Timotiu kini ori keji ese keta nitori eji dara o si se itewogba ni waju olorun olugbala wa nje mo Paul Apostle to nko we nipa emi olorun ke ba ti so wipe olugbala wa olorun olugbala wa Paul Apostle mo wipe bi ohun ti e ti lo jina rere sinu ese bi ohun ti le ti lo jina rere sinu iwa ipa o lo jina rere sinu iwa buburu pe olorun ko fe ki so lu segbe nitori na wa gba ala o wa lero wipe nigbati olorun to gba ohun la ohun o aboshi elese ani to buru julo laarin wa o le gba bi olorun ba le gba eni to buru ju laarin eniyan laarin wa o le gba eni keni la idini e ti ko fi so wipe olugbala mi be ni olugbala mi ni olugbala re ni olugbala wa ni ewe ese kerin eni ti o nfe ki gbogbo eniyan ni igbala o nfe ki gbogbo eniyan ki o ni igbala mo wa lati so fun aleyi ni ale igbala re o nfe ki iwo ko deni igbala o nfe ki adariji iwo gogan o nfe ka su edominira o nfe ki ayo e ka fa o jade kuro ninu ogun ati konga ese to wa ninu re o nfe ko jade ni mimo eni ta ti dariji eni ti awe ninu ejo odo agutan o nfe fun o ni igbe aye otun nitori wipe ohun ko fe ki o segbe ohun ko fe pe ko ku sinu ese re igbala ti re ni fun emi ati fun gbogbo wa lapapo ni oruko Jesu ife inu olorun lati gba onirobinu je ti o teri bala e je ki a wo koko keji ife inu nla re lati wo awon alaisan eniyan san ani okan yi o ngbe ninu ago ara okan yi o ye ko ni igbala eleyi ni fi olorun ago ara ninu eyi ti okan ngbe ohun na oni lo iwosan awon eniyan kan wa ti won fa owo igbala won seyin won ni awon adenigbala to ba ya ni ojo ikerin tin bari wipe mo ti fe ku ni kiakia ma ya ronu pe wada ma wa deni igbala ore mi ko sise be o nitori pe njo mo o mo irora to ma ni ninu ago ara re nigba ti iro ba nbe ninu ago ara a lo wo inu opolo o ni le sise mo o ni le ronu daradara o ni le se ipinu rere kan mo irora yi to nbe ninu ago ara a le to be ge debi bi pe lati ronu lati gbadura lati se ipinu lati so pe oluwa mo nfe igbala rara o eniyan ki huwa be o ni duro de wakati ikeyin akoko iro to le poro to le yori si iku o gbodo ma ro ni pa ago ara wi pe okan a ma gbagbe e beniyan ba wa ku be ninu ese re a lo sorun apadi lati lo jiya titi lai ati lai lai nitori na olorun ni ife si gbigba okan la nisisiyi ati ninu sise iwosan ago ara ni

0: Okay, hallelujah.
1: We had said before that everybody should stay.
0: We pray King gbogbo wa farabalẹ lati gbo erin ti won na ba si ni eri wa lati pin eri re pelu wa oko wa nibe to n duro de wa oko yen oni lo bi o te ti wa nibe ko ni lo titi a ma fi pari ipade toni nitori na joko teti si eri iwo na si wa je ti re je ko ko lu ade ayin logo ami. Okay, hallelujah. Hallelujah, koko. Ati lati le so nipa imo osegun yibo. Okay, hallelujah. Esther Odiase, won wa pelu Joshua Odiase ogbon apuro won. Àbúrò wọn yìí fún ìdọ ọdún méjì ó ti ń ní ìrora pẹ̀lú kọfí tó sì ń ní òtútù nínú ọdún yìí a lọ sí GCK tí ó sọ nípa ìwòsàn ìfẹsẹ̀múlẹ̀ ìwòsàn yẹn ó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní rí àwọn ohun tí ó yàtọ̀ ní GCK ó wá lọ nítorí pé wọ́n wà ní abẹ́ òjò. Won si ni molara fun nitori pe otutu kekere bayi won a be si ni gbon a ti ma ni kata to bege ti won fi gbe wa ni lewosan sugbon ni gbogbo akoko ojo yo wa ni be mu ni oluwa se oko si wahala nigba to wa ni to ludele o sun lai bora lojo keji ko si pe o mi lona to nira je ki wo bi o ma sele lati gba yen titi disin yi abu omi yi ko ni wahala nipa mimi mo e ki hallelujah hallelujah iko fe ti lo e je ka gbo latodo nimo segun yigo ni pati e ai otutu lo ma nwu ti ese oke leyin gbogbo otutu to sele na koko yen oluwa ti yanju wahala ti e ki hallelujah ami eleri keji e ki hallelujah oruko won ni Rose Shaibu lati gbagba region ni Sagari ni ekun Sagari lorilede Nigeria won wa lati wa jeri si ogo Olorun fun opopolopo ise iyanu ti awon gba ni asale yin won te mo bi to ye ka won ti bere nigba ti won joko sibe yen ki a to bere isoji ta nso yin won ni awon wahala kan egbe won kan nigba mi agbona debi pe nse lo ma da be ni pe ina wa nibe ni asale yo ko ni role yin nigba ti adura wa nlo ohun to nlo kakiri yin to yawo won o wa si bi ori won afefe kan wa nigba ti gbigbona yen lo o da be na sese yanu lele abi kini leyin leyin ngba ton pari adura ton owo oju otun won won ma ri won dada tele pelu e o kan be si ni girin ni oju won won so farabin to wa legbe won wo oju otun mi o da bi kan wa nibe oni be ni o ni ohun funfun kan rin nibe o wa mu aso kekere kan o fi nu nigba ti won nu won wa di oju osin won won le ri won kedere ti won le ri won kedere tele leyin eleyin owo tun won yi latodun to ti koja o tin dun won won le yi se so seyin won le gbe soke won kan le ma gbe siwaju nikan ni sugbon se owo ni won gbogbo e ise lo bayin se o le ri o mo se mowo yen o le ri bo se ju apa tele won le bere bayo e wo won o wo won le fo e ki haleluya olorun jo lo to o ko se ohun ko to ba le ma la koja sin olorun dimu ise yanu re nbo yo wa ise yanu opolopo bo tin tati si eri yi yara re wo wa ri ohun to luwa ti se fun o dokita fun iru wa la yi o ki o juyan se be ni pe ko ri won ara oluwa yanju e fun owo won a pe ni aile jun a le ri won pe e le gbo ri won fun bi bere yen o le je wahala lateyin ele im na ma sele la ko yi sugbe ele yi olodun ti yanju gbogbo e se ami e ke haleluya eleri to kan e ke haleluya Magdalene Godwin gbangbala dana ti wa ore won lo fa won wa si yin won ti wa si opade bi eleyi ri igba koko won leleyi o won ni opolopo ibukun ton fe ko lohun ko se fun won won wo pe bi aka won jeri ta ko won ma jeri sugbon okan won kan ni te o ba jeri igba ebukun to ku a le di lowo omo ni ma jeri ohun to lohun ti se fun won won ni irora yi lati 2014 ni apa otun won ni aya won nigba mi lale bayi ton ba fe sun kini yen se lo ma da be ni pe koko kan rin ninu ebe yen o ma da bi koko kan wa nibe o ma ma da won la mu lati 2014 yi lo be tin 2019 won wa pinu pe won wo pe cancer ni won na won lo si hospital si ilewosan ngba ton de ilewosan lojo aje won wa so fun won pe ti o ba fe lo si pati cancer lati lo yewo o de ojo ru wa lo fun igbani nimoran ko to le se yen leyin eleyi won le pada lo si ilewosan yen mo won de tun ni lati gba yen o dake lati akoko yen titi di ibere odun yi to da be ni pe won ni adura won ma ri ni ojo ru nigbati ore won mu wa ni to mu wa to be adura won be si ni mo lara yen nse lo da bi kokoro kan rin nibe nigbati ojo ro won wa ninu ojo nbe o titi won fi lo lana nigba ton gbadura won gbadura nkan mi o won tun ni mo lara re lona to nira won gbe owo won kan wo lori won gbo yen si ko won gbe sowo si egbe otun won yen won gbe si ni gbadun to wa nibe ko jade nigba ta dura nlo ibe yen se lo da be ni pe kini yen jade nibe o da be ni pe kokon jade ni aya won yen nibe won sa n gbadura won gbadura ngbati yen ni olohun ni ami loruko jesu ti gbawosan nse lo da be ni pe kokon jade nibe o da bi kokoro mo fe da gbogbo ogo pada ti olorun e ki haleluya ohun kan bi kokoro o jade ni ara won wahala odun mejila lesekese oluwa wosan o pari onisegun oyinbo ohun ton ni to le fa opolopo nkan sugbon lasale ye olohun ti yanju wahala na lai se pe won logun oyinbo kankan haleluya eyin latori ero ayelujara e mura sile leyin eleyi o e ke haleluya o ko won ni sister Uche Adun won fe jeri si orudara olohun ninu aye won le fun odun kan seyin won ni irora ni apa osin won laya o si ni won lara de bi pe ko ma n gba won laye lati se nkan kan papa owo osin won wa yi tesiwaju ni odun to koja osu kini ninu isin ajo isin majemu ti baba wa ninu oluwa so aso tele nipa oke.

sin mi e wo bi omo yi se ri ninu ero to fin mi lati jo yi leyin opolopo oro won gba won laaye lati duro won ni ko so nkan ta won le se won ni nibe ni olohun ti gba sakoso lojo keji won be si ni ohun ti won ti won reti enu ya dokita enu yo opolopo ki lo de ti omo yi mi fun ara re nto pe won yo machine yen ero yen to fi mi yen ko en tori pe ero yen a le lole bo tin lole tele sugbo nkan sele de bi pe o ya won lenu gan n pe ipa ti ero yen wa o si wa nibe ko lole a tun wa ye wo wi pe boya o tun ni lo ero to fi mi sugbo leyin ojo meje ojo meta fu odidi ose kan omo yi o ma mi fun ara re ko si pe a nlo ero afefe ati mi leyin ile anu olohun ti se sugbon awon onisegun yibo ni ile iwosan ni rara gbodo lo si sabe a wa so fun pe rara olohun ti se fun wa bi won se ko gbogbo erun won yen ani se lati gba yen o lai lo ero to fin mi yen gbogbo e ngbe o nsare lo kaakiri o nseun gbogbo bo gege bi eniyan to to ki oruko oluwa ko diyin ayin logo oruko jesu ise iyanu akanse olohun si sise iyanu lati ri pe eni to fi ero mi o le mu ifa re lai lo ero ti a fin mi ele ni eri o ni eyin oluwa logo oluwa wo won so lori efori nla to ti wa lopolopo leyin adu eniyan olorun irora yen pora eke haleluya agbara olorun to awon eyan lo ni bi gbogbo ko e ona jiji kin se odin kin se dena fun eniyan olorun si wa loju se happy ni jesse o je ri pe won le mi pelu imu won fun opo fun awon ose kan sugbon leyin adu eniyan olorun nkan kan jabo ni imu won won le ma mi bayi opolopo ise iya lo wa lori ero ayelujara bi victoria okonko ni eyin oluwa oluwa wo won so nipa imu oju to wu won le bere tele ni ana leyin adu eniyan olorun won gbe owo won le oju won irora yen si pora eke haleluya lati inu eri kan si miran ni eko badagri ni ka okonko o jeri pe mo fe dupe lowo olohun fun iwo mi san lori iro efori nla efori yi ni o wo ni o gba iwosan leyin adu eniyan olorun efori yi si pora eke haleluya bayi a fe mu wa lo si United States ni orilede ni ile oba eri yi o so pe eyin oluwa orun won to kan duro gboyin o pora leyin adure eniyan olorun eke haleluya ayi wa lorilede Nigeria o Olayinka Olayinka Olatope won ni awo won san lori irora legugu eyin won leyin igba ti baba wa ninu oluwa gbadura iwosan haleluya ba ya mu lo si Lesotho fun ise iyanu la kan ti oluwa tun se o afi han loni a fe mu a eri agbara nla oluwa agba tin so ni dotun wa iya yi to ti ni iwa nipo ise yin nipo omo re obirin yi bayi won wa gbe won wa si ijo dipa life fun ogo olorun omo obirin to nira lati wo rin tele o be si ni rin daradara sugbon se yanu yo duro sibe o gege be omo ti be si ni rin ejo yo pada sinu ebi e sugbon iyapa to wa laarin obirin ya to ko e nigbati ile kun fun alaafia ati reti ati ayo
bi o tin pin eda popo luwa bi o tin pin erin mu pada bo sipo re ati ohun ti olorun se ninu ebi re lati tuari jan odun 2022 no bi ni ojo kejile ni ogo o ni ipenija ti a le foju ri ti ese nigba ya ri pe omo yi ko le rin fun ara re lati ile iwosan a n lo lati ile iwosan si ile iwosan sugbon le ri ohun kankan ninu aye omo yi nigba ti a ko le a wo pe wa ona abayo yo wa eleyi ni ohun ti doctors ni December 2025 won kan lara omo ijo Deep Life mu won lo si ipago osu kejila nigba ti won de ni ojo kejidi ni ogbon osu kejila wo ki osi kiesi leyin teni mu lo sile ijosin to lo yen omo yen dide omo yen be si ni rin eleyin mu ayo wa lati gba yen titi doni omo yen o ti le ma rin fun ara re sugbon ko to di pe won gbomo yin lo si gbogbo ile iwosan ni to pe won ti wa ni ile iwosan won no bi yin pe kon be si ni pe awon ti o ma ran lowo lati ma tu ese na sugbon pelu ipenija yin ti ko le rin yin eleyi o pin ebi lona to lode to je pe ipenija ti roro o si je debi pe o ye wo o to ro pe gbogbo re ti ti sonu sugbon nigbati ona abayo wa ohun gbogbo yi pada si rere nitori pe won ni ere o nse ohun ti ko le se tele won ti so gbogbo re ti nu tele yín pé wọn mọ tí wọn tó yẹ kí wọn ṣe tàbí ibi tí wọn lè lọ ṣùgbọn a dúpẹ fún ọlọrun ọba tó gbé ọmọ yẹn dìde báyìí ó lè rìn lẹyìn pẹlú àwọn ọmọ ẹgbẹ pẹlú àwọn ẹgbẹ rẹ wọn wàhálà mìíràn tí wọn ní ni pé wọn kò lè rìn ṣùgbọ́n ọlọ́run dá nídè nígbò ṣe báyìí iṣẹ́ ìyanu ìwòsàn yìí ó mú ìyípadà wá sínú ẹbí wọn débi pé wọ́n fi ọpẹ́ fún ẹni tó mú wọn lọ sílé ìjọsìn ìmí wọn mìíràn ni wípé ọlọ́run fi sínú ọkàn wọn ó sì dáhùn sí ọ̀rọ̀ náà àwọn dúpẹ́ fún ọlọ́run olódùmarè wọ́n sì mọ rírì rẹ̀ dáradára fún ọlọ́run olódùmarè àti fún ìjọ Deep Life Bible Church. Olúwa fọkàn ayé àwọn ènìyàn Jonathan láti Gombe ó jẹ́rìí wípé ẹ ṣe Jésù láti wò mí sàn kó lọ́wọ́ àwùsùsù ojú ní àná. Ẹkẹ́ hallelujah hallelujah láti YouTube Kùnẹ́sà
ati Jessica oni eke hallelujah o fun iwu o mi san lowo irora ti egbe nkan yin tin lo eyin ero ara ye tin jara eje ka ni eri lati ibi isoji eleri to kan eke hallelujah o kan ni Priscilla won je omo ijo deeper life ti ile eko da ni 2024 ngba ti won ni won be sini ni efo ri yen akoko idanwo si leleyi lati wa si biba yin lojo ru won ni ifori yen won ni oluwa nitori ifori yin ni akoko idanwo won le se dada sugbon lojo oru ti won wa yen ojo nro nse lo da ben ko fun on ara gbigbona sugbon lati ojo oru yen Wednesday ti da koko yi won ni mo laro ifori yen mo mo fe fi gbogbo go fo uko oluwa eri ti o kan e ka gbo lati odo dokita eri mi eleri mi eyin Jesu loko nipo ofe Olorun uko won ni Moriana Alawo lati gbagbala dana ti wa ni Abuja ni nipo ofe Olorun won de atun bi o ose iyanu akoko ni pe ni ojo akoko isoji yi nigba tojo nro won duro ninu ojo yen won ni awon oni lo o afi ti ora yen ti awon wa pelu re to ba ku oni be nipo ofe Olorun irora to nira yen fun ojo meji saju isoji yo ku oni be leyin adu eniyan Olorun ni ojo akoko yen mo ni je kin yara mi wo kin le wo boya nkan yi si wa nibe ni ojo kini ojo keji titi di akoko yi irora yen ti lo patapata lo ko Jesu keji lowo yi fun o le ni odun kan won le salaye e nkan ya kan ma ti won be ni kon fe subun won ma ni oye a ma mu won ti sise opolopo ayewo ati gbogbo e sugbon kan yen sayi wa nibe sugbon bi awon tin wa sibi soji yo won ni opolopo nkan ta won fe ko lohun ko se fun won won ni oluwa mi oni fi o sile ni kan lo wo yi nkan yen se lo tun ti won won le ranti oro ti ba wa alakoso ipinle won so oni kin se jisike nikan o oni sugbon o je isoji nla to wa kakiri agbaye pelu kumuyi ni pe ise iyanu yi a ni o bi a ti nje olukopa ninu e lowo yi nkan yi sa nti won won sun ni kadosh ni le josin kano won bole lati oke ti won wa eniyan Olorun gba to waasu ni ojo ise iranse ta won iranse Olorun won gbodo lo pelu oyiyi ati ti ohun to nti won yi satani mi o je ni kankan o le gbe won won lo sibi ti olusakutan ti waasu won dobale sibe won gbadura won ni oluwa oni ko gbe eru mi to wa ka si fi sile mo gbe gbogbo e sile lowo yi bi won ti ku onibe yen won joko nse lo dabi han kan jade lara won won si dominera titi disisiyi won na won dominera won dominera eke eyin Jesu to wa laaye ami won domina bo lowo opolopo wahala bayi o won ti dominera patapata eke hallelujah o eke hallelujah won fe dupe lo Olorun oku laparore won fe dupe lowo Olorun leyin ifagbara ku ni awon odo loni orun bere si ofun bere si ni dun won nigba to olusakutan gbadura won gbowo won soke won gbowo keji le orun won leyin adura yi won fe mi to lo lai si iroga won so fun ise iyanu yi ti bere o awon fe lo ojun ti won sa sugbon nse da be pe ti mi o ba lo je ri yin nse lo tun le wa lona to le sugbon won pinu lati fi gbogbo ogo fo oluwa
Eki aleluya. Eleri to kan. Eri yen po o. Eki aleluya. O kon Priscilla Damilagbo, won fe dupe lo Olorun fun dida re lori aye won ni ojo aje won ji pelu iwora nla ni egbe won ni ojo isegun opo won le lo bi ise lojo ru to je ipade won ni eredi lati wa si ipade won ni awon gbodo wa won wa lojo ru yen leyan adura yen awon be si ni yara won wo ṣugbọn irora yin wa nibe o be si ni dinku ṣugbọn ni asale yin won se awari pe won le yi segbe won le bere irora yen de lo patapata eki aleluya irora yen ti lo elerin to kan eki aleluya o oruko won ni ebe garuba won fe fi ogo foruko oluwa fun dida okan won pada o je itan to gun ṣugbọn ma so ni kukuru hallelujah won dagba ninu ebi kristeni won ri ara won ninu ijo deeper life bible church ṣugbọn won da tun bi ni 2019 won ni ba pade pelu Christ won faye won fun Jesu won si rin pelu jolo to pelu re nigba to di 2023 won pada seyin won pada sinu aye wala ye won le ra o le ra ju ti atẹyin wa lo eyan akun atarabirin mi e pada seyin o ko dun o o gbodo pada seyin o nitori pada seyin o gba opolopo kan lori won won si pelu obi won mo won wa loju opopona ton ikiri won ri pe won be si ni mu marijuana awon o gbogbo nkan oloro won yen ogun olowo ko to di 2019 nigbati won pada seyin nkan yi to wa buru jayin won be sinu mu opolopo awon nkan mi ko lo si gbogbo awon nkan to ba le dahun sugbon won fe fi buku bo ko luwa won si dupe lowo olorun fun pastor kumuyi won fe dupe fun olusagutan ali gaki won fe dupe fun usmanu awon to n be won wo don wa ni opopona nibe ton ti wa lode won ni alafi okan sugbon olorun lo gbogbo awon arawo yin ata mi ton gbadua fun won lati da won pada won fe da gbogbo go pada fun Jesu Jesu e se o ki haleluya Samson oluwa fe mi agbo la ni poro fe olorun de atun bi o won wa lati deeper life ari pass with this Kado Estate Group ni Abuja ni fun ose meji won ni irora ni orun won ni ofun won won le mi to won le jeun nigba mi won jeri ni ojobo ni ninu ijo won ti kede ipade yi won so fun awon omo ijo pe akan ni je patako awon nikan sugba gbodo je olukopa ninu ibukun yi se mo ojo be si niwo inu won odun won gbadu awon se gbogbo e won sa duro ninu ojo yen dida akoko adura nigbati baba n gbadura o daruko wahala won ani se yato si iwora ti inu okan won tun ni orun ti ko le yi ayafi ton ba yi gbogbo ara won lati wo egbe ṣugbọn lọjọ ti won daruko wahala yin ninu ojo irora yen wa ni iwa nibe o leyin adura won kan tete lo ko ni ile isoji ṣugbọn lana ngba ti won bo wa si ile isoji lenu ona awon ni awon eyan kan to nsoro won wa ni ojo ro lọjọ wene lọjọ ru won le daduro o wa sele pe ninu ojo yen la won gba ise la won gba ibukun won mi o Olorun mo bo se salaye re fun awa sugbon o fi are han ati eredi to se se nkan mo wa gbagbo mo wa jeri pe ninu ojo yen awon eyan gba ise iyanu wo san won fe fi bukun foko lo wa nitori pe won ki se eni to kan wa woran ninu isoji yi sugbon awon je olukopa won si gba ibukun won ohun kan mi won ta won be Olorun ta won be lowo Olorun npo oluwa to ti wo won san ninu orun to le ati wo ra ninu
ọ̀fun wọn mo sì mọ́ pé nǹkan míì tún ṣẹlẹ̀ tó ti ṣe iṣẹ́ ìyanu yà sì jẹ́ bákalẹ́ lórúkọ jésù ẹ̀kẹ́ alelúyà wọ́n fi ayé wọn forúkọ jésù olúwa ní 2023 ní january 28 nípasẹ̀ kíka dígí àwọn obìnrin láti gbàyọ ọlọ́run ti jó lóòótọ́ ẹ̀kẹ́ alelúyà ẹ̀yin ènìyàn ọlọ́run gbogbo ènìyàn ẹ̀kẹ́ alelúyà ẹ̀rí mìíràn o ẹ jẹ́ ká dìde dúró bá ti fẹ́ yin ọlọ́run ẹ̀yin amojú ẹ̀yin alohun èlò orin ó yá ẹ̀yẹ́ ká yin ẹ̀yẹ́ ká fìbùkún fowó kọ olúwa ẹ̀yẹ́ ká dúpẹ́ fóun.

ra o wi pe won fe di oni igbekun won fe ko lo si oko eru won fe mu lo si inu isiro won fe so di eni ti a o parun nihi ni Paul apostoli ni o tin je ki o ye awon eniyan won yi pe eko eke o ma dini ni igbekun ni eko eke o ma so ni di alailagbara eko eke o ma pa ina emi wa o ma parun eko eke o ma ra wa niye eko eke o ma je ki a koju wa si orun ale eko eke o ma yi wa lokan pada kuro lati ma tele Jesu a ma di eni ti ara niye ti a tele esu laimo ki se ninu kolose nikan le atin kilo fun wa ninu bibeli lati un kilo fun wa wi pe ewu popo lo wa ninu ki a ma tele awon oli eke iwo ti o je wipe bi o ti le n wa si eko bibeli ti o n wa si ile ise wa sibe sibe awon woli eke ni korikosun re awon woli eke ni won ko leko o tun ma n gba awon iwe miran lati ibo miran o fe ki a di oni igbekun lo si oko eru sora ewo wa nibe o ye ki a wo Jeremiah ori kokandinlogbon ese ikejo nitori bayi le oluwa awon mogun ni oluwa awon mogun wi nitori bayi le oluwa awon mogun olorun israeli wi pe e ma se je ki awon woli yin ti o wa laarin yin ati awon alaposhe yin ton yi je ki e ma se feti si ala yin ti eyin la nitori ese ikesan won so aso tele ike fun yin le oruko mi emi ko ran won li olowa wi awon jeun jeun woli won po kaakiri won fe gba owo ti oni won fe gba aso ti o wa ninu apoti re won fe gba iwon ba die ti olorun ti fi bukun o nitori be nitori jeun jeun won wa won ni olorun ni o ran won si o won ma lu ago tabi won ma so we pe awon gba awe ni awon o ti eronu ti e sugbon bi won tin gba awe ti won duro ni waju oluwa ni olorun ran awon si o we pe boya ojo fe ro ni o boya ina njo ni boya ikankan lo fe sele ni won wa kilo fun o bi won ba si tin kilo tan ni won ma so pe sugbon o to ba le se etutu to ba le mu owo die wa to ba le se bayi ta ba se eto fun o ko si eto miran gbogbo eto gbogbo irubo ni Jesu Christ ti pari lori igi agbelebo eyi ni olorun so fun wa wi pe emi ko ran won o awon alala awon alasotele awon alaposhe awon woli eke oni nitori won so asotele eke fun yin le oruko mi emi ko ran won li olowa wi nitori be o ye ki asora bi won ba to wa wa pelu asotele pelu iran bi won ba so to wa wa pelu isipaya tabi ohunkohun ti baje we pe olorun ko lo ran won nitori jeun jeun won wowo kaakiri ni won fi to yin wa ninu Romu ori 16 Romu ori 16 lati ese 17 ara emi si beyin e ma so awon tin se iyapa ati awon tin mu ohun ikose wa lodi si eko ti eyin ko e si kuro ni iso won omo ti o je wipe ki a kuro ni iso eniyan bi aba wa loja ti a ri wipe enikan wa ninu iso pelu wa wipe bi a se ntaja papo bi a tin soro ti a fe taja ni eni yi ni o nle awon onibara wa sa bi abaje eni ti o gbon a o se iso ti wa loto eyi ni Paul apostoli so fun a wipe o mo wipe o n gbiyanju lati de ijoba orun o si n ri eni to fe ko ni eko eke ti o fe gba ire re ti o fe gba sonu ti o fe gba alaafia ti olorun ti fun o ti o fe gba sonu igbala ayebaye igbala kuro ninu ase eyi ti oni nigba ti a we onu kuro ninu eje Jesu eni yi o n fe gba igbala sonu lowo re

0: si jo wa ninu isokona e je eni ti ma soro gege bi ore ti ma fi kulukun tele tele oni sora ki e kuro ni iso won ye ki akale kan si mu gbadura we pe ki olorun emi ki o ko awon nkan won yi si tabili o kan aya wa ki a le sa fun eko eke ki a le sa fun awon woli eke ki enikeni ki o ma se gba ire ayeraye lowo wa oni ara emi si beyin e ma so awon tin se iyapa ati awon tin mu ohun ikose wa lodi si eko ti eyin ti ko o ye ki a be lowo wa eko wo ni atiko atiko eko igbala ninu Jesu Kristi ni kan soso wo odo agutan olorun eni ti o ko ese aye lo bi enikeni ba wa nigba na ti o so fun wa we pe oruko Jesu eje Jesu irobo Jesu tabi iku Jesu Kristi lori igi agbelebo ko to fun igbala wa oni ke a ma sa fun won eko wo la tun ti ko ati ko wi pe bi a ba wa ninu Kristi a di eda titun wi pe ohun atijo ipe ti a ma nse ki a to di onigbagbo ibura ti a ma bu ki a to di onigbagbo ikunsinu ati odi ti a ma yan ki a to di onigbagbo ati ole ti a ma ja ki a to di onigbagbo ife okunrin ba ara eni je ti a ma nse ki a to di onigbagbo oni bi enikeni ba wa ninu Kristi o di eda titun awon ohun atijo iwa irin atijo won yi won ti koja lo kiyesi won di titun oni kasora o bi enikeni ba mu ohun ikose wa lodi si eko ti eyin ti ko a ko ha ti ko wa nipa ti so di mimo a ko a ti ko wa nipa agbara emi mimo fun awon ti a so di mimo tabi kini ke a to ma so nipa eko wi pe ko dara ki onigbagbo ki o je eni ti ko birin jo tabi ki obirin ki o je okunrin kan kokunu kobodo ki a ma si lati ile de ile a ko a ti ko wi pe okunrin kan aya kan a se ti ko nipa eko atunse oni ki a sora ki a ma je eni ti nkaakiri ki a ma je eni ti a nfi afefe eko keko gbakiri oni ki a kuro ni iso awon eniyan be mo gbadura we pe gege bi olorun tin kilo fun wa we pe a o je eni tin gboran bi a si tin gboran ibukun ti o wa ninu igboran yo je ti wa ni oruko Jesu e je ki a wo Heberu ori ketala ese ikesan Heberu ori ketala ese ikesan e ma se je ki a fi oniruru ati eko ajeji gba yin kiri nitori o dara ki a mu yin li okan le nipa ore ofe ki se nipa ounje ninu eyi ti awon ti o ti rin ninu won ko li ere oro die to fun eni ti o fe gboran awon bibeli ese bibeli ti a ka won yi o je ohun ti o ye eni ti o ni emi olorun o je eni ti o ye eni ti o ni igbala awon ojiyan won pa ara won run ni awon to ma njiyan oro olorun wi pe se o je wi pe deeper life nikan ni ati le ko eko oro olorun se o je pe awon elomiran ti o nka bibeli se o je wi pe awon na o ni imo bibeli ni awa ki jiyan eko oro olorun ni a ma nko awon eniyan a si nfe se o lore oni a fi soro olorun fun o o si ri wipe inu bibeli ni a ti n kawe pe bi a ba je eni ti o fẹran olorun bi a ba je eni ti o fẹ tẹle olorun bi a ba je eni ti o fẹ gboran eni ti o fẹ fi ọrun sere je lẹyin aye buburu yi wipe ki a sora ki a ma kiyesara ki enikeni ki o ma se fi imo ati etan asan de wa ni igbekun gege bi itan eniyan gege bi ipilese eko ti aye eko aye wa ti ki se bi ti Kristi e je ki a pada si Kolose ori keji ese ikesan ati ese ikewa ki a wo idakoro ti a ni fun okan wa ninu Kolose ori keji ese ikesan ati ese ikewa nitori pe ninu re ini ninu Kristi ni gbogbo ekun iwa olorun gbe li ara iyara ninu Kristi olowa wa olugbala wa oluso agutan wa ninu re ni gbogbo ekun iwa olorun gbe li ara iyara ese ikewa asi ti se yin ni kikun ninu re eni ti se ori fun gbogbo ijoba ati agbara pipe ati ekun Kristi ni o duro gege bi idakoro fun okan wa dipo ki a ma fi ikolu kogba ero awon ti okan won ti poruru gba won soke sodo oye ki awon onigbagbo simi ki won ki o si gbekele Jesu Kristi patapata ninu Kristi ni gbogbo ekun iwa olorun gbe li ara iyara ye ki o ye owe pe nigbati eniyan sobo nigbati Adamu ati Eva sobo ni ogba Edeni eniyan sobo kuro ninu ipo pipe ti olorun da si o si sobo si ipo aipe e ti o bani ninu je gidigidi eniyan je alaipe nipa ti emi nipa ti iwa bi olorun ati nipa ti ogbon ati oye gege bi eniyan ti sobo ni ogba Edeni lese kese ni Adamu ati Eva di alaipe ati awon omo ti an bi nipase won ni won di alaipe ati awa papa ki a to mo Kristi le a di alaipe alaipe nipa ti emi alaipe nipa iwa bi olorun alaipe nipa ogbon ati oye sugbon ninu Kristi ati nipase Kristi ni ati ni igbala kikun oun lo so wa di pepe o fun ni idariji pepe o fun ni alaafia pepe o fun ni ekunrere ore ofe re o fun ni ife pepe ati agbara kikun ati ogbon ati ohun gbogbo lati le je ki aye ti isinsiyi ati ayeraye ki o ni ere fun wa je ki a wo ninu Kolose ori keji ese keta inu eni ti a fi gbogbo isura ogbon ati imo pamo si oni bi abanfe ni ogbon ati fe ni imo imo to le se wa lanfani ni aye yi ati ni aye tin bo ninu Kristi ni ati le ri ke ma se feti si awon ti o nso wi pe ogbon kan wa ti o tun tayo to wa ninu bibeli ke ma se feti si awon atonije akonisina to ma nso wi pe o se se ni ibi ipoku tabi ni ibi ti won sin ko si ibe ni won tun lo loru lati le ni ogbon kan ti o fara sin tabi ti o fara pamo oni rara ninu Kristi ni gbogbo isura ogbon ati imo ni a fi pamo si oni ke a ma tun ri eni ti o lo si oke okun tabi eni ti o lo si aginjo tabi eni ti o lo si idi igi tabi si idi orisa ti o wa ogbon lati le gbe igbesi aye kan ki o ro pe o dara oni rara ninu Kristi ni a fi gbogbo isura ogbon ati imo pamo si we pe bi a ba ti ni Kristi ati ni ohun gbogbo ninu Kolose ori kini ese ikokandilogun Kolose ori kini ese ikokandilogun nitori didun inu baba ni pe ki ekun gbogbo le ma gbe inu re didun inu baba wa ti nbe le orun ni we pe ekun ohun gbogbo ni ti idariji ni ti alaafia ni ti igbala ni ti isegun lori ese ni ti ife ni ti ore ofe ni ti agbara tabi ogbon tabi ohun kohun ti anilo lati le gbe igbesi aye ti o te olorun lorun o ni didun inu baba ni wepe ki ekun ohun daradara gbogbo ki o le ma gbe inu re ki a to lo si ori ekun wa lati gbadura e je ki a wo Peteru keji ori kini Peteru keji ori kini ese iketa ati ese ikerin bi agbara re bi olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi olorun nipa imo eni ti o pe wa nipa ogo ati olanla re o nso fun awe pe gbogbo ohun ti o je mo iye ati ti o je mo iwa bi olorun iwa mimo iwa ododo iwa otito iwa fun omo leyin Kristi we pe gbogbo re patapata le ati fun wa ninu olorun ninu Kristi ninu ese ikerin nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi popo ti o si se yebiye fun wa pe nipa iwon yi ni ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa olorun nigbati eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ife ko fe ohun ti oro olorun yi nso fun ani we pe gbogbo ohun ti o ye fun wa lati ni idariji ese lati ni agbara lori ese lati gbe igbese aye iwa mimo lati gbe igbese aye ti o te olorun ti o wo olorun we pe a fun wa ninu Kristi nitori be o ye ki a to olorun lo bi abati je eni ti amushina nipa eko ike eko odi nipa asha aye ati nipa awon omiran ti ko ni lari o ye ki a to olorun lo ki a so fun pe ki o dariji wa ki a si se ipinu ki a so fun olorun we pe a ko ni sina mo we pe a ko ni tele ona okunkun mo bi o ba je eni ti o tin tele woli eke ati eko ike ki o wa sodo olorun nitori awon nkan wonyi yo so di eni igbekun a o ku oleru lo bi o ba joko sinu eko ike nitori be je ki a da oni ide je ki a gba okan re la je ki olorun fun ara re ki o fa kuro ninu awon nkan wonyi ki o je ti olorun lekun rere ki o si mo wi pe igbala lo nfe ni isodimo lo nfe ni agbara emi olorun lo nfe ni iwosan lo nfe ni tabi idasile itunisile lo nfe ni tabi omo lo nfe lati je ki o je ebukun fun ebi re tabi o fe ki olorun ki o bukun lona kan bi lona miran gbogbo nkan wonyi le a o ni bi a ba gbekele Jesu Kristi nikan soso nitori ninu re ni ekun iwa olorun gbe li ara iyara e je ki a dide duro ki a ba olorun soro ki a so fun olorun we pe ati ko eko ati mo wi pe o je ohun ti o se pataki lati kiyesa bi ati n kilo fun wa e je ki a gbadura ki a so fun olorun wi pe a fe je tire e je ki a gbadura ki a so fun olorun wi pe a fe ma tele imo ati otito ti o wa ninu ihirere e je ki a gbadura ki a so fun olorun wi pe gbogbo eko eke gbogbo eko ti mu ni sina gbogbo awon woli eke olukoni eke awon iwe eke akoran sile afi won sile ajo won nina a se nfe tele oro olorun gbogbo nkan to ba yato si eko irere ti a ti ko wa a fe ju won sile a fe tele olorun timo timo gbadura so fun olorun bi o ba je alailera bi o ba je eni ti a le tete yi lokan pada so fun olorun we pe o n fe duro sese o n fe duro ninu eko o n fe duro ninu eko ti o le se o pe se o ye fun ijoba olorun bi o ba gbadura ti o gbẹkẹle olorun ti o simile olorun bi o tile je alailagbara yo fi agbara fun o yo fi okun fun o yo le je ki o le duro sinsin ninu eko ti o ye koro
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: E je ki a gbadura.
0: Baba wa tin be li orun, a dupe lowo yin, we pe ani yin gege bi baloju loju ogun. Ani yin gege bi alafeyiti. Ani yin gege bi agbara ayeraye ti o wa labe wa lati mu wa duro lati fun wa lokun adupe we pe ani yin gege bi olupese eni ti pese fun gbogbo ani wa ni kikun nitori Kristi lati inu oro re ninu ogo adupe we pe ani yin gege bi olugbana gege bi eni ti a le kepe lojo iponju we pe si wa loju wi pe e se wa niye e si je ki a mo ona igbala yi e gba ope ati iyin wa loruko Jesu adupe wi pe e ko je ki a wa pelu awon ti o wa ninu aye awon ti o ngbe igbe aye won lai ni reti awon ti o ngbe igbe aye won lai ni ifokante ileri olorun ti e fun wa latoke wa awon ti ko mo ona igbala yi sugbon awa ni eda lola awa ni eje ki a mo ona igbala yi egba ope ati yin wa loruko Jesu je loni bi ati wa loni bi ati ngbekele yin loni bi ati wa ki e le si wa loju e si oju emi wa loruko Jesu e la wa loye e je ki oro yin ki ori ibi gbe ninu okan wa loruko Jesu e saanu fun wa e je ki agbekele yin e si je ki igbekele ti a ni ninu yin ki o le mu ere fun wa gege bi ileri yin ninu bibeli adupe wepe ti gbo nitori agbadura loruko Jesu Kristi Oluwa wa. Loni anwo inu bibeli fun akoko isoji wa ati akoko ise iyanu anwo ohun ti o ye ki a se ni akoko idamu ohun ti o ye ki a se ni akoko idamu opolopo ti o wa ninu aye loni ni oye awon ami igba ikehin ni ko ye ni igbese aye ti wa gege bi enikokan ni idile wa gege bi enikokan ati ni agbajopo aye lapapo ariwo pe o seese ki akoko idamu akoko ebi akoko iyan akoko aini ki o wa le aye Jesu Kristi ti so yi fun wa tele tele wepe nigba ti opin aye ba nsomo to si wepe awon nkan won yi yo ma sele okunrin tabi obirin ti ko feti si Kristi tabi ti ko mo eko oro Olorun nipa ohun ti Kristi ti laye awon omo ehin re dara dara nipa awon isele ti yo ma sele ni akoko igba igbeyin ojo iru awon eniyan be won ma ni idayapo iru awon eniyan be won ma ni irewesi okan okan won a ma kururu nitori wipe oye ko ye won nipa asotele ti bibeli nipa ti igbeyin aye nitori eni ti o ba nri ohun to nsele loni wipe awon eniyan ninu aye ninu olaju won won le se ohun ija lati pa ara won run ati ninu ijile eko ti imo science ni opolopo ti o wa lorile ede aye ni won ti gbon to be ge to je wi pe won le pa oke imoye awon eniyan run ni iseju kan eni ti o ba nri nkan won yi boya o ngbo ninu radio tabi o nka ninu iwe iroyin a ma se ni kayebi wepe ewo lo tun de ba aye yi adabi ohun ajeji loju iru eni be sugbon Jesu Kristi omo Olorun o ti so tele wepe awon nkan kan yo ma sele ni igba ti igbeyin aye ti o ba sumo to si kini awon nkan ti Jesu Kristi ti o so gege bi a so tele ye ki a wo ninu iwe mimo ki o ma je we pe o ro pe a n so fun o lati ogbon ori eniyan ninu Matthew ori kerinlelogun ese ikejo gbogbo nkan wonyi ni ipilese iponju nihin ni Jesu Kristi n so fun wa wipe akoko igbeyin aye yo je akoko iponju bi a ba n so nipa oda bi a ba n so nipa eyan bi a ba n so nipa ebi bi a ba n so nipa aisan bi a ba n so nipa gbogbo nkan o je gbogbo nkan wonyi o je iponju sugbon Jesu n so fun wa wipe eyi ni ipilese tabi ibere iponju ki se be nikan ninu ese ikefa eyin o si kuro ogun ati idagiri ogun ekiyesi ki eyin ki o ma se jaya nitori gbogbo nkan won yi ko le se ki o ma se sugbon opin ki se isinsin yi jesu tun lago mo o tun so fun awon omo ehin re wi pe ogun ati idagiri ogun yo ma sele ni ibomiran wi pe won o si ma gboro re o so fun awe pe gba ti awa papa bi abanka ninu iwe iroyin wi pe ni apa kan ninu aye wa yi ni akoko ti wa yi wi pe ogun be sele wi pe awon eniyan pelu ohun ija oloro ti won ti se pelu imo ti olaju ti o mu wa se aye nisisin wi pe won fi pa opolopo awon eniyan won si fi dogbe si opolopo awon eniyan lara o ye ki o ye wa wi pe gbogbo nkan won yi ni Jesu Kristi ni o ti so tele ri ninu ese ikeje nitori pe orile ede yo dide si orile ede ati ile oba si ile oba eyan ati ajakale arun ati isele yo se wa ni ibi pupo ise ni ibi die ise ni ibi kan soso sugbon eyan ajakale arun ati isele yo se wa ni ibi pupo bi aba nso wi pe a o ri ounje je to bi aba nso wi pe oda tabi eyan o de si orile ede popo awon nkan wonyi ni Jesu Kristi ti so tele bi aba so pe Jesu Kristi so nkan tele ki se wi pe Jesu Kristi ni o fe ki o sele tabi oni o je ki o sele sugbon gege bi omo Olorun o ti ri nkan wonyi eyi je ebun ti o ni gege bi omo Olorun wi pe o ti ri saaju wi pe awon nkan wonyi yo sele lati kilo fun awon omo ehin lati mu ki awon omo ehin ki won ki o le ni idakoro ati igbekele ninu Olorun e ni o fi so tele wi pe awon nkan wonyi n bo wa sori ile aye ti o si je ki o ye wa wi pe bi a ba n ri nkan wonyi ki a ma se jaya ki a ma se je ki okan wa ki o daamu nitori awon nkan won ko le salaye sele ti ki igbeyin aye ki o to de ninu Matthew ori 24 yi kan na ni ese ikesan nigba na ni won o fi yin fun ni lati je ni iya won o si pa yin a o si korira yin lodo gbogbo orile ede nitori oruko mi bi abani idayapo inu ni bini lati odo awon eniyan nitori wipe agba Jesu gbo ki eyi ki o ma se wa ni kayefi nitori eyi ni omo Olorun ti so fun wa tele wipe a o fi wa fun iya je bi eniyan ba tin di omo Olorun bi eniyan ba tin ko ise sile ti o tin ni igbala be ni ari wipe awon ti o wa ninu aye won a ma fitina iru eni be won a ma je iru eni be niya won a ma pon iru eni be loju e a se wipe o seyin Olorun e a se wipe Olorun ko mo nipa re e a se wipe igba ti a di onigbagbo ti o ye ki Olorun ki o ma toju wa wipe o fi wa sile fun ipinu awon elese rara e ni Jesu Kristi ti so tele wipe ninu aye e o ri iponju sugbon e tuju ka nitori pe mo ti segun aye ninu Marko ori 13 ese ikejila arakunrin yo si fi arakunrin fun pepa ati baba yo fi omo re han awon omo yo si dide si obi won won o si mu ki a pa won o ma ye awa lenu nigbati a ba ri awon isele miran ti a ri won ka ninu iwe iroyin bi awon ara ile bi won o ti dide si ara ile won ti o je wipe o seese ki o je omo ni yo dide si baba tabi si iya re o seese ki o je awon obi ni yo dide si awon omo o seese nigba miran bi a ba gbo inu ni bini ti awon omode ti won ma ri ni owo obi won o seese ki won se awon nkan miran ti a ma ro wipe bawo ni baba tabi iya se le laju sile ki a se iru iwosi be si omo lati inu re wa awon nkan won ni Jesu Kristi ti je ki o di imo fun wa wipe ija
3: tabi aran kan tabi inu nibi ni o le sele laarin ebi ninu ese iketala gbogbo eniyan ni yo si korira yin nitori oruko mi sugbon eni ti o ba fori ti titi de opin ohun na le a o gbala awon elomiran ti oye bibeli oye tetin sile dara dara ohun ti o ma nfa ipada seyin won ni yi won ma so wipe ki lo de ti o je wipe nigba ti a ti de ni igbala ki lo de nigba ti a ti di omo olorun ni a tun wa ri idujuko iponju ati iya ati inu ni bi ni bayi won ma ro wipe igba ti awon fi aye won fun Christi awon ro wipe koni si inu ni bi ni awon ro wipe koni si iponju o ye ki o ye wa iwo ti o ti wa lodo isu tele tele iwo ti o ti nsin isu tele tele iwo ti o ti nbo orisa tele tele nigba ti o ba fi orisa ati awon emi okunkun ati isu fun ara re nigba ti o ba kon won sile o seese isu ni lati binu nitori wepe o padanu eni ti o je iranse re nitori pe o padanu iwo ti o ti nsin tele tele iwo ti o ti nbo orisa tele tele nitori be ni inu fi man bi esu ati awon omo ogun re nitori be ki o ma se yawa lenu wepe ari iponju elomiran won ma so ni aimo kan okan won wepe bi eniyan ba je onigbagbo tooto pe ki o ni aisan lara ki se be aisan ko fi han wepe a ko mo olorun ko fi han wepe a ko ni olorun eyi je idojuko awon ota nitori wepe ati ni olorun elomiran ma so wepe kò yẹ kí ebi tún pa wá kò yẹ kí a tún wà ní àìríjẹ àìrímọ kò yẹ kí a wà gẹ́gẹ́ bí aláìní nígbà tí a jẹ́ ti ọlọ́run Jésù ti sọ fún wa ó ní a ó rí ìpọ́njú ó ní ìyá lè dé ohunkóhun lè ṣẹlẹ̀ ó ní ṣùgbọ́n kí a tújú ká òun ti ṣẹ́gun ayé èyí ni ó máa mú wa láti lọ gbàdúrà òòrán tí àwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì nígbà tí a mú wọn lọ sí ilẹ̀ Egypt láti ọ̀dọ̀ Joseph tí Jacob tí ó wá pẹ̀lú àwọn baba ńlá méjìlá tí wọ́n tẹ̀dó sí Egypt Ọlọ́run fẹ́ mú wọn kúrò ní Egypt ó fẹ́ mú wọn lọ sí ilẹ̀ Kenani fetísimi dáradára nígbà tí wọ́n tẹ̀dó sí Egypt tí ara tù wọ́n wọn ò rántí wípé Kenani wà wọn ò rántí wípé Egypt kìí ṣe ibi ìtẹ̀dó tàbí ilé wọn ara tù wọn wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́lé wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní gbádùn wọn ò rò wípé àwọn tún fẹ́ jáde mọ́ èyí ni ọlọ́run fi gba fáráò tí kò mọ̀ Joseph ló fi gbà á láyè gbà tí inú ni bí ni dé gbà tí ìyá dé gbà tí ìpọ́njú dé ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà wípé ọlọ́run rántí wa o ọlọ́run rántí ìlérí rẹ ọlọ́run rántí wípé Egypt kìí ṣe ilé wa ọlọ́run rántí ìlérí tó ti ṣe fún Abrahamu baba ńlá wa wípé ó mú wa jáde kúrò ní Egypt èyí ni ọlọ́run wa fi sọ wípé igbe àwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì ó dé etí òun òun wá sọ̀kalẹ̀ nísinsìnyí láti gbà wọ́n là láti mú wọn kúrò ní Egypt bákan náà ni fún ìwọ àti èmi àwa tí a wà nínú ayé ìgbà mìíràn a kì í rántí wípé ayé yìí kìí ṣe ilé wa a kì í rántí wípé ọ̀run ni ilé a kì í rántí wípé Jésù Kristi ti lọ pèsè àyè sílẹ̀ fún wa àti wípé ó ń bọ̀ wá bí ara bá tù wá bí ó bá dàgbé bí ẹni pé a ní ànító àti àníṣẹ́kù àti gbàdúrà aṣòro nítorí owó ti wà ọmọ ti wà ìyàwó ti wà ilé gbégbé ńkọ́ ó ti wà ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ ńkọ́ ó ti wà à ń fi ọkọ̀ kan pààrọ̀ mìíràn ni irú ìgbà bẹ́ẹ̀ a kì í rántí wípé ayé kì í ṣe ilé wa ṣùgbọ́n nígbà tí ọlọ́run bá gba ìpọ́njú díẹ̀ láàyè inú ni bí ni díẹ̀ láàyè àti nǹkan wọ̀nyí tó ń débà nínú ìgbésí ayé wa tí ó bá gba díẹ̀ díẹ̀ láàyè nínú wọn ìgbà yìí gan la máa ráyè gbàdúrà ìgbà yìí la máa súnmọ́ ọlọ́run ìgbà yìí la máa ran ọlọ́run létí àwọn ìlérí rẹ̀ èyí ni ọlọ́run fi máa ń gba àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ láàyè ní ìgbà kọ̀ọ̀kan ṣùgbọ́n tí mo ń sọ ni wípé Jésù Kristì ó ti sọ fún wa wípé àwọn nǹkan wọ̀nyí yóò ṣẹlẹ̀ nínú ayé ó sì bọ́ sí àkókò tiwa wípé àwọn nǹkan wọ̀nyí ń ṣẹlẹ̀ nítorí bẹ́ẹ̀ kí a má jẹ́ kí ó yà wá lẹ́nu nítorí wípé kò lè ṣaláìṣe ṣùgbọ́n òpin kì í ṣe ìsinsìnyí jẹ́ kí a wo máàkù yìí orí kẹtàlá ẹsẹ̀ ìkẹtàlá gbogbo ènìyàn ni yóò sì kórira yín nítorí orúkọ mi ṣùgbọ́n eni ti o ba fori ti titi de opin ohun na li augbala en je ki o ye wa wi pe bi abati fi aye wa fun Jesu Christi bi abati gba okan wala eyi ko je wi pe gba ti ati ti gba okan wala a le pada sinu ese a le pada sinu aye nitori pe ati di omo Olorun lai lai omo Olorun la o ma je Jesu Christi ni rara ko ri be awon elomiran won ti ro wi pe gba ti awon ti ni gbala lekan bi awon ti le pada sodo isu bi awon ti le bohun ti won pada lo sinu aye wi pe a o gba won la sibe sibe rara oni eni ti o ba fori ti titi de opin ohun na li a o gbala awon elomiran won ma ni eko eke eko itanje won ma so wi pe bi eniyan ba ti di omo Olorun ni gba kan ri titi lai ni o ma di omo Olorun o ma so wi pe bi eniyan ba ti je eni ti o wa ninu ore ofe ni igba kan ti o ti je eni igbala ti o ti je eni ti adari ese reji eni ti a ko oruko re sinu iwe eye Olorun wi pe titi lai ni o ma je omo Olorun bibeli ni rara ko ri be o ni eni keni ti o ba fori ti titi de opin ohun na li a o gbala ṣugbọn Jesu Kristi n sọ o ni igba ti a ba ri awọn nkan wọnyi awọn ikanju ti o wa ninu aye awọn idayapo ti o wa ninu aye awọn ti o le mu ki ọkan rẹ wẹsi ti o wa ninu aye awọn aini ebi eyan ti o wa ninu aye wepe ki a ma ṣe je ki ọkan wa ki o daamu ki a mọ wepe awọn nkan wọnyi ko le ṣalai ri bẹẹ wepe o ti le ju bẹẹ lọ bi a ba wo Luko ori kọkanlelogun Luko ori kọkanlelogun ese ikọkanla isele nla yo si wa kaakiri ati iyan ati ajakale arun ohun eru ati ami nla yo si ti orun wa ni ese ikedogbon ami yo si wa li orun ati li osopa ati ni irawo ati lori ile aye idamu fun awon orile ede nitori ipaya ti ariwo aya awon eniyan yo ma ja fun iberu ati fun ireti nkan won ni ti nbo sori aye nitori awon agbara orun le o mititi eyi ni Jesu Kristi so ki awon omo eyin ki o ba le mo saju wi pe igba iponju wi pe yo wa ninu aye ṣugbọn a je ki o ye wa wo pe ki a tujuka a je ki o ye wa wo pe ki a gbẹkẹle Olorun eyi ni a fi n be lọwọ ara wa wo pe kini bibeli so wo pe o ye ki a se ni akoko idamu ni akoko iponju ni akoko ebi ni akoko iyan ni akoko airije ni akoko airimu ni akoko airisese ni akoko ti o je wipe a o ti e le rowo lesan ni akoko ti o je wipe a o le toju omo daada ni akoko aisan ni akoko ajakale arun kini o ye ki a se nigba ti a ba ri awon idamu wonyi kin to so ohun ti o ye ki a se je ki n fi to o leti wipe awon ti ko lọlọrun awon to je alaigbagbo nigba ti won ba ri awon isele ti o n sele lorile ede aye ati ni arowo to won opolopo nkan ni won ma nse ni akoko idamu ni akoko aifan ni akoko inu ni bini ni akoko to je wepe iponju po fun awon eniyan ikan awon elomiran won ma kokunso je ki a wo Samuel keji ori keta dilogun Samuel keji ori keta dilogun lati ese iketa le logun nitori Aitofeli si ri pe won ko fi imo ti re se o si di ketekete re ni gaari o si dide o lo ile re o si pale ile re mo o si so o si ku a si sin si boji baba re eyi je akoko ogun akoko wahala nitori wepe Absalom dide ogun si baba re Dafidi Aitofeli yi o ki Absalom leyin nigba ti o wa ri wepe imoran ati imo ti ohun fun Absalom pe ko mu se o si ro wepe bi Dafidi bi o ba segun Absalom o daju wepe o ni lati fi iya je ohun nitori iya ati iponju ti nbo ti Absalom ti o fe fa wa si ori ara re ati si ori Aitofeli eni aitofeli ni o fi lo poko so eni a ma ri wo pe opolopo ma nse ni aye ti wa yi nitori wo pe won ko ni igbagbo ninu olorun won ko ni igbagbo wo pe bi nkan ti le le loni wo pe yo ro lola won ko ni igbagbo wo pe o sese bi ekun pede ale kan wo pe ayo nbo lo ro nitori aini reti won nitori aini igbagbo won nitori aile igbekele olorun nitori won ro gbogbo nkan pin wi pe ko tun se on ti anduro de iru awon eni be won lo pokun so won si ku iru eni ti o se para re bayi o ya ro wi pe on fe pokun so lati bo kuro ninu ijogbon lati bo kuro ninu ibinu lati bo kuro ninu iponju iru eni be o fi ara re sinu orun apadi laito ojo yo se wa nibe titi lai yo ma jo ninu ina joku titi lai lai nitori be oye ki o ye wa we pe bi a ba ni wahala bi a ba ni inu ni bini bi a ba ni iponju bi a ba ni idamu okan eyi ko so we pe ki a lo pokun so oye ki a mo we pe a ni olorun oye ki a mo we pe olorun yo gbo ti wa oye ki a mo we pe olorun yo pese fun wa ohun ti o ye ki a se ni we pe ki a rolu olorun ki a lo si odo olorun ki a gbadura ki a wo le fun olorun ki a so fun wi pe ohun ni igbekele wa kini awon elomiran ma nse ni akoko idamu bayi ohun ti awon elomiran ma nse ni wi pe won a lo da majemu pelu satani ati pelu awon emi okunkun se oranti ohun ti a so ni ose ti o koja nigbati mo fi la oloye ewu ti o wa ninu gbigbekele eniyan ewu ti o wa ninu gbigbekele oro ewu ti o wa ninu gbigbekele eleran ara ti mo bi so fun o wi pe awon elomiran won a ba iku da majemu won a ba iku kumule awon elomiran won a pada lo sinu egbe okunkun won a so wi pe awon fe abo se o ranti wi pe a ka ninu Isaiah ni ose ti o koja wi pe iru eke abo eke be wi pe omi ti o kun gege bi idaje olorun ni o gba won lo ati wi pe gbogbo majemu ti awon won yi ti won ba ikuda gbogbo majemu ti awon iwon yi ti won ba ipo ikuda wi pe idaje olorun ni o gba won lo patapata ari iru eni bayi ninu bibeli Saulu oba kini ni Israeli ti o tun lo wa awon abokulo awon aje awon oso ti o nfe lati gbo nkan kan lenu won igba ogun na ni igba ogun o je igba ti okan ma nko ruru igba ogun o je igba ti irewesi ma nde ba okan igba ogun igba ini igba iyan igba irije igba irimu o je igba ti okan ma nda mu pupo iru akoko yi ni Saulu wa won ti wo pe Saulu je eni to ti ni iyipada okan eni ti o ti ni okan titun ti a fun latowo olorun sugbon nigba yi o dabi eni we pe ohun paapa o ti ko olorun sile ni igba ti o koko dori oye o ti ari ti o se ni we pe gbogbo awon elemi okunkun gbogbo awon ti o je wi pe won ko lolorun ti won lo emi alalupaida emi oso emi aje gbogbo won ni Saulu ni o le kuro ni ilu ti ko je ki won ki o ri bi gbe sugbon nigba ti o wa ri idamu o tun wa n wa won kaakiri wo Samuel kini ori kejidinlogbon Samuel kini ori kejidinlogbon lati ese ikeje Saulu si wi fun awon iranse re pe e ba mi wa obirin kan ti o ni emi aboku soro emi o si to lo emi o si bere lodo re awon iranse re si we fun o pe wo obirin kan ni endori ti o ni emi aboku soro so ranti pe mo ni Saulu yi tele tele o ni iyipada okan e je ohun ti a ma n pe ni igbala ninu majemu titun e je ohun ti a ma n pe ni ki eniyan ki o di atunbi ninu majemu titun apun ni okan miran okan titun sugbon o ti di apeyinda ko le bo Olorun soro mo ko mo wi pe bi onigbagbo bi eni ti o ti ni iyipada okan o ba ni wahala bo ba ni iponju bo ba ni idamu bo ba ni inu nibi ni bi o ba ni ogun ni igbesi aye re ogun abele ohun ti o ye ki a se ni wipe o ye ki a rolu Olorun
4: o ye ki a do ba le gba la ja ni waju olorun ki a so fun olorun wi pe ba ti to re o ba se rire o bi agbese aye wa ti rire a nfe ki olorun ki o wa ran wa lowo so lo le se be ko le ron pada awon nkan ti o ti wa si igbese aye re e ni a firi wi pe ise se Saul yi nihi ye ki a wo nigba ti o koko dori e mo so tele wi pe ohun ti o se ni pe o le iru awon eniyan wonyi o le won kuro ni ilu o le won kuro ni orile ede Israeli ni ese ikesan obirin na si da lohun pe wo iwo sa mo ohun ti Saul se ti ohun ti ke awon aboku soro obirin ati awon aboku soro okunrin kuro ni ile na nje e ha se ti iwo dekun fun emi mi lati mu ki won ki o pa mi obirin yi ti o je aboku soro ti o ni emi aboku lo eruba nigba ti o gbo oruko Saul ko mo we pe Saul ti a di apeyinda ko mo we pe ohun ti Saul ko sile tele tele ebi re ti o ti jade lati enu re o tun fe ko won je iwo nko elomiran iwo to ti jewo ni waju opolopo awon eniyan we pe ati gba okan re la ti o ti so wi pe o ti kuro laarin awon ti o ni emi kemi emi ti o n gbe won sanle o ti kuro ninu ijo ti won ti n woso funfun ti won mu omi lati inu igo o ti kuro laarin awon ti won lo si eti okun ti won ro wi pe eti okun ni agbara wa o ti kuro ni aarin awon oso ati aje awon elomiran ti won ti kuro laarin iru awon eniyan be mi o ba ni wahala o se se boya won ti n gbadura won o si ti ibimo tabi ise ni o si tabi owo ni o duro lowo won tabi won gbianju lati kole fun igba pipe sugbon won o ti le kole yi tan a ma riro awon eniyan be won tun ma yo kele kele lo si odo awon adahun se won tun ma yo kele kele lo si awon ti won rubo awon ti ma ni lo mu eran wa lo mu ti bi wa lo mu ton wa iwo to ti lo lorun tele tele iwo to ti gba Jesu Christi gbo tele tele iwo to ti jeri igbala ni idapoju ile ati loju opolopo awon eniyan e se ta tun ri o to je wo na lo tun mu adie sabe agbada to tun lo nba baba asale kan loru ah o je iwa apeyida eyi ni ari ti Saul se awon elomiran won aso funfun to ti jo tele tele ah ah e se to tun je wi pe iwo lo tun lo iwo lo tun lo sodo abani ranso lo ni ki won ran aso funfun ah ki se dipa lo nlo ni saranso fun mi saranso mo mo nkan toju mi nri mo mo iya ti mo nje mo mo iponju ti mo ba pade omo o le lo awon omo o le lo sile iwe iyawo ro njeje awon ana papa oju se to ye ki ma se fun awon ebi mi ati fun awon ana mi o le se nru aso funfun mi bi nkan to ba ma da ko da o mo nkan to nse o mo wi pe o fe ki olorun ki o ko eyin si e o fe ki satani ki o tun ma damu re awon elomiran bi a ni ri won ni ile isin won tun lo sodo awon aboku soro awon aboku lo won lo sodo awon oso awon aje nitori pe won fe bimo bi o ba si bi won pe arabirin se o si nkan o e ma je ki ese yin ki o ye ni ile olorun a o ri yin dede se ko si nkan a ani ko si nkan ani sugbon sin mo ti mo bi tagbara wa nitori pe se o mo emi na omo dipa ni mi o pe ta ti jo nlo sugbon omi bayi lati igba ti mo ti dele oko mi o loyun kan lataro daleri sugbon mo ti debi kan sin ibe ati o ba debe agbara wa nbe iru agbara wo agbara okunkun agbara to ran eniyan lo sorun apadi agbara to n gba omo latodo igi agbara to n gba omo latodo awon emi esu omo to ma se ku pa e lo fe lo gba lodo igi awon omo raun raun omo ti ki gbo taye omo ti ki mo nkankan omo ti o je pe bo ran si lo sile iwe ko ni le lo iru omo wo lo nfe o mo wi pe iru awon omo be awon omo to tun da wahala kun wahala lori obi ni nitori be won so pe awon ti ri bi kan ti agbara wa ko si bomiran tagbara wa ninu Jesu lagbara wa ninu eje Jesu lagbara wa ninu eko yin rere lagbara wa ninu adura ninu oruko Jesu ni agbara wa elomiran tun ma lo ko oruko awon angeli a lo si ipade a lo ri won won se ipade eta nibi kan ipade eta gbangba na won daruko angeli won wa ni anfani se mo pe nibi o soro lati ri oluso agutan wa awa ni church na awa ninu ijo odun kan odun meji ati e fe ri olusho agutan a le ri olusho agutan gba ti mo lo si ipade ita gbangba nibi kan ti mo so pe mo fe ri evangelist kia ni mo ri evangelist on lo adako awon oruko angeli on lo fun mi nkan to ma se ku pa eniyan o fe gba ijoba olorun lowo re eyi ni ayi ti Saul se wo ese kejo ese kejo Saul si pa ara re da o si mu aso miran wo o si lo awon omokunrin meji si pelu re won si wa si odo obirin na li oru won fi okunkun boju o si wi pe emi be o fi emi aboku soro da nkan fun mi ki o si mu eni ti emi o daruko re fun o wa si oke fun mi eyi ni awon elomiran ma nse ni akoko idamu ni akoko airije ni akoko wahala iru awon eniyan be won je awon ti ko foriti ni Matthew ori kerin le logun Matthew ori kerin le logun ese ikejila ati nitori ese yo di pupo ife opolopo yo di tutu nitori ese yo di pupo ife opolopo yo di tutu nitori be olorun kilo fun wa we pe ki a ma se bi awon ti ko lo olorun kini ari ti awon elomiran ton ma nse ni akoko idamu akoko airije akoko airimo awon elomiran won teko leti won lo si oke okun bi o ti le je wipe lohun ko si egbe awon onihirere ko si bi ti won ti le gbo oro olorun lekun rere sugbon sibe sibe won sa lo awon elomiran bi won ti le fe fi to oluso agutan leti ki se lati gba emo ki se wo pe ki a le to won si ona ti o dara ohun ton ma nse ni pe won akanko iwe here here kan won so pe oluso agutan e o pe ti mo tin gbe ro yi pe mo fe lo si ile okere nitori wo pe awon mo ro njeje ni yin iyawo ori nkan ni yin e bayi nlo e bayi nse nitori be awon ti lo o e ka ma gbadura fun o iru adura be se adura adura to le duro de adura to le wa gba fun ara re o ti lo o wa nko iwe ranse wi pe ki oluso agutan ki o ma gbadura fun o se ife olorun niyan se eyi ki se iwa awon alaigbagbo akoko si fun mi lati ka nkan wonyi ninu bibeli nitori pe opolopo ni o se awon nkan wonyi awon elomiran won ki ronu pada ni akoko iponju eyi ti iponju yi ibamu somo olorun eti ekun won omije won ibamu won somo olorun eti iponju ati iya ti o nje won eti ibamu won somo olorun won ki se be ni akoko iponju akoko airije won tun ma bu olorun won tun ma ba olorun ja je ke awo iwe ifihan ori kesan iwe ifihan ori kesan ese ogun ati ese ikokan le logun sugbon awon eniyan yoku ti akoti ipa eyonu wonyi ti a ko si ti ipa eyonu wonyi pa won si ko si ronuku ada ise owo won won ki o ma se sin awon emi esu ati ere wura ati ti fadaka ati ti ide ati ti okuta ati ti gimo awon ti ko le riran tabi ki won gboran tabi ki won rin beeni won ko ronuku ada eniyan pipa won ati oso won ati agbere won ati ole won eni ari ti awon ti o wa ninu aye nse we pe bi wahala ti le wa bi iponju ti le wa eti won iba fi wa si odo olorun eti won iba sa si abe ojiji olodumare eti won iba ro mo agbelebu kristi won ki nse be won to ma nse ni pe won to ma tese waju ni iwa ese won sugbon awa ti aje ti olorun awa ti ati ni igbala awa ti a mo olorun gege bi oluwa ati olugbala wa kini o ye ki a se ni akoko iponju ohun kini ti o ye ki a se asofa ninu bibeli ninu johanu ori kerinla ese ikini johanu ori kerinla ese ikini e ma se je ki okan yin daru e gba olorun gbo e gba mi gbo pelu eyi ni isise akoko ti oni igbagbo ni lati gbe ni akoko ikanju akoko aisan akoko inu ni bini oni e ma se je ki okan yin daru ohun ti esu ma ngbiyanju lati se ni wepe bi abani idamu bi abani wahala bi abani inu ni bini a je ki aya ki o po wa amu idamu wo inu okan wa a je ki agbagbe awon iliri olorun a je ki agbagbe ati gbadura ati kepe olorun eni olorun eni jesu christ fin so fun a wi pe ki a seso lori okan wa ki a seso lori iro inu wa ki a ma se je ki okan wa daru ki a gba olorun gbo se o mo wi pe olorun o je alagbara ki ba ti ni ko si ko sese fun olorun ki o si ranti wi pe opolopo ise iyanu ti an ka nipa re won je awon ise iyanu ti o sele ni akoko iponju akoko inu ni bini akoko iya fun awon omo olorun awon elomiran won ma ro wi pe e se ti a fin ni iponju bayi e se ti a fin ni ajalu wahala bayi o ye ki o mo wi pe akoko iponju ni a ma agbara olorun wo awon ise iyanu ti olorun se fun awon omo israeli ninu majemu lailai wo ise iyanu ti olorun se ti an ka nipa re ninu majemu titun akoko wo ni olorun se awon ise iyanu won yi se ranti awon omo israeli ti mo menu kan leekan ori wi pe won lo ni ona ni ageju bi won ti de eti okun pupa be ni ari wi pe awon omo egypt ti won gbekele keke ti won gbekele esin be ni won le won ba igba yi gan ni agbara olorun ni o farahan ranti wi pe ise iyanu yi ti pinpin okun pupa niya o je akoko iponju akoko iya akoko idamu fun awon omo israeli ranti ti a ba nso wi pe odi jeriko wo lule akoko wo ni odi jeriko wo lule o je akoko iya o je akoko ogun fun awon omo israeli se ranti pe Joshua o gbadura o ni ki oorun ki o duro ni ipo re ki osupa ki o duro ni ipo re akoko wo ni akoko ogun ni seran ti isegun ti David ni lori Goliath akoko wo ni akoko wahala ni akoko ogun ni nitori be o ye ki o ye wa wi pe opolopo awon ise iyanu ti anka o je akoko iponju fun awon omo eyin awon ti o tele Olorun be wa si wo inu majemu titun bi a ba so wepe Jesu Kristi ti dide o si so fun ikun omi ati awon nkan ti o n bi lu omi wepe ki o dake je akoko wo ni akoko wahala ni akoko ti awon omo eyin ti okan won daru ti okan won daamu ti won ke pe Oluwa se ranti wepe igba ti a so wepe ile tubu si sile a si tu gbogbo ede awon ti o wa ninu tubu akoko wo ni akoko ti Saulu Paulu nisisiyi ati Sila ti won jiya akoko igan ni a ri pe Olorun mu wahala awon kuro nitori be ranti awon ileri Olorun o ranti Shedraki Meshaki ati Abednego bi a se tu won sile bi a se da won sile kuro ninu ina ileru akoko wo ni akoko inu ni bini lati odo Nebukadnezari nitori be bi idamu ba de o ye ki idamu yi ki a so di akoko ise iyanu bi a ba ni inu ni bini ki a so akoko inu ni bini yi ki a so di akoko ise iyanu bi a ba ni iponju airije airimu airowo lesan ki a so akoko wahala yi ki a so di akoko ise iyanu nitori be e ma se je ki okan yin daru e gba Olorun gbo e gba mi gbo pelu e gba Jesu Kristi gbo pelu ini Jesu Kristi nso fun wa ki se be nikan wo Thessalonica keji ori kini ese ikeje Thessalonica keji ori kini ese ikeje ati fun eyin ti a npon loju isimi wa isimi pelu wa nigba iparahan Jesu Oluwa lati orun wa lati ninu owo ina pelu awon angeli alagbara re oni awa ti a npon loju awa ti a ni wahala awa ti a dayapo ki a simi ninu iliri Olorun ki a simi pelu awon ayanfe ki a simi pelu awon eniyan mimo ki a ma se je ki okan wa ki o daamu ki a ma sa soke sa sodo ni wiwa iran lowo lo si odo awon eniyan ki a ko gbogbo aniyan wa le olowa nitori ohun se itoju wa wo peteru kini ori karun ese ikeje peteru kini ori karun ese ikeje e ma ko gugu aniyan yin le nitori ti ohun se itoju wa je ki a wo ori dafidi

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Zechariah, ori ikerinla, kiyesi ojo oluwa nbo, a o si pin ikogun re laarin re. Nitori emi o ko gbogbo orilede jo si Jerusalem fun ogun, a o si ko ilu na, a o si ko awon ile, a o si ba awon obirin je, abo ilu na yo lo si igbekun. A ki yo si ke yoko awon eniyan na kuro ni ilu na. Nigba na ni oluwa yo jade lo, yo si ba awon orilede won nija. Gege bi ti ija ni ojo ogun, ese re yo si duro ni ojo na, tori oke olifi, ti o wa ni waju Jerusalemu, ni ila orun. Oke olifi yo si la meji si ha ila orun, ati si ha iwo orun. Afuni foji nla nla yo wa, idaji oke na yo si shi si ha ariwa, ati idaji re si ha gusu, en yo si sasi afuni foji oke mi wani. Ni tori pe afuni foji oke na yo de asali, ni toto, en yo sa bi eti sa fun ishele eni. Ni ojo usaya oba juda, oluwa olorun mi yo si wa, ati gbogbo awon eni mimo pelu re, yo si se ni ojo na, imole ki yo ma, beni ki yo sokunkun, sugbon yo je ojo kan mimo fun oluwa, ki se osan, ki se oru, sugbon yo se pe, ni asale imole yo wa, yo si se ni ojo na, omi iye yo ti Jerusalem san lo, idaji won si ha okun ila orun, ati idaji won si ha okun eyin. Nigba erun ati nigba otutu ni yo ri be Oluwa yo si joba lori gbogbo aye ni ojo na ni Oluwa kan yo wa oruko re yo si je okan a o yi gbogbo ile pada bi ipetele kan lati Geba de Rimoni lapa gusu Jerusalemu a o si gbe soke yo si gbe epo re lati bode Benjamini titi de ibi bode kini de bode Eguni ati lati ile iso Ananieli de ibi fun ti wa eni oba eniyan yo si ma gbe be ki yo si si parun yanyan mo sugbon a o ma gbe Jerusalemu lai lewo eyi ni yo si je arun ti Oluwa yo fi kolu gbogbo awon eniyan ti o ti ba Jerusalemu ja eran ara won yo ru nigba ti won duro ni ese won oju won yo si ra ni ipo won ahan won yo si jera li enu won yo si se ni ojo na irokeke nla lati odo Oluwa wa yo wa laarin won won si di owo ara won mu owo re yo si dide si owo eni keji re Yuda pelu yo si ja ni Jerusalemu oro gbogbo awon kefiri ti o wa kaakiri ni a o si kojo wura ati fadaka ati aso ni opolopo be ni arun esin ibaka rakunmi ati tiketekete yo si wa ati gbogbo eranko tin be ninu ago won yi gege bi arun yi yo si se olukulu pe ni ti o ku ninu gbogbo awon orilede ti o dide si Jerusalemu yo ma goke lo lodo odun lati sin oba Oluwa awon omo ogun ati lati pa ase ago won ni mo yo si se enikeni ti ki yo goke wa ninu gbogbo idile aye si Jerusalemu lati sin oba Oluwa awon omo ogun fun won ni ojo ki yo ro bi idile Egypt ko ba si goke lo ti won ko si wa ti ko ni ojo arun na yo wa ti Oluwa yo fi kolu awon keferi ti ko goke wa lati pa ase ago na mo eyi ni yo si je iya Egypt ati iya gbogbo orilede ti ko goke wa lati pa ase ago mo Ile ojo na ni mimo si Oluwa yo wa lara asaworo esin ati awon ikoko ni ile Oluwa yo si dabi awon opon won ni niwaju pepe ni toto gbogbo ikoko ni Jerusalemu ati ni Juda yo je mimo si Oluwa awon omo ogun ati gbogbo awon tin rubo yo wa won si gba ninu won won si bo ninu re ni ojo na ni ara Kenani ki yo si simo ni ile Oluwa awon omo ogun eyi ni opin Zechariah.
2: E je ki agbadura. Baba wa, Alaanu ati Olore ofe. A dupe wo pe awa nihin, awa sihin lati wa gbo oro yin. A nbe yin wo pe ki emi mimo yin, ki o tan imole si oro yin ti a oka. Ati oro yin ti a o gbo, ki abale fese mule, ninu igbagbo toto, ninu Kristi. A nbe yin wo pe okun ati agbara, lati simile yin. Lati je ti yin nitoto ati lati ni ore ofe lati ma rin gege bi ilana yin e fi fun olukoloko wa bi a o ti ma wo oro Olorun a nbe yin wo pe ki e je ki a je ele ti omo ti yo gbo ti yo si se awon te nbere lowo wa a dupe pe e ti gbo ni oruko Jesu Christ Oluwa wa a dupe lowo Olorun ti o tun fun won ni anfani lati wa papo Ninu isin awa elede Yoruba adupe wipe gege bi Olorun ti se ilana yi sile o je ohun ti o je anfani fun wa o si se oju wa ki a ba le je oro ti o nbe ninu iru isin be o ye ki a so fun awon elomiran ti o da bi eni we pe boya ko ti de eti igbo won tabi ti won lora lati wa si isin yoruba sugbon ti a mo we pe isin yoruba yi ni o je ohun ti o se won lanfani popo loni mo soro lori pataki esin christiani toto pataki esin christiani toto awon ile ijo ati awon apejo popo lo wa sugbon opolopo le o dabi koriko igbe eyi ti o wa loni ti a si gbe so sinu ina lola ohun ti a so ni wipe iru awon ipejo be o sese ki won ki o rewa lode o sese ki o dabi eni wipe won dara sugbon nitori wipe won ko ni gbongbo won ko fe se mule won ko mo kini o je pataki igun ile ti o ye ki o wa ninu ijo tabi ninu esin christiani toto a o gbe won so sinu ina laipe ojo awon ojise olorun ni iru ijo be won dabi awon alagbase tin toju igi ti o dabi eni wipe o siji bo won bi igi ti o siji bo Jonah sugbon ti o rorun fun kokoro alai lagbara lati bi awon igi won yi sebo lati pa won run patapata esin christiani ti ko ni gbongbo ti ko si ni ipele o le tete gberu sugbon ko ni pe lati doju bole eyi ni Jesu so fun wa ninu Luke ori kefa ese ikokan di la adorun oni sugbon eni ti o gbo ti ko se se o dabi okunrin ti o ko ile si ori ile lai ni ipele nigbati igbe omi bilu logan o si wo iwo ile na sipo eyi ni Jesu nje ki o da wa loju wipe bi abako ile igbagbo wa tabi esin christiani wa ti ko ni ipele ti ko ni gbongbo ki yo le se so ki o le pe lo titi wipe ni ojo idajo awon nkan won yi yo je ohun ti a wo pale ti o si dabi eni wipe afi ina sun won iru esin christiani be ti o gbode kan lojo oni ni opolopo ibi ti ati man josin o dabi labalaba eyi ni ni iru esin christiani ti ko legun ti ko ni isan ti ko ni agbara labalaba le farahan bi ohun ti o rewa nigbati o ba nfo kaakiri sugbon nigbati owo omode ti nsere ti o ba te o je ohun alailagbara ati alaiwolo ko ni ipa lati sa ko ni ipa lati daabo bo ara re ko ni ipa lati gbe ara re ro be ni esin christiani ti ko ni eko ninu o dabi christiani ti ko lagbara ti ko legun ti ko ni isan tabi ti ko ni awon ohun ti o le pese wa sile fun orun rere awon iwaasu ti a si ma gbo ni opolopo ibi ti a ti ma nlo o je awon iwaasu ti ko le gbeniro ti ko le mule lokan le ti ko le dari wa sibi a o ti mo Kristi gege bi olugbala wa ati gege bi idakoro wa ati gege bi eni ti yo le se ategun fun wa lati aye lo si orun opolopo awon ti a si ma nri ni ibi gbogbo won yi won dabi awon ti a nfi afefe eko keko gba kaakiri sugbon eyi ni o fi ye fun wa lati gbaro ohun ti esin christiani ti o duro le lori a wo ikoko meta ninu oro ti a o so fun wa ikini ipele esin christiani toto ipele esin christiani toto ikeji itan esin christiani toto iketa ipenija lati pa esin christiani toto mo ipenija lati pa esin christiani toto mo ikini ipele esin christiani toto bi a ba wo peteru kini ori keji ese ikefa peteru kini ori keji ese ikefa and so fun wa on ti o je tabi eni ti o je ipile christiani toto ninu peteru yi peteru kini ori keji ese kefa nitori o nbe ninu iwe mimo pe kiyesi mo fi pataki okuta egun ile asayan iyebiye lele ni sioni eni ti o ba si gba gbo oju ki yo ti an so fun anihin we pe christi ni ipele oni pataki okuta egun ile bi aba fe kole bi akoba mo pataki egun ile a ko ni le ko ile yi ki o dara tabi ki o joju awon ara ju bi won ba fe kole ni igba ti won won mo pataki okuta egun ile won akoko fi lele eyi ni o ma topase won lati mo bi won o se ma gbe awon okuta tabi biriki ti o ba ku le ibi ti o ye ki o wa be na ni christi je bi aba fe se ise christiani toto bi aba fe se ti o je eto gba ni waju olowa ani lati fi ipile christi ani lati fi lele nitori pe o ni ipile kan soso ti o je otito ninu koriti kini ori keta koriti kini ori keta ese ikokanla nitori ipile miran leni keni ko le fi lele ju eyi ti ati fi lele lo ti se Jesu Christi ipile yi ni ipile ti o daju bi abari eni ti o fe ko ile ti ko fe ki iji ki o wo ile yi pale o daju wi pe o ni lati koko se ipile nitori pe bi ki ba se be ile ti o ba ko ki o je ile ti o le duro pe lo titi nitori be bi aba fe sin Olorun ni toto o ye ke amo we pe Christi ni ipile kan soso yi ti a le fi lele o si ni ipile toto a to pe Christi ni gbongbo gbongbo igi eyi ni a fi Christiani we igi ti o ni ewe tabi ti o ni eka tabi ti o ni awon eso popo sugbon ke ranti we pe gbongbo ni o gbe igi yiro ninu Romu ori kokanla Romu ori kokanla ese ikerindinlogun nje bi akoso ba mo be ni akopo bi gbongbo ba si mo be si ni awon eka re na an fi Jesu Christi we gbongbo nihi we pe bi abari daju we pe agba Jesu gege bi gbongbo igi awa ti a je eka lara igi na awa papa a o le gba ore ofe lodo re bi ohun ba mo amo we pe o mo amo we pe o je olooto amo we pe o je eni rere amo we pe o je olugbala o je alailese bi ohun papa ba mo yo fi ore ofe re je ki a je mimo pelu ninu Efesu ori karun ese iketa lilogun Efesu ori karun ese iketa lilogun nitori pe oko ni se ori aya gege bi Christi ti se ori ijo eniyan re o nsi ni olugbala ara nihin ni a fi Jesu we oko nitori we pe o ni se ori o lo man dari o lo man ko ni o lo man toni sona nitori be ninu ijo o ye ki a mo we pe Jesu Christi ni adari o ni olutoni sona o si ni agbara ti gbe ni ro bibeli tun so fun awe pe o ni olugbala ati oluso agutan rere ninu Johanu ori kewa Johanu ori kewa ese ikokanla emi ni oluso agutan rere oluso agutan rere fi emi re lele nitori awon agutan awon ese Olorun ti a ka yi o mu da wa loju we pe ipile esin Christiani toto ni Christi we pe Christi ni okuta egun ile pe Christi ni ipile kan soso ti o je otito we pe Christi ni gbongbo igi ti a fi we Christiani we pe oni ori ati agbara ti n gbe ni ro o n si ni oludari fun ijo o ni olugbala ati oluso agutan o ni olufuni ni iye nitori be bi kristeni bi ijo tabi bi enikeni ba fe ni iye ani lati mo we pe kristi gan o ni olugbala ati olufuni ni iye lai si re apejopo wa yo je isin lasan ti ko ni iye ninu yo je isin lasan ti ko ni agbara olorun yo dabi awon oku ti won ko ara won jo ti won duro de idajo olorun ti o banilero lojo ikehin awon ti a so won yi nipa Jesu Kristi o ye ki a gba won ro o ye ki a ronu le won lori o ye ki a mo we pe bi e ba wa si lesin we pe Jesu Kristi ni okota yebiye o ni ipele fun ise isin wa o ni ipele fun igbese aye wa o ni ipele fun gbogbo ijo patapata lapapo je ki a koko wo gege bi oniwaasu bi oniwaasu ba ndari awon eniyan si odo ara re bi o ba nsoro bi eni wi pe o ni olutoni sona bi oniwaasu ba nfi ara re fun awon eniyan gege bi eni ti o je olugbala won iru ile isin be a o ri wi pe won ko ni le duro lori eko ti o ye koro ninu bibeli tabi bi awon adari ninu ijo bi awon osise ninu ijo bi won ba nfi ara won han gege bi awon ti yo mo awon eniyan lo sorun gege bi awon ti yo le se ase pe ni igbese aye awon eniyan o daju wi pe iru awon osise be won je asini lona nitori wi pe okota iyebiye okota igun ile ati ipile ti o daju ti se otito oni Jesu Kristi bi awa ti an wasu bi awa ti an koni bi awa ti an se ojuse ninu ijo bi abe fe je otito si olooto si ohun ti olorun fi pe wa o ye ki a mo we pe ani lati ma toka awon eniyan si Jesu Kristi awa ti an wasu awa ti an koni o ye ki o ye wa wi pe ani lati ma fi han ni igba gbogbo wi pe Jesu Kristi oni olugbala nitori wipe bi awon eniyan ba n wa sinu ijo bi a ba n soro olorun fun won lai fi Jesu Kristi han won gege bi olugbala a dabi eni ti o n gbiyanju lati ko ile sugbon ti o dabi eni wipe a ko fi ipele lele a dabi eni ti o n sise sugbon ti a ko mo wipe a ni lati fi igun ile lele ki a to ma ba ise lo nitori be awon ti o n wa sinu ijo ohun ti a koko lati ma so fun ni wipe won ni lati ni igbala won ni lati ko ise won sile won ni lati gba Jesu Kristi gbo gege bi oluwa ati olugbala won bi awa ti a n wasu awa ti a n koni ninu wiwa inu iwe mimo bi a ba n fira wa han gege bi eni ti n toni sona bi a ba n fira wa han gege bi imole ti a ko si fi won mo Jesu Kristi ti o je imole aye ti n toni sona imole ti n fi ona han wa gege bi eni ti o je imole ti o le mu wa lo si odo baba bi a ko ba fi Kristi lele gege bi imole oluso agutan ati olugbala ati eni ti n dari wa sodo baba o je wi pe a n si awon eniyan na lona bi a ko ba fi Kristi lele gege bi olufuni liye bi a ko ba ko awon eniyan olorun ni eko ti o ye koro wi pe Jesu Kristi nikan soso le o le fun oku okan wa ni iye o je wipe a ko to won sona daradara a n so nipa awa ti a n wasu tabi awa ti a n koni tabi awa ti a n se ojuse kan abi ojuse miran ninu ijo je ki a so nipa ti awa ti a n wa sinu ile isin awa ti a n josin awa ti a so wipe a je omo ijo di palai o ye ki o ye wa wipe okota igun ile ipele ti o daju ati gbongbo ti n gbe niro ati ori ati agbara isin ati agbara ijo olugbala ati oluso agutan olufuni ni iye ni Jesu Kristi je awon elomiran bi won ba wa si ile isin won a gbiyanju lati mo awon eniyan ti o wa ni ile isin won a gbiyanju lati mo awon adari ti o wa ni ile isin won a gbiyanju lati mo awon nkan miran ti o wa ni ile isin bi ati woso bi ati korin bi ati gbadura bi ati se opolopo nkan sugbon won ko mo Jesu gege bi olowa ati olugbala won o dabi eni ti n ko ile lai fi ipele lele eni ti n wa si ile isin sugbon ti ko koko yanju ati ni igbala ati jewo ese ki o si ko sile ati gba Jesu gege bi Oluwa ati Olugbala re ati ni Jesu oludande ni igbese aye re eni ti nwa si ile isin ṣugbọn ti ko mo Jesu gege bi eni ti o fi ti pe ara rubo fun wa ke ba le ko ese wa lo o je eni ti nko ile lai ni ipile nitori be o ye ke amo wi pe ohun akoko lati se oni ke amo Jesu a le mori ko bi a ko ba mo Jesu a o ti ni igbala a le ma sowo bi a ko ba mo Jesu a ko ni igbala a le mo bibeli ka bi a ko ba mo Jesu a ko ni igbala o ti le sese ke amo awon die ninu awon eko ro Olorun bi a ko ba mo Jesu a ko ni igbala o da bi eni tin ko ile lai koko fi ipele ile lele nitori be ohun ti o se pataki ti o se dandan fun olukuluko wa ni pe bi a ti nwa bi a ti n gboro Olorun ke a koko ri wi pe a mo Jesu gege bi Oluwa ati Olugbala wa ani lati gbe Jesu soke gege bi odo agutan Olorun ti o ko ese aye lo wo Johanu ori kini ese ikokandilogbon ni ijo keji Johanu ri Jesu nbo wa sodo re o wi pe wo odo agutan Olorun eni ti o ko ese aye lo eyi ni ohun akoko ti Jesu ni lati se ni igbese aye wa eyi ni ohun akoko ti a ni lati mo Jesu Kristi fun ni igbese aye wa bi o ba je olooto o mo wi pe ninu ese le abi o ninu ese le asi loyun re bi o ba je olooto o mo wi pe ese re po to be ti a ko le ka won ni iye bi o ba je olooto o mo wi pe emi Olorun da olebi ninu okan re wi pe o je elese nipa oro enu re nipa ise owo re nipa awon nkan ti o ma nso tabi ti o ma nse o mo wi pe o je elese asi so fun awe pe elese ko le ri ogo Olowa ko le ri oju Olowa wi pe bi awon ese yi ba wa sibe ti o ko ni idariji ti o ko ni igbala ko se se fun o lati ba Olorun gbe ni aye raye nitori be ohun ti o se ohun ti o se pataki ohun ti o je ohun akoko aigbodo ma se ni wi pe ki o mo Jesu gege bi eni ti o dariji o gege bi eni ti o ra o pada gege bi eni ti o ko ese re lo gege bi eni ti o ti mo awon ese won jina rere si o ti a ko ni ranti won nipa re mo nitori be o ye ki a tejumo Jesu ki a mo wi pe ohun ni eni ti o je olugbala ati olurapada wa o ye ki a ma je ko ye wa nigba gbogbo wi pe Olorun deniyan ni Jesu Kristi o ti wa pelu Olorun baba lati atete kose lati aye baye lati aye raye sugbon o wa o deniyan nitori ti wa o gbe ago eniyan wo o si wa je olurapada fun wa o ye ki a mo wi pe nipa irubo re ati nipa ilaja ti o se laarin eniyan ati Olorun ni a fi le ba Olorun laja o ye ki a tenu mo wi pe iku Jesu Kristi oni o gba iya wa je oni o gba iko wa ku oni o sise irubo ti o je itewogba fun wa ati wi pe nipa iku re yi lori igi agbelebo ati eje re yebiye ti o ta sile fun wa ni a fi le da wa lare nipa igbagbo ninu re bi a ko ba mo nkan wonyi o je wi pe ile ise ti a n wa a ko ti fi ipele lele bi a ko ba mo nkan wonyi o je wi pe ise ti a n sin ko ni gbongbo ko si ni itakun ti o le gbe waro ni ojo ikeyin gbogbo wa ni ese ti parun ni ese ti ba aye re je sugbon nigba ti Kristi wa ti o ku fun wa eyi ni o fi se ona ati eto lati ra wa pada nigba ti a ba ronu pada ti a si gbagbo ninu Jesu Kristi ki se be nikan a gbodo ma kede re lore kore wi pe Jesu Kristi ni olugbala kan soso ki a mo wi pe oni o wa lati gba wa kuro ninu ese wa nigba gbogbo ni o ye ki a ma so nitori kini nitori wi pe awon ti o n wa sinu ijo gege bi eni ti o wa ni akoko o ye ki won ki o mo wi pe ani lati gba wa la kuro ninu ese wa ninu Matthew ori kini ese kokanlelogun Matthew ori kini ese kokanlelogun yo si bi omokunrin kan Jesu ni iwo pe oruko re nitori oni yo gba awon eniyan re la kuro ninu

kan wa yo fa tu yo yo won kuro patapata a o se ri we pe ife pipe ati okan ti o nsin olorun pelu okan pipe yo wa sinu aye wa nigba na ninu heberu ori ketala ese kejila nitori na pelu jesu pelu ki o le fi eje re so awon eniyan di mimo ojiya leyin bode nitori na jesu pelu ki o le fi eje ara re so awon eniyan di mimo ojiya leyin bode awon elomiran ma ro we pe bi aba nwa si ilesin nigba gbogbo we pe eyi to lati so wa di mimo we pe bi aba nka bibeli nigba gbogbo we pe die die a o ma so wa di mimo awon elomiran ro we pe bi aba nse ojuse ninu ijo we pe nigba ti o ba ya a o so wa di mimo rara o ye ki a mo we pe Jesu Kristi ni o ta jere sile oni o ku fun wa oni o jiya fun wa ki a ba le so wa di mimo nipa iku ti o ku fun wa bi o ba ti ni igbala ti o ti je wose ti o ti ko sile ti a ti so aye re di otun ti o ti je eni otun iwaju olorun o ye ki o tun lo ba olorun we pe ki o so di mimo ki o mu gbongbo ese ti o wa ni igbese aye re ninu okan re ki o fa tu ki o yo kuro eda adamu eda abinibi ti o wa ninu re wi pe ki o yo won kuro bi o ba se be o daju wi pe yo so di mimo bi o ba fara re robo bi o ba gbe gbogbo ohun ti o wa ni igbese aye re si waju oluwa wi pe ti oluwa ni wo ma je okan re aye re gbogbo ti o wa layika re ti o le toka si po je ti re wi pe fun ogo oluwa ni o ma lo won bi o ba si gbagbo ninu Jesu Kristi ti o ku lati so di mimo o daju wi pe yo so di mimo ki se be nikan o ni eni ti baptisi wa ninu emi mimo eni ti o fi agbara emi olorun kun wa nitori ninu Matthew ori keta le ati ka ti Johanu ti o fi ye awon eniyan wi pe nitooto ninu Matthew ori keta ese ikokanla o wi pe nitooto li emi fi omi baptisi yin fun ironu poada sugbon enikan ti o poju mi lo eyi n toka si Jesu Kristi nbo leyin mi bata eni ti emi ko to gbe oni o fi emi mimo ati ina baptisi yin o ye ki a mo we pe gere ti a ba ti ni igbala ohun ti o ye ki a ma gbadura fun ohun ti o ye ki a ma lepa ni we pe ki a lakaka ki a gbadura ki a se ohun ti o ye ki a se niwaju oluwa ki a duro niwaju oluwa lati so wa di mimo bi a ba ti ni iso di mimo o ye ki a tun lakaka ki a gbadura ki a se ohun gbogbo ti o ye ti olorun pa lase fun wa ki a ba le ni agbara emi olorun oni ireti wa ni akoko iku bi a ba n so nipa iku elese ti ko ti mo olorun a ma beru o si ye ki o beru nitori pe bi o ba ku ninu ese re o daju wi pe idajo ibinu olorun yo ba le lori yo si jiya titi ayeraye nitori be o ye ki eru ki o ba alaigbagbo ki o ba elese nitori pe ko ni idakoro ko ni ireti bi iku ba de sugbon bi o ba ti gba Jesu Kristi gbo o ye ki o mo wi pe Jesu Kristi o ni ireti wa ni akoko iku ki se be nikan o ni ilekun kan soso ti o lo si orun ti a se sile lati dari wa si orun o si ni alagbawe nla ni waju onidajo ododo bi o ba di ojo ikeyin nigba ti ojo idajo ba de bi a ko ba ni Jesu o daju we pe a o da wa lejo a o si ran wa lo si ibi ti awon ti ko ni Jesu ti won o wa ti ti ayeraye ninu ipayi keke ati ninu ise ati ninu idaniloro sugbon bi a ba ni Jesu a ti mo we pe oni olugbala wa oni alagbawe wa o ni eni ti o ti fun wa ni ore ofe lati gbe igbesi aye ti o yato si eyi ti a n gbe tele tele je ki o ye o we pe eko yi ti o n so nipa Jesu gege bi olugbala gege bi eni ti n so ni di mimo gege bi eni ti n baptisi wa ninu emi mimo gege bi ireti wa ni akoko iko gege bi ilekun kan soso ti o wa lati topa wa si orun ati gege bi alagbawe nla niwaju onidajo ododo won je eko ti o se pataki to je pe bi a ko ba wa su re be bi a ko ba fi koni ni igba gbogbo iru ijo.